0: Pwede na. Okay, kay delikado, may kaso ka.
1: Hindi ka na pampas, pwede.
0: Kuya, panta ka ron.
1: Okay lang na iya?
2: Oo.
1: Mga mama mo na kay... Yan yung
2: nagligyan to. Pag may hack, menta siya mo.
1: Oo.
2: So, you have also planning nga, hindi manampa ka.
1: Oh, may intent ka nga mag-inflict.
2: May intent kayo. Hindi nga nambal mo mo, no?
1: Oo.
2: Hindi
1: pwede na.
2: Sa pagkakataparwe niya, tiyaraya, pinakamabugat, kinaya nga, ano yan, na didinsang halitpapa mo mo.
1: Oo.
0: Dapat subong lain na lang mga yudi kakaroon na amun lang na
2: ay karoon ay karoon sa imo
0: ay karoon tampaon ta karoon amun lang na eh ang inflect mo bla no ay karoon gramuson ta karoon
2: masay ano na
0: gramuson gramuson ay gramuson ta karoon amun na tarikin ka sang negosyante amun na tarikin gamit siyang tinaga para hindi na maglain pa kag maghatag pa sa kulba sa mga tao ay gramuson dinto si ano ay gramuson kura sa karon
2: no
0: oh pitkon kura karon itlok ya bla bla
2: kita ini ini mo na lagi nakon sa ano ug worker na ay karon ko si on
0: ay karon ko si on ta ka ti expression ni sa kuno ka tropang France mo kag why man sa malis and wala sang intent pero ang tinaga linya is kabuhi abi patyon takay tirohon takay so gapamahog ka so sa pagbasa sa mga kauturan tayo hindi tayo pwede that's why gatag na awareness sa mga katropa ta sa barangay kay termino ni sa katropang France nga nagagwa kung init ulo mo mo ang pamangkot lang katropang France, ano nga mga papiles ang ginaproseso sa sining negosyante kay permida siya, kay bati ko daw kuwari ko nung operation ni. Kaya bali ako no, kung may kunik manda sa provincial government. Next ka question, nga amon siya kaya persistent. Nga agapakilala siya, nga kilala ya si attorney Refrando Diaz, may kunik gidman sa kay attorney sa city as provincial administrator, nga mo ginikaugot-ugot siya.
2: Gani man. So, tiyan mo na sa kapapawin ang ano ba lang? Ang dapat mandarakot sa saon, investigahan. Kung nga naglabot niya sa punto, yung sa mismo ang tokapos na magambal nga mo ng himuon niya.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kailinit
2: mo tisa, no? Sa Guras Kapitolyo, eh.
0: Oo, basta may mga kilala dyan sa... Oh, ti sa kapito provincial capital mo na, hindi niyo nakilala. Nag-react nang ta kay na init siya tungod sa mga proseso nga hinayta. Basi may mga gusto ta bag-uhonda or basi nga may ara da sang gusto matabo isang di katawo nga nag ayo para sa iya mga permits da pero wala man jud po nag-abot or basi nakabayad man sa kung kisa ka torpang France dumaakig ka man blaw. Nga kita mo rin o nag-comply man ko, naghatag man ko sa nga akong mga requirements, pero makadugay haw, naano na iya man?
2: Gali man. Nga pinpagin nakabayad ka naman?
0: Na. Oo, mga kigagid eh. Nainit-init na siguro. Why? Kaya may mga statement, may mga balita, katropang France ka nagwa, kaya pangita, eh, kunuya si, ano mo, si provincial administrator?
2: Na.
0: O, may ara
2: ko na. Siguro, kahit eh, sila na lang siguro kayo naging sindalag sa transaction, guro eh?
0: Oo eh. Nga, may ino pa, anos lang, may mga project, kung ano pa. Huwag matagahatag sa Marisa, pero basi may nagdugay, gidman, kung may ara na sa mga tilimanan, kung istoryahan na, ano matawa, ano tabo man. Sige lang.
2: Oo. Gali man. Pati mas mayroon nga makuhaan tama ni Kuminto, si Payag, si, ano na eh, hinareklamo na eh.
0: Oo eh.
2: Dapat maambal man siya eh para ma dilatiling ano lang tanan wala naman ipos lang siya dapat ma-apartment sa pabinto yun eh
0: oo ano na
2: para makalatan sa idea kung naan ang aking siya
0: oo oo so para mabalanta, may problema gitbalas proseso dira sa provincial capital nga kinahanglan pa ta mag kaya daw ang threat katropang France gin padirekta sa provincial administrator. Wait, ka ba no? Kung ano kadalom sa istorya ng ni. Pero, well, siya. No? Kung ano statement man sa atol provincial ad. In the meantime, sitwasyon ka tropang France sa provincial capital, ano, may opisina, no?
2: Actually, siguro may ara kay Tikay na pag yung CD na sulingi sa tapang, may lecture to siya mo.
0: Oo.
2: But siguro, after sa sining ng mga incidents, may ano, gigurob lang.
0: Oo.
2: Balik opisina.
0: Mm-hmm.
2: Plus, bilang man to yung kapon mo.
0: Mm-hmm. Mayo lang ni kung ano, galingin mong ulo sa atong police niyo. Damo sa mga threat ng mga incidenting reglunta, di subong?
2: No. Galingin ulo sa kapulitan kung umbra tayo sa kapital nyo na
0: na apektuhan. Na.
2: No diba
0: good. Not so good. Not so good.
2: Kaya ni isa pa ka na pa rin do mangin norm na ni Black.
0: Hmm.
2: Kaya to i-normalize ang Black.
0: Ah, amo na katropang okay, friends.
2: Hindi man vulnerable ang, hindi man, ano mo, vulnerable na ni tanan eh.
0: Oo. Sa talatapas, gobyerno, may ambal nga, ay, tiruho na karon on tat ang opisina. Puli, tanan.
2: Correct mo. Si kung may empleyado, dito karon sa tamaran, karon din natin gusto rin mong sasod,
0: ha? Oo.
2: Kasi, yari yung palaktata niyang mintahin nga muna eh.
0: Hmm.
2: Eh, kanakura daan niya sang, for example, ang Bacolod City Government. Kamu na din empleyado. And also, for example, sa Provincial Capital, pinakabilog empleyado na.
0: Correct.
2: Kapag dyan sa mga government offices, but also sa mga private, sa mga mall, muna pala. Ikaw may magpalaksan, kaya may karoon yung story, at karoon niya, oh, may bumbada. May gusto na nga magsulit, abroad na maniro. Eh, gilay na yung kapag-arwin niya nga, i-take at ano na yan mo, hindi na nila siling yung napapayaan lang.
0: Oo.
2: I-take seriously, gano'n iya. So, may mga decision, may mga buhato ng mga opisina eh, para matigayon nga, para maging maluwas ang mga empleyado na kagmaligaw sa disgrasya kung may tuyo, ginman na din nga mabumba o kung maniro ba?
0: Oo.
2: Kung may gusto na kang nga empleyado, yung
0: ginatapas,
2: sabi ng obra, pobre obra, sabi ka rin sa muna ng istorya, at tapos din.
0: Na.
2: Why naman obra?
0: Oo. Pagsasko lang obra. Ang termino ka bumba, katropang France, ang dekada o tsinta ni magambal sa, uy, magbumba to. Ang pangambal din, ang sabat din sa mga tao sinya. Pilang tiket? Kaya sa unang Bombay lang, na paragwaon ni Spelikulay ang katropang France po?
2: Oo.
0: Oo, di. Ang taas ang unang yung magbambal bumba, ay, okay ah. Subong magambal ka bumba, yung delikado mo. Ay, naku.
2: Eh, subong na niya, ganun na yung tupawin niya, threat na niya.
0: Threat na niya. Sorry, kwita ako kayo sa mga kuturan ito, magulo ambal-ambal sa mga tinaga ng hindi namin ha. Patsyonta ka, tiruhonta ka, bunonta ka, labonta ka, ano pa nga mga termino na delikado kag may kaso ina nga pwede ka pwede i-file batok sa imo. So, halong-halong lang. Kag inaab lang, sa kuna na normalize nato ni nga papatayin ko yan. Mamamatay ka. Di ba? Okay, doon na normalize mo na. And yeah, some, pinakamang official na ito sa gobyerno, magkambal siya, normal lang na. It's just a matter of expression of hate. Because sa mga insidente, tungod sa nagkakalatabo, tao, di kita mo mga official sa gobyerno, pag eleksyon, mahaboy sa mga lightning words, okay lang niya. Kaya ka-expression lang na. Di kita mo, na-normalize na.
2: Taliman. Eh, ang ibanda niya na put into action na. May naniro na ngayon. May napatay na. May kapuhin na nga nauyang bangon sa sining mga bagay. So, tika to Parvin, ang muna sa karoon niya, ang mga kapulisan, sila na niyang din ang seryoso. Pinatutukan. Kaya kung may madakpan ka ni, kung may madakpan ni, sigurado mga tubangin sa kaso. So, teka na pa, may naman yung update, ha? Sa nataboto ko shooting threat sa sulod siyang provincial capital. Sa karoon, the investigation is ongoing. Kag, para na nasabahin sa provincial capital kung magkapasakagin na siya sa kaso para sa mutong operasyon, no? So, kato pa, Irwin, amunay nga po yung mga balita ka na tipon. Dari lang sa patrol. Sa lewat, instead of ang Grand Central Burgos, sila mga bukol-bukol sa Lawas, pagkumaras ng Santo Basco. Para sa nagawagyan niya Pilipinas, XFM News. XFM Live.
0: Reports. Salamat kay Katropang Franz sa mga update sa mga balita, mga katropa. Pero back to normal ng operation, I think, sa provincial capital. Para sa may mga proseso, hindi ka mga gailong ulangugid sa mga tinaga kay Sus. Mabaldagid ka mo. Gusto talang mabalaan ko na nung dalom sinin nga may ginap proseso sa mga papiles, no? Isa ni kaya negosyante and allegedly may ara sang negosyo, no? Nga ginapaprobahan may mga papiles nga proseso sa provincial capital, no? Ang istorya nga nagkagtuto, no? Amo na yung gusto tang i-refer sa mga blatter entries sa katropa, ang ginambal mismo sa tao, no? Pero wala to sa mga conversation. Ang gin-record lang is ang threat lang nga kaso kung nga complaint kontra sa tanan eh, no? Kaso kung pagpamahog, no? Sa mga trabahante sa provincial capital. Pero may ara nagwa nga istorya nga nagkadtunis sa kuno, no? Nagpangayo sang istorya parte sa quarry ni, no? Kag nangayo sang mga dokumento, no? Sa mga proyekto ni mga katropa sang patubig mga abyan dito sa Northern Negros, no? Pagkatapos nag golpe lang, nag-freak out siya o kung nag-acking siya, no? Nangayo, namangkot ko nara city administrator. I don't know kung naman ang narrative. Pero amon isa, no? Ang nagwa to. Pagkatapos, namangkot to, at ihambal to sa mga staff to sa provincial capitals. Kaya rakas city, si provincial ad, no? At ihambal to din, nang-acking siya. Karun, tiruhon ta. Amon na bala? Di naghatag ni alarma sa mga empleyado sa provincial government nga hindi gid man nagakadapat mo kay kun sino man nga hambalan sang amo nga termino, pulbaan ka man mo, no? But because nga ti ang mga impormasyon na baton naton may connect man dira sa provincial government and kilala man sa kuno kagusanti, ti nga ma-resort pa makadto pa sa amo nga sitwasyon nga kinahanglan mamahog antes pa maatubang ang gusto niya iatubang ang mga tao sa provincial government. May nagpalapit-lapit da, may nagpa-sponsor da sa mga ginaproseso ng mga dokumento sa provincial government. Anong dalom sa di man, no? Ano ang may ara da man nga gusto ta hibaroon katropa? May ara da sa mga may ara da sa mga padrino-padrino system? Ano ang nagsulod sa utok sang ining isa ka negosyante nga magpautwas siya ka maghambal sa sang tinaga nga makahatag sang kulba sa tanan ng mga empleyado sang provincial government? Amo lang ni mga paramakotanon nga gusto ta ihibaroon mga katropa because may ara naman sa personality nga na-identify sa nambal na to negosyante ni siya ka gusto magkuha sa mga kopya sa mga dokumento sang isa ka proyekto dito sa Northern Negros. Ti amo nang ginalantaw karon sang aton nga mga kapolisan, if really ano ka seryoso ang threat nga ni mga katropa, ano kapasidad sang tao nga maghimo sang amo na nga butang, ano ang kakayanan niya para maglutang o kon maghimo sang krimen batok sa provincial administrator nato. Karon na bantayan sa mga public affairs program sang XFM mga katropa because daydayon tamanin tutukan tamanin nga atong interest di ano ang provincial capital mga katropa damo nagakinadto, no? Magproseso sa mga dokumento, may ara da sa mga transaksyon, no? Abri ang opisina, no? Sa provincial government naton para magproseso sa mga permits kag kunano pa nga makinahanglan sa pira ka mga kulturan ta diri sa aton probinsya, no? Ang ibanda halin pa na sa iban nga mga syudad kag munisipalidad sa Negros Occidental maragkadto dira sa provincial government para sa mga transaksyon sang ilang mga proyekto or mga permits whatsoever. Pero nag-amo na yung sitwasyon, natabo ang nasambit nga insidente, mga katropa, nalikupan sa pulba ang paminsaron kagdughan sa mga trabahante sa aton provincial government. Dominic Acomodor, thank you so much. Salamat, good sir. Maria Lourdes Rosal, stay safe everyone. Morning sa imo, salamat gid ha. Cheryl Sirad Ramos Basalan, thank you. Nagapamati kami di. Good morning from Sitio Agbulod, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Thank you sa pagpamati, Ma'am Cheryl. Roy Rodico, Joy Rodico, thank you. Imuun ko po sa iyo na lahat. Ma'am Joy, morning. Thank you. Kay parang Vincent, sige, pasado na sa second reading ang postponement sa second reading na sa Senate, sir. Oo. Ang postponement sa barangay Nesca election, no? Fixing the terms of 5 years ang giraduso diri sang ining Senate bill para sa mga aton nga mga kapitanes, no? At the same time, mga katropa, kay Ma'am Lental, di maing aga, nga katropang Win, good morning, kag sa taga Mambato chapter sang class, maing aga. Oo, thank you, kid. Nagalo na ulan da sa inyo, ma'am. O, dari man sa amon, gulo na ulan man di. Greet ko lang, miga ko nga si Rihanna Gestro, Jessica Gonzalez, Marianita. Maing aga, thank you sa pag parapot sa inyo nga mga patamyaw. Tristan Yat Gulay, mayong aga man, salamat gid. Thank you, sir. Salamat sa pag-upod. Okay. Oras na ito, mga katropa, 8:18 na. Ihaboy ta ang pila ka mga obligasyon na itong trabaang ato ng mga commercial, mga katropa. Aray naman, no? Istoryhan tanibla. Dito sa Asyenda Micaela, Barangay Talutog, ang problema to sa isa ta, sa mga pamilya to, sa mga residente to, because nga ti amunay ba na ang pagsulod sa Taala Farm sa ilang lugar nga ining duta, mga katropa, may ara sang land dispute. May gin file, I think nangayo ba ng Taala sa temporary restraining order whatsoever. Ano nga mga ano. Pero ang pinakasintido lang gindi, mga katropa, gin-scrap to sa korte because may land dispute. Maghambal kita sa land dispute, mga katropa. Either ang ining mga duta capable or napaidalom sa aton comprehensive agrarian reform program, no, nga ipanghatlag sa mga residente kay benepisaryo nga sang ining duta. So may listing na ni, no, ang ining mga ngalan sa mga tao nga posible mag angkon dira sang sang duta pinagi sa programa sang aton gobyerno. Ang natabo, mga katropa, may tag-iya ni sa kunumo, no? May tag-iya sa, and eventually, ginbaligya sa kay Mr. Taala, okay? Ang si Mr. Taala man, pirmero pa lang to, ti ginbakal, no? May mga tubo na da, no? May mga tanom na da, da? Imbes nga i-harvison sa mga pumuluyo dira sa lugar, ang natabo, si Mr. Taala yan nag-harvest to. Naglain man itong buot sa mga residente, no? Sa mga pumuluyo na, sinya amo na iya. Pero eventually, mga katropa, nagpanikasog man ang mga residente, tapos sila man ito nag-harvest eventually. Pero ang pinaka-peak sa istorya, mga katropa, nagluntad ang komisyon sa tunga sa mga grupo sa Taala, ang iya mga security guards, mga blue guards niya, kag sa mga residente, no? Ginkuyot, no? Gin-singgitan, nag-tinaasay isang tingog, ha? Sa duta, nag-alma ang mga presidente. Nagparindugan nga amuni siya, ari kami, ari ng mga lista namon sa mga beneficiaryo sa kinika duta. So, hindi kamudi, no? Kay may ara na sang napailalom inisang sa programa sang CARP, mga katropa. Now, ang resulta, wala nagpati si ang grupo sa mga Taala. Ginduso, mga katropa, ang bantay sa duta. Gindeploy ang mga blue guards, no? Gindeploy ang mga security guards dito sa lugar, no? And eventually makita na lang to, impunggan ang mga pumuruyo nga magkadto da. Ang reklamo sa pumuloy, senyor, why na kami right of way? Hindi na kami kalabay da? no? Kay matapos ang makitaan to ang o kun matapos ang inyong mga insidente katropa ginkuralan na ni o kun gitpaderan ni Mr. Taala ang ining mga propiedad mga katropa, no? So amo ning gisugdan, ano pag gid may issues, no? May mga issue da angot sa mga environmental concern sa Hacienda Micaela because nga ti ang tanan nga mga baho sang iti baka ba man ta sang trabaho kag negosyo sa mga Taala nga naga ano eh naga nagapadako ko naga naga ano blas mga layers pagkatapos para magitlog, no? Amo rang itlog na baligya nila, amo rang negosyo sa mga Taala sbong. Okay. And then, katropa, nagluntad naman tong pila ka mga komisyon because nga ti nakita to, katropa, ang paghaboy sa mga ite, patay ka mga manok, dira sa asyenda ng ite, matapos gagawin padiran, no? Ti may mga reklamo to sa DENR, no? Una, nag-contest ang pila ka mga residente because ang duta is may dispute, may ara sang may ara sang kaso kag ipaidalom ini probably sa CARP, okay, nga ang mangin benepisaryo ang pila ka mga residente sang Hacienda Micaela dala sa barangay Talutog. And later nagtaasay naman eh nagkomisyon naman eh na deny to mga katropa ang ginfile sa mga Taala, ginbalik diri mga katropa sa issue sang land disputes, meaning ang arbitration na matabo na sa mga katropa dito sa Department of Agrarian Reform Office, no, sa DAR, no, o galing problema, why pa man nag-akto, no? There were certain filing, no, sa mga residente dira sa Taala o kon sa DAR, mga katropa, angot sa status abis ang ining duta dira sa Hacienda Micaela, mga katropa. Pero anong natabo? May ara pagid sang isa ka mga concern, ang environmental concern, because ti naghaboy to sila, nagbaho, abi, reklamo sa mga residente. Aminado man sa kapitans ni, no? Nga may ara sa baho, ginman. That's why may ara sa mga pag-atubang dito sa barangay. Si kapitan mismo, nagkampalsi niya, ginapasiguro ko da, nga hindi na sila mag-ula da sang sang iti, kag sang mga patay nga mga manok, sa lugar kay hindi na pwede mga katropa. But despite that, nakita sa pila ka mga residente nga amo man Japon ang ginahimo sang Taala to. So may ara sang isyu sang environment o kun hazard para sa pila ka mga residente kay hindi kinaya pwede mo, no, kinahanglan mo sang environmental compliance certificate kag approval sang aton nga lokal nga panguluhan sang Murcia para mag-operate ka dira mga katropa, para mag-ula ka sang ining mga patay ka mga manok kag itlog iti dira sa nasambit nga lugar. Pero ang tabo mga katropa, ti bungol kag bulag man lang si Mayor Jerry Rojas Subong sa sining concern sa dila ka mga residente. Inablang ginapako-ako lang, sige, ginaproseso naman, ginapamatian ka muna muna, no? Pero huwag man sa direkta nga igo mga katropa ang ining mga tinaga sa alkaldi sa Murciada, no? Next is nag-inspection ang EMB before. Until now, wala pa sa resulta nga. Hindi sila kasulod sa lugar ni Taala, no? Para magkwato, maglantaw, mag-inspection sang operation gidman sang Taala Farm dira sa nasambit nga lugar. Okay? Until today, nga may nag-abot nga mga Taala o kung mga EMB personnel ko tropa, allegedly, ha? Why pa nato ma-confirm ni, we're up to get the statement sang EMB provincial kung may ara gid sila sa mga tao nga gin-deploy dira para mag-inspection mga katropa. But what's more catching is, amo ni, ang EMB personnel allegedly nga nag-inspection ang ginsakyan nga service mga katropa, iyaman katala Taala Farm. So, nag-alma ang pila ka mga kauturan ta, ang mga residente. So, ngayon na ano naman, EMB, may inspection ka mo, no? Independent ni sa government office personnel nga mag-inspect whether or not may violation ang Taala Farm sa tubig kag ang operation nila as a whole. Pero ang natabo mga katropa, nakita sa pila ka mga residente ang ginasakyan sang mga personal sang EMB mga katropa, serviceman sang Taala. IT, paano na sila karon niya makahimo sang independente kag wala sang bahid nga mga inspection since nga ang ila mismo service gina-provide sang Taala. No? So what do you expect? Siyempre, pabor sa Taala eh. Pagka muna. No? And that's why we call out sang atensyon sang Environmental Management Bureau, mga katropa, para maghatag sang statement diri. It's inappropriate. It's hindi sa nami sa pananaw sang aton pila ka mga kulturan nga ginaserbisyohan sang Taala ang talatapan sang EMB nga amo man ang inspeksyon sang kwalidad, kalidad sang tubig dira sa asenda Mekaela, kag nagpakilala to kuno nga EMB mo, no? So we wanted you to issue a statement tani para sa aton nga EMB angot sila mga katropa whether or not nga ila bala tao ang nakasakay sa salakyan sang Taala nga nag-inspeksyon dira mga katropa. Kun amuni kun ilagin man tao, why na lang ta dili kadesa? Daw wala na lang taya patugsiling, wala na lang taya huya-huya nga ang aton nga mga personnel mismo ang ginareklamo, ang ginagreklamo amo naghatag sang service vehicle para sa mga personnel sang EMB. Amo ra gid na sila iya kakapal, amo ra gid man na sila kawala huya. Nga mag-amuni ang mga amuni sitwasyon ta. Nga natabo ni Ras Mike sa agenda ni Kayla. No? I hope tani makahatag kamo sa statement nyo man, no? No? Tanaw tani na karon sa pagpangragad ng mga katropa. Amo na yung sitwasyon ho daw kalaw ay kung kisa, no? Sa patalatapan sa gobyerno ang aton etiquettes kag ang aton delikadesa importante ba mo, no? Para ma-maintain naton ang integridad, no? Ang neutrality sa mga ahensya sa gobyerno naton. Nga nag-iimbestiga sa mga issue, no, sang violation sang issue sa environment kag iban pa mga katropa, mga katropa. Oras naton aras 8:29 na mag-commercial pa na haboy itang pinaka ma-update latest balita pagkatapos sa mga panundom. Standby
3: XFM 90.3
4: The Secrets of Health.
5: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
3: Southern Plus Gold
5: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga angot nesa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
3: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The Secrets of Health.
6: Yes, to help.
7: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
3: Southern Plus Gold.
7: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: The secrets of health.
5: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringapampatamis.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine instead ng ara dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones sa makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa ringa hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas na nagasuffer karon sa symptoms sa pagminopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa ringa lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ringa kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones gali sininga sa soya, isa kasangkap sinisang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sininga sa pag-irritable, hindi matamaan sininga sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Kaya raw, Santhon Plus Coffee Mix kita sininga ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
4: The secrets of health.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
9: Ako si Franz, ang paniklang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainom ko sa order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may ara po sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. akin. Tatlo pa lang kami sis na nagtumaro ako sa iyo. Matyag dayon, wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Exciting!
14: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo. Pwede nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Parang tira mga katropa sa pagpangalagad natin. Damo, kaya nila nagpapalapot sa inyo ng mga komento. Ila pa-outwas no, sa rotational brownout. Nga nagaluntan sa mga lugar nila mga katropa. Hindi naman mabasol tao kung kisa mo nga magpangakigla. Ako mo subong damo sa mga kapit pa kong gabi. Boo! Karoon ba na? Sige amon lang niyo. Kung may mapotwas ka muna, may ara ka mo sa mga gusto'y palabot sa aton nga NGCP, sa aton nga DOE, sa aton nga NEPSI, tawag ka mo. Para pa-otwas ka mo. On-air na niyo. Para makapagwa ka mo sa tementro niyo. Ngot sini, niya lain na, inigid siyang brownout kuno, no? Supply nga problema ni sa mga katropa, pero ting supply bla. May istorya ito bla ko rin sa inyo. Makibot ka mo. Kay di ba kita lakay ito last time nga tungod sa mga outages gini nagluntad na ang mga problema o kung nagtaas man ang presyo sang per kilowatt hour nga ginabaligya karon sa mga ginabaligya sa spot market dito sa Mindanao isa ka areas Mindanao to taas na nagtaas na kami buo. Okay, morning kantuan ta ni Anay bra mga katropa diri sa Sendamike Ilaho. Ma'am Lental, degrade ko lang sa kay Ma'am Rihanna Gestro kag sa kay Marianita Jordan Pool, Victor Salinas kuno. Printi. Oh, may nga. Sa kay Ruth Baroy Bagay. Watching from Purok Nara, Purok Barangay, Purok Nara Barangay Tabugon, Kabankalan City. Thank you. Ma'am Ruth, morning. Nena Arevalo. Happy listening. Okay, good morning, Bullseye, Sir Franz. Morning, say mo. Kag Jelwin, may aga. Hambali ako na muna yung hambali ako. Sige, ang Negros Electric Power Corporation o kay NEPSI man Japon ang ginabasong sa tao sa rotational brownout. Istoryahan tala karun, sir. Kag sa kay Domingo, Rihanna Gestro, Jessica, Janelle Lunario, salamat, Gid. Kaga dari sa Himamaylan na Himamaylan permi lang kami nagagwantaman sang init tungod sa brownout ang balang mental di imako mo lang balikan tari ang mga katropa ang dirabla sa Santa Miquela because why na isang jurisdiction Cortes Bong ara na sa DAR ang problema ang pagtalakay dira mga katropa sa status ng duta dira nga ginposisyonan sa mga tabante I mean sa mga mangunguma tungod sang problema tungod sa programa sa katong gobyerno nga they feel na sila ang beneficiaries na dyan. May mga lista na no sa mga cart beneficiaries drama katropa. Wala pa sang formal installation no, pero carpable ang duta katropa. Kung kagin bakal Mr. Taala kaginimuan niya kung tukuran niya sa mga ano da kitukuran niya sang pader pagkatapos ginulaan niya sa mga ATs manokya. Now pinaka latest mga katropa, may nagkadutong ng AMB kuno napakilala. Tapos ang kilala laing sistema plastada is ang hiling mga personal kuno sang EMB gin ang service ba na nga gin gamit nila iya pakataalapan ti paano lang na iya karon oh ari karon mga katropa isa sang residente kag leader sa mga farmers dira sa Asyenda Makaila, mga katropa. We have Ma'am Leia Ramos. Ma'am Leia, good morning. Salamat gid sa oras nimo. Ma'am Leia.
4: Good morning.
3: Morning. Oh, kumusta? Kumusta ka muna, ma'am?
4: Mari sir, good morning. Mari sir, muli kayo. Binabas, ang gamit din yung turya. Madimolis
3: ka mo. Oo.
4: Ang gamit mo yung mas mahabit din.
3: Okay. Daika, balikan na ito ba naman? Manakad ito ng EMB ko na sa inyo lugar. Para mag-inspection po sa water sampling ito na.
4: Oo, sir. Ari, gusto ka sa datong halat ko. Pasado.
3: Oo.
4: Dapat ito sa karin. Kasi ito sa may kailangan. Pababa, pa sila sample sa ang tubig. Magpagawa ko ito. Kanini nagabi ang bata ko. Mga panawag naman. May pao din. Mga makasampol kung sa tubi. Saka ilimbo.
3: Okay.
4: Tapos mo siyang ko.
3: Okay.
4: Tapos magawa ko ito sa bangga. Tapos kami kung ano sila, ano kami mong share, may nilata na kailangan kami, ma'am.
3: So, nagpakilala, gid man sila. May ID sila, ma'am?
4: Mga, bali sila mong bali, ma'am. Dos, gamit kami, hindi kami magsugot, yung sulog sila, kay pangtaan sila ng ID sa hindi, wala sila ipakita.
3: Pero nagpakilala, gid sila yung personal sa EMB sa inyo, tubangan nyo.
4: Pero, sila mo.
3: Makuha sang water sampling. Okay. Anong ginasakyan nila, Ma'am Leia? Base tinawo to sa mga taan lagid man nagkuha to sa samples ng tubig. Okay. Pero hindi pa confirm ninyong taga EMB gid man ko kun hindi. Eh dapat ma'am sa inspection may ara man ta counterpart dira sa City Health ninyo da sa ano mo sa Mursa para mang inspections dira o kun magkuha da sang tubig no ipakita ta niya mong ano mga video mga katropa sang ini mga personnel sang allegedly ah mga personnel sang personnel sang EMB kuno no ti waita ka ba do kun sinogi man isla kay ti daw ka why man ni uniforme ma'am. Okay.
4: Hindi
3: sila kadto, hindi sila kumata, ang bansi yung inyan. Oo. Oo.
4: Tapos yung pangunta na, no? Kaya, ang nakadlaro. Kaya rin naman yung pagkutong tubi. Pero natalipan si pang mga tao, di mga trader sa Macbo, ni Tala. Pakilalay ako, no? Buhin na, sa mga pasak-isang pagkutong tubi.
3: Ati, why dito pa manggamonis la? Why ni... ato naman makagpagwa sa statement, no? Ang EMB, kay ginagamit nga lang nyo diyo. Okay. So, lason, ma'am, may mga guns nga gin pa deploy sa lugar?
4: May ito naman yung dumulong pagwa sa amin. Di ito naman yung dumulong na kami, sir.
3: Oo. May mga tao, da? Nga dugang o aryo, gabit-bit pa sa isang kabaratuhon mo nisang ilang ano man. Makontaminate niya kun EMB ka, may ara ka sang sulod lang sa tubig ng sakto, hindi ya na no man is layaman. Okay, so amuri
4: amuri sa balta mata o sir, hindi na patang ni sir ka na ko nga patang niya ipalindo.
3: Oh, basi masag obnis la ma'am kay way tutubig sila.
4: Mo na ro ko mo sa tubig nila ni ID pa sa tubig, pero yan tubig sa akin kun na like mo direk direk tikin.
3: Mhm.
4: Dire ko sila galon.
3: Mhm. Okay. Oo.
4: Nagpapabaw yung hulog. Nagpapabaw yung hulog. Nagpapabaw yung tubig.
3: Oo. Okay.
4: Malayo.
3: Pero anong impact siya? Anong epekto siya sa inyo, da, ma'am? Ang mga nagpapakilala sa EMB, mayara sa mga tao da again na pang-deploy, kag may balita nga i-demolish ka mo da?
4: Sira mo ng malay, hindi mo naman ginayin sila. Kung nga, hindi na pagpunyaw sila ilan. Hindi nga sila ilan sila kung paano sila makasalabig.
3: Sino na?
4: Ano ng mga taong kakadod? Hindi pala parang kami hibiro ni pangala. Tapos pwede na sila ang silon. Kasi mo ang drone, ari naman yung pagbalik.
3: Okay. Ari may mga ID ting iba, ma'am ho? EMB ni or hindi? Oo. Sige. I-check tani. Tanong tani, ma'am. Kaya ang EMB mapagawa man ng statement is case man. Oh, pero sige lang, no? Ang style abis ang Taala pinahugay na malaki mo. Oo. Pero di ba nagdaog ka mo to? May gin-file ka mo to? I think daw gin-turnover na ni Sadar ang jurisdiction para mag-hear sa issue sa duta. Dira? It's actually land dispute eh. Nga issue eh. So, dad na ni dapat. Ang kulukulubaan sa mga Taala, kaiti ang duta da karpabol. Kag-ari nagkaroon sa Dar. So, anong inyo nga ginahimo? Sumungda, ma'am.
4: Okay, sir, ari lang kami sa buong buhay. Kaya teka nga, may pansin kami na kailangan, hindi nga yung dapat mabakal. Ay, pangitaan sa namin, barat may lang. Kasi, gusto mo siya yung kaso ng tayo sa amin.
3: Pero,
4: dapat ang masabat.
3: May coverage na sa CARP ni ma'am, no? Ang ano?
4: Sir, tulog kami din sa papel. Kaya nga, natin nga lang kami ang mabakalya. Ang nga, yung kaya ang requirements sa darang darat may lang.
3: Dapat. Okay. So, may ara na sang sang desisyon ng korte, eh, dapat ang dad na rin gahir sini sang issue sang land dispute, sang issue sang duta dira. Pero ang duta, di ba may mga ano, may mga tanong na eh. Oh, natapos niyo na 'yan.
4: Okay.
3: This again, anyway, may legal naman na proseso dira sa inyo, ma'am, no? Ginahibo nyo sumong para sa claim nyo. Pero anong sistema, ma'am? May ara na kamo sa mga lista sa mga beneficiaries na di?
4: Kasi
5: Okay.
3: So nakakadto na makamusta na tapan sang Darcene eh.
4: Oo, malapit din yung batalomik.
3: Okay. Sige, ma'am.
4: Kapatid-patid ang hanggar na sa pera ang mga hindi nilang punggan sa ala. Hindi ba na-carpon doon sa?
3: Oo. Dapat kinapangyuan ni Taala, bi, basi na bulahog lang sa mga palabra di honor sa daan nga duta na tag-iya, dabla. Kaya may titulo man mo, bakal man sa.
4: Oo, oh, ma'am.
3: Pero ma'am, ano? Ano ang ano nyo, panawagan nyo sa atong nga sa EMB kag sa atong nga alkalde kay daw way man ga hatag ni sang statement or ga pasilabot alkalde sa problema nyo, ma'am? Oo, go ahead.
4: Ba sir, manawagan yung sir bata sa EMB buligan ka muna na hindi gani sa ilan sa itong na tao ba hindi rin entiyado dapat ilan nung pagaan leksyon sobra na nang ngunit sa bayo sir. At dapat siya ka pangayo ko muli na sir dapat siya mo tumulong ng tubang kasi siya mo ng problema na mo kapatay ka mong binilaya.
3: Ano man, may pinahugay na ng tabo, da?
4: Kasi ba, kung malin naman kung tingnakay, malin pa sa nito, hindi ka malin pa sila, baka ako sa bulid. Ano nila lang kung ano kaala sa inyo? Pati sa may kami po yata, hindi ba, kahit may kabuta, na ngayon ka mga buligan, ikaw ang ninyo, gusto mo siya, buntang na tenor.
3: Sige, Ma'am Leah, try na mo ni follow up, ma'am. Ma'am, thank you so much. Salamat kito sa oras ni mo, Ma'am Leah.
4: Ma'am, sir, napasin ko ng mga bumulis kami. Ibuligan kami ng mura ng mataas sa mga pansagubin. Ibuligan kami ng mga apart ng mga lutan.
3: Oo, huwag nagpatunga sa mayor da.
4: Oo.
3: Gani man. Pero sige lang, ma'am.
4: Na kami ligon, para na sulod.
3: Ha? Gin sulod na kamo ra? Sige, ma'am. Ma'am Leah, itry na mo na i-follow up ah. No, sa talata pa sa EMB. Ma'am Leah, thank you again. Thank you again. Salamat gid ma'am ano, Ma'am Leah. Ah, Ma'am Leah, thank you again. Salamat gid.
4: Yes, kung pag ibunig mo daw ang ko yung style ng chair.
3: Oo.
4: Bakit plan mo ba kita pa din mag-action din? Waay kaya pakialam sa aron din na kung ano matabong sa aron sinanglani. Wala nang talaga pamabong. Hindi kami tambali siya dapat proteksyon na hindi lang kami din. Managong, ito siya, di ang mga ginakambay sa midaw. Kaya kung hindi siya yung

nga naghahantal na lang ang mga kaso sa mga manguguma nga ginpromisahan man sa atong gobyerno nga makaangkon kun tani sa duta. Dira naman na nagauyat, naga-hold on bala ang tawo sa promisa sa programa sa gobyerno nga makaangkon man sila tani sa duta. No? It so happen ang proseso sa dar-dugidugay sa tani. No? Kunway na sa may pinaka-cancer na niyang dar sa problema sa implementasyon sa aton nga Comprehensive Agrarian Reform Program. No? Ang dar nga implementor sa sininga programa, kung hindi pagtukbulon, hindi man magiho. No? Malain man na nibuot nila, makapabati sila, pero tuod na. No? May mga dar personal kita, mga katropa, nga sila mismo gabatsyag. No? Gakadtuda ang mga manguma mo, mga binipisaryo sa programa nga ni nagaayo nga base mabuligan nyo kami ma'am, no, base matagaan nyo kami sang suporta para sa claim namon kay kami man di ang ginalantaw nga inug-isuhan sang Certificate of Land Ownership. Amo na mga katropa, no, ang programa sa gobyerno ta nga pinsar mo do okay na nga makabaton ka na sa duta, nga makaangkon ka na sa duta, may talaumahan ka, no, may programa ang gobyerno. Gina-report pa rin sa presidente, senyaryo, milyon na milyon nga mga hektarya sa ginpaghatag naton sa mga pumuluyo naton under sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero makita naton kung daydayon ta, halin pa lang asinda Bonifacio dito sa bali. Dito sa Hinigaran, no? May isa to ka nagreklamo man, nagpikit man to ganito sa daro. Ari pa ang asyenda Micaela sa Barangay Talutog nga 2008 pa rin yung mga kaso, no? Hasta subong wala pa magiyuan sa dar, di maanon lang kamuya, no? Mapinamanami na lang ta sa mga opisina ta, mapabugnaw na lang ta to, para relax, para chill lang ta. Amo na, imuunta. Kadamo sa mga ulubrahon sang darho. O, hindi hunta, gantal. Manganing inyo nga mga ulubrahon da, sa adlaw-adlaw. Pero tanaw bla, ang mga mangungumata, ang mga supposedly binipeseryo sang inyo programa, nagahulat sa inyo. Maghihuan isa kung magkanto para sa latapan niyo. Magpikit pa da, magreklamo pa. Balaan mo, ang dagi na kulbaan mo rin nga ralihan mo. Ha? Ginakulbaan mo rin nga magpiket ng tao, kagtulugan sa tao, ngayon taratapan na mo. Kampalas ni sa ilang opisina, abi. Pero kung kisa, may arak kita sa baro, maro, kagparo. Ha? Pero ka mga kabalan man lang. Ha? Nga daw, wala man sa ila, bahala da. Ha? Okay man lang, rally ka man ako na rally. Ha? Kung kisa, may arak kita sa mga lideres, opisyal sang dat, nga nagpinakabal man lang. Ha? Nga bay da, okay lang na. No? Importante yung may soldo, ha? Tiyamon pa ko, kisa mga katropa, dako-dako budget ng dar subong mo. Ha? Para sa distribution sa to program, para sa ginapatigayon nga mga surveillance or sa mga pag-identify sa mga carpable nga duta. Katatub-tub subong. Tanaw-tub lang dito sa Talisay. May kadis pa nga mga duta to. Nga ang mga pumuloyo ang ginauyatan nila na tropa, puro na lang niya. Ah, Certificate of Land Ownership. Ah, Certificate of Land Ownership. Pag ginahambal, nga kung lang taon mo, by name, ginasertipikahan, ang imong posisyon bilang isa ka binipisaryo sa programa sa gobyerno nga nagapanag-iya sa isa ka duta sa dalon sa programa sa paduta sa atong gobyerno. Pero sa mga dugay ng panahon, the why na? No? Amo na akong kisaan. Balaan nyo ang duta, mga katorpa. Amo na ginula din ang mga dugo mo. No? If you want to end sang insurgency sa probinsya, sa Bilog Pilipinas,

0: Pilipinas, then start sa insakto nga distribution sa duta. Mga dili makadto mga pumuruyo tas makiila, dili makadto karon, no? Kay permiso kay napahog dagay pagwaan sa armas na may mga blue guards na kagurano pa. Paano na sila karon, no? Dili sila makadto, police? Ang police to atuto sa barangay kapitan, no? Ah, kung may ilinaway na daw, halosan man gani makasulod police na. Ah, kaya hambal nila, dispute na, abin, hindi ito na, why ito na, ano, may mga legal ng mga proseso. Ah, kung din pa yan, mapatsan, dito na, ito sila mga tindog. Nagkalabanan mga katropa sa isyo sa duta, once kami ara ng pinukutay, ah, mismo ang kakapriso pa yan, mga beneficaryo. Kaya nagkaliman, dama na sa ilang ang mga reklamo, ah, sa informasyon sa gobyerno, ang programa para tani sa ilaman. Hindi mamahatag, ti ano mahimo, da karon, no, sa tao. Ah, maribildi, ah, kaya nakita nila, why sa katuan mo, alkalde sa Morsha ho? Ah, hipos mo niya. May siper man ba, baangot sa isyo na? Buhay! Ah? Di anong tanakaroon? Di pa rin makantong tao? Nag-agi na sa legal na proseso. Nagsalig sa korte. Nagsalig sa talata pansandar. Pagkatapos mo ngo, 2008, my God. Ang isyo ang inang duta da. Until now, wala nyo pa ma-resolbar. Ah? Resulta lang niya mga katropa. Ako, ang pagbakal ni Taala sa duta da nga karpabol, nga wala man sa nanagansad niya, kinahanglan pa pangayuan gani isang dark clearance kung kurano pa nga masitwasod. Nga wala man siguro ka ba nga, ti, napaidalom sa programa na sundar, ginbakal niya man para sa ulaan sa itik ang manok sa baho sa mga manok niya da. Kaya mo na eh. Resulta sa kapabayaan sang dar mga katropa nga dapat sila niyang sukton ta ha? Sa programa sang duta. Paduta sa ato niya mga kulturan di. Dugay na natani niya nangin pangabuyan sa pila ka mga residente sang Asyenda Miquela galing kapabaya. O. Oh. Ang mga opisyal na ito sa barangay kaya dapat among manitani ang mga depensa sa mga residente galing kukis ay kakadalaman eh. Bukabudlay man sa ligan, ha? Dara, yo, ti, amo tong hambal eh. Ha? May nitlog man dang, ano ah. May nitlog man dang, diskusyon kag suporta, ti, dara lang ta. Ha? Tutal, agi man sa termino. Amo na mga katorpa, dami, kaya mag-eleksyon, tas barangay, ah. Ha? Ang aton nga mga mamalida, niyo, ha? Aton nga mga kongresista, gusto na nila ma-postpone baka sa interes nila. Oras na to, nasa 9:05 na, ma-commercial ko aray. Balikan ta si Katropang Winston Villanueva. May update to karon mga abiyan sa Southern Negros. Pinakamabalita pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Inakapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayag, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bulls.

0: balik din mga katropa. Check on tanay. Pinaka mga update natin sa Southern Negros. Antes na kantuan ang pinaka mga issues, balita. There is atong lokal na pakuruhan. Ang issue sa rotational brownout nga karon amunay ang ginareklamo sa kalabanan sa aton. No? Tanan kita, nakabatsyag. Tanan kita, naka-experience sa pagkadula sa kuryente naton sa matagadlaw nga tanan. Damo sang apektado, negosyo, aton pagpakabuhi, eskwela sa bata. Nga kung tani kong gabi, matuon pa na, no? Kag-iban pa nga mga activities naton. And ginabayaran ta na abi mga katropa mo. No, we pay for that. And ang aton da nga ano, aton da nga mantra is to demand, no? Transparency. Sang baligyan ay sa kuryente. Pero antes sa mga katropa, kaunta, maamay patay matapos nga sumbagon sang iya nga bata sa siyudad sa Sipalay, ho? Samtang isa naman ka persona na patay sa lutangon sa banwa sa Ginubaan. Check on tayo mga balita. Huwag katropang Winston Villanueva. Angot sining mga update. May ara pa iya sang no? Mga kabataan nga kaya magpatupa iya sa mga ano yan, no? Iyang amay, no? Oh, check on tayo mga katropa. Kung ano ito madetalye, with katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston.
1: Ayong aga, katropang Win, kag sa atong mga tagsa-tagsa, katagpalamati. Katropang Win, kahapon, personal na ito nga ginpadulungan ang barangay kay Hagan. Barangay kay Hagan sa sudad sang Sipalay. Una tani nagtuyo pa kita nga mag-istorya sa hepe sang Sipalay City Police Station apang masakog isa lang. So ato lang yung padulungan ining barangay kay Hagan. So sa barangay kay Hagan, katropang Win, dito nag-i-star ang ining bata nga nagsumbag or na sunusiga hindi yaman kuno tuyo gitani nga muna bi matabo sa iya nga tatay pero tungod niya pareho sila nakainom ay siyang tatay dumasami kada mahubog ini siya dumasami yaman kuno inigina ang katang iya nga bata kagi na patupan na iya nga bata posible nga na impito man ang bata kag bumalos. Kaya kung pagbalos ka, tropang Win, silingan daw hindi maglubo sa tatlo, tugtog ka, lima kasumbag. Ang napadapat niya sa iyang amay. Natibot na lamang ini ka, tropang Win, sang munabi, nga daw natumba kaga unconscious na. So mo to, nga gindala sa ospital, apang gindeklara rin eh, nga dead on arrival na katropang Win. May ara kita na video, may interview kita kasi pwede mabati katropang Win.
0: Sa bata din, no? Ang ano?
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Ha? Lalaki, ang lalaki. Okay, sige.
2: Si Winston Lee ako, ang XFM Kabanggalan. So, ang natapos sa yung tatay mo, sir, ligad?
3: Natapos na, sir. Hindi, nabilang rano, din tagay ko na ako ng amay. Eh, sige sa tabi-tabi sa mga salingan. Tapos yung ano na yun, yun ako, pagsalain ako sa iya, yun ako yung sundan sa una, pero hindi na balik pa sa akin na ginanuman. Tapos, nagkat pa sa salito na yung balay, nagkat sa isang kahoy, tapos tayo yung binahangkat niya ko na yung nabala naman sa mga bakulong niya. Dito yung din, maganda na ako sa kagin, ano sir, yung sumbag.
2: Masabi or tatlo ka business. Pero masabi ka magkakasab ka na yun, may kawag.
3: Sa mahubog ba sir, binasaway din ang sanakon. Pero gano'n natin sa binadapatan. Ang walang visit nyo ba yun?
2: Bali, hubog sat.
3: Oo, nakainom sir.
2: Nakainom siya.
3: Pati man ako nakainom.
2: So, pag sila ka sumbag na yun mo yun ba?
3: Na buwat at tatlang maayong dumaan ko, sir. Mga dito tatlo ka sumbag lang ako naman. Hindi good. Habang nga dito, sir.
2: Ha? Na, ano, napuruhan sa...
0: Napatay, hindi tudo?
3: Sabi ko ka, ano, sir, na yung ambal sa iban, pupundag ko rin ako, ang yako ng ulo, na bagot mo, no? Pero hindi ko makapati, sir, na, ano na, na pagsumbag na ako, tapos siya ulo mga bunal sa bato.
2: Ano ang, ano, kayo, wala ka lang ko sa kanya?
3: Na, wala mo naman, sir, kaya nirambala ko na mga, kung hindi ako nang kapreso, sino na lang na-provide sa ilang mga kinagana.
2: So, ilang sa'yo kaman ito?
3: Ang salba ko rin, kaya ito yung sa akong kamot, matabo, na muna. Kaya magkaga pa ito na magaling na matabo sa akong amay.
0: Sinumbag mo?
2: Anong nambal mo katakay yun?
3: Pang. Kasi yung sa'yo.
2: So, nag-arig lang nalang ako.
3: Oo, okay lang ako.
2: Salamat ba?
0: Katropang Win, which ton?
1: Muna katropang Win, o. Ang muna ang panay sa yun, sang bata, gin-release ini siya sang Monday night. Tuesday night. Tuesday night, gin-release ini siya bangod nga wala naman nagpasaka sa kaso ang iyang pamilya o iyang Iloy.
0: Oo.
1: Tungod niya kung pasakaan sa kaso kung mapriso siya, posibleng mabudayan sa kayo nakita naman itong ilang sitwasyon, ang ilang pangabuyan, panagat, no, lapit gini siya sa baybay sa barangay Kayagan. Dahag muna, galing nga muna na napatay gino o na napuruan ginang iyang tatay.
0: Oo.
1: Na nagresulta sa kamatayon.
0: Oh.
1: Katropang Win.
0: Why pa mabalaan ko na ang cause of death, Katropang Win, no? Pero ako naman, bisanano pa.
1: Wala man.
0: Bisanano pa nga rason nga hindi ihungod, hindi why sa nag, hinay sumbag ya. Napatay, abi. Ang iyang
1: amay. Tatay, munaganigan nila ang ambal niya, bla.
0: Oh.
1: Nga asayagin nga kamot abi na tabo ang munang sitwasyon. Nga siya mismo ang nakapatay sa iyang tatay.
0: Oh.
1: Katropang Win. So na yung istorya na yun naman sila sa iyang mga pamilya din eh. Nagnangayo man siya pasensya. Kaga muna no nga na insindihan naman sa iyang pamilya sa tatay niya kung nga natabo ang ilang sitwasyon sa ila. Katropang Win. Sa piyakabahin, Katropang Win, ato na niyong padulungan ang Barangay Asya. No? Barangay Asya sa Banwasang Inubahan na may isa man ka kaso sa pampanlutang. Isa ka ake nga nagainom-inom, ginkantuan ha, wala din sa rason ang suspisado nagtanto sa isang kalimnan may ginapangita tapos siya nga lain galing na tao.
0: Oho.
1: Pagkatapos nga wala yung makita kailan nipahan na diparahan niya ining mga nagainom-inom kung nagpalapit to siya. Pagpalapit na to Katropang Win.
0: Oho.
1: May nanita bala.
0: Oho.
1: May ngita guro sa paukpan. May ngita sa pa noon isang iyang kaakig sinita kung mga nag-ilinom. Tinakasabat man ang isa, ang biktima, abe, inuwi, rogulpe, katatlogi ka bisis.
0: Oho.
1: Katatlogi ka bisis, Katropang Win, nga nagresulta sa iyang kamatayon. Na-interview naton.
0: Oho.
1: Nakibot man ako gani nga, muni galing nga live-in partner. No? Daw, natingala ako kay Galia, ining biktima naton, may asawa ini, pinayaan niyang iasawa, ang nag-upod ini sa iyang live-in partner.
0: Oho.
1: O nga isa ka LGBT, no? Katropang Win.
0: Oho.
1: So muna, pamatihan na ito, na bakit pwede mapamatihan pala ito yun.
0: Sige, sige.
1: Sa ginakabig, nga live-in partner.
0: Oho.
4: Hapon, si Winston Lee from XFM Batangkalan. Ano natapos sila yung
5: may gabi-apili sila sir sa may tubang sangchang inapon. Dito to sila di kabilog, mga friends-friends lang kayo. The time nga itong nagligidad daw, birthday ko to sir. Te, nang may isa ka lalaki din nga naglabay, kakilala man namun. Tapos, may kontrata to sa piyak. Te, nagwala sa itong nag-dito, tapos pagbalik niya, nag-hapit siya din. Tapos 9:30, 9:45 sa gabi, isang September 7, nakibot ko kaya ito ko sa likod. Tapos nagdilagapak, nabi ko kung ano lang itong nagdilagapak, kaya may gintiro na rin isa. Pagwa ko, nakibot ko nga ako, yung galing yung partner, ang nag-lutlaag doon rin. Tapos ang iba nga po, nagdilagay ko siya din din. Tapos ang isa, ito yung anak sa ako ni ex, mga boy, living partner, nagdalagan sa wagi pa sa ribahan niya pa. Tapos dito sa may balay, ang naigo sa itong balay, ito gala sa likod ng Jerusalem, itong naigan sa tabuan niya nga bala, kahit tatlo kalubo ang ginatag niya bala, at ang katatlo dito yung pasalba niya sa may karsada. Tapos pag tika ko dao, nakita ko ng bana ko, kaya kaya na, probably pa sila, after 5 minutes, patay na. Tapos kita ko doon nagtiro, ito nagdawga yung nahamboy-hamboy lang nalakad dito pa kagito ko.
6: Kilala nyo na nagtiro?
5: Oo, kilala na mo.
6: Taga-diri lang.
5: Taga-diri lang manasa.
6: May daan na silang away?
5: Wala sir, wala.
6: Wala.
5: Wala agad na sila gamo sir.
6: So, diri ka, gainomin yung mga living partner?
5: Oo, diri sir, sa tubang mismo.
6: Tapos diinhalin niyang suspect?
5: Diri sa may disipyak sir, oo.
6: Okay.
5: Tapos nag-apit lang siya di. Okay. Pero kakilala niya man ang tanang nari, dinagapit siya. Wala, galing kami kabaloy. Ang ulo niya galing, kainit na may alas. Galing nga gusto nga kumpunta mo, wala niya madakpan. Ang muto niya, dili niya ginupok sa upod namon.
6: Nag-sabdali po siya?
5: Kadali.
6: Okay.
5: Wala kang rason, wala naman ang ganito. Ano, kaya pag-appel niya sa ako nga pares, yung tampa niya diritso.
6: Sino na tampa?
5: Ang suspect. Yung tampa niya diretso nakibot siya, nagkakakop na ni Bato nga akong partner. Magkahakop, tayo naman kalakasang arba sa likod niya, kagintay yung Andre sa dugan, isa lang kaigo, diretso din.
6: Ano tayo nang hinahin mo, pagkatapos hinahin na may hindi ako?
5: Nagkaran-karan ng mga tao, pero bugay pa sir, siguro mga 30 minutes na ano nga, nagtawag sa rescue. Tapos pagtawag, mga 1 hour, muntis pa nag-abot.
6: Hindi nang igo sang
5: sa dugan. Sa dugan, dari sila.
6: Tapos?
5: Hindi, amun na to, amun itong mag-tugos, kaya nga kamatayan sa pag isa lang kabala sa dugan na nag-ano.
6: Eh, lumambal mo na sa nag-iro sa kwanya.
5: Ate, wala man kay nag-surrender lang to, sir. Wala man. Ang rason niya may pagkaaga, pasensya na, kaya nasalaan niya lang puno. Yung naging tiro nga, di mo dapat to suspect. Yung natipak yun, te, ang bagay tula. Te, ala naman ha, te, wala na tasin ng memo, sir. Living partner ko, sir.
0: Katropag Whitstone, ano ka... Kalain sa sitwasyon. Nasalaan lang to? Amo to? Basi yes, inaanad lang siya nga magpaniro, yatawo ya?
1: O gani, kaya ang magtuyo niya, may ginagin sa tubangan sa to, ang inyong... lugar sa dinatabong pagpanglutang, bali daw ano da, ate, kakakita mo man to si Maria. Si Mariano, to mo alias Katya. Si Mariano.
0: Si Mariano, ano siya?
1: Si
0: Katya na lang, tawag na si Katya.
1: Mariano, si Katya.
0: Si Katya na lang, para doon akma man lang.
1: May ano siya da, may parlor.
0: Uh-huh.
1: May parlor na si Katya, natubangan niya, may daw gamay nga barabi, daw ilimnan, may mga babae. Siguro may nataypan in yung suspect, kag atugi dito ang iyang tuyo nga tiruhon, abi. Galing kayo wala dito, katropang win, kumbaga, nagliso ang iyang pananaw sa mga tao, kaya sinumpok siya ng tubangan, dito siya nagpalapit, kaging pagsita. Karon pag sabat ang isa, tinampa niya. Atong biktima, tinampa niya.
0: Tinampa
1: niya, sabinakil sa kayong sabat, piniro, gulpe, katropang wen, katatlo.
0: Daw nagbato, nagsabat-sabat pa tong biktima. Pero ti ang hambal
1: ko, nangayok
0: pa siya pagkatapos niya, nasalaan lang. So may target siya, may ibang sang gusto tiruhon, guro.
1: Yes, sir, may lain siya. Bali ang, sang una pa, wala naman tanong subong, di ba? Sang una ba na magkanto-kanto kita sa mga amo na may mataypan kita. Dali na natural kita, ang inang mga lugar niya, ang isa kabay, pulo kita, daga ka-type mo. Kaya muna.
0: May the best man win.
1: Nang gusto yung tumbahon itong isa. Para mabuhin-buhin na ng mga type to. Galing kayo, wala yung mabkan.
0: So, babae, gali ang halinan, sini.
1: Yes, sir. Yes, sir. Bayigida mo nang halit. Ang kabangdanan, ang kabangdanan. Naluoy man sa kay Maria, kay Mariano, kay Katya,
7: Katya.
1: Kay ambala sa akon.
7: Mm.
1: Well, ang ambala sa akon niya, sir, nabalo na ko.
7: Why?
1: Nabalo na ko.
7: Dugin na pabati-batian niya pa.
1: Nasa nabalo na ko. Nakibot na ako. Hindi kayo na. Katropang win, nakibot lang ako. Nakibot lang ako pag tudlob lang sila ko sinong pwede interviewon. Siling sa mga tao. Niya si Katya. Ay, di. Amo na ko niya nga huwag na upodupos kay si Katya. Ay, LGBT. Kaya katropang win. Apat na sila katuig na nag-aupod.
7: Dugay
1: apat
7: na.
1: Apat ni sunok kay Katya.
7: Oo.
1: Ikakasubo siya kay nabalo na siya katropang win. Amo na.
7: Kasakit man tuod
1: na. Ang munawatag nato na. Munawatag nato nga update. Ang munawatag nato nga update sa ating paglipot-lipot sa area sa ating nga assignment. Kaya mauna, nun din sa amon katropang win.
7: Pareho di, pareho ka.
1: Kadaon, tugtusubong. Nagkapadahin pa ang pagwalan. Halong din sa ating mga biyeros na nagkapadulong din sa sorgabahin sa Negros. By the way, salamat kid kay Kuya Mar Vlog, Mar Bershop, no, na pamatig siya.
7: Morning. Nung
1: dito ko magulang halin siya kaya... nanamian siya sa imong programa kada magkuminto. Upo doon lang dahil yung reklamador sa barangay Sweet, kagawa doon.
7: Oo, kagawa.
1: Ilasin ko lang. Sa ako siya siya, gatexay para sa programa mo. Kung kagawa doon.
7: Gapag-greet.
1: Sa tanan mga pamilya, mayong aga sa inyo. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Wilson Antones Villanueva, XFM News, naman ka lang.
8: XFM Reports.
7: Daw pa ba't ibatian niya pa si Katropang Winston? Ay? Na... take in na naiya pala. Ay nako. Ang insidente, mga katropa, pwede matabo sa... ano no? Pwede matabo sa... wala mo maexpektaran ng mga panahon. No? And that's why, sometimes... every time nga nagagawa kas balay, treat it as the, maybe the last day na pwede mo ma-enjoy. No? And mga tao nga dapat mo pasalamatan, dapat nga i-appreciate mo. I think every day is the right time nga makambal ka tinaga. Bisan tinaga lang sa asawa mo, I love you. No? Tinaga sa asawa mo nga salamat, no? Sa ginikanan nyo. Salamat nga paghatag sang kabuhi. But this is the cycle of life. Hindi man tatanan magbato mo sa kalibutan. Pero amo na ang nagakalatabo, subong, no? So halong mga katropa. Good day, shout out lang gali sa tonight tune in sa kay Dundon. Okay, kay Dundon Clown Lucero, Barangay Size, Kagawad, Love, Always, Mama, Marilyn, Raymond Jr., Colleen, Shine, sakay Andrea, Raymar, John, Eileen, Juliana, Lucero, San Coloso, Street, Barangay 6, San Kabankalan. Thank you, salamat, Gid. Thank you, Gid, sa pag-upod sa programa. May mga bagay kung kisabla mga katropa dire mismo sa programa ta it made us realize, no, ano ka vulnerable ang kabuhi para sa mga posible nga mga matabo sa aton adlaw-adlaw nga bisan ang katok lang sa gwa, no, enjoy to istorya basi gulpi lang may matabo, no, bigla kat kas dalan. Kasi tumba ka lang, heart attack. Sa kagapon, momentong balita, oh, dito sa Binalbagan, no? Nag-katulan sa Pension House. Gusto lang magpahuway kung tani. May natabo, card na... I think, do-carjack arrestong igo. No? Amo na, pwede sa damo sa pwede matabo mga katropa, no? Anyway... that's why pasalamatan tang dapat pasalamatan. No. Anyway, morning Ramiel Mamilya, si Junior Aligria, greet ko lang. Kagsakay sa makagahay, kapihan sa makagahay. Morning sa tanan nga mga nagapulo pang apida. Thank you, ah. Gainulan di. Huwag mo nagkabaha, guro, si Remel. Huwag mo nagkataas na tubig, guro. Ang problema, dadra sa overflow. Basta gulpi na magtaas tubig. Si Bonbon Acosta, Dulaw. Thank you so much. Salamat, gin, sir. Thank you. Musta ka muna? Din, musta mga langaw, da? Para pa, na. Ma'am Rinita Cuenca Ia, sang Ma'am's Takuling. Members ng Ma'am's, thank you. Salamat gid sa pag pag-upod mga katropa. Uy, ano gid subong no September 10? Kami kasi gli dito sa ano sa Minuluan Festival sa Talisay. O kag may ara sa street dance competition, street dance sa Talisay Minuluan. Alas 3 kahap karon sa hapon. Basic may mga gusto mag picture-picture, no? Gusto mag explore abikag maglantaw, mag enjoy sa Minuluan Festival mga katropa. Pwede ka mo kakadto. Alas 3 kahap karon ang street dance street dance sa Talisay Minuluan pagkahagab eh. Maabot ang kamikasi. Nan. No? Doon mo na pinagin ang hulat sa pila ka mga kuturan. Tapos mong enjoy, enjoy. Sometimes it pay, ano man naman, deserve naman mga kuturan ka mag lipay-lipay. No? Not just nga trabaho lang tatanan. No? Sometimes we have to let go of our worries sa trabaho and take time, take some time para malingaw ka. Because kinanglan tala, no? Para ma-unwind la, paminsaran ta, makapaminsar kita sa insakto pagbalik, no? In the meantime, ma-enjoy anay. Alright, so muna mga katropa, no? Oras naton is 9.32 na sa pagpangalagad na sa natural natunan. Ma'am Rinita, Rinita Cuenca Ia, may aga, kumustang kulo kapikapis, takuling... dira sa kay Ma'am Mary Jane Balio Alio sa Handumanan. Damo naman nagkapakapila ko na mo, no? Ang... Wala ko kabalo ah, kung si Paring Vincent, ano sa? Okay sa sapunspunment, no? Ano ba ang tao niyo mga katropa? Basta mga komento ko mo da, no? Because nga sa first and second reading, sa nga isa kahagna nga ginduso dito sa Senado, na pasar na ang fixed term, no? Na bill, nga nagaduso sa fixed nga term, termino, sang isa ka barangay kapitan, mga public officials natun. May ara sa mga contest, mga katropa. Gahuy-huy, abaga naman sa kilala, tao. Nga, dalagan, nagin ko po. Nakapreparar na, may mga tarpulin na, may ara na to sa mga kaukos-kaukos to, may ara to sa bisita sa mga purok-purok to, mga pendeho pa. Pero, wait na ka ba mga katropa? Anyway, it's not final yet, no? Damo pa. Atubang himuon matabo sa ining duso mga katropa sang bill nga nag-extend sa ining termino sa aton nga mga barangay officials. Eksakto ba? Eksakto mga katropa. What do you think, no? Anong paglantaw nyo? Insakto lang postpone to lang ni ang barangay niska elections. Kiti, you know, permi man gina postpone permi mo, no? Ang proposal ng mga katropa nga ginahambal kay ang aton nga mga barangay kapitan, permi lang gina-extend, no? So ang hambal ni Senator Chess Escudero nga muning author sang bill, nga let's fix it, no? Ibutangan ta sang lahi. Last na lang ni nga i-extend ta ang termino sang aton nga mga barangay officials provided fixed na gid. Meaning hindi na siya mag-overlap sa mga local elections naton. Hindi naman siya mag-overlap sa national elections naton. Kaya mo na permi rason sa mga ano naton sa mga official naton sa gobyerno. Nga permi ang barangay elections nagakapuspon tungod nagadugang sa bugat balasang local national elections kung magdungan isa. So dapat separate ang iyang eleksyon, no? Pero lantaw man sang pinakamakutulang tas niya, ang lima katuig dugay dugay na sa barangay kapitan, no? Tiyabot ito blambal ni Senator Wynne Gatchalian, sige, Ako, public official man ko, tatlo katuig is a short, really, time para mag-perform ka sa imong trabaho. Like, for example, mayor. Pero, mga kapitan ni Abi? Ha? Habal nila, sinya first year mo, planning sa tanan. Second year mo, implementation. Third year mo, election. And we're just talking about barangay and SK nga trabaho, mga katropa. Oh. Pero sa inyo, may paglantaw. Comment ka ba, be, sa atong Facebook page kung okay man sa inyo ang ining pag-postpone sa barangay elections, di? Ari lang kami di, ni Press Maria Sol Hulito. Ma'am, good morning. Gapang-api-kapi kami di. Oh. Why pa rin finality, no? Isuriyan tayo na blakaroon yung kinukay kung ano pa mga proseso ang himuon para sa postponement sa barangay and SK elections. Pagkatapos ng mga panondom.
8: Bullseye XFM 90.3 Sa Bullseye.

0: Apple, Sunfon Plus, Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assist pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: We hope mga katropa, mag-isuriyatari ang pinakamang proseso sa pag-extension nga aton nga barangay niya sa elections, no? Kaya tiyan mo ginman yung gusto sa aton mga politiko nga i-extend na lang, okay? Because nga ti kumplekto kung kisa nga kinahanglan mo magsiparar sa budget despite nga naghambal ng aton nga COMELEC nga we're up and ready para sa barangay niya sa elections, and we've been preparing for the past 2 years, no, para sa ining eleksyon, no, sa barangay niya sa eleksyon, mga katropa. In fact, may ara na sang 19 billion pesos nga ginalokars na di para hiwaton ang eleksyon, no? And 8 billion of it na gasto na sang aton nga Commission on Election for the preparation. So, whatever happened, may ara na sang preparasyon yung aton nga COMELEC despite nga mal nga may kinadyuso nga postponement kag ano pa kami sitwasyon. Nangyari na kami diya. Naka-prepare na kami. The only thing is that kinahanglan ta mag-proceed sa aton eleksyon. I mean, ang mga satellite registration, pag-abri sang registration para sa barangay desk elections, natapos na. Napatigayon na. So, may mga briefing naman. May mga purchases ang aton commission election para sa election gidman. But amo ni mga katropa, duha ka bill ang ginapasar. I think nakasulod na sa first and second reading also ang House bill dito pushing to postpone the barangay niya sa elections. There were 60 plus congressmen ang nag-suporta man sini. Isa to, siyang nagduso, si 3rd District na Negros Occidental Representative Javi Vinetes. Mga katropa, mga bayan. Diri pa may doon nag-tingala patong pila kong mga katuran. Tapos niya, ang hambal to ni papa niya, daddy niya, no, para daw social, abi. Nga, madayon kita election, no? Tapos na siya, budlay na nga, i-postpone eh, because para na lapit na mga katropa. Nearly, as of this talk time, mga katropa, 2 months eh, no? Ang aton nga preparation, less than 2 months, mga katropa, nga preparation aton, nga di may eleksyon na ta eh, no? There is function natin. May ara na ganin sa mga tarpaulin, may ara na ganin sa mga preparasyon ng mga aspiring politicians natin sa barangay, kay para makapreparar na para sa mga binutuhay, pero daw mga pendeho pa. Pero amo na yung proseso, mga katropa. Of course, may arat na sa ano, isang proposal dira. No? Tara ni, nga mga filing, nag-agi na sa na-proba. Amo na yung natapos na. Halin sa committee level, natapos na ni. Okay? Napatigayo naman ang committee hearing. Alright? At the previous month. Since the filing sa proposal, may approval na sa committee level. So, na-presentar na sa aton nga plenary, both houses sa aton nga kongreso ang ini nga bill, okay, para sa postponement sa barangay SK elections. Natapos na. In fact, it passed through sa first and second reading sa House of Representatives. May ara pa gid sa filing man sa Senado. So parallel, katropa, ang pagsumiter para sa proposal para i-postpone ang barangay SK elections. And just last night, nakakwa kita sa mga detalye nga ang inig bill na pasar na, naka-aprobahan na sa first and second reading, mga katropa. No? Amo rin nga Senate Bill 2387. Okay? Ang iya tinutuyo is i-fix niya na ang termino sa aton nga mga barangay kapitales. From 3 years, katropa, himuon siya 5 years. No? Take note na na-extend na ni ang barangay niya sa elections last 2020, I think 2024-2023, no? Na-extend na siya for another year. Okay? Nga supposedly, ang atong eleksyon ma-fall down sa November 2. No? Amo na yung ginhapay COVID. Alright? So there's that proposal nga gin-extend abi. Okay? Sa nabal na itong Senate Bill 2384. Ang i-author ni si ano? Si Senator Chesa Escudero nga nagduso sa ni mga katropa. Alright? So nambal naton i-fix ni siya ang termino sa aton nga mga ano sa aton nga mga barangay kapitan. Kung ikumpara mo termino sa presidente kag sa mga barangay captain, pulo pareho, lapit isa ka tuig ah, no? Ang labaw. Ang presidente may termino nga anom ka tuig. Ang aton nga mga barangay NESCA election officials, they have 5 years sa proposal. Ang pagpareser sang mga sang senador nga nagpropose ng mga katropa siya permina lang nga gina-extend ang barangay and SK elections, hindi na siya nami, no, sa pananawan sang tao, no, kay daw permina lang taya daw scapegoat lang ni isang aton nga gobyerno perme ang postponement abi ha ti gadamo sa mga kauturan ta nga nag-aspirar man nga makapadagan sa eleksyon tani, no? Pero hindi pa, duwa pasbong. Alright, ano pagkatuan na plastar na sa plenary both houses sa Senate kag sa ano nakasulod na sa first second reading, kinahanglan pa debatihan ini mga katropa on the final and third reading. On third and final reading before siya ma-aprobahan both houses. So pagkatapos ini mga katropa, ihaboy pa ni sa chamber, no, para istoryahan ang ining mga proposal, no, para sa pag finalize kung ano gibilang term, no. Pero may ara patas ang amo pa ring way pa nga alagyan sa fourth second reading pa, third and final reading pa ang kinahanglan pa sa mga bill ngini. Both houses may ara mo, no? So whatever, what if kung napasan na sa Senado, sa Kongreso ang ining bill, mga katropa. May ara pa sang reference mga katropa dito sa bicameral conference committee para istoryahan ni siya ang ining bill, okay? So dira madibati mga katropa. Take note, may duwa kabilog nga proposal. So dapat i-reconcile dire ang mga proposal if it's really an extension or fixed term para sa barangay officials naton. Okay? So i-fix pa ni sa bicam, no? I-debatihan pa na para ma-reconcile ang ano nga version, ano nga parte sa provision halin sa kamara ang i-carryover, no, sa ining proposal barangay NESCA election postponement. Okay, so istoryahan pa ni siya. Now kung makakame up na mga katropa ang both houses, Senate kag ang Congress, sang final version sang ining extension o kon fixed term sang termino o kung termino sa itong mga barangay officials, then maaprobahan da kinahanglan na sang presidential action. Okay, so presidente na ni ang bahala ihaboy sa ehekutibo, depende kung mapirmahan sang presidente. But there's a certain deadline, no, na kung hindi pagpirmahan sang presidente, may certain deadline kung huwag kinespondihan sa presidente, mga katropa. So kinahanglan ma-automatic siya lapse into law. Okay? Pero dugay na. But I think mga katropa, ang presidente mahatag sa attention sa ni because he himself gusto niya man eh, no, nga may ara sa extension ang barangay NESCA election. So really possible, no, ang extension. Pero mga katropa, ang ground dire is fix the term sa aton barangay election, barangay officials. That means kon apat katuig ang termino ninyo, no? Manginlima na na siya, pero hindi na siya pwede ma-extend, hindi na siya ma-postpone permi. This will jump over sa local elections, sa mga mayors, sa mga senador, kag sang ato national elections. Okay? Presidential election, katropa. And the son, ang barangay election. So, may ara sa separate date, mga katropa, ang barangay desk collection. Nahambal nila, kinahanglan makasave man kita. No? Kay ang preparasyon ta sa local elections naton upod na da ang mga barangay kapitanes. No? Which, unang taon, medyo makapoy, abi. No? Ha? Kinahanglan ko na budget. Pero amo na yung practice naton sa una pa. No? Nga kung mag barangay election, dala na ang kung may local elections kita, may ara naman sang ano sang barangay elections, no, nga ginapatigayon mga katropa. Pero sa Jani, no, may proseso pa. That's why grahambalta, it's not final yet para sa mga aspiring politicians sa barangay nga magpadlagan, hindi pa mga katropa. Now take note, may time pressure man mo, no, kung hindi sa makalaot mga katropa September ang ining bill mga katropa kag October, no, hindi pa sa mapirmahan sa presidente ta, kaya hindi pa na matapos, then the possibility of well, hindi mapasa dako. Pero since nga sa pagkadasig kayo mga katropa, last time to dasig kayo, no, nakasunod na sa first and second reading, so final reading, and that might happen next week na nga byan, no, subantayan ta, dapat mapasa nila by September ang ining bill mga katropa, ma-reconcile na sa BICOM, ma-reconcile na ano nga version sang extension sang mga termino sang aton nga mga barangay officials, kag anong adaptation, anong nga mga provision dapat i-adapt mga katropa sa ining fixed nga term para sa barangay sa mga barangay officials na. Pero tingay yung homes, kapitan eh. Nga daw ka nami ni isang istorya nga mo niya. Ha? Hindi ako magasto para sa eleksyon ko. Pero, you have to endure ang buyayaw sa tao sa posisyon yun. Ang mga tamad kag mga kapal ng mga opisyal naton sa barangay, gayo home man subong mo. Nga daw, daw lapit na lang. Ay, nako. White oras mga katropa, thank you so much sa pag-upod sa atong palatuntunan, no? Sa ngalan sa atong technical partner katropang Chris Lebrando, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remy Lito Oya, kung naman sa katropang Wayne Salinas, kapaalam, have a nice day.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Ang Blast Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Legale.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Hello?

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may

0: gawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man ng mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Tikon wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar ka glucose lawas mo mo nang ginatawag ka hyperglycemia, babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ka sa mga balita, blam, sun, nabibigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
7: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
4: may how, kita, pag...
7: enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Kasakit sa nabong kong naging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pangsabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang impangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
10: Endless love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.

Kadugay na sang ulat ko sa tubang sa tiyanggi nila ni May. Gusto ko lang may balawan kung anong kailangan abyan ko. At pagsamtang nagaligad ang oras, nagabatsyag ako sa pagpalangluya. Nagkasubong mala. Kadagawlat lang ako sa pila ka segundo antes ako bitayon. Kagsa makita ako ang oras sa akong relo. Lasonsi na sa gabi. Kagwala pa si May. Daw gusto ko na lang manapungol sa kibisan sino na maglabay. Kino mawasak ang tugan ko. Apang ginkontrol ko. Nagpakatawaya ko. Kagsa minakita ako na nagpadulong ang sarakyan. Nagpalipod ako. Kag nakita ko na nagdulog ang salakyan sa tubang sa tiyanggi nila ni May. Wala man lang ginbuksan sang lalaki ang pertahan. Gani siya na lang ang nagbukas sa nagpanaw. Wala man lang siya ginalalayan sang wala sang huya ng lalaki. Hambog! Kag si May, gusto ko man tani nga makaibalo sa bahin sang ila day. Apang basta na lang siya nga nagtalikod na wala ulo hambal. Kag ginasubuhan ako. Kay nakita ko na daw nag-enjoy siya. Bagay sila. Bagay nga bagay gid sila nga doha. Siguro amo na ining husto nga tiyon para ihatag ko ang dalan para sa kalipayan ni May. Ang makasala po siya sang lalaki nga para sa iya. Bisan pa ang kabaylo amo ang kasubo kagang kamatayon sang akon kasing-kasing.

0: Eloy, anak, nga wala ka pa naglakat? Base ko na ayaw na sang hulat sa imo si May.
1: Nambalan ko na siya kahapon pa. Nga hindi ako makadungan sa iya, nay. Kido kabugat sang lawas ko eh.
0: Ha? Ay, base ko nang kasuhon ka?
1: Base, nay. Pero nakainom naman ako sang bulong ah. Kun mag-ayo-ayo ng pamatsyag ko, amo nang paglakat ko, nay.
0: Ah, sige. Ikaw ang bahala. Mabilin ko, anay, ikaw, ha? Kahimuson ko pang mga lalabhan ko.
1: Pilakadlaw na. May ginasugat. Kay ginadulong ni Sir Chester, si May. Kay nagasakit lang ang buot ko. Nagsaka makita ko siya. Kay nagasakay sa lakyan ni Sir. Kabuhang manabis ako ni. Nakaibalo na gid ako. Kung anong makita ko. Nagapadayon pa gid ako. Paligaron ko na lang pila ka minutos ha. Bantaon ko na lang na nakalakat na sila. Karamong paglakat man.

0: nga na ginawa ka sang madalom, haw?
1: Nadumduman ko lang ang manghod mo, si May.
0: Nga, atay?
1: Nobyubla niya inang nagasugat kag nagadulong sa yadre? Kay nga hulagin siya nagapanaog sa iya sa lakyan. Daw si May lang ang kilala niya?
0: Inaman ganing kinalibog sang ulo ko, tay.
1: Kung nobyo niya ina, hindi ako kumporme sa iya. Basi kung kanubo na sang panulok niya sa aton, kay amo lang sining aton sitwasyon?
0: Hindi lang nga nakita magpinsar sang kung ano, tay. Basi kung kaupod lang niya ina sa obra, ah, kag diri lang nag-istar malapit sa aton. Kaginaulay ho na lang siya diri. Pabayi lang, tay. Kay kung makachimpo, pamangkuton ko siya bahin sini.

0: oras na bala ini man? Ang hula pa si May? Makmak! Anak!
1: Tay!
0: Abi, dali anay dire.
1: Ah, tay?
0: Nakita mo bala si Manong mo Iloy nga naglabay? Nagkapauli ni siya halin sa obra?
1: Wala ko makatulupangod, tay.
0: Abi, lihog ko lang tao sa ila balay, anak. Kung nara siya, ang bala siya nga ginapakadto ko siya dire. Mainom-inom kami nato na.
1: Ah, tay.
0: Mas maayo pa kung si Iloy ang katubang ko. Kampanti pa ako. Kung papiliyon ako sa lalaki nga kwartahan apang malain batasan, kagsasakay Iloy, kay Iloy na lang ako. Kay sunado ko pa ang batasan.

0: Wala pa si May. Pirmi na lang siya gabi kung magpauli. Ginasugat doon siya diri sang lalaki nga may salakyan. Abang wala malanggani nagapanaog sa salakyan niya? Bastos klase tao.
1: Boss namon siya, Choy?
0: Ano? Boss ninyo?
1: Oh, Choy. Anak siya sang tag-iya sang amon ginaubrahan.
0: Tingala ko man nga daw wala siya respeto nga klase sang tao. Siguro kanubo lagi sang panulok niya sa akon ay kay amo lang sining estado sang kabuhi namon. Kung masarangan ako nga bastoson sang animal niya, buot silingon. Amo man sinang mangintrato niya sa akon anak.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Food supplement for me.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Ay, ikaw bala, Eloy. Kabla nga hindi mo nalang pagpangaluyagan ng akong anak. Mas gusto ko pa ikaw sang sahambog nga ito.
1: Joy?
0: Oo, Eloy. Hindi ko siya gusto para kay May.
1: Joy, hatagi lang sa sangkahigayunan, ha? Manginmayo ang kabuhin ni May sa loyo ni Sir Chester. Sigurado nga hindi siya magutman. Imali mo, kung makilala mo na siya sa lubos, basi kung magustuhan mo naman siya, Joy.
0: Ba?
1: Ba? Ari na sila, Joy?
0: Ote, nakita mo? Do, wala lang kakita tao ang bastos nga lalaki.
2: Bisa ako, Tay. Sige, Tay. Masunod na ako. Kapoy ako eh.
1: Do, wala lang siya makakita sa akon ba?
3: Sakit ba? Nadula na ginangamon pag abyan ay nga duwa ba?

0: od anak?
1: Oh, nay. Madali na lang ako makatapos ang akong kursong electrical installation and maintenance. Nakadumdum ka? Nga nagtuon ako sang nagligan nga tuig sa tisda? Amo na rin yung katapusan ko nga tatlo ka subject nga talapuson ko, nay. Kaya hindi ko man makuha ang tanan, kaya nag-uburaman ko.
2: Pero, Kuya Nay, masugod ko ubra kay sir. Mangin assistant lang niya ako sa talyer. Inambala niya ako nga ma-part-time siya para may panggastos ako. Gani nagpasugod, Kuya Nay.
0: Nalipay ako sa nabatian ko sa inyo subong mga anak. Kay kagabi, ginsugiran man ako ni Lorena nga nag-apply siya pa sa ipan.
1: Makapauway ka na si Ninay, ah. Ay, oh, gali. Nasugilanon ko na si Melanie. Kuhaon ako nun niya ang iya-anak, nay.
0: Ha? Ay nga. Nagpasugot ng balangbana niya ang Amerikano?
1: Oo, nay. Kag napasugot man ko nun ini ang adoptaho ng bata. Gani makapauway ka na sa katipan sa bata, nay.
0: Ay, ginasubuan man ako. Apang may matarong ang iloy niya sa iya. Kag hindi naton pag-idingot sa iya ang maayo nga kabuhi.

kabuang sakon. Wala nga nagalaom pa ko kay May. Ginasakitan ako sa nagakatabo. Kay na, nasugata ko naman siya sa opisina. Abang wala mo lang siya ng tulog sa akon. Padamo pa kong tani ako sa ngihambal sa iya. Pabangkuton ko patani siya kung anong mahambal niya sa pagabuhat ng demolition sa among lugar. Kung anong mahambal niya nga nagdaog si Rico ng manghod ko sa contest para sa mga agi. Apang wala na ang May na mamati sa akon. Tungod si May ko, hindi na akon. Kagtagsa nga makita ko siya, tumaybi ako. Gusto ko siyang hakson. Apang bisan sa pag-uyat na lang sa yakamot, hindi ko mahimo. Hindi na ako magigong mapaliwat. Kay kung masulit pa ang amo si di ka sakit, masi kung hindi ko na madala pa, masi kung ikamatay ko na ako.

hindi na ako makaibalo. Kung ano nang natabo sa amo ni Eloy, ginalikawan ko naman siya. Ginahulat ko siya nga mag-sorry sa akon sa ginsunog niya ako sa itong una na mga date ni Chester. Apang hula na niya akong binasapak. Ginhulat ko nga palapitan niya ako kagkuliton pareho sang kinaandan. Apang hula na niya ginabuhat sa nagligad ka sinimana. Si Chester ang masamig ko nga kaupod. Wala kami sang formal nga hinambalan. Apang feeling niya, kami na. Samtang ako, si Eloy yung unod sa kaisipan ko. Hindi ako makahibalo kung paano ko siya palapitan. Apang babae ako, hindi ako ang dapat na mag-una. Kinaabal nga dapat ka diyang magpakipot ang babae, no? Anong rason? Bisan si Chester ang kaupod ko, apang si Eloy yung unod sa pensar ko. Wala ko sang luyag kay Chester ya. Wala gani ako makaibalo eh, kung gusto ko siya. Apang, hindi ko na namian sa iya ya. Kitagsang ang sagwato niya ako kag idulong. Wala man lang siya nagapanaog sa iya sa lakyan. Pero, okay lang sa ako na. Hindi man siyang gusto kong ipakilala kay tatay ng nobyo ko. Kani, baliwalain na sa ako na.

0: Kaya i-posin mo?
1: Wala. Kapoy lang ako ah.
0: Gusto ko nga makilala si tatay mo. Ngayon masulot ako sa balay ninyo karon ah.
1: Next time na lang. Hindi ko yan oh.
0: Wala ka na sa may mo. Kadesisyon ako eh.
1: Manawag na ako ah. Nakagahod sa balay man. May ano? Babayaan ko na lang si Chester nga magsunod sa ako na. Masunod ko yan sa balay.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigay sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.
5: Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Madalas akong puwet sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako na Saan Tone Vitamin C. Magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
5: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay do permi lang maluya ako lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Zone.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Ang Perulina ng Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josel sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josel na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Sunthorn Plus Gold.
4: Manami, pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga ko ni upod mo sila sa spirulina ng ara sa sangkap sa ni isang aton Sunthorn Gold Capsule perfect sa Sir Josel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josel manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josel.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Kasubong sing cellphone ba Sir Josel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagyan niya may empty Sir Josel. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josel wala nga kun hulaton mo na nga maglalaim mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josel.
0: Sunthorn Plus Gold.
4: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josel pamangkot kun ano maayo suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After 1 week Sir Josel ang iban sa ni 3 days time report na yon nga pagsik ila siri nga pamatyag.
3: The Secrets of Health.
7: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule magluwas sina sa Sunthorn Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa ato siri nga blood sugar level Doc Leo.
4: Base sa pagtuon Sir Josel pagabot sa ni sa mga utanon moringa ang bitter melon no kon ang palaya ang spirulina ang garlic makabulig sila Sir Josel para ma-improve nga ton siri nga insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josel ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton pero kun hindi man gani pagtumar sini sang aton sir nga premium D3 soft gel capsule kag sa insulin resistance ni Sir Josel ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar pero actually no posible nagaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina kag manami pagit kay kun i-combine mo nga aton sir nga Sunthorn Vitamin C Sir Josel nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sir nga cells sang aton sir nga tissue para madasig kita sa maumpawan kung i-combine na ito na rin tatlo.
0: Sunthorn Plus Gold.
4: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tao, pati ang yasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josel eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
7: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sila nga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
4: Correct.
7: Kagsama kababainhan eh, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance
4: imbalances.
7: So pwede ina mga abyan makabuligan sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavone.
8: Yes, to help!
7: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
4: Yes.
7: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold.
8: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. And guta tayong kapa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari.

0: News Central. XFM Time, alas 10:42 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating kapalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Setyembre 10, 2026. Kagsubong agangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Sentro. Dati rin mag-inop danay. Humali na last just media to balas dos isang udto. Agos mo lang pila ka mga importante nga mga topic ko kag talakayan. Yato diri hatagan, mga katropa, sa katensyon kag tutukan sininga daw sang Webes. Sentro. Sa mga nagamonitor dara sa ato ng XFM Bacolod, babatayin ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sakay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Mayara kita sa social media, sa Facebook kag sa YouTube. XFM Facebook page ta, XFM Bacolod News and Public Service Authority, no? Sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mayara man kita sang official streaming app amoning XFM Radio Network. Mahimo ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropang kaping 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may ara kita sa ginatawag ng text line amoning 0915-628-7926. Subong nga, ganob lang atong dapat tutukan talakayan kag diskusyonan sining adlaw sa Webes diri lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, padulungan tayo kay Dugay, katropang Wendell Balinario angot sa natabo tong demolisyon sa barangay 39. Mahibalon na tong istorya sa likod to kay do may 140 ka pamilya tong mapiktuhan, mga katropa. Sa diranga area kon ni patigayuno ni ang demolisyon sa barangay 39. No? And one thing pagid mga katropa, ibaluon ta man eh. Ano ang komento sa pila ka mga grupo angot sa sektor sa mga mamumugol, mga katropa, sa 250 pesos ni bala? Nga ginaduso nga 250 pesos nga daily minimum wage diri sa aton sa Negros Occidental kag sa isla sang Panay. Kag iban pa mga katropa, kaupot na nakaroon si Sir Nolly makaupot na ito karoon Sir Nolly, no? And also mga katropa, si Mr. Winnie Sancho later on sa sitwasyon ni naton sang patay sigaw, rotational brownout. Ano pa rin duga ni mga katropa sa ibang nga grupo sa consumers group sa sininga rotational brownout, mga katropa. Alas 10:45 na. Mga katropa, ipdulong ka na sa inyong mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, tamo ng Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Golder Ball Capsule made of mangosteen, spirulina, amarguso, malunggay, aos, kag malunggay. Gitingo bini mga katropa sa isa kakapsulagod na makabulingin ito lang sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, mga katropa, masolusyonan nina ni Santon Gold Herbal Cup. Kagkon, ano pag-itra mga katropa ng mga balatian? Nga dugi na pangatubang nyo, bisog nyo may pag-antos, may kabudlayan. Mga katropa, no, magtumar everyday sa Santon Gold Herbal Cup. Kamera, magkita sang Santon Vitamin C. Alkaline-based ka vitamin C, mga katropa. Made of mangosteen, spirulina, kang mga prutas ka mangaranagid sa vitamin C. O, mga katropa, ma-boost ato ng immune system bangon sa panahon, ulan-init. No? Ulan na ng tiyempota. And also, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ginting ko binang mga katropa sa isa ka soft gel para makabuling, pa-healthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa mga infections, kakos ng bakteriya, kag viruses, mga katropa. Ang ining mga produkto sa Yes to Health mabakaltanan sa Yes to Health Wellness Center ng Inamtan Residalan Lizares, Barangay 39, ang syudad sa Bacolod, mga katropa, kag sa mga leading drugstores nationwide. Just like sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee inyo, iniinga mabakal. Alas, just 47 na, padulungan tayo ng PDMPD before kita magpadulong sa patrol. Kaupos ka sa Pagmantel Balinario. Wow, tato karoon ng dugang detalye update sa sitwasyon dito, mga katropa, sa demolisyon. Ito may mga nagtina-assay na to sa tingog to. Oh, doon may mga nagasininggitanay na to. Ipapatpat na nakaroon kay Katropang Wendell. Basta kung may ma-interview to sa akin, si Attorney Ruben Sabig at to. No? Storya honta na karoon mga katropa. Para madulong ta sa inyo ang detalye. Isang nagkakalatabo dito nga plano nga demolisyon sa Barangay 39. Check na ng PDMPD for today's weather. Mga tropa, sitwasyon sang tiyempo. At manibaloon karon. Magpakigangot kita na sa PDMPD. Para madulo sa inyo mga tropa kay about ibang estudyante goro naka-absent kid. Kaya na nakadayon skwila. Mga tropa, bangon sang tiyempo. Puso naman blabalatian sa punubog. Mga bata, galalain ng matyag subok. Check na ang PDMPD for the update sa sining lakad sa panahon to sa karoon mga katropa. Sa piyak na linya, from PDMPD, si Sir Melvin Fierro, no? Makaupon natin. XFM weather update. Central. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupon mo subog si Katropang Andrew. Maying aga.
2: Maying aga, Katropang Andrew. Kaupon sa plamati update natin sa pinakuling lakad sa panahon niya panahon September 10. Kay 2026 Webes ng adlaw. Sa gyapon wala kita sa nakita ang manu pressure area sa guwag sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Padayon niya nag-apekto sa ato ng southwest monsoon o kung nabagat niya nag-apekto man sa central Luzon, southern Luzon, kag Visayas. Sa gyapon maka-experience siya sa halos maulano niya panahon o kung monsoon rain niya mag-apekto sa Zambales, Metro Manila, rest of central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, lakit naman ang Oriental Mindoro. Samtang ang Visayas, rest of Luzon, sa mga peninsula kag Northern Mindanao, may mga lapta-lapta makitang mapaulat kag papangilat kag papanag-uog na dulot man sa habagat. Ang Negros Island Region, lakip na Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa magalumon niya kalangitan kag may mga lapta-lapta kita mapaulat kag papangilat kag papanag-uog na dulot man sa habagat. Mahinay tugtog sa kasarangan ng uyop sang hangin, ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-impluensya sa kabukusan niya bansang aton niya nga probinsya. Kang kadagatan sa aton niya probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang adlaw na butlak alas 5.38 kayo nakamagatunod, alas 5.52, karoon naman niya sa hapon. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Sister, Rice Reduction and Management Office sa Negros Occidental, madamo salamat kayo mayong aga sa doon.
0: Sir Melvin, ba't may possible nga may bagyo or low pressure lang gini, sir?
2: So far sa subong, wala kita ya sa nakita ng mga possible ng mga low pressure area, Katropang Andrew. May mga clouds formation kita sa sulod sa ato niya Philippine Rab Responsibility, pero amoy nang nagadalaya sa mga ano, sa mga pag-ulan rin sa atong program, may ang chance na mag-develop ang isa ka low pressure area.
0: Okay. Pero... Sir Melvin, do ano nga to yung mga gina-expect by this week, sir? Do lawig ning amuning panahon, sir?
2: Yes, sa Katropa Andrew, expectaro na ito iningay nadlaw, madamol-damol ang mga pagtupa sa ulan din sa ito sa probinsya. Mostly sa southern part sa ito niyang probinsya, may mga cloud formation kita nga makita. Dari nga mga sinimana, expectaro na ito sa Giyapon sa Tangarap, ang ito na bagat. Padayon yung mga pagtupa sa ulan sa Giyapon niya ang ma-experience yan din sa ito niya sa Negros.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you, Gida. Salamat. Good morning.
2: Salamat, sa mga ka.
0: Yes, sir. Sentro. Alas, Jessica tayo uno na mga katropa na batian na ton, Sir Melvin Fierro from PDMPD. What's sa iyang observation pagdulong sa itong update sa lakad sa panahon siningadlaw sang Webex. Sentro. Maula nun mga katropa ang tiyempo. Ano? Sige, padulungan na ni mga katropa sa katropang Wendell. Kamusta on to? Sitwasyon to? Ang Facebook Live kaina, nakitaan na to. sa Facebook Live ng XFM Bacolod News, yung Public Service Authority, nga dumay mga naga tinaasay na tingog.
1: Centro.
0: No? Sa natabo ning demolition, plano nga demolition, no? Dito sa may barangay 39, mga katropa.
1: Centro.
0: Ipapatpatan ni Blay Katropang Wendel. Ano ginibing rason, no? Hibaloon tani mga katropa. Anong kabangdanan? Nga naglabot gid sa punto nga ikinanglan na gid i-demolish ang mga pumuluyo sa dirang area. Okay nga ah, may ano da? Sige, kay basi ko may mga na-istorya at Katropang Wendel para mangin maathag ini nga istorya sa mga tagpalamati na to kay publiko. Nga may matabo da nga demolition. Oh, do tatlo pa lang kuno kabalay yung subject dire for the demolition. Te ang mga residente kuno, ang mga tagiya sa silang abalay bawat ti do medyo tulutig agi ng batikulon. Oh, do nagpakatig-a kuno ang ina nga mga tagiya sang balay na ano na lang gid ni. Ba siguro do nag samoks dalan o may plano nga pagpalapad sang dalan dira kabangdanan nga do may plano nga ano mga katropa nga i-demolish dira. No, palapad-laparan siguro. Kung ano pagidabi nga mga bagay dira ang kabangdanan sang sininga i-demolish da. May nakitaan man siguro mga katropa ang ano ang syudad kun nga ah. No?
1: Centro.
0: Rodo ka ano gini no? Ka sa Jaman Sine. Te are, kuwanta ni mga balita ni Katropang Wendel, kamusta ang sitwasyon sa Sine ngayon?
1: XFM.

0: Christon tungkol sa clerical practice sa Kipatigayon sa siyudad na Trita sa Puro Katilipan sa may parakay search so, tutubong doon sa Ustad sa Pagkakaya Kasi pinagkuha sa certified copy ang city. Christon na sa
1: sige, okay. Oh, eh balikan ta nice katropag Mendel kay do hindi nami ya signal. Centro. Oh, sige, hindi dela sa pag inform kung galaw speaker or hindi. Oh, dela sa pag loud speaker kabe. Centro. Okay, kalaw ay isang report, no? Di mayo klaro. Centro. Sige lang, pero may monitor, mataga man sa kuruta ninyo, ano no? Do may monitor makita, di ba? Dira. Centro. Dela sa pag ipa-loud speaker para mangin klaro balita ya. No? Eh, kalaway na karoon nga duga haom-haom to sa balita karoon. Hindi nita kayong chinde. Sige. Okay ah. Sige, katropang Wendel. Oh, padayon.
2: Katropang Franz, no?
1: So, oh, klaro na. Mayo. Padayon.
2: Pag-istoryahan na, idari danay sa Maya Barangay Hall, katungod nag-request na yung si certain Romel Yulo.
1: Oh.
2: Ang nag-isa sa nagpamalabag, katropang Franz, oh, sa demolition ng Ipatigayon, idari sa Maya Puro Katalingban sa...

0: nagpamalabag ano ang ining grupo Hiligaynon nga nagapakilala sa pang France nga IP sila kano diri sa siyudad sa Bacolod. Nagkatropang France kagina daw mga apat to ka tao gid naga-front nga naga ano no nagabais sa City Legal Office kag sa BTTMD no ari kag ari dire mo si Attorney Reuben Sabig ang head sa BTTMD ari si anay Colonel Levi Pangino ang head sa
1: City Legal
0: Enforcement amo to kagina no grabe ang pagbinaisay kay hindi sila magpasugot nga isudlon ang ining nas Attorney

0: team niya katulong France, ready niya. May mga maso na ningadala, mga pang-ready na mga pang-back.
1: Katulong may demolition team na gali.
0: May mga uniforme na sila, may mga hard hat na ni sila. Pero araw sila sa gwa, isang gate, ano, nagahulang, may, samtang nagabaisay.
1: May demolition team na gali. May
0: iwanya ka katulong no? Araw sa sulod ang ining mga nagpamalabag. Naibaluan na itong ganito pang France, kaya hindi nagpamalabag. Ito sila ni Yulo, Romel Yulo, ni ito pang France, kagang member pag ito kagina sa Ligay nun. No? Nagpakilala nga IE sila sa syudad. Ito pang France, hindi man sila apektado, no? Kung saan nasambit yung lugar mismo, o kung nining tatlo, malanagalik ito pang France kabalay. Tatlo kabalay nga, ano no, nga, pati nga i-kakson, o kung nga, i-clear sa syudad. Kaya ito pang France, hindi nasambit yung, ano, nga area na dire gina-claim ini katropang France sa province no kay suno iya sa province sa ilang pakinggangot sa syudad nga ila ini sa province kay iya ini gali katropang France sa pagistorya naton dire kay barangay 39 kapitana Dante na ini katropang France ang masamit yang ano nga duta yan ni mga Lizares ano Dati dano, yan ni mga Lizares. Kaga target turn over na akong ginadonate na sa syudad, kaga ito pang France, ito yung syudad na nagpanag-iya sini. So sa karoon na ang PCSO, kaga pang France, kung ang Philippine Sweepstakes sa charity operation, kaga pang France, ang naginyo sa province na pag ano ba lang, no, magpatigayon sina kaga pang France sa ano, sang pagpatindog sa ilang ano di ba lang building directly kay Katrong France sa ano lang gini mo Philippine Charity Sweepstakes Office lapit lang gini sila sa nasambit nga area di may patindog sila bala amo ni nga dog hinyo nila ang province nga i-clear ang area Katrong France kay para makapatindog sila Katrong France sa mismo ang mga

sudado ko ng probinsya. That's why nga ti may right sila nga mag tungtong dira katropang France. So ako na sa karon nati daw grabe no ang paggalisay nga sa subong katropang France sa nagahulat diri sa barangay, barangay hall sa barangay 39 agud ya nga ti mapakita ini sa na papi para ya France nga ti maklaruhan bala. Kasi ni ko si attorney sabi, diri nagalumo sa ulo niya kay ang baliya daw ka tigagid ka daw hindi it ampo no o daw mabaya madibat hal lang sa tigit pero lang yan ang imo kapag hindi sa inwa na kapag incendi so ni kapag mo na ang pahayagid rin na ni attorney Rico Pitabig samtang tiining si kap na tanoy na sa France nagpahayag mat nga ti ang insakto lang eh ang iya kung doon sa pumuluyo man pero ti ang kung sin oya pala akay right leader iya dapat amumi din na akay ti budlay man nga ti hindi man pag tandugon dira kung hindi gid man aya iya ka kinalalit dira hindi mga persona nga ako no ginsugo sila sa tagiga dira kabantayan ang duta amon ang set pag pasplot pagita tiga tapang Fransa karon at padayon ang paghulat sa city government sa may barangay hall kagatulan gani tapang France no gakadaw gani ang ibang tiyan balila do hindi naman gita gani matayon kasi bad weather ang sitwasyon sa karon pero makita naton ang enforcement team tapang France ari di Rio sa may ano gym sa okay. Barangay nagahulat ng ya at time na mag siya sa Diria Bessi attorney sabit sa sulod sa barangay hall nga na dito samtang antes na kung dito ginbag inang area ng France may nagahulat mo ito kinagabantay mo ito ka mga gapamalaba ganito kaupod nila ni

0: Indigenous people sila ko, no?
1: Amo na, ay, hindi ka to fans. Hindi na drama Indigenous people. Gidang naga, ano, naga, timer, kundi ang nagapakigbato lang sa ila, ang nagapamalaban.
0: Ano to nga grupo? Hublag, ano to gani? Hublag, ano to?
1: Iligay nun, no?
0: Hublag, iligay nun?
1: Pangalan nila. Oo, pero may inawin pa sila nga pangalan. Nga daw mga Pilipina, independent, muna ka doon pala, sikwa, ang kulang karon.
0: Hindi man, ano? Hindi Pilipina independiente, Iglesia, ano, IFI, hindi man?
1: Do hindi man to.
0: Ah, hindi man ano do iya sang aglipay nga religion.
1: Hindi ka trabang practice ito pa.
0: Ba do may Filipina independiente mga grupo?
1: Hindi, hindi. Do la ine, do may Filipina word pero do ano ka trabang practice hindi siya religious nga grupo ka trabang practice.
0: Ah, pero ari nagagaw lang sa attention ko siling ni Romel Yulo nga si certain General Absalon Borse Jr. Amo ni kuno nagapanigiya sang kadutaan sa Pilipinas. Kabangdanan nga wa'y kinamatarong ang gobyerno sa Pilipinas nga ba mambawi duta mo na?
1: Amo na ang ginatulit sulit ya di ka trupang France nga gadungo ang gulo ni attorney.
0: Ano ni si Romel Yulo haw?
1: Amo na sa katrupang France ang nagapakilala nga do ginbilin sa iya sang tagiya dira sang duta.
0: Ginbilin ni sino nagbilin siya si General Borse Jr.?
1: Hindi, lain man ito ka trupang France ang ginawag niya. Ang general nga na, ito kina, ano lang na niya, ito kina-site na niya nga ang ginang statement sa ginang general, hindi wala siyang nag-iya sa lupa sa Pilipinas.
0: Okay, pero ang si Romel Yulo nga ni, ano ni ang, ano ganyan niya, katrupang Mendel, do designation, do nang in-caretaker sa duta, da?
1: Hindi man ka trupang France, kumbaga, suno sa isa, kundi ka na history pa kina, no, nga, kundi ito galing may demolition team, katrupang France, para kina si Romel Yulo, nga na, magpamalabag, nga magbalbi, nga wala right, ang
0: okay.
1: Suod nga muna, nga mag-demolish.
0: Pero, okay. Pero katrupang Wendell, basic kabahin, ni siya sang hublag, hiligay nun, amo na?
1: Katrupang France, na daw, do ka, amo na ka ginagawa.
0: Basic konektado, na da, sa hublag, hiligay nun, nga na, kahit kung ba si Anta, si Lingya, si Up, sa payag mo, nga every time kung may mga demolition nga plano, ari ni si Romel Yulo, bisan, why na sa kalabot-labot sa sinangadutad, o muna?
1: Oo.
0: Ati, kausayan ni nga magupod, guro sa oblagiligay nun, kaya bangod sa ngiyan ni nga perspective, sinibaluan niya, na si General Absalom Borse Jr., amo na yung tagiya sa tanang nga kadutaan sa Pilipinas, kabangdanan nga ti wala sa kinamatarong ning gobyerno nga kwaon o kumbawion sa kay General Borse Jr. Pero katropang Wendell, ang purpose diri sang syudad, kaya nadumduman ko ni, may amuna ding area ang doon nasunog, ligad, no?
1: Oo, drama na katropang
0: Wendell. Oo, te, ang natabo dira is iyagin na nadaduta sa province ko, no mo?
1: Oo.
0: Te, galing natukuran sa pila ka mga balay, ginegosyohan na nadagani eh. Ginapa boarding house na nadagani eh, di ba? May mga boarding house na nadamo.
1: Oo, may ara.
0: Top-top na gintukuran na lang danila negosyo, nga kun lantawon ta ang probinsya sang Negros Occidental may tuyo man natatani nga bawion na ng duta.
1: Yes,
0: pero galing ti ang syudad sang Bacolod, I don't know lang kay dumay nabatian ko ning istorya nga ang syudad sang Bacolod may iba na da kuno nga do ginaparkilahan na lang sang syudad sang Bacolod.
1: Katro pang France karon do wala ra karon no bahay kung may amogit pa.
0: Oo.
1: Pero ti ang payag lang diri ni Attorney Ruben sabi nga ti ang ara ini sa sulod sang Bacolod City ang duta pero ti kinaklaim sang province kag sa karon na kayo ang PCSOA kay ti maiingin pa dira sang duta ang PCSO na kayo sa province kaya para nga makapatindog sila o kon magamit nila na dira nga duta.
0: Okay. Pero anong purpose gid sang syudad nga ikinanglan na gid sila i-demolish ano gid gani?
1: Katrupang France sa ano gidin no sa mando kidya sang province katrupang France.
0: Ati province kidya ang nagsugo kay ti duta yes. Ginadaton sang province mo.
1: Yes,
0: so nangin part na sa sang Bacolod and maybe I don't know lang kay do may mga information lang ko katrupang Wendell nga nabatian nga ni kinanglan ta lang i-verify but nagapamatod gid man da kami mga boarding house na ba siguro ang ibanda gaobra man sa syudad kag ginimo na da negosyo man.
1: Branches lang ko, natong ganit kakina. Tapos, no, kung may arap ng, ano, may arap ng mga public officials pala, production kagawa, nga ti, epektuhan sa clearing, sa pati ng ikap daw, wala man ganit.
0: Okay. Sige. Okay, but at least klaro, no? So, ang punto dere sa istorya, ang puntos ng demolisyon,

0: we own na.
1: Yes, but we own isang province.
0: Ah, te bali ang province may plano na na dia siguro nga may ituko. Dapat but kita pang Mindel do based sa information nga na receive ta man, told gid man nga may 140 families ang mapiktuhan. Pila ka balay ang target?
1: Katro pang France sa pahayag kapitan ni Kapdan te da sa aton. Tatlo lang gid
0: ka. Ah, tatlo ba? Lang. Ang
1: clearing kag tatlo lang gid ka pamilya kag ara ini sa mga 7,000 square meters.
0: Wow, no, pila pad nagali eh?
1: Oo, namo na kada
0: ko. Wow.
1: Pero sa kay Kap. Pero normal ka pamilya lang pal.
0: Oh,
1: pero,
0: okay.
1: Pero tingala kita kag ginadigto ka daw damo pala sa tao nagpamalabag kay gali hindi man to sa taga dire sila
0: ko okay, ni Romeo okay.
1: Yulo kadto pang front kag
0: okay.
1: Mga grupo.
0: Yes. Pero ang tagiyas ng mga balay na, tatlo na, na-istorya nyo?
1: Katropang France, ako muna ka ginagaling doon kinangita. Pero sila galing doon, hindi ito kitaon, galing na katropang France.
0: Doon ba siya nagpalipod-lipod sila?
1: Base, kasi sila ito ka ginagaling ko totoo nga ra, sa front, gid bala, nga nag-alas kay, pero nasabi ka kay, Sir Levy Pagli, inamangkot ko, ikaw na, dahil ako tiyo. Pero atang sa mga una, ito katropang France, kag sa tipod, hindi man ito sa gali.
0: Ah, no, diba si mo itong membro sa hubla giligay nun na?
1: Yes, oo, sila ito ato pang France.
0: Ah, okay, okay, okay. Sige. So, te, ano ang statement ni Unaw? Tasi, ano, Attorney Sabig, ano ang statement ni Attorney da?
1: Ito pang France, ni Sabig, si Ligo Gulo, yan kay at hati na ini, hindi na kinakalat yung mga ginapakayo, panin ni Romel Lulo nga papilis ka ito pang France na pag-provide niya ang Balmila nga di ang city na iya ang pagkapatigayon dira ka ako mag-aating post sa niya ka ito na kasi aras kulod sa makulod at the same time kapang pag-aulo sa ano na dokumento ang Balmila ni Torres sabi nga hindi na nga makatuhan kami kung magsulod kami da kay amo na ubran amo na nakatid pa France.
0: Okay.
1: Kasi attorney sabi, as of now, inakalma, patik ako galingon, kaka kinakulat na kita ang certified copy sa mga papeles ni, para nga ipakita talang yun, para hindi na magamo, kay hindi ko magdali sa katapang France, galawig ang istoryahan.
0: Mula, malawig, malawig yun ang istorya.
1: Kag kung hindi yan nagkakadito, katapang France, no, yung mga wala na taliga, ang tutas ng Pilipinas, kung ako na nandito, layo na
0: ba? Gatayog na, ah.
1: Gatayog na.
0: Magtatry
1: nga tin, untasan ang ginulat na.
0: Hindi, land administrator galing termino siya kay ano niyo kay Romel Yulo land administrator no ano pa Mindel noted okay sige balikan ta siya land administrator galing si Romel Yulo nga mo ni makatropa na gasiling nga wala ya sang kinamatarong ang gobyerno sa Pilipinas nga bawion ng duta. Oh, Katropang Mendel, Land Administrator gali si Romel Yulo.
1: Amo na yung pagpakilala Katropang France.
0: Ha. Pero may mga dokumento man sa Katropang Mendel nga do kasi mga paglantaw.
1: May bit-bit sa Katropang France.
0: Bastante man.
1: Ginambal niya tol sabi nga hindi na namunit ang amo na nga dokumento. Amo ta ginatabati at kids ang ginapresent yan sa City Legal Office o kon City Legal Office team. Wala inigit na pakatropang kasi ginagbalan nga hindi na ang buong dokumento kita mo. Kaya ang need lang na dokumento sa team para mapauntat kami sa amon pero ang restraining order. Hindi ko po nang pag-untat from a korte pero tayo wala sa may presented France na
0: okay.
1: Hindi ka person.
0: Sige. Pero may statement si Kapitan?
1: Yes, Katropang France.
0: Meron ka si Kapitan na.
1: Napasa.
0: Okay, sige, yan, sige.
1: Kapdanoy,
0: so okay, okay. No problem.
2: Ang ginhatag ng nag-provide sila sa province to ginpagod sa proseso kung ang madang doon na nagka-insakto na kung sa Tonabe sila daw mapintay sa buta na yun. Kung galing ito po natin nag-explain ka ang proseso tapos nangyari na rin nag-stand ka sila yung kapanag-iya bilang pagdating ng Pilipinas sa pati sa kasihan man ninyo. Ipakitaon ka lang ang insakto. Huwag pala ako yung ilang kapitan sa barangay, harap niya sa site ng tao.
1: Ilang kabilo?
2: At pali ang ginakwanda ang puso ng magsisis ko lang, hindi ko lang ngayon. At tatlo lang yung nagpapagay ang mga dapat ng service kaya mga naang space na lang inoccupy sa business ko. Kung galing kayo kay Ari, may nag-standa sila na sila kung ang kagiyan sa tuta, lang taong dami ko lang ang
0: Okay, ah. Katropang Wendel, tayo mo this kapitano, ah. Oh, kapitan Danoy sa Barangay 39. But, wala tong tanong, ba't ano rin plano ni ang demolition ni postpone na nai today?
1: Katropang pansa ka po na wala ka resort to may pag-try pa. Wala pa. Mag patigayot demolition ato kagin sa standby district po sa may comfort court on James Park. First men sa karon wala this pang France na nalakad sila sa kalukong sila as of katrapan.
0: Okay, so why pa schedule dapat supposedly today yung schedule ni for today, the demolition
1: tubungkid niya agad.
0: Okay so tayo may mga factors gali kung nga ate pero hindi lang ano yung maambal kung saan o pa.
1: Yes, correct.
0: Okay, so tayo mo ni sa subong ang nakagakalatabo da. Tatlo lang manggali ka pamilya?
1: Tatlo lang
0: ka. Okay. Pero abi ko damo gid no.
1: Gani ko to kon mo ka tinaka.
0: Pero lapad na nang propiedad da 7,000 da.
1: Oo, 7,000.
0: Lapad na na ah.
1: Mm.
0: Oh, sige ah. So at least na batian ta da. So may demolition team na gid jagali oh.
1: Mm.
0: Yami ara na gid jagali yan no. Ready for ano na gid jagali no.
1: Practice mo. Kata ka mga ara na gid sa mga bitbit. Friday
0: na gitna ka sina. Okay. Sige. So wala tong tanihan, no? Anong update gid dira? But mo lang nagaling, may syempre hindi tagi na malikawan nga may mamalabag gid na mo, no? Sige, Katropang Wendel, thank you gid.
1: Yes, Katropang Frank, oi na update no gikan diga sa barangay Paul sa karon na sa barangay 9 na Bacolod City. Mga katropa pa da pag clients sa shampoo nato na magtumarket sa vitamin C kun maprotekta ka sa labas sa bato. Para sa pagkaugin ni Presidente Nasa, ini ka tropa Wendel Balario, FM News.
0: Centro! Madamo nga salamat sa kaya tropang Wendel Balinario. Kaya nabatihan ko na dama ka tropa muna mo, no? Explanation ni Kapitan Danoy nga tagiyas ang Lizares, family Lizares, gindonate for the province of Negros Occidental. So, the provincial government na dama ka tropa nagapanagiya. Tapos tiyan mo na da, may mga ano na, may mga balay na. Tiyan mo na da silang nasunog. So, ginatingwa na da silang palinon na. Tiyan mo lang na blang budlay, huwag ka squat ka. Tapos sa tiyon nga palinon, kanina sa tagis yung dutay, doon hindi ka pa yung magali. Doon ka pa yung may isog la. Tiyan mo lang nagali kapait, subong sa kapalaran. mga katropa, nga imo na gilang duta, tapos kung matukuran na da, makudalan na, tapos matukuran balay, tapos sa tiyon nga palinon mo, ato is gid. Malain ka pa, no? Malain kayo tingin palin musla. O gindula. Nawadan sa samplang abuyan. Ilang abalay. Nadula na sila. Sige, alas 11:16 mga katropa. Inyo ito nabat yan ng mga updates sa syudad sa Bacolod. Ako ito sa demolisyon yung natabo mga katropa. O, nari sa Barangay 39. Kadamo na isang problema, subong, no? So, tiyan mo pa nang nagkakalatabo. Dira. Centro. Mga katropa, let's wait kung nanugin mo na ng desisyon sa syudad. But at least, aray ng syudad, no, nagpangita na sa paagi. They are looking for some alternatives naman. Kag, basi siguro, tiyan basta gobyerno, mapalin si mo. May ano ka ba na guro? May relocation ka ba na? Centro. Di man na guro siling yung palinong kalanda. Unlike kung private, mapalin si mo. ginakaduta, ginapanagyan sa pribado ng individual, tiway ka dami mahimo. Kung gobyerno mapalin si Morma demolish dira, posible nga ba si may italana man or may ga-provide nga mga salayluhan? Okay, itiyan mo na yung mga katropang na saad sa laygi. Nga kung ikaw palinon sa gobyerno, posible nga gobyerno may atag si mga pwesto nga dira ka mo. No. Dodo ka sabad na. Ti mo na to mga katropa ginuktan sa ibang mga grupo ni. No, tawag to nila nga hubla giligay nun to. Sentro. Ito ka bati mga katropa sa mo na mga grupo sumo no. Hublag ka. Hublag ka giligay nun mga katropa sa natabo to. Oh, sino nyo sa mga grupo man. Tiyan mo na ako no, siling tuyas ni sa balita to, dulo ni Katropang Mendel ng informasyon, si Romel Yulo, Land Administrator. Tikon sa dito yung may mga kontento, may mga ginual, may mga plano nga mga demolisyon na tumanto sa galik uno. Sentro. Tiwa ito nakabalo kung ano na yung purpose yun na, anong tinutunan. Kaya pati siya ako no mo. Nga si General Absalon, ano to? Sino to nga General? Ang which is the YT mga katropas ang kinamatarong kuno yung magbawi sa ang gobyerno sa Pilipinas sa mga tutang ang ginapanagian ni General ano to? Ito nga General mga katropa. Oh, do subong nga panahon do gatayo gang pinsar sa taos bong. Kung sino na lang tong mga tao tong inapang wakal-wakal nga ti masiling nato bilang nga do ka pa talang-talang man. Sentro. Nagatag sa dugang problema ti mga katropa. Oh, do nag imo pang kaladlawan. Sentro. Okay, may imo ang ibang kaladlawan. So, aring siyudad pang baklason ginadagro ng tatlo ka balay. Kalapan na ng propiedad na 7,000 plus square meters mga katropa. No? Alas 11 na magkapos kita for a while supunan tani karon iba pagin ng mga topic og talakayan padulungan ta pagbalik sa sentro. Trends, Andrew Burgos sa sentro.
3: Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: beauty conscious kid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mga katrupa, exciting!
3: The Secrets of Health.
4: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magitas ang brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton. Hindi mangin overweight, mangin obese. Pampabakod sini sang tulaan na aton kag sang aton sini nga maskulo.
3: Santon Plus Gold.
4: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid nato no, nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sini Sir Josil. Manami kombinasyon no na naton nga daan ang Santon Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Santon Vitamin C sa kada pagtumar o kon paginom naton.
3: Santon Plus Gold.
5: Ang iya sini nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
3: Santon Plus Gold.
5: Dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
5: We have three variants of coffee. Santon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaila o kung loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tulaan, Dok Leo.
4: Part man nabi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
6: Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: And we have this premium D3 coffee mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil. No? Kaya ang tiang Santon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
3: Premium D3 coffee mix.
5: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Amo ni bintaha ya Sir Josil kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga banan, na Sir Josiel nga nagasunod sa atong programa. Wa ni sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josiel gali kun may mood swing ang isa ka tawo, kun babae sini, kay ti kunara na sa stage sa pagwino po Sir Josiel mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatan-on, pwede sila sini makainom iya.
5: Labi na gid ang mga estudyante sini Doc Leo because of the presence of lecithin also nagapa-activate ang brain functions ta.
3: Santhon Gold Coffee Mix. The secrets of health. Santhon Plus Gold.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based, no?
3: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Ang evidence sa prosecution,
3: ito,
12: testigo nila.
3: Sentro sa servisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa magbaligyas.
3: Fats, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
14: XFM time lesson sa media na mga katropa na gabling na ito pala tuntunan ang Sentro. Kagpaday nyo din nga kopod si katropang Franz Andrew Burgos.
3: Sentro.
14: Mga katropa, padulungan ta subong si Sir Nolly Rosales. Ang matribila mga katropa sa 250 pesos nga wage increase diri sa Negros Occidental sa Panay Island. No? Kahit ang RTWPB, why pa sang NIR mo? Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ti mga katropa, amo pa lang na diri ang sa aton. Ti under pa kita gyapon sa Region 6, why pa diri sang NIR pa mga katropa? So, ti diri na hibaluan naton nga may araiban nga nagasiling at ito medyo budlay pa na. Dolang alang pa ng sitwasyon sina.
3: Sentro!
14: Kahit ang kampuni siya daan kung mga tropa kung madunduman talanggit sa una, pinakabataas nga approve sa wage board is 55 pesos. At kung ma-approve na yung 250 pesos mga katropa, muna yung pinakabadako nga
3: Sentro!
14: Ginaprobahan sa Maragtas no? Sa Pilipinas. 250 pesos nga ginapush nga dugang for the mga minimum wage earners, mga no? So tenon ning mahambal sang iban nga mga grupo, titingwan ta ning ang kilos sang mayo uno with Sir Nolly Rosales. Para ma-discuss ta ni ang nasambit ning plano, no? E di tood bla. Amugin man ning siling mo, no? Sa mo ganing kalibo, subong sa isa kadlaw, do di pa kaigo eh. Ba? Do kulang pa. Tayo, subong sa isa kalibo mga tropa, kung budgeton mo, sa langgit kadlaw mo. Di ka pa yung pagin may kabataan ka. Sundaan mo palang adaan. Butang tabi, bakal ka sundaan mo. Ang magasto mo dahil sa sundaan niya, ano palang na, inupan niya pon plang. Mga tropa, oh, ang isda dan subong, hindi lawag lawag ang presyo sa isda. 150 pesos mo, sana naka-isda. 150 mo, sana naka-isda subong. Panakot mo, kaya kulang ng 50. Oh, kulang 50 mo. Di, madlagan, giguro 250 ang adlaw, ang sudaan mo, labi putang na panyapon. So, na pala na panyapon, ha? 250 pesos, dala na panakot. Tapos, mga tropang bugas mo pa. Sa kakilo, te panyapon lang. No, no, muna bla. Te ko pila ka muna kabilog sulod balayek ron. No? Te ang isa kakilo mo, butang ta 50 pesos or 60 pesos. Te mga katropa, duwa kakilo, te esta buwas pa na pamahaw. Balon. Te may guwaan ng nagasto mo, 370 na. Pamplitin nyo pa. No? Te mga katropa, pagka the next day, paano ka naman mga problema? Ka naman kung paano mo naman paigoon? Paano ka naman makapangita for the next day? Ano ka naman? Diba? No, kahit ang pang-adlaw mo, lauton mo naman ang dason ng adlaw mo. No, typical ba lang daily routine na sa Pilipino? No? Nga, tuma naging kabudlay ang sa tagsakadlaw kung paano paigoon? Ang inang balor sa kwarta, mga katropa. Kahit ang balaklon ta, why magatupong sa swildo? Galabaw always mga balaklon ta, kumpara sa swildo. No? Galao tuod ang swildo ta, pero galing tindako na yung kalay, ang distansya. Grabe ng nabihanga, naging kita yung presyo sa balaklon. No? So, tima, ano pa kita sa karon? Ano pa na mahimo ta? Mano na lang kita subong? Tiyan mo na yung sitwasyon ta, mga katropa. Sige, kundo lang alang si Sir Nole, kay Mr. Winnie na lang kita, kay Sir Winnie na lang ta. Kay Winnie Sancho kita. Same topic lang kita giapon sa sinigiapon sa 250 pesos na ginapush nga minimum wage nga increase, mga katropa. No? Kay Bauti, anon mo ni karon kay do ka budlay gid, mga katropa. No? Sa pagka... budlay sa sitwasyon sa karon. Oh, sige. Kay ang devolution to, ano na ito, madayon gid nito? Sentro! Okay, narin ako. Ito may mga nakita kita. Yan. Sige. Ferrari, kuwanta si Erwin niya. Dugang mga detalye. Angot sa sininga na 250 pesos nga wage increase, mga katropa. Sentro! Sir Erwin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupot mo sa bugs katropang Andrew.
11: Yes,
14: sir. Yes, sir. Sige. Sir, we need to ko bala na, sir, sa 250 pesos nga ginapush sa RTWPB, Sir Winnie. So, ano nang imong paglantaw, Sir Winnie, kay ti damo nagakalipay kay amo na bla. Tapos do ka dako na ni sa 250 pesos suno pa kon sa mga negosyante naman, Sir Winnie.
11: Hindi sa negosyo, no? Hindi dahil sa mga, I think, doktor hospital, no? Ang negosyo na hindi na rios. Tapos mag-hinigaw ito. Sa bagay, wala pa lang ganyan ni Ben Ben. The problem is, hindi ito yung moving board. Ito may, ano pa naman, may consultation, public hearing, and then after that, mayroon ang board sa inasawag na deliberation. I have experience and general wisdom for almost 26 years. Ang pinaka-taas na nakuha na morning algo, pinaka-taas yung distance, 55 pesos, no? That was made of the number 26, no? 55 pesos. Kaya ang kanila ang sabi ko is 260. Kaya nakuha kalapangan mo siya in order to hook up with the cost of living. And then there is a negros now.

0: appeal, appeal battle, passport of affairs. So, hindi na sa dual labor, sensitive, no? Rather than sa regional language board. I'm not trying to discourage the workers, no? Pero, may reality mo sila, hindi makakuha sa mga MPP. Dapat na makuha ko ro dahil ito si mga binagang train so between 50 to 80 pesos per day. Pero kung na magsiling dito na 250, I think hindi siya makuha, hindi siya malabot, no? Ako ay yan na tanaw mo sa ato na pinag-analyze, no? So, it would not depend on the deliberation of the regional news board. Pero kaya tinanggatan yan, doon ang kapanda ng konflikto nga, doon na sa region po mo. Di group sa island region, and in Western Visaya. And yet, as of now, ang Negros is still covered by Western Visaya. We have to take into consideration that the regional news board was created in order to address the economic peculiarities of each region. Yung nagkakala mo, dahil ang kapanay ng mga Negros, ang panay ang ilaikonomiya is on the rebound. Pag maayo ang pasada ng mga negosyo sa ngayon, despite the fact na kaya naman, of course, mga sikta, no? Dahil sa Negros na, mayroon kita sa MVP na brown out, inamo mga productivity sa workers na pitaan. Then, ang sugar industry, no? I don't know kung nag-recover na sila sa infestation. And then, ang problema kay nila, ang ginatawag na sugar import ang unang katong problema. But of course, they small with some impact with her complaining until now na ma-push up sila o na natuman ang 250. But I don't think 250 would be given. I don't think the management representative would agree to that amount. And then, of course, very important, that's all natural sa Tabos, Manila, the Bangui program number 27, NCR, was restrained my temporary restraining order. Very important. Imagine, this is for the first time in sa Pilipinas, sa regional news board. Kaya na nandito ang proceedings na nada. O why kaya nagasubot sa amount na nakubangan sa news board? Ma-appeal ikaw sa NWDJ, National Media Productivity Commission, para na simple ng Tigroso.
1: Winds warm, see us through the storm.
0: But on hold, until the time that the TRO will be validated by whoever, bully or any competitor. So, ano ang asyuran? Hindi na pa rin want to management based upon sa Migros. And man, that could be a very dangerous question. Sabi ba ko na magpasok na nila ang pero, ito ang pictan. Kung mga andro ang mga bagay na daw appeal o kung sa gidaon so ang issues ng rate increase. Dapat maging prosigido, no? At maging militante sa pagduso ang mga representative sa labor, sa regional labor, if they want to achieve the amount that they're aiming for.

0: from the frontman of Aberdeen.
1: Mm-hmm. Okay, sige. So ito yung maga muna galing Sir Winnie.
0: Ma-overwhelm
1: sa datos ng DIA,
0: including
1: din
0: Department of Labor and Employment.
1: Okay. Sige. Sir, ang brownout niya sa buong naton, rotational brownout, ano niya ang dapat may mo sa DOE and also the NGCP, Sir Winnie?
0: Ang problema, kaya nagtatagduan ay ang NGCP, kailang DOE. Ano na ako? Hindi ko dali mag-traffic congestion. Kaya mo muna ka ako power congestion. Dali hindi na makakang ng GCP. Because it would be delayed on the fact. Ano po sa may expose ang mga projects ng EDTV na muna ako makapos. Delayed. And the fact that They did
1: the time meter waste of the day. Ang tatamunan mo na sa renewables. Okay. Sige. Sir Winnie, thank you again sa imo nga discussion, sa imo nga tiempo. Good morning.
0: Thank you.
1: Sige, sir. Salamat. Centro. Mga tropa, ito na ba tayo? Mr. Winnie Sancho angot sa yan nga komento. Centro. Sa nagkakalatabo, subong sa ato, andring nga brown na tanay sa Bacolod. And also sa ibang pagiging aparte sa Pilipinas. Visayas, Mindanao. Centro. ang brownout karon ba, bantay naman ta, schedule naman ta. Para naman ang aton nga feeder sa schedule karon. No? Tapos naman ano pa kita be, no? Kumulang na bala ka, budlay lang, kahit nagawik ka, may ginahikot, kuslod balay mo, di mo mapasikaso, di mo matapos-tapos, kay mang, ano ka pa, imuya, mga upcap ka pa, kadulom dito. Kaya muna subo nga ito, nga ginapangatubang nga kabudlayan, mga katropa, na? So, sa mga nag-monitor sa ito, dira, no? Mga katropa, tutok lang. Kaya mga produkto sa Yes to Health, mabakali ninyo sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres Dalan Lizares. Barangay 39 sila sa Bacolod sa mga leading drugstores nationwide, no? Sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, sa Generica, mga tropa. Hindi ka mong magkalipata sa online sa Shopee nyo inang mabakal, no? And for mga katropa natin nag-monitor, good morning kay Leonie sa Tayaktak, Mayna Dumipi, kay Elvis Guanzon, kay Shane Ruado, good morning, no? Kay Amparo, GA, Chelwin, Liana Destro, De La Cruz, Reina, Ting Nicar, Shirley Arribalo, Kenneth Chongko, kay Bonbon Acosta. Good morning sa inyo, no? Tutok lang mga katropa sa XFM 103.9 Bacolod. Ay magabulos ang XFM Network News, mga katropa. Sa liwat, inyong korbahan si katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapaslamat gid, may ngudto, and God bless us all, mga katropa. Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot.

0: Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz, ang panit ng kapis. Nervyoso git ko, basta gani kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
1: Mag Santone Plus
4: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pati sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pati sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katropa, exit!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa

0: mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Paulong Ferdinand Marcos Jr. pinaunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
1: Headlines. Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano siblings sa bansa.
0: Headlines. Sandigan Bayan pinaditine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail.
1: Headlines. Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
0: Headlines. Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
1: Headlines.
2: Inday Sara Movement, igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nito mga kaso.
1: Headlines.
0: 2 days wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
1: Headlines.
2: Balitang regional, barko mula Maynila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
1: Headlines.
0: Balita international, Norway, King Harald V, inihatid na po sa huling hantungan.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Sheena Halili, nanganak na sa kanyang third baby.
1: Headlines.
0: At sa sports, Ganma Crane Thunders, sinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes sa 10 sa Setyembre 2020. Tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po sumasanyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatuon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Apat na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Pax Silica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinirakay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, pagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng mga hakbang na mag-

0: magkakaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman kung dinang umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
0: Si Senator Panfilo Lacson na ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan na Cayetano. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10. Ayon kay Lacson, dapat munang hayaan si Cayetano na magpahinga mula sa stress na dulot ng mga isyong kinakaharap nito. Hiniling din ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano at sa asawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapagpunta pila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng NBI at Ombudsman kung na inakumanoy irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasa naman ng Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustudiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
0: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ng Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukoy na kukonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
3: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa ospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayaga makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
3: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Saliham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosang suspindihin sa pwesto. At hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang presiding officer at iginiit ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalia na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan si Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sina Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing. Tawag din ang plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
1: Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umanoy, pangigipit at batikos laban sa kanya. Hinati ang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
4: Kada paninira, kada pangigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement. So kami po talaga yung natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Anya. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-uugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
1: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig sa Indaysara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pag-arap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Hercito, maaaring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantalang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mapagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Hercito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matyaka na papanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa mga susunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
1: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng committee ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
3: XFM News Nationwide.
0: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ay po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ang DepEd ang mga regional offices, division offices, at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule.

0: natin sa balita, Earl, sa lugar ng XFM Mega Manila.
1: Umaas ang bilang ng mga estudyante Pilipino na nakaranas ng pagbubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ay sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpo-post online na nakakasakit o nakakahiya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan na mas pinaikin na hakbang upang matiyak ng ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa magkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kagropang Earl Solidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
2: Balitang regional.
0: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, General Gales ng XFM Palawan.
3: Individual na ang kumpirmadong nasawi ng masunog ang MV June Aster sa karagatang sapok ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi, dakong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Torda Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Colion District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos, usugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi pa kasama dito ang kapitan ng MV June Aster. 87 pa ang nawawala. Ang MV June Aster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla ng munisipyo sa Palawan. CG, kung ano

Medyo Naster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino.

0: Lawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang sospek mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating mano sa bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang sospek ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang sospek, subalit ikinagulat na lang ng mga police nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang sospek at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang provincial police forces upang mahanap ang suspect. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin, Katropa, sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multicab sa sitio Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok. Nasa Usong Gulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabila ang kanyang asawa, mga anak at iba bang kasama. Batay sa paunang investigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari aksidente. Ayon sa pulisya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbadang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at basa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero, nagadaman din nila sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking lulong sa droga, suspect sa pamamaslang sa magtsahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
3: Pinakip ng mga kabilisan ng Bayambong Municipal Police Station ang suspect sa pamamaslang sa magtsahin na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayambong, Nueva Vizcaya, na looy nangangalakal lamang. Sa pagkikipag 9 of 104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayambong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakadira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Calasau, Pangasinan, bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan, dahil umano sa epekto na ipinagbabawal na gamot, ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalauna ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Kuneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtsahin na naagnas na magkita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magtsahin noong August 27, 2026 na nagpaala para umano mangalakal. Aminadong suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya. Kalaunan, maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayambong MPS. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer, yan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na laga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umano'y notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, aristado ang suspek na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umano'ng magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsam mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang Malang, Cebu na tumitimbang ng 57 grams. Kasama na ang 66 na sachet ng hinihinalang marijuana, 5 pakete ng hinihinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked

0: money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang illegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang sospek at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropa Brian, sa weather natin, tuloy na umiepekto pa rin yung habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Webes.
3: Katropa Brian, sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaaring maging malakas, kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
2: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon, kaya din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal.

ang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilan din sa mga dumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Kishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nakipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Akershus Fortress kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt,

0: araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Hatid po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Gunma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 1981 sa unang laban ng dalawang team sa B-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Magang kumawala ang Gunma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Gunma sa fourth quarter. Nauna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points. Habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-arap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganon din naman ang ating TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Exciting!
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan.
3: Ang pakiramdam Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil, Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist,
3: consult your doctor. Sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: X FM.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus.

0: Kintulong.
1: Mga katropa, exciting dito.

0: tropa. Yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, mga kaibigan. Ako po muli ang lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong expert on air, ang Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla. Malusog na

0: tanghali, Doc Algie.
1: Isang malusog na tanghali sa iyo, partner, sa lahat na ating mga katropang nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po. Isa na namang oras ng pag-uusap, pagtalakay sa mga isyong may kinalaman po sa alternative medicine, natural health care, tinatawag na wellness, naturopathy. Pag-uusapan natin yung mga mumunting sekreto, paano tayo maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Mm-hmm. Para po sa inyong mga katanungan, if ever meron kayong mga inquiries about your health or meron kayong mga katanungan about our topic today, mga kaibigan, ha, pwede nyo i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasala na yung pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga sa nagnanais po na maka-avail ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, puntahan nyo po mga kaibigan ang atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Matagpuan po yan sila sa mga Vista Mall mga kaibigan. At ganoon rin sa mga local pharmacies, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong nyo po ang Tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto para po makasigurado na inyo pong iinumin ang inyo pong gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Pwede rin kayong umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang po mga kaibigan ang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin makabili na ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinics. Meron kaming special price sa mga bibisita po sa mga clinics natin. Lalo na po kung ikaw ay senior citizen, dalhin lang po yung inyong ID para makakuha po tayo ng special discount. At doon naman sa mga matagal nang may karamdaman, matagal nang tinitiis at pagod na sa pabalik-balik sa gastos, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Subukan mo na po ang services ng aming wellness clinic dito sa Yes to Health. May mga programang pwedeng makatulong na angkop sa iyong pangangailangan. Meron kaming mga programs gaya po ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, ganun din yung mugok buyang Korean therapy, biosapper therapy, terahertz, at yung isa sa favorite ko, yung nacho trad therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon po ng traditional at makabagong technique sa pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Ayan, kaya sa mga kabayan, kung nais nyo pong masubukan ang atin pong mga services na ito na ina-offer ng Yes to Health, bisitahin nyo na po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Cacayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, atin po muling dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa pangangalaga at pag-iingat po nito. At pag-uusapan po natin mga kaibigan, itong benepisyo ng tinatawag po na juicing therapy. mga kaibigan. Pero bago po yan, mga kasama, kung kayo ay mayroong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o meron kayong mga karamdaman dyan na nais nyo po ipakonsulta on air dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, ano nga po ba itong tinatawag na juicing therapy? Anong klase pong therapy itong gamit ay mga juices?
1: Ayan, itong juicing therapy, ito yung ano, pag juice o extraction ng liquid content mula sa prutas at gulay. Mm-hmm. Typically, ginagamitan niya ng normal na yung bladed juicer. Pwede rin gumamit ng cold press juicer, yung ano, yung parang latest ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung walang blade pero parang pinipiga.
0: Slow juicer.
1: Oh,
0: yan, oh.
1: Meron din manual juicing method, yung yayadjarin mo yung ano, mm-hmm, yung anumang, kaya lang hassle yun eh. Yung manual, ano. Isa ito sa pinaka-popular na method used by naturopathic medicine, associated yan sa mga program like yung detox program, nutritional therapy, slimming, at kung ang isang tao ay kulang talaga sa nutrition, tapos mahina yung katawan, mahina yung digestion, ang juicing therapy ang pinakang magandang way para ma-deliver na mabilis yung mga sustansya.
0: Oo. So sa mga kabayan natin, paano nga po ba, Doc, isinasagawa at ano yung mga benepisyo nito na maidudulot sa atin pong pangangatawan?
1: So ang mga benepisyo niyan, ano, para dun sa mga nagpaplano, unang-una, namamaximize mo yung nutrients. Kasi mm-hmm, pag kakainin mo yung isang particular na prutas o gulay, hindi ka makakain ng marami noon kasi magsasawa ka.
0: Mabubusog ka na agad.
1: Mabubusog ka na kaagad. So, sa juicing, namamaximize mo dahil mas marami yung concentration, yung volume, tapos naliliquify mo pa, which is yun naman talaga yung purpose mo kung bakit kumakain ka ng prutas. Yung mm-hmm, pinakang, aside from the fiber, ano, yung soluble at insoluble fiber, kailangan mo talaga yung extract. So, pag nag-juicing ka, efficiently, na ano mo, nakukuha mo yung highest concentration
0: mm-hmm
1: ng pinakang nutritional property ng isang halaman. Not only yung juicing ay nakapagbibigay ng nutrients sa ating katawan na kailangan natin, ito rin ay nag-i-improve ng ating energy level. At dahil yung juice, hindi na nangangailangan ng napakaraming trabaho ng katawan, ano, for the digestion, eh mas na shorten yung ating time para mapakinabangan yung isang bahagi ng sustansya ng halaman. Kaya pag mahina yung pasyente, maganda yan talaga binibigyan ng juice.
0: Juices, oo.
1: O para mabilis nilang mapapakinabangan yung kanilang tinitake, ano. And also, nabuboost yung nutrient absorption. Kasi regularly, pag nagkukonsume tayo ng kahit pa mga salad, ano, mm-hmm, freshly made vegetable salad, eh hindi natin nakukuha kagad, lalo kung mahinang panunaw yung ano. Pero yung juicing, nagpo-provide dyan ng mga essential vitamins and minerals para ma-prevent yung issues like high blood pressure and diabetes. And also, na i-deliver na maayos o efficient yung minerals, yung vitamins, direkta sa ating mga bloodstream. Yun ang kagandahan kasi ng juicing talaga, no? Which natutulungan na maging mas maayos yung blood flow ng isang tao. At yung mga mineral gaya ng iron, copper, na very essential for production ng red blood cell and also vitamin C, yung ilan sa mga yan, medyo sensitive yan sa mga init, di ba? So once na ikaw nag-juice, siyempre hindi naman dadaan sa heating process yon, mas mabilis itong napapakinabangan ng katawan. Sabihin na natin, mga 100% ng nutrients inside a juice, kung maayos yung digestion natin, yung assimilation natin, mas makukuha ng katawan natin. At isa pa, alam mo ba ang requirements para makuha mo talaga yung requirement nating nutrition within a day ng mm-hmm prutas at gulay? Dapat
0: yes,
1: mga 3 to 4 servings. Kaya-kaya ng tao yun, yung 3 to 4 servings.
0: Gano'ng karami yun?
1: Marami yun.
0: Oo.
1: Kasi para lang makuha mo yung buong nutritional value niya, mm-hmm, kaya ang juicing is nakakapag-increase ng ating consumption. Yun ang benepisyo niya, ano? Kasi yung amount ng prutas at gulay, kung titingnan mo talaga kung gaano ka tindi yung value na kailangan natin, medyo marami-rami, hindi natin kakayanin yun. Yung juicing, talagang namamaximize niya yung consumption natin kumpara mo sa kaya natin kainin sa isang araw.
0: Kasi nga naman, for example, Doc, yung isang buo na ano na gulay, pag ginos mo yun, siguro mga kalahating baso lang yun.
1: At saka hindi mahirap i-consume.
0: Oo.
1: Eh, yung iba sa atin, ayaw kumain ng hilaw eh.
0: Yan nga.
1: Mga salad, hindi nila gusto yung lasa. But if you take juicing in juice form, mas maganda.
0: Mas madali.
1: Oh, saka itong juicing, actually, sabi ng iba, walang fiber. Pero actually, meron pag nag-juicing ka. Source din ng fiber, there are two kinds of fiber, soluble and insoluble fiber.
0: Yeah,
1: so pag nag-juice ka, meron pa rin fiber na nandoon sa juice na yon. Okay? Hindi nga lang gaya nung biniblend mo lang, di ba? Kasama pa yung pulp. May mga other fibers, yung mga insoluble fiber doon. Pero hindi kasi yun ang issue pagdating sa juicing. Ano.
0: Mm-hmm.
1: So ito, pag nagtitake ka nito, natutulungan ma-promote yung digestion and even nare-reduce yung risk ng heart disease because of lack of fiber.
0: Mm-hmm.
1: And sabi ko nga kanina, there are two kinds of fiber, soluble at insoluble. Yung mga fiber na to, may maintain sa'yo ng pakiramdam na ikaw ay busog, okay? Na makakatulong para ikaw ay effectively makapag-weight loss program. Kasi yun ang problema ng gusto magpapayat eh.
0: Mm, oo nga.
1: Yung nagugutom sila lagi, hindi sila makatiis. So, mangyari, talagang kakain at kakain. Hindi mo matatagalan. So, using juices can deliver insoluble fiber and some fibers, ano, para makabuo sa'yo ng ano, makapagbigay ng parang busog ka. Kaya sa ating mga detox program nga, every 2 to 3 hours, nagtitake sila ng juice. Hindi naman sila nagugutom. O basta nasa tamang program. Isa pa, kung mahina yung panunaw mo, yung pag-consume ng fresh juices, especially depende kung ano yung i-juice mo eh. May mga talagang for digestive system. Malaking tulong ito para hindi mahirapan yung digestive system, especially kung may problema nga na nga sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: At tulad ng mga elderlies, yung mga bedridden. So pinaka the best, bigyan sila ng juice para hindi na mahirapan yung kanilang panunaw. Kaya di ba sa ospital pag naka-confine, hindi nila pinapakain minsan?
0: Yes, doko.
1: Swero lang, pinapadaan sa swero. Kasi nga, pag may problema din yung digestive system mo, bali wala. Papahirapan din lang yung pasyente. Kaya the best din, kung may mga ganun kayong case, mga mahinang pasyente, para hindi naman sila magkulang sa sustansya, kung hindi sila naka-IV, bigyan nyo ng juices.
0: Yun.
1: Oo, yung ganun mga pasyente. Okay? Mas mataas ang oxygen level sa blood based on study kapag madalas tayo nag-juice. Kahit once a day, kung hindi naman tayo nag-undergo ng isang protocol, once a day or twice a day, pinaka-the best na yun. Isa pa, na babalansin niya yung level of pH. Yung pH, yan yung measurement ng ating alkalinity and acidity level. At pag ikaw ay nagtitake ng juice everyday, nababalance yung blood pH mo. Okay? Hindi siya nagiging too acidic and too alkaline.
0: Mm-hmm.
1: While yung katawan natin naka-design na ma-maintain yung slight alkaline pH, yung modern diet at lifestyle choice natin, kadalasan nagpo-promote ng acidity.
0: Acidity, oo.
1: O yung mga pagkain. Kaya kinakailangan natin ma-maintain yung slightly alkaline pH ng blood para balance lang, normal lang. So, yung tinatawag na systemic acidosis, pag nangyari yon, pwede ka magkaroon ng sakit. So, juicing can really help you balance the acidity of your body. Yung juicing din, nakakapag-reduce ng level of bad cholesterol. Kasi karamihan ng mga i-juice ngayon, prutas, gulay, meron sila talagang direct effect sa ating cholesterol level.
0: Oo.
1: At karamihan sa mga to ay may mga phytochemical that can help relax our blood vessel.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag na-relax yung blood vessel mo, daloy ng dugo mo, pati yung blood pressure mo, nagiging okay. So yun yung mga kagandahan ng juicing. Kaya very excellent way yan also to stay our body hydrated, lalo na kung ikaw hindi mahilig uminom ng tubig. Ganun yung maraming tao.
0: Hindi ka pala inom ng tubig.
1: Yes, maraming ganun. Another effective benefit of juicing, yung kanyang anti-aging effect.
0: Mm-hmm.
1: Kasi na-absorb ng katawan yung nutrients sa fresh juice ng mas mabilis, so it can go to work immediately. Nagre-repair ng damage ng cells, nabubus yung cell turnover. Sinasabi, ibig sabihin nun, pag may namamatay na cells, mas mabilis na nare-replace siya. So napapanatili yung ating skin na mas batang tingnan, mas radiant, mas malambot.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay dahilan sa talagang continuous na availability ng nutrients while juicing. Kaya marami mga celebrity, di ba? Nagju-juice talaga sila, pero yung mga skin nila, tingnan mo, ang gaganda. O, yung mga Japanese, Koreans, na mayroong silang habit of eating fruits and vegetables na madalas, tapos they take juice, tingnan mo din naman yung mga balat nila. So, according to study, if you want to live longer, younger, you need to take at least a juice every day.
0: Mm-hmm.
1: Yung juice na ano ha, talagang fresh juice yun.
0: Uh-oh.
1: And also, fresh juice can give us more antioxidant. Kasi nga, yung mga antioxidant sa halaman, pag hindi mo sila niluto, mas available sila. Okay? Yung mga antioxidant. So, antioxidant can control the surge of free radicals in the body, which is yan yung pinaka main culprit behind premature aging. So kung marami tayong antioxidant, mamimaintain natin yung ating youthful appearance, yung ating energy balance, mm-hmm. mas maganda, at saka talagang mag-glow ka. And one of the most favorite ko yung detoxification. Mm-hmm. So take note na kapag ikaw ay nag-take ng juice, yung mga toxins na fa-flush out kasi most commonly yung mga juices na iniinom natin ay mayroong detoxicant property. Ibig sabihin, it can help to boost detoxification sa ating katawan. Na-stimulate niya yung ating liver, napopromote niya yung magandang galaw ng digestion. So, napaka-inam kapag ikaw ay nag-juice. O kung gusto niyo mag-detox, yan. Ginagamit namin yan as part up na ating detoxification. Lalo na kung meron kang metabolic disorder, mm-hmm. nagkakaroon ka na ng pagtaba ng sobra, nag-i-increase yung chances of developing chronic diseases katulad ng type 2 diabetes, heart disease, and stroke. Saka yung obesity kasi napakahirap kontrolin lalo sa panahon ngayon na ang pagkain na kinakain natin, almost ang focus na lang yata ng mga manufacturer, yung lasa, yung appearance, at saka yung tagal sa shelf. Yung nutrition medyo nasasacrifice na. No? So yun po, nakakatulong siya to aid our metabolic function. Na which is mostly common problem yan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. O, kaya juicing is one of the best naturopathic modality that we can recommend in Yes to Health. Kaya nga meron tayo mga iba't ibang mga modalities ano, na pwedeng makuha nyo pag pumupunta kayo sa Yes to Health Clinic, pag inquire lang kayo sa ating mga consultant.
0: Meron ba tayong ano, Doc, mga simple juicing recipe? Ano? Na pwedeng gawin ng ating mga katropa kung sakaling meron silang iba't ibang klaseng health issues.
1: Ayan. So bibigyan ko kayo ng mga sample. Pero may guide. Okay. Wow. Ang ano kasi, ang mga prutas at gulay, meron silang tinatawag na rainbow of nutrients. So para may idea kayo kung anong inyong problema, ano yung pipiliin yung juice in general. Unang-una, yung mga red pigment, yung mga mapupula. Yan ay rich in lycopene. Okay, yun yung lycopene, yun yung pinakang ano yan eh, anthocyanin yan eh. Yan ang pinakang active component na nakakatulong para ma-reduce ang cancer sa katawan, especially breast, prostate, cancer risk, ano? Yung ating heart health, yung brain and eyes and bone health kapag pula, eh tandaan nyo, maganda siya sa blood, sa cancer, maganda siya sa health ng ating heart and other organs of the body. Yun namang orange, meron itong carotenoids. O, na yung carotenoids, anti-cancer din yan, anti-inflammatory, maganda siya sa ating immune system, at nakapagpapaganda ng ating vision. Okay, doon sa ating Vision X Plus, meron tayong mga content na beta-carotene. Pag naman yellow, okay, mataas naman ang kanyang flavonoid at vitamin C. Alam niyo na kung anong kailangan nyo. Yun namang green, mayaman siya sa magnesium, sa folate, sa calcium, at ito ay ginagamit bilang detoxifier pag mga green, ang juice. And maganda rin ito for prevention of cancer. Pag mga yung light, colored, especially yung mga puti-puti, ano, ay napakataas ng kanyang immune-boosting property. Kaya tingnan mo yung mga onion, yung mga garlic, yan, antibacterial, parang natural antibiotic agent 'yan ano. Saka maganda rin ito sa mga ano, mga wounds, mga ulcer like yung common din yung mga broccoli, 'yan, yung mga mushroom, yung mga brown like mushroom and white, brown and white colored, maganda siya sa immune system, maganda siya sa prevention of cancer din. Yung mga kulay na ano, purple. Oh, very good 'yan because of anthocyanin, maganda siya sa mga inflammation, for brain health, for prevention of cancer, very rich in antioxidant. Yan. So, yun namang mga iba na nangangailangan ng mga ganitong colorful juices, ang gagawin nyo lang, i-combine nyo lang siya to each other. So, meron akong prepare dito ano, na pinakang magandang sample. For example, meron kang hypertension at high cholesterol. Ang juice na maganda is pepino, apple, celery, and turmeric. Pwede mong pagsama-samahin yan.
0: Yung combination.
1: I-combine mo siya. Pepino, apple, celery at turmeric, uluyang dilaw. Yan, for hypertension and high cholesterol. Pag naman ikaw ay mayroong hypertension, meron kang deficiency sa potassium, mahina yung kalamnan mo, lagi ka nang hina, alam mo pinakang the best is yung juice ng sayote.
0: Wow, wow.
1: Kasi yung juice ng sayote, papansin natin, punong-puno siya ng electrolytes. hindi pinapansin ng iba, pero hilaw na sayote, babalatan mo na maayos, i-juice mo, 1 half to 1 glass per day, itake mo siya for hypertension and muscle weakness and electrolyte deficiency. Yan ang mga mahinang immune system mo, pwede ka mag-take ng carrot juice plus lemon plus ginger. Immune booster yan. Sa mga may problema sa electrolyte like potassium, mahina yung puso, okay? Gusto mo mag-detox, pwede kang mag-take ng banana, pineapple, moringa leaves, pinagsasama-sama, i-juice mo yan. Ayan. Pag naman mahina yung dugo mo, low blood ka, anemic ka, tapos may problema ka sa cancer, pwede kang mag-take ng juice ng red beets o yung sugar beets, plus turmeric, plus kamote tops kung meron. Para mabigyan ng flavor na masarap, pwedeng strawberry.
0: Wow.
1: Mahal lang yun.
0: Okay,
1: di ba? Okay, for ano naman, for ulcer, hyperacidity, for uric acid, for kidneys, maganda ang cucumber juice. Pwede mo siyang i-combine sa cucumber, buko, and cranberry. Pinagmimix yan together. Meron ka ng ano, kidney tonic na tinatawag. Okay? Pag naman ikaw ay mayroong mahinang baga, pinakamaganda, sibuyas, plus garlic.

0: grapes talaga, i-juice ninyo. Then lalagyan nyo ng raw egg. So yun na, mga sample lang yan kasi kulang naman tayo sa oras. So kung gusto nyo ng mas marami pang mga information, you can consult our consultant sa mga Estoya Clinic. Igagabay nila kayo doon sa way paano nyo gamitin yung mga juices. Meron tayong mga program, even yung mga, may mga gallstone, may mga cholesterol stone sa kanilang mga liver. May program na juicing therapy na pwedeng matanggal yun. O, kinakailangan nyo lang talagang alamin, ikonsulta yung program. Okay? Mas maganda na yung nagtatanong kaysa nag-google.
1: Oo, tama.
0: Minsan sumasablay pa yung iba. Hindi talaga tama yung application. Dapat na ganun, minsan nagkakamali. So, ask our consultant if you want more.
1: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto nyong mapakinabangan itong mga benepisyo o mga nutrients na makukuha natin sa mga juices, ano? From fruits and vegetables, mga kaibigan, and other certain herbs, ay pwedeng ipagtanong sa ating po mga alternative health consultants, ano, sa ating po mga Yestro Health Clinic, para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng gabay. And then yung ano din, doc, yung procedure, ano, at the same time yung timing kung kailan niyo po sila iinumin, mga kababayan, no? Para ito idagdag talagang lakas sa ating pong pangangatawan kasi buong-buo yung nutrition na makakuha natin dito, mga kaibigan, no? So sa mga kababayan natin, ha, try niyo po juicing therapy na katulong ng malaki. And then pwede niyo isabay yung pag-inom ng atin pong mga produkto, Santon Plus Gold natin at yung atin pong Santon Vitamin C. Well, yung mga juices, doc, is rich in rich in vitamin C sila, mga kaibigan, and trace minerals. Pero mas maganda kung meron pa ring backup, ano, na ang katawan, ganun na rin sa mga immune system problems, ano, or issues sa inyong pong immune system. Take po kayo ng premium D3 po natin, mga kababayan. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Para po, pansamantala po tayo papaalam, mga kaibigan, no? At sa ating pagbabalik, ating pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Kung meron po kayong mga inquiries about your health, e-text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung po mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magbabalik po tayo, mga kaibigan, pagkatapos ng ating pong mga paalala dito sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Sample Plus Gold.
4: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang ka-epektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinakusa. Sample Plus Gold. Pabili sa mga butika.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon
3: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix,

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
5: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santhan Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Dok, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
6: Okay, Sir Weng, ang alkaloids na meron sa Santhan Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral agent na makatutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng viral at bacterial infections. Makakatulong din po ito para mabilis maibsan ang mga karamdaman tulad ng cholera, meningitis, gonorrhea at UTI. Ang alkaloids, Sir Wing, na nasa Santhan Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cysts at tumors, benign man o cancerous, dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects na iwasang kumalat at dumami ang mga cancerous cysts at tumors. Para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga virus at bakterya, at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan, ugaliing uminom ng Santhan Gold Herbal Capsule araw-araw.
0: Santhan Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhan Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
10: Yes, ang mga hot flashes, Sir Wing, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santone Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
5: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santone Plus Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
11: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santone Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santone Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
5: Ang mga produkto na yan, Santone Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan

0: So, mga katropa, sa ating pong programang The Secret of Health, sa mga kababayan po natin na meron po mga katanungan, mag-text lang po kayo sa ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong pong lokasyon para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa.
1: At syempre, ang programang The Secret of Health ay hatid pa rin sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold po, mga katropa, mga kaibigan, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama pong mga powerful herbs kagaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga kaibigan, natural kaya wala pong side effects. Kaya naman, sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong Santon Plus Gold, pumunta na po sa pinakamalapit na mga drug stores, mga pharmacy sa inyo pong lugar tulad po ng Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, TJP or the Generics Pharmacy, South Star Drug, at ganoon rin sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga kaibigan. I-search nyo lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or sumadya po, mga kaibigan, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ano? Luzon, Visayas at Mindanao, meron po tayong mga Yes to Health Clinic. Pwede nyo pong puntahan yan para maka-avail ng atin pong mga produkto at para isabay nyo na rin ang inyong pong pagkapacheck up at pagkapakonsulta sa atin.

0: bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo mga kaibigan. Kung meron kayong mga pahabol ng mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito Doc, may inquire tayo. Ano? Magandang araw po Doc. Matanong ko lang po kung anong ibig sabihin ng cardiovascular disease. Left probably...
2: Kasi yung myocardial infarction kasi partner, yes, isang uri yan ng parang mini heart attack. Okay, na parang nararamdaman mo, naninikip yung dibdib mo, madali kang mapagod. Mm-hmm. So ibig sabihin lang na may issue sa heart natin that is actually kailangan bigyan talaga natin ng pansin. Although may mga pagsusuri pang gagawin sa iyo kung ano yung talagang para kang naninikip yung

0: ma-maintain mo na normal yung blood pressure mo. O tapos marami mga supplement na pwede sa Yes to Health Clinic, taga Palawan siya, no?
1: Mm-hmm. Yes,
0: pwede kang pumunta sa Yes to Health Clinic kung saan malapit ka. Meron tayong mga supplement specific for the heart. Aside mm-hmm. from Santon Plus Gold, Premium D3, mag-take ka rin ng supplement talaga na isa sa pinakang kumbaga beneficial sa heart natin. So alam na ating mga consultant yan kung ano ibibigay sa inyo para makatulong sa inyong problema.
1: Yes, ayan. Sa mga kabayan natin, ha? Especially kung kakagaling kayo sa stroke, sabihin, maraming andok, maraming mga affected na mga blood vessels, ano?
0: Yes.
1: Even your heart is affected mula dun sa pagkaka-stroke po ninyo, mga kaibigan. Eh, dapat magdoble ingat na, ha? Sa atin po mga kinakain, sa atin po mga ginagawa, ano? At huwag kalimutan, mag-take ng mga supplementation, like yung atin pong Ultimate Trio, at itake nyo po regularly yung mga prescribed medication sa inyo ng inyo po mga doctors, mga kaibigan, ano? Para unti-unti makaka-recover ang inyong pong pangangatawan. Yung juicing therapy, Doc, nakakatulong din naman.
0: Yes, malaking bagay. Kasi ito nga, pag hindi mo na-address to, eh baka talagang patuloy nalalala yung problema.
1: Mm-hmm.
0: Kasi commonly, ang mga dahilan naman yan, yung sinasabi mo, mm-hmm. yung atherosclerosis,
1: yan,
0: yung coronary artery disease, pwede mangyari yan, yung mga blood clottings.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, kapag nakakaramdam ka na yan, usually, symptom yan, chest pain,
1: mm-hmm.
0: o shortness of breath, kailangan mo na talagang, ano, kailangan mo na talagang mag-focus sa diet. Kasi lifestyle disease kasi ang ganyang problema. Mm-hmm. So, ang makakasolve din yan, na mas malaki, bukod sa yung gamutan, ay yung lifestyle change. O, unahin mo yung diet mo. Kain ka ng maraming talbos ng kamoting pula.
1: Mm-hmm.
0: O, kain ka ng mga... yung sili, maganda yung sili, yung mga peppers. Uh-huh. Kasi alam mo, ang pepper, isang pag-aaral, nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, especially yeah, sa heart natin. O, diba? So, isa yun sa mga dapat mong kainin. O, yung mga rich in omega-3 fatty acid. Okay? Sa balance ng cholesterol natin, kailangan talagang balanse siya.
1: Mm-hmm.
0: Saka iwasan ng stress.
1: Yun,
0: kasi yun ang mga triggers eh. Matulog ng sapat kasi... hindi ba tayo nagtataka bakit maraming heart attack na nangyayari sa madaling araw? O kasi nga, pag ang tao hindi nakatulog ng sapat, taas ng level of stress, pwede siya ma-cardiac arrest o ma-heart attack.
1: Yan. So dapat ma-regulate nyo yung sleeping rhythm po ninyo, mga kaibigan. No? Okay, Doc. Another inquiry. Doc, ano po mga dilata ang pwedeng kainin at bawal sa mataas ang kolesterol?
0: Yung mga ano, especially yung mga canned meat, yan, iwas ka dyan. Kasi... marami kasing taba yan. Alam mo ba na yung mga canned meat talaga, yung mga dilatang mga karne, hindi talaga recommended yan sa mga may sakit sa sa mataas na cholesterol, may sakit sa hypertension. Kahit sinong doktor, hindi sa inyo magre-recommend yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, una, punong-puno yun ng sodium para ma-preserve siya.
1: Oo.
0: O, yung sodium is one of the preservative, may iba pang preservative. May, marami na yung fat kasi ang fat, preservative din.
1: Eh.
0: Kaya hindi talaga pwede sa iyo yung mga canned meat. Ano? At kung may option ka naman na iba, okay? May mga dilata naman na iba yung mga...

0: mga dilata na mga pagkain, ano? Mas maganda yung mga fresh na ano na makakain po natin, mga kaibigan, ano? Ay mas okay po yun na yun yung atin po i-consume. Okay? Ito, Doc, another inquiry, ano? Mula dun sa texter natin si Sir Jerry ng Calibo, Aklan, yung meron siyang problema, ano, about sa kanyang cardiovascular din. Pwede daw ba yung binabad na okra?
1: Oh, maganda yun. Buti na banggit mo.
0: Oo.
1: Yung okra kasi, di ba, ano siya, malaway siya. Yun yung antioxidant ng okra. Napakataas ng potassium ng okra, napakaganda ng kanyang electrolyte balance. Kasi yung buto ng okra, ginagamit talaga yan for patient with heart problem. Sa traditional medicine, niro-roast nila yung buto ng okra tapos ginagawang tea. Pero yung buong okra, napakarami ng benefit niya sa daloy ng dugo. Kaya malaway yan eh. Yung iba naman, ayaw nung laway na. Yung malagkit na likido na yun, yun ang bisa niya.
0: Ayaw actually nila, parang slimy.
1: Yun yung ano niya, yun yung kanyang antioxidant. Kaya kasama din niyan yung ano, yung gumamela. Di ba yung gumamela, pag mayroong sakit sa puso, mahina yung puso, pinapakain ko talaga ng kahit limang bulaklak ng gumamela salad sa isang araw. Wala namang masamang lasa yun eh. Manamis-namis pa nga yun. Pwede po yung okra. Yung ginagawa ng iba, binababad nila, tama yun. For example, isang okra binababad sa isang basong tubig. Okay po yun. Huwag nyo lang damihan kasi pag madami, isang basong tubig, naku, baka pandirian nyo na hindi nyo nainumin. Kasi mukha na siyang talagang sobrang lapot kinabukasan. Kasi binababad yan mga less than 8 hours eh. Minsan 4 hours, magdamag. Pag gising sa umaga, yun ang unang-unan yung iinumin. Okay po yan. Kung kayo ay nag-o-okra infusion na tinatawag.
0: Ayun.
1: Saka kain na rin kayo ng okra lagi. Yung okra ang recommended ko talaga sa hypertensive, diabetic, tapos may sakit sa puso. Kahit araw-araw mo siyang kainin, pwede.
0: Walang problema. Oo. May juices ba din ba nito, Doc?
1: Pwede mo siyang i-juice pwede actually. Oo. Meron akong ina-advise before, ang tawag ko pakbet juice. Ano ba yung pakbet juice? Ano bang meron sa pakbet? Di ba meron siyang okra. Meron
0: kalabasa,
1: siyang ampalaya, kalabasa. Ano pa ba yung ano? Sitaw. Alam mo, sitaw, napakaganda sa diabetes yan. Hindi nyo ba alam? Ang gagawin nyo doon, pag halu-haluin nyo yung, anong yun, yung nasa pakbit na yun, pwede nyo siyang i-blender.
0: Okay? Yung fresh nun, ha? Huwag nyo lulutuin.
1: Yung fresh, yung lulutuin. Tapos yung katas nun, yun ang inyong iti-take, even half glass per day, yung katas. Ang tawag ko dyan, pakbit juice. Kasi, yung kalabasa, pag ginus nyo yan, maganda siya sa diabetic, maganda siya sa liver, maganda siya sa constipated. Diba? So, maraming benefit yan yung mga gulay sa pakbit. Diba? Kaya lang, hindi lulutuin. I-juice nyo or i-blend nyo.
0: Yeah.
1: Kasi wala namang katas kasi yung mga yan. Lagyan mo lang ng tubig, then i-blender mo pag para na siyang smoothie. It's up to you kung iinumin mo yung kasama yung pulp or i-sasalain mo.
0: So, yun. Napakaganda yan, ha? Pwede nyo subukan yan, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Doc, good noon po. Dati na po akong may ulcer bago ako nabuntis. Pwede po bang ipagpatuloy ko itong gamot na iniinom ko? Salamat.
1: Oo naman. Kasi siguro, kung siguro alam naman ng doktor mo na buntis ka, may mga gamot talagang hindi advisable sa mga buntis. Pero kung okay naman sa yung doktor, ituloy mo lang. Tapos ano, pwede ka mag-take ng Santon Plus Gold kasi maganda sa tiyan yung Santon Plus Gold. Hindi pa siya bawal sa buntis, you're not sure yun.
0: So yan, sa mga kabayan natin ha, na merong problema ano sa inyong pong gastrointestinal tract, mga kaibigan, you can also take juices therapy, mga kaibigan. Therapy. Ano ba, Doc, ang mga pwedeng gawin na mga juices ng mga kabayan na meron silang gastrointestinal problem?
1: Ito ang pinaka-the best na juice kapag meron kang ulcer, kaya yan, gastrointestinal. Aloe vera, okay yan. Yung potato o patatas.
0: Patatas, yan.
1: Alam mo ba yung patatas juice is very alkaline. So, ang ginagawa namin yan, pag talagang may ulcer yung patient, confirmed. So, yung isang katamtang, yung laki ng kamao na patatas, ginujuice namin yon. Tapos, sinahaluan lang namin yon ng either yung carrot juice para masarap namang inumin. Pinapainom namin once a day. Empty stomach. So, ang ganda ng resulta niya. Ano? Tapos, pwede ka rin kumain ng kamote, yung hilaw, o kaya i-juice mo. Yun yung mga magandang nagsusuit sa ating ano, sa ating sikmura. Ano? Ang aloe vera, maganda yan kasi talagang sa wound yan. May mga pag-aaral na sinasabi, mga 3 days, 4 days, or less than a week,

0: may mga cases na talaga nag-heal yung ano nila,
1: sugat.
0: Oo, yung sugat sa sikmo, gasgas. Pwede ka rin mag-take ng ano, yung juice ng cabbage.
1: Yan.
0: Oh, yung cabbage juice, yung isang cabbage, pag-apatin mo 'yun, then yung ika-apat na bahagi, hugasan mabuti, ilagay sa blender, isang basong tubig, i-blend niyo ng pinong-pino, then salain niyo, inumin niyo yung katas. Mm-hmm. Oh, yung cabbage juice, according to research, meron siyang vitamin U. Mm-hmm. Na merong anti-corrosive factor sa tiyan.
1: Mataas din yung glutamine
0: niyan. Sabi ng iba, ano po yung vitamin U? Ngayon ko lang narinig. At totoo lang, nung pinag-aaralan namin yan, tumatawa din ako. Ano nga ba ho yung vitamin U? Tinatanong ko sa aming teacher. Sabi niya, kaya nga yan ay tinawag na vitamin U, ibig sabihin unknown vitamins.
1: Pero very beneficial.
0: Oh, pero sa anilang pag-aaral, meron siyang benepisyo sa ano, sa may mga ulcer. Mm. Oo, kaya yung span of 1 week, pwede mong i-take yan.
1: Oo.
0: Oo, kaya yun yung mga ano lang, mga ilan sa mga juices, kasi yun yung topic natin ngayon. Mm-hmm. Try ninyo, kasi yan naman mga proven na natural remedies yan. Mm-hmm. So it will not complicate sa inyong mga iniinom na gamot. O lalo na kung nagka-Santone Plus Gold kayo, o, na mayroong mga extract, na mayroong anti-inflammatory property, o may mga insoluble fiber. So napakaganda. Pag i-combine-combine nyo yung mga yan. Kasi kami, hindi naman kami dumedepende na pa Santone Plus Gold lang. Hindi. Meron, as a naturopathic clinic, meron pa kaming ibang mga program na pwedeng ibigay. Kasi minsan may mga tao na kailangan nila ng combination of treatment.
1: Yes,
0: oo. Kaya yun yung aming method na ano. So dito, kung hindi kayo makakapunta sa clinic, at least alam nyo kung ano yung pwede nyong unahin. Don't forget to take Santone Plus Gold every day. Sama nyo na yung premium D3 and vitamin C. So while hindi kayo nakakapunta sa Yes to Health Clinic at makakausap kami, at least meron na kayong ginagawa.
1: Oo. Okay, another inquiry, Doc. Good morning po. Ano po ba ang gamot ang para sa sakit ng ngipin? Yung mabilis pong makapagpagaling. Salamat po.
0: Ayan.
1: Anong klaseng sakit ba sa ngipin?
0: Oo. Kasi pagbutas talaga yan.
1: Bunot. Ayan ang pinaka, ano, dun, mabilis. Oo, pinakamabilis na solusyon dyan.
0: Pero may classic old fox remedy na gusto kong i-share sa inyo.
1: Yan,
0: ayan, ito. Proven to. May mga kaibigan din ako, dentist. Gulat na gulat siya. Sabi ko, alam nyo ba yun? Alam nyo ba to? Hindi niya nila alam. Kasi siyempre, conventional dentistry yun eh. So, tayo naman sa naturopathy, meron tayong sariling way. Mm-hmm. Ano? Una, kung herbal, makabuhay.
1: Yun.
0: Alam mo, kung may malapit kayo makabuhay, yung makabuhay, di ba, bagin yun. Ganun. Pag pinutuloy yung makabuhay, may dagta yun.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang turo sa amin yan, ng isa sa napaka old, one of the old herbolary in Albay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron, tinanong namin, ano po maganda sa ngipin? Siyempre yung gold o nuggets of wisdom, kumbaga, ng mga sinaunang mga manggagamot. So sabi niya, makabuhay. Anong gagawin sa makabuhay? Pag tinaga mo yung makabuhay, yung dagta nun, ipatak mo sa mata. Saan ba sumasakit? Pagka ng ngipin, sa kaliwang mata mo ipatak.
1: Patak.
0: Pag sa kaliwang ngipin naman, sa kanang mata mo ipatak. Mm-hmm. Para sigurado, kabilaan na. Pag pinatak mo sa mata yung dagta, hindi siya masakit sa mata. Ang lamig-lamig sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Tapos maya-maya lang, siguro mga 5 minutes after, mapait na yung panlasa mo.
1: Oh.
0: O kasi mapait ang makabuhay.
1: Mm-hmm.
0: At ang kagandahan nun, nawawala talaga yung pain.
1: Mm-hmm.
0: At ang isa pang maganda dun, para ka na root canal.
1: Mm-hmm.
0: No, may butas yung ngipin mo, pero wala ng pain.
1: Mm-hmm.
0: Pag humupa na siya.
1: Mm-hmm.
0: O, yun yung ano nung bakit sa mata? Connected pala yung mga nerve ng mata, ng tenga, ng ano. So, yun is a classic remedy, mga kaibigan. Sa clinic naman, kung halimbawa, Batangas City Clinic, meron tayong mugukbuyang therapy, yung dental moxa.
1: Yun,
0: Oo. Inaanoan namin, meron kami moxibuction dun sa gums.
1: Mm-hmm.
0: Na it's an invasive procedure na ginagamit sa Korea. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Alternative, kung for example, malayo sa dentist. Pero, siyempre, wag natin pangunahan yung mga dentista natin. Yun ay mga alternative method na pwede nyong itry sa amin. Ano? Kung talagang bulok ang ngipin, may sira ang ngipin, punta tayo sa dentist para... Mm-hmm. Pero yung mga remedy na first aid, yan marami. Yellow, yan, di ba? Mag-gargle ka ng cold water with salt. Yan, pwede mong gawin yan. Pero kung talagang ano na, pa-dentist mo na.
1: Oo.
0: Kasi alam mo, ang pagkabulok ng ngipin, pag hindi mo naagapan yan, may komplikasyon yan eh.
1: Mm-hmm.
0: May komplikasyon yan sa dugo, may komplikasyon yan sa puso.
1: Mm-hmm. Basta hindi agad na ma-solusyonan.
0: Pag lumala.
1: Kasi yung mga bacteria na nandyan,
0: yes,
1: pwedeng ano yun, mag-flow deep inside your body.
0: Tama.
1: Kaibigan. At mag-dulot ng mga ibang komplikasyon sa pangangatawan natin. So, hindi sila maganda na pinapabayaan lang, mga kabayan.
0: Kaya take ka ng maraming vitamin C. Mm-hmm. O pag mayroon kang sira ang ipin at pananakit.
1: Okay. Doc, another inquiry. Doc, may amebiasis po ako. Ano po ang gamot? I'm Mario, 65 years old.
0: Ah, pag may amebiasis ka, ang dumi mo eh ano eh, may plema tapos may dugo-dugo konti. So isa kind of infection. So pinaka the best pag may amebiasis ka sa alternative medicine, kasi aside from pupunta ka sa doktor, ginagamit namin first aid treatment is activated charcoal.
1: Mm-hmm.
0: Sa Esther Clinic meron 'yan. So activated charcoal, binibigyan din namin ng mga traditional na pang-control lang para hindi ka ma-dehydrate. Ngayon tagkaimito ngayon, maganda yung kaimito sa sa mga nagdudumi-dumi, amebiasis. Oh. Tapos magte-take tayo ng mga herbal na kombinasyon ng tsaa o sambong, pwedeng gamitin 'yan. Yung makabuhay.
1: Mm-hmm.
0: Makabuhay, yan ay kinakatas namin. Sinasapaw sinaing kinakatas tapos yung katas pinapainom. Pero obserbahan niyo lang kung mga bata nagkaroon ng amebiasis, dalhin niyo na sa doktor para hindi ma-dehydrate. Kasi may gamot naman yan, may ginagamit na antibiotic para dyan. Mm-hmm. sa ospital. Pero kung mga medyo adult, hindi naman ganun katindi yung symptom,
1: mm-hmm,
0: yan, pwede nyo itry yung mga alternative remedies. Pero pag bata, hindi ako nag-a-advise na gamitan ng herbal kasi mas mabilis kasi mag-deteriorate, ma-dehydrate ang bata.
1: Mm-hmm. Oo. Yun yung pinaka aagapan nyo, yung dehydration. Mm-hmm. Kasi pag ma-dehydrate na, napakahirap na. Kasi minsan, yung mga medications, even yung mga herbal medications na i-intake nila, hindi na ganun ka,
0: hindi na ganun ka-effective. Kasi pag ikaw ay dehydrated, wala na rin magiging medium of transportation yung mga nutrients like sa herbal medicine. Kasi nga, dehydrated ka. Kaya pag mga ganyan na mga pagdudumi ng tubig ng katawan, kailangan mo talagang dalhin sa ospital or doktor. Usually, IV yan to replenish lang yung electrolytes, yung fluid. Pero may mga cases naman na hindi masyado. Yung amebiasis kasi medyo matindi yan. Kasi may dugo yan, may plema yung dumi.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Okay, another inquiry, Doc. Good afternoon po, Doc. Si Ramil po ito ng Puerto Princesa. Ano po ang magaling na gamot sa sakit ng ngipin? Salamat po. Yun din. Yung kanina na nabanggit ni Doc Algie.
0: Yan na yun.
1: So, sa mga kabayatin, kung meron kayong mahanap dyan na makabuhay, ano bang ibang term yan?
0: Yan,
1: sa inyo.
0: Makabuhay yung alam ko . Mapait yan parang bagin yan.
1: Baging na
0: kaya makabuhay yan, alam mo kung bakit? Kahit yan ay pinutol mo na tapos sakya po, namin binibenta yan, buhay pa rin. Ilang araw na buhay pa rin. Pero maganda talaga kung may katas pa siya. Na-prove ko na yan kasi, alam mo, nung mga panahon, medical missionary tayo sa mga liblib na mga lugar. Pag may mga masasakit ang ngipin, yan talaga yung na-advise ko. Effective talaga siya.
1: Sa Bisaya, ang tawag yan, panyawan.
0: Yeah, panyawan.
1: So, yan. Napakabisa niyan, mga kaibigan. Ha? Pero depende pa rin sa problema sa ngipin po ninyo, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Magandang hapon po. Saan po sa Tagum ang Yes to Health Clinic natin? Saan kali po? Taga dito po ako sa Tagum. Okay, para sa texter po natin na nagtanong about sa Yes to Health Clinic po natin sa Tagum, ang atin pong Yes to Health Clinic, matatagpuan po yan sa second floor, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City. Tapat lang po yan, mga kaibigan, ng SunTrust Capital. So, nandyan po si Doc C. Jane Druda. Pwede po kayong magpa-consulta dyan, magpa-check up, mga kaibigan, para po sa inyo pong mga karamdaman at mabigyan po ng solusyon ang matagal nyo nang iniinda, matagal nang tinitiis-tiis ng mga sakit, mga kaibigan. Ha? At sa iba pa mga Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo po, mga kaibigan, para maka-avail kayo ng mga services na in-offer ng Yes to Health. Ganyan na rin ng ating po mga Yes to Health products at iba pang mga exclusive products na dyan nyo lang po mabibili sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron din po tayo dyan live blood analysis para makikita nyo in real time kung ano yung kondisyon ng inyong pong dugo, mga kaibigan, para maging aware kayo kung anong klase ba ng dugo ang meron kayo, kung yan ba ay healthy pa o baka sakitin na, mga kaibigan, na yun yung nagdudulot ng iba't ibang problema sa ating pangangatawan. Ha?
0: Mm-hmm.
1: So, pwede nga makapagpatingin kayo dyan.
0: Ang tawag namin dyan ay nutritional microscopy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga pattern kasi yan na tinitingnan tayo para malaman natin kung paano natin i-handle ang particular na mga nutritional deficiency ng isang pasyente.
1: Oo.
0: O sa Batangas City naman, meron tayo Radotech. Mm-hmm. O yung Radotech, ito naman na isang device na chine-check yung mga meridian points natin. O yan ay isang makabagong paraan na very simple way to determine kung ano yung weaknesses natin.
1: Mm-hmm.
0: At malalaman mo doon kung ano ang kailangan nating, kumbaga, minsan kasi hindi natin alam kung minsan may symptom, minsan wala.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga bagay sa katawan natin na hindi natin talaga naiintindihan.
1: Oo.
0: So, pag gumamit ng mga ganyang device na commonly ginagamit ng mga naturopath, mm-hmm. makikita natin kung ano yung pinaka-priority natin in terms of nutritional therapy.
1: Yes, oo. So, yan ha. Sa mga kaibigan natin, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic na malapit po dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Paano po, Dok? Pansan ba tayong papaalam sa ating mga avid listeners, baka mayroon ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, aanyayahan na natin sila ano, na bisitahin ang lahat ng Yes to Health Clinic at salamat din sa inyong patuloy na pag-suporta, pagtangkilik sa ating palatuntunan na layunin lang po nito magbigay po sa atin ng mga mumunting sekreto at kaalaman para tayo po ay laging healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Maraming salamat. Ako po si Dok Algie Baclang, inyong bantay kalusugan mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok, at maraming salamat din sa lahat ng mga katropa po natin dyan, mga kabayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Huwag po kalimutan, lagi po sumabay-bay dito sa atin pong programa para makakalap po ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Sa kala po ni Doc Remilito Uy, ang atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic health practitioner. Hanggang sa mga susunod po na kabanata sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katupa, exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
1: Supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulan sa system pain para diri-diritso ang training.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
5: Samsung Gold

0: Moon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz, problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia, kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3.
4: Pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag
5: Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Reddel. Damo ang kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
10: X. XFM.
11: FM.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93, series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Gold, mas pina lahas, pina galing, pina husay, Santo Blas Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Blas Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Blas Gold. Kung kayo po'y may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit.

0: Edition X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Edition X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: symptoms persist.
6: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang

0: Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanan!
1: Happy Thursday, mga pinalangga ko, mga katropa!
0: Color of the day, red. Lucy, ano na ko, April Boy. Nung bata-bata, di nang nalalaro.
1: Kaya, yeah, kuya, yeah, bunem. Ano, kuya?
0: Ay, sa ganika...
1: Akong gibunel. Yeah, bunel.
0: Sagin bunel, huhu! Sagin bunel, huhu! Ay, ikaw, ya.
1: Ano order mo, sir?
0: Isa ganika ladies drink. Kung ko kanina yun.
1: Kailan, wala akong kainom, sir. Wala akong kainom.
0: Ano gusto mo? Beer lang, ay, bira-bira.
1: Hindi, wala akong kainom, ano. Jutay.
0: Ah, okay. Ito, mainom, umay. Siyempre, ano pa niya? Alas 2.22 lang sa ngapuan. Kag siyempre, nga aton nga petsa subong, September 10, 2026. Dira, shoutout na naman. Tara naman nga mga katropa, no? Dira sa aton nga YouTube, no? May harap makita dira, live stream. Pwede-pwede nyo man kamitan awon dira, no? Habang nagapinula ang amon kalawasan. Buhi pa ang hasang.
1: Siyempre, live na live mo kami subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka mo doon nga gusto nga ipa-shoutout, kung may mansari ka mo doon or anniversary, pwede-pwede nyo gidiya mag-greet ang inyo nga mga partner.
0: Exactly, mga necessary, stationary, masari. And syempre, no, XFM 90.3 Bacolod live stream dira sa YouTube, ha? And syempre, nakatuto ka mo dira sa X-Rated. Ka-opening nyo nga Uncle Bobby, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
1: Sexy din yung magpainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Syempre, dira lang sa 103.9 XFM Bacolod! And syempre, pwede-pwede makamukha. Tawag sa ato nga official hotline 0914.

0: 0968-567926 or mas naming atawagan nyo ang 0950-522-2818. Ako na ipindire para mas dasig ninyo matawagan or pwede man ibutan ninyo inyong mga number para kami mismo ang matawag sa inyo.
1: Kuri, kuri, kuri.
2: Kumukuti, kutitap. Andan, andan, andan, andan, andan,
1: andan,
0: mo ka na dapat kung hindi mo balaan ka kanta yung mga sala lyrics. Wala ka dyan daw yung wala ko sa lyrics. Saka bulol ko gani. Katuwa ka ma-stroke, di ka mabulol. Ano ka? Robot? Hindi ko na blawungod sexy din, no? Mabasa na sa mata ko, pero sa pulbi mga juvenile. Tigay mama ko dun. River! Lulayo! Lulayo ka! Lulayo, di ba? Hindi mo gidya yawan kampot do ka katig-a gidya sa
1: grabe.
0: Amo na siyang cost. Amo na siyang cost. Pero mo na ganyan, subong mainom naman ko, nalipatan ko. Rin may mga tablitas naman ko. Wala pa ko yung kamintinan. So, kinagaga pa rin ko sa kutsyo to sa kapipipi, no? Siyempre, kaupod ko naman ang akon ng mga katropa, no? Lost Boys, no? Shoutout sa inyong tarandira. Siyempre, no? Especially, no? Sa akon da nga, hindi lang mga nersa. No, shoutout na din kay katropang mga Lost Boys ko daw, no? Si Bro Combat, Bro Sweetcorn, Bro Julian, Bro Bert, Bro Sis Kichi, Tol Marby, Mauricio Brothers, Bro JR, sino pa? Si Bro Engineer Jobs, kita na kita sa actually subong adlaw dapat kami mapabiktoryas. Subong tayo absent kasi wala akong tutulan, cancel ang ride. Again, postpone ka again, move buwas, no? Shoutout da, no, sa kay Bro Noel, Bro John Thunder, Bro John Ray, kag sa tanan pang members ng Lost Boys, no? Thank you so much sa always nga pagpakape, no? Madamo giging salamat gina sa naglibre sa amon sa Kape Pepe, brother, ha? DPL Lines, no? Kung magsakay ka mo, hindi na akong magsakay sa kulurom kay delikado. Wala pa na insurance. Aryo, kadto ka mo para legit ang masakyan nyo. DPL Lines. Alright. And syempre, no, mga katropa, pwedeng-pwede nyo man ipa-shoutout ang inyong mga friends, lalo na sa mga nag-birthday subong, no? Happy, happy birthday sa inyo, tanan! Mabuhay kayo hanggang buhay ka! Wala, kalahin mo na ang balon mo. Mabuhay ka, biskan mo lang, nagidyo.
1: Last year na lang ako birthday. Next year na, mom. Buka pila ko gidyo ng birthday.
0: No. Kado, what's that? You're so like wet and you're
1: paligo. Wala ko pa pang makeup kasi ko late na ko dito na lang.
0: Pero mas guwapa ka kung wala ka pang makeup. 'Di ba guys, no? Mga tropa, mas guwapa si sexy ko kung wala makeup, no? Gagawa ang pag natural, no? Dumaka do ano na, maka ano na?
1: Makapuno.
0: Ano nito ng pula? Madumangustin ka. Kasi pero dragon fruit
1: purple ang gustin mo.
0: Sala guro ni akong mata. Ano ni man?
1: Ano ka? Bulol ka na, color blind ka pa.
0: Gapula galing ka, kay gapula. Pula. Magbangal ko ng baboy, dapat naman sa lubog ko. Uy, piska-piska ka, unod mo ba? Ah, unod mo ba? Unod.
1: Pero ang guya ko, yasubong niya doon, nabunog niya.
0: Nga, nabunog, dayhaw.
1: Hey, da, kaya bala pagpungko ni Toto, nag-amuri na yung gulpi ulo, yung tapa ni Sakon, sakit-sakit.
0: Hey, gusto yung matubuhan ka, chickbone. Kabala, mga kikada ko, nasa yung mga tubangan, sandi rin naman ta sa uluhan. Diba?
1: Matulo-luha.
0: Sakit-sakit, gina mo, masamamahan ka ng gulpi, oh. Duging sumbag ka na mo, no?
1: Ay, kayo duging buno.
0: Duging gani, ahay. Higit person, ha?
1: Walang tabalos ako sa imuang dako ka to.
0: Patagubon ka to, bigyan mo damo. Walang guwapo pala itong mga mata pa rin maskulado. No? Doon na, no? Napagin pala sa amada pa. Kaya siyempre, no? Shout out mandira sa mga katropa ta sa Good Moto Trading, no? Ramada si Bro Lil, no? Bidonia, our manager. Para madal si Barry Works, no? Ganang nga, ayo naman sa akong Santon Plus Coffee Mix. Gia! Payoon mo ko sa labor, tapos isa ka karton din pangayoon mo. Gia! Gia, gani! Gia! Ang bali sa ako, no? Pagara ka bubla nga duha. Why na ko gobra? Ah, sige, ya! Kakas ka ginaon.
1: Gia!
0: Sari na yung magubra, yaga! Amo na galing ko lang mga screws ang motor, no?
1: Ati nga lang ko liga po, may nahulog isa ako ng nobra screw.
0: Ay!
1: Ito, tigil isa ako ng kulang.
0: Ay! Kulang ako kung wala ka screw. So, siyempre, no? Shout out kay, sa pinaka pinaka Lady of Mercy naman. Queen of Mercy naman, no? No? Si Tol Marvin Rodriguez. Dahil laing akadlaw, Tol ba? And shout out mo na lang kay Galvez Kichi Waneza, no? Shout out na sis watching from Buen Cafe, bro. Ala, ano sila sa Nakarlota, sumong? Sa Buen Cafe ka, ati shout out na galing kay ano ha? Kay Jonaline. Jonaline! Ang pula-pula lipstick ba lang ka daw, pitling mo, duging kagats ang pulo, kabilog subay, nga pala. Di nyo pula sa lipstick ni... Ni ano, di nyo pula, be? Di nyo pula sa lipstick, be? Oh. Pusha red lipstick.
1: Pusha.
0: Hindi mo ko pwede mambal...
1: Pusha pink.
0: Pusha na lang. Pusha ang gala.
1: Wow, perfect. Eh, dami ka red ang lipstick niya. Kaya doon ka wilded.
0: Oh, pag, wow. Ang haging butangan mo ko diman. Sa mga diskuhan kapag, ang haging butangan mo diman. Kag-shoutout man dali rin, no? Kay katropang John Bert Gaspar. Good afternoon sa inyo nga duwa. Pa-shoutout. Watching live from Sityo Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank
1: you! Nagduga nga patamiyaw kay Brian Bustamante. Good PM. Shout out naman sa tanan nga taga Dakudaw, Barangay Vista Alegre. Si Mark Boy, si Michael, kag si Nunoy. Thank you. Thank you!
0: Kaya shout out naman din, no? Ang ato nga katropa nga si Ichin Nagam, Mayong Hapon Mamang and Uncle. Nga dublore mo, no? Hindi pa blur para...
1: Beb! Beb, hindi ko message eh. Ma-poke mo lang ko. I-poke mo lang ko. Isa jaga po. Hindi ko sa message. Gina-poke ko sa ati. And I think
0: to myself. Mind truck, we? Ka-poke po ka na yung kamo. Pwede ko kayo intro. Bali, ako lang ma-poke-poke sa inyo. Sadya na yan, no? Ay, hindi ko lang kabalo. Paano pa? Ano na yung game? Ako lang
1: mapokpok.
0: Okay, pwede ako lang mapokpok.
1: Ano yung magamitan? Magpokpok.
0: Martel Yulets. Martel Yulets. Tarata, Martel Yulets. Dito ka mauupo. Pokpok. Antaba ng utak. Amo na lang naging mataba sa ako. Ng utak na lang. Alright, shout out mo na kay Young Master Julian. Mayroon nga po sa inyo. Dara man siya sa La Carlota. Thank you! Shout out na kay Bro Dennis, ah. Pok-pok lang ta ni Mang. Mapadala ko letter, Mang, nami, nami, ang story, ah. Upadala ka di bala letter, bala, para may Pokemon.
1: Kaya
0: amuri ba ng bayo niya, no? So, gotta catch him all! Pokemon! Pokeballs! Gonna catch him all! Gonna taste them all! Na pokes! Muna, manawisado, mambal ka, tamad ka mo si Lord. Di pa naman ka energy.
1: Oh, may padala din sa
0: ano. Ubusan ka ng energy kay boss. May naman ko.
1: Padala din sa letter mo. Ba't kay Itay Colanta Pokemon?
0: Yan. Sa aning binana ang iyong Pokemon? Pokemon na Android in a Pokemon! Ah! Ay, naku. Okay, tapos na ta. Tama okay na, napakadok. Okay, okay na, seryoso.

0: tabi. Balik ka, ulan sa bunga. Siyempre, alas 2:34 sa nga po na ay dadamin ko nga seryoso. Seryoso ta dapat mag-alaga sa aton nga mga kalawasan. Muna gani nga dapat, kung ginaseryoso ta nga maging healthy kita, siyempre, mag-yes to health kita. Kahit tandaan, ang balgan isang yes to health, para maging healthy, health is wealth, kaya mag-yes to health. Sakto na bala, wala bala. Oh, tama na, Sir Bato. Kita tutod lang, no? Anon mo na ang anis niya anis ni siya nga ginatawag nga observation no kung may Lamborghini ka, let's say just like a child without a home in this world.
1: Grabe ba? English to?
0: Na medyo half sa Spanish. It is level 10 motor. West meaning no. West knowledgeable, exhausted, over motor. Oh, di ba? Wala may nagano sa existence ng imong motor. Biskan ikaw pa may pinakamahal nga motor, no? Biskan 10 XR Kawasaki ka pa kung paglabay mo, ay ka lagi dyan, doon. Hanggang gani.
1: Hindi, pero may ara, gid man na, di ba lang?
0: Pero kung nilabay, kaya simple lang yung motor, pero galing kay tungod ka namin sa mata. Uy, brother!
1: Kape na, kape.
0: Ang ganda ko na ako, isa sa mga Jurassic mo. Tawag ka!
1: Tawag na ako.
0: Nga, nagtawag ka programa ko. Tumawag ka na programa ko, ha? Naka-loudspeaker na! Bastian, San Sebastian ka ba? Rawr! Kalanta ko sa movie nga Jurassic Park. Hindi Jurassic Park, Jurassic Park.
1: Alay, oh! Basa ang ang comment ni paring Felicissimo.
0: Paring Felicissimo. Good afternoon po watching here na IA Terminal 2 departure Pasay City Metro Manila. Haras sa Metro Manila, grabe labot kita kuya. Hi guapa. Wait if naluyag ka sa guapa nga anchor woman or DJ sa radio station. Ano imo himuon on kag nga aman?
1: Ang imuon mo, pakita ka sa akon. Kay base maluyag mo ko sa imo.
0: Hello, bro. Nga po yung mangkutong mo, ma, huwag maluyag. Di kita ko man sa huwag maluyag, aw.
1: Kanto din sa station na pareng Felicissimo, kahit anan ko, bunyagan ko lahat bata ko, kaya para, akong parehay na gilang ta, kaya para pareng.
0: Dahil gimana niya, no? Normal niya, makrush ka ako, kaya damo, gikrush ako niya. Nakakrush ko sila.
1: Balikin pa.
0: Tama na gid nga, no? Boso, no? No, uli na-crush naman sa iyo. Ta.
1: But I like your kapa.
0: Tala, matiyagin tayo. Mo naman, ah.
1: Tandu, ay. Na to.
0: Away na, away ko na kinalawag.
1: Gampang kita. Tapos yung brown ambassador.
0: Away na, away ko na kinalawag.
1: Hindi, pero parang Felicissimo, pwede kagidiya ka kanto sa station. At gusto mo ko makabanding. Oo,
0: madali dala ka lang may super po nga. Manto, sadwa
1: ka na, may chokoy lang na.
0: Sadwa ka Chupaw bi, pizza, pasta, then may drinks pa tabi, then may lemonade. Okay naman, ha? Kagamay nga butang, ha? Kung ka pangaluyag ka ganyan, pwede ba lang ibahatag mo yung trap?
1: Oo, oh, correct.
0: Pwede man lang ganyan, chocolate hili, so ipakalkal
1: mo. Imuon mo ganyan, tanan, madagdag oh, nga panty.
0: Muna blam, balgan nga. Mo. Uy, Inday. Kita mo ng bituon, na ako ng kuwaon para kanimo. Huwag kaya kakuwasan kugmo sa ilong mo, ilabtang pambituon. Mau dede dong. No?

0: Shrek. Yak, the monkey. Nagbalik pa kayo sa liwat.
1: Uy, Inday. Yatag kong tanan, mga gusto. Maakon ka lang. May naglabay balot. Balot! Ay, totoy, pwede ko na kapag... Ay, why na siya balalabot?
2: Oh, baya. Wala gani sila gakrush sa kon. Sila pa ay han, haha, balda.
0: Oh. Dapat makita, o diya, para makrush ka. Diba? Para... Wala mo na bayad ang crush? Damo na ganyan sa disbeton, kalabalintong, crush sila.
2: Alam mo, mamakarek, alam mo, crush kita. Hindi crush ng eroplano, kundi crush ng puso ko. Hindi puso ng saging, kundi puso at damdamin.
0: Tepping mo.
2: Ay, dapat kayo manong Christmas. Ako, brata mo lang tepping. Tapala tapos ay pasawa.
0: Whenever I see girls Botete. And boys, then the lantern stuns the baling. Uy, lapit na naman Christmas. Ah, actually, mga November, kita daraga pagwa sa ato ng mga na, mga days, no?
2: What if mga rolling tadi, no? Sa ato nga live.
0: Simban lang din na bingi balong. Simban na lang dak o katalong.
2: Hindi mga rolling kami daywa ka tropa kung gusto niyo mag-request kanta kantahon namon nga duwa pero a cappella lang.
0: Mm. Natabala alas 40 na wala po Enders sa kabulo. Alas 40 na sa kapo no. Speaking of alas 40 na sa kapo, dapat everyday kita no katumar sa aton nga ultimate trio. Ini nga ito ng Ultimate Trio, mga katrapay sa ini sa mga pinakapaborito na ito ni Imnon every single day kay nga aman. Kung gusto nyo maging energetic pa rin sa amo, no? Kay edad ako 41, pero ang akon nga batasan 21. No, Sunsen Plus Gold ang kapanguna sa ato nga Ultimate Trio. May mangustin ini nga antioxidant para mas makakasantaran yung mga toxic sa aton karawasan. Kagmiara ini sang ampalaya, nga ampalaya naman, mapait lang pero manami ang intention sa aton karawasan. Buligan kita magpa-lower down sa aton kolesterol, kag mag-regulate sa aton nga mga blood sugar. May malunggay man ini, no, nga rich in vitamins and minerals, kag garlic. Garlic nga anti-inflammatory, kag ang garlic ang gapakupo sa tanan yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan and anti-cancer mga katropa. Plus gidugangan pagid sang spirulina para mas madamo pagid ang protina sa aton body. Continues right or wrong. When I play this birthday song I learn from you. Vitamin

0: Gihimo ta kan pagitsang virgin coconut oil kag malunggay oil para mas suabi paged ang aton nga mga soft gel capsule. Bagay na bagay gini sa tanan yung mga nagapulaw, sa mga hindi mainitan, na binaginsubo nga maulano ng panahon, kag tani buwas, sunny weather na ged. Kay buwas siya, matayo naging kami rain or shine. Awa na nga ito nga Sunshine Plus Gold Premium D3, kag sexy D, dugangi.
1: Yes, ang ikatatlo ito nga produkto amo ang Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Syempre, naga paligon man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas, taba, tuksa, sipon, ubo, kag iban pa nga balati, especially subo nga daw ka, ano, naging sumungsang tiyempo, ano, nagaulan-ulan na, kag pagkadugay-dugay, mainit na naman siya. So, kung gusto mo yung protektado, yung permiing imo nga lawas, o sa mga bata, umanda, mapananay, mapalola man, o lolo man, pwedeng-pwedeng gito yung magtumarsang aton nga Santan Vitamin C, C, C, C, C. Kag syempre mga katropa, may ari pag itinisang anti-inflammatory effect nga makabulig magpabuhin sang imuhubag o kon inflammation sa lawas. Kag kung gusto mo pagid nga magdugang pagid ang imo nga glowing or maghealthy ang imo nga skin, pwedeng-pwede mo mani nga inumon.
0: Pwedeng pwedeng AIDS! And syempre mga katropa, nga ito ng mga produkto, mabakal nyo gindi ni sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo magkatuan ang aton nga Yes to Health to Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kagdugag nga shoutout nino kay Rafi Escanar. Escanar, no? Thank you so much, Sir Rafi, no? Sa pag-invite sa mo na maging judge and to serenade your bongga nanay and Zumba there sa Tabunan, Bago City. Shoutout as well sa mga Di Kenya family, kay Makmak. Thank you so much sa patigayon. And later on, no, abangan nyo, arak ko, upod ang akong banda, nga Six Strings at Touch Band sa Chateau Alfresco, 8:30 p.m. later on.
1: Today na nga na yung Chateau, ganun.
0: Ang Chateau, wala na sa may kilid stowaway.
1: Ah, muna nag-issue sa doon, kaya dami ka tutu.
0: Yeah.
1: Mga katropa, ang aton mga produkto, kung tamarang ka naman niya magkanto sa butika, pwedeng-pwede mo gadya mo order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
0: Siyempre, BFAD approved and halal certified ang aton ng mga produkto. Amo na ganyan, pwedeng-pwede gini-imnon sa aton ng mga kauturan ng Muslim. Alright, alas 2:46 na sa ngapon. Mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika kaysa amon pagbalik ni Sexy D. Magkabasa naman kita sang sulat kaging panalang sa iya sa aton nga katropa. Aton ini himay-himay yun. Kaga, we have to learn something from out of that story ha, nga ging panalang sa aton. Naman na gani, pwede giga mo ka-comment sa inyo nga mga tawag din inyo nga mga sulat, no? Inyo mga opinion, ibutang nyo lang din, no? I-comment sa ato na XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman mabatian naman, okay? Magabalik ang inyo nga X-rated. Kaupo din inyo Uncle Bob and Sexy D sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: X-rated.

0: FM.
1: If ang problema nimo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
3: Santon Plus Gold.
2: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
3: Santon Plus Gold.
1: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang functions ng aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
3: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santhon vitamin C.
1: Mm.
2: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilasan nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
3: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
3: Santhon Plus Gold.
1: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini ma-enhance pag pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix may balunggay, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
2: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng wala na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
1: Oo.
2: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen, na ni mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw, mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangosteen ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. No?
2: Makabulig, Sir Josil.

0: Well, kapin pa tindi magid naton manager bisan no na to ka discuss diri Sir Josil nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Tao.
0: Kamo na kinunglanon sang lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sang kalibutan Sir Josil.
1: Mm.
0: Adlaw dito gabi diri mo. Ti gabi igid sila sa nima trabaho.
2: Premium D3 coffee mix.
0: Oh, that's why ginahimo sang iban sina naga supply sila sa ni o naga balon sila sa ni prepare sila sa ni sang coffee para nga stay awake sila sa ni sa gabi samtang sila nagaobra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti may malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
0: Kagting isa nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sini, Sir Josil, sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, afektado man ang imo sini nga pagtulog. Diba si sabagton, Sir Josil, ang santhon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to, sa nga Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secrets of Health. XFM 103.9 Santol Plus Gold.
3: Ito nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno

0: nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo,
4: iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one
3: sa presyong magkaan.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
8: X-rated on X-FM.

0: And we're back! Alas 3:04 na sa ngapon. Kagining oras ginatulong sa inyo sang ako ng gag-aton. Paborito nga kape, no? Gina-shoutout gini nga kape. Kay, oh, sa subong yo, may bilin pa na yo. Kay gina, save the best for last, diba? Siyempre nga, paborito ko ba ang aton nga Sunton Plus Coffee Mix? Kay ang aton nga Sunton Plus Coffee Mix, mga katropa nga himo sang Yes to Wealth Incorporated, may ara iniya sang mangustin, may moringa kag may soya powder para mas suabi pagi diyang sabor. In other words, nagkape ka na, healthy ka pa! Non-caffeinated, amo nang hindi ka magpalpitate, kag hindi ka gid maasid. Isa sa mga gusto ko pag-inis sa ini nga klase sang kape, kay nagabulig ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So if I were you, mag Sunton Plus Coffee Mix na kamu! Para rhyme, ano ka ba? Kadlawa!
1: Huwag nga na pag-insang isa ka suplemento nga paborito ko. Kagpara man sa mga kalalakihan amo ang turbo. Ay, kita na ano da. Siyempre, kung nagapalay-palay niya ang inyo ang mga

libido. Ang turbo mga katrapagawa sa maka at clavawa sa mga natural ng herbs. Ingredients. Ma-intense. Ang libido sa mga kalalakihan. Ano pa ginahulat mo? Siyempre, 30 minutes. Antis ka mo mag-chuk-chukan. Sa turbo, wagas ang

0: Manta, na Manta. And syempre na mga katropa, BFAD approved, kagalar certified ang aton nga mga produkto. Pwede-pwede ni sa mga mas planta mga brothers. At syempre na dugang at tamyaw sa aton nga mga katropa diri nga naga pamati diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Ara diri si katropang Rafi Escanir, no? Thank you, boss. Kita kits ta sa Saturday, oh. Kita na ita kita dira, no? Sa inyo lugar sa Tabunan, kaya ma-practice kami da. Pagsa ako nga banda nga 6-string sa touch band, no? Ari man diri si Jelwin Good PM Uncle Bob and Sexy D. Mascara Festival na di sa Bacolod, sa Dason nga bulan. Pwede maka-request ang kanta ni Christopher Cross, ang title Arthur's Theme, The Best That You Can Do. The best that you can do is fall in love. Kau damo ka pa entrada, ma-request ka lang yun lang. Once in your life been a founder, not in the night, been a button, they don't die on the map. Downtown. Muna sa mo.
1: Lupus is wala.
0: Downtown New York City. And I'm crazy.
1: Money is in. Nagdala ka patamiyaw, ari diri siya, Ma'am Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sir Bob, and Ma'am Sexy D. Mayong hapon man, Ma'am. Kagari man diri ang miga kuman nga gupagwapa. Uy. Nga si Romaline Gonzaga Plotenia. Kagwapa, gid ka miga ko, abal.
0: Bayan taon tabi, ano?
1: Wala ka nagwapuan kayang call, Bob.
0: Mayong yung ben daw.
1: No, Ma'am.
0: I'm down on bended knees. Bakod niya, kay gaben na siya daw. Ay, ha, X-rated, medyo ano kami de. So, hindi lang takay kung magpaka-formal kami. Ito, isla naman, ala naman. Diba mo na, di ka siya. Wala ka ba, Susan? X-rated. Sige, take ka muna.
1: Magabas ako nga.
0: Isla na lang yung ala.
1: Wala ka ba, Susan? Kuno nga ito.
0: Ito, isla na lang yung ano, merciful. Wala muna na, merciful segment.
1: Ex-convict.
0: Diba? Grabe naman yung mudo. Ito, matatapos ko tatuwa doon ka. It reminds me of how it reminds you. Ari man din ang bal ni Allen Talde. Don't share and like. At tapos, Sir Bob and Sexy D, no? Wala maayo signal, Sir Bob and Sexy D. Oh, I'm real sorry to hear that. But thank you so much, ha? Thank you! Kagi na shout out ko din, no? Magka-celebrate some birthday niya tomorrow. Ang bata ni Sarge, no? Si Joaquin Laguyo. Happy, happy birthday, Tuto! May you have birthdays to come, ha? And hindi magpasaway kay Mama kag Papa. Thank you. And of course, no, shout out din ano kay sa tropa naman to, si bro Jun De Los Santos, no? Sa CJC Construction. Contractor, tiwai kita da. Thank you. Ako na lang motor mo. Di ba yara? Ami transaksyon nga, di ba? Mati, basi magka-motor si Nureda. Thank you! At ako na lang. Kontraktor, di ko ay manta. CJC, guys, ha? Construction, guys. Kung gusto nyo magpa-kontrata, no? Nga legit nga contractor. And at the same time, no? Badasig ang servisyo. Kagabalugi ka mo nga. Sulit ang ibayad nyo. Sea construction. Ano mo naman yung kasama? Pa-construct ka ba? Hoy! Wari man din, no? Kapian sa Pauan! Shout out sa mga amigo sa Kapian sa Pauan, no? Manamit kitang ilang manok as in Bisaya, wala siya ag-English. Manamit fresh na fresh, guys, ha. Kung wala pa kamong kakadto, guys, sa ginatawag nila nga mga katropa dira sa Barangay Granada, no? Sa Kapian sa Pauan, Pueso Bung pa lang, kadtuan nyo na. Kay ka very fresh ang ilang mixed vegetables. What I mean by mixed vegetables, wala isang mantika, wala isang tanan, ano, ginsteam lang yung okra, talbos ang kamote, kamatis, itlog nga pula ng daing, mga ugabong. Ano? Yan naman. May mga pipino kay kanami kadto anyo. Sa dire lang niya na ipwede niyo na siya i-Google no. Dire lang sa may Barangay Granada, kanami isang dalan and then puro na pauan and then may mga tulugan as in panghinan kalaga pagkatapos mo kaon. nami ka lugar niya ang balik sa inyo. Pwede niyo ma-search sa Facebook guys ha. Nataon niyo kung ano ang kapihan sa Pauan. Shoutout sa mga tropa, tadra, no, ang mga tag-iya. Hindi sila gusto mong pa-shoutout mo. Si shoutout ko lang daw si tag-iya. Pre, shoutout lang na bro ha. Kay papa mo, kay mama mo nga nag-atipanid sa amo, no? Thank you so much, God. Nami.
1: Walang nalapod.
0: Ay, nami. Kaya as in, nami. Ano, nagkakapabati?
1: Nagkakapod na lang ang kulang.
0: Guys, kapagad sa kunupod sa pau, ano? Te, i-ride nyo na sa? Mapitbox ako galisin mo.
1: hindi na kayo mabasa naman ang mic karon.
0: Nakabaho. Uy, alas 3:30 na. Wala pag hindi ang Japon niya ka. Kabasa sa sulat. Ayang bot sa A-Music CD. Alright, Arena, magabasa kita sa sulat. Hindi pa dala sa ato sa katulong ng katropa. Let's go!
1: Mayari naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sam tamad maligo si Mrs.
0: Baho.
1: Dear Sexedia, feeling ko gid sang una nga kaswerte gid sa akon sa girlfriend ko. Matahom, matinlo, kag maayo mag-asikaso. Pero subong kasado na kami, nadiskubre ko nga nahadlok gali siya sa tubig. Hindi siya gusto maligo adlaw-adlaw sa Sexedia. Kag ang iya nga ginahambal sa akon nga magpanibin lang daw siya or magpanarapo, okay na. Hindi kinahanglan pa nga hambalon siya tani Sexedia or kumbinsihon siya mo. Kapila na ako magpabati sa iya kag gusto ko man tani nga lambingon siya. Pero ginapilit ko na lang. Bisan ano pa ang akon ihambal, do wala gid siya gapamati Sexedia. Gani, na turn off na gid ako. Bisan matahong pa siya kag duwa na katuig kami nga kasado. Kisa, ginapilit ko na lang ang akon kaugalingon nga matulog kaysa ihatag ko ang lambing nga gusto niya. Ano palang dapat ko nga himuon para makumbinsi ko siya maligo? Sexedia. Sa liwat, ako gali si Dan, kag madamo gid nga salamat. Kagamuniin iya nga istorya.
0: Di ko kayang tanggapin.
1: Ay, palanggari ka na.
0: Ginapadala ko na lang sa kantagal actually.
1: Ang ano palang
0: ba? Ang naming ko lang lyrics. Di ko kayang tanggapin ang palugot mo lapit sa apin. Wala. Hambal ko. Ang kabaho uga, no? Ito kabaho uga, gadya, dari sa nga area, no?
1: Wala pa lang ka, wala pa bala ako kapali.
0: Ay, hindi, what I mean, hindi pero... ikaw. Wala, kuya, ginungod nga ikaw, pero ikaw na, namin ko, may nagalabay, gadya, may nagabaligya uga, kabaho.
1: Pero, nag-wipes na lang ko karon or small sibin na lang ko guro pa lang ka.
0: Wipes? Sibin?
1: Yes.
0: Liit? Talaga, may pamangkot ako, Blanga. Nga, ay, may lahi ka mga kanding? Or, ano yung kubla?
1: Bakit kami kanding sa among tulugar?
0: Tuod. Di-end na, di-end.
1: Oo.
0: about? Di kong... Good.

0: pero hindi ko kay Jafilia ang every piece with sang aton nga faucet.
1: Every breath you take, every breath I make.
0: No,
1: bali na bauan kasi ang tubig mo nang wala ka kapaligo. Kapalo bala ikaw?
0: Ginatugnawan lang siguro.
1: Sa matutuod lang, grabe ko ka-proud sa ako ng mga amigo. Natikal tagig ka, no? Isa ko ka-swerte nga lalaki kina nakakita ako sa babae, nakapag pangasawa ako sa babae. Unod

0: naging kita na nga Mrs. and Mr. Pero nga ah, wala ka nagapaligo. Anong may ara?
1: Palangga ka balo ko, palangga mo makugya po ang biskan amo ko ni, di ba? Lagi ni naman yung kinanlan, kadya nga maligo, git ko ah, katiya.
0: Hindi kinanlan? Kinanlan, ina, inatawagin ng hygiene. Kinanlan mo na bilang babae. Wae mo niya, amo niya gagawa amo. Inyo rasa sulod. Amo niya puro pulbusel. Ang sobrang kapulbos, syempre tuhon mo na lang yung crispy.
1: Ma, hindi mo na ko love palang gaaw. Kaya walang huwag kapalit.
0: It does not mean I don't love you anymore. Kundi ginatuduan ikaw nga maging limpiada nga babae. Bala mo pagambal mo babae, nakaangot na dapat sa inyo. Wala sang damerk. Kagdamerk.
1: Palangga, may harap mo na friend ka, Koreana. Wala mo to sa kapaligo, pero okay man lang sayang, habi ha.
0: Ako na ganyan, Doko Ring. Ako ha? Kaagi man ko sa una, Koreana, nga mega. Story, alam niya. Ang buhok, may mga balahibo. Itong,
1: ang buhok, may mga balahibo? Ano man?
0: Ang buhok. Ang ilok. Ang ilok!

0: kung gusto mo nga to parang ta kagabi-gabi, kag mahimo ta ang dapat nga ginahimo sa mag-asawa, paligo ka man. Kapila ko sa pili, di ba sulod mo kilikaw likaw sa ini, kung sulod ikaw. So, nakapos mo lang siya sugoon. Kami, go inside. Nasubong hindi. Nantawa subong, tiko siya. Wala ka nalawin siya, gamo ni siya, oh. Kintry ko siya magpatadlong, pero nag-amo naman na siya. Te,
1: sayang. Titi ka sa titi isang tiki. Titi ka sa titi isang tiki.
0: Butiki, saki siya mo. Sayang lang ang imong figure kung hindi na mapuslan sa imong bana. Muna gani nga, dapat ginalugudan mo na, ginapaliguan mo sa gatas. Ay, wala kang kamahal ka sa buong. Ano lang, normal lang nga tubig. Tapos ginahabunan mo sa clear skin ng imong panit para glow. Duga glow in the dark ikaw. Para kung mag-burn out tapos na ka makita. Yung isa mag-burn out.
1: Okay, nilang ko battery.
0: Yung isa mag-burn out, ipon mo lang lupad-lupad. Abi ko tamaho. Tapos, maggamit ka sang Santon Herbal Soap para suwabi pagidya ang imo nga panit. Tinga hindi ka hao. Anong gusto mo niya ibutang sa imo?
1: Eh, masiling hindi ko. Amo na nibig na andan ko since ang dalaga pa ko.
0: Ano may makinaris to pa? Ara ka sa machine shop? So sang dalaga ka pero hindi na sang dugdug biyana ita kalimpiada sa imo dugay-dugay ka lumpat sa swimming pool.
1: Amo na sala mo kay gipakaslan mo kung wala mo kung gingkalatis.
0: Gingkalatis ta ka. Gingkalatis ta ka dala karate. Nga dala ko kamatis, kalatis. Napakadlaw mo man ko ba? Maayo ka magsunog sa akong nga bulols. Pero ang himong mas, grabe. Diin ka nakakita nga kamatis nga gapangkarati, kalatis. Hindi tagi kaya pwede ikalatis. Kay ikaguba ko gid na.
1: Kilatis.
0: Ah, kilatis. Kilat kag kamatis. Kilatis. Amo sige na tawag ako makilatan ka, tiis ka. Pero sige lang. Actually, ging kilatis ta na ka. Bawat anggulo, bawat buho. Oh, buho. Nakita ko na, ging kilatis ko. Hamot gidya, pero subong din di. Basi nagabusong ikaw. Amo na nga tamaran ka.
1: Paano mo nabalaan kay pila

0: kay na busong ko si Toto, kapat ko maligo sa isa ka.
1: At ikaw naging yung pinakagrabe, apat ko siya.
0: Hindi kaya kali, kung nagabusong
1: wala ka sa lula ko. Ang lula ko, yaka lima maligo sa isa ka daw. Kila bandira siya sa suba. Lima klinti, ha?
0: Ay, permiso, basay.
1: O, lima klinti, ha? May bato pa yung lula mo? May naman guro?
0: Wala kay si lula ko, ya. Kaysa lang ito yung maligo, eh. Pero nagabayo-bayo. Kasi isang tube na bla, ano ng tube.
1: Oy, tubeless? Oh. Na may ano, silan? Ano ka guma? Hindi, huwag ka shoutout. Dugang galing ka shoutout din, no? Kay katropang Jessica Gonzalez. Mayo nga po ng Cold Bob and Sexy D. Ariman din siya katropang Melanie Martisano. Good afternoon ng Cold Bob. Kag Sexy D. Arin lang ko di. Sa amon lugar. Kapamati sa Sitio Lapak. Dol-dol Barangay Robles La Castellana. Salamat, Ged. Ay ka man nakakadula sa inyong lugar. Ara, agin man nila firme. Shoutout sa taran yung mga taga La Castellana. Alright, at the same time, no, it's alas 3.27 na, madamo gingin sila. Sino gingin ang ngalan sa nga itong katropa ka nag-send siya nga sulat?
0: Si Dan.
1: Dan? Si Dan? Auto?
0: I'm Dan.
1: Shout out to si Dan.
0: Sir Dan.
1: As shout out to katropang Sir Dan, no. Madamo salamat sa imo nga gimpadala nga sulat. Mamati kita rin sa malipot nga painumdom, kagmusika, no. Kasi atong pagbalik, mag-a-advise ang inyo nga Sexy D. Drill lang syempre sa X-Rated. Kaupanin nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Wed.
0: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipata.
1: Syempre drill lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
1: We'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X-Rated on X-FM.

0: And we're back! Siyempre, ang oras subong, alas 3:38 na sang hapon. Kagining oras, gradulong sa inyo, sang aton nga paborito. Ang paborito ta nga suplemento pag-abot sa aton ng mga beautiful eyes.
1: Wow, ka-perfect!
0: Perfect na perfect gid sa aton ng mga mata. Halungan tagid, no? Kay importante gid ang mata sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Hindi ta nakita, guwapa. Ay, sorry. Hindi na ito makita ang aton nga mga kinatrabaho. Kamunagani nga, samtang wala pa nahulog sa seryoso nga balatian like katarata, pterygium, or glaucoma, subong pa lang, no? Halungan ta. Ining nga mga problema sa mata, dala ini sa mga radiations ang cellphone, gadgets, PC, laptop, tablets, no? So, or kisa, direct hit sang sun, no? Kamunagani nga, dapat kumpleto kita sa vitamina sang aton nga Vision X Plus, miyara ina sang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga para gid sa aton mga precious eyes. Ano pang inaulat nyo? Bakla nyo na sa malapit nga butika sa inyo. Himo inis sang Yes to Health Incorporated. Amuna nga, makasigurado ka nga legit and effective ang aton nga mga suplemento.
1: Gamanta pag-iit sang Santan Herbal Oil. Kung nagkapalanakit-nakit na dayang imong kaugat-ugatan o kung kalawasan, pwedeng-pwede mo gidiya banyo san sang Santan Herbal Oil. Dutay lang gid nga pag butang sa imo ang mga katulan-tulanan kung may mga stiff neck ka or nagkapalanakit ng imo nga likod, imo nga unto pwedeng-pwede man or imo nga ulo pwede man giyapon. Kag kung ginakagat ka sa mga lamok or mayara ka mga insects bite, pwedeng-pwede mo gid niya mabutang niya or mga minor rashes, pwedeng-pwede man. Kag ang pinakanami sa aton sa aton herbal oil, mga katropa ka, pwedeng-pwede gid sa aton mga kabataan nga may mga kuto or lice. Pwedeng-pwede mo gid mabutang sa ilang nga ulo para at least maganhaga ng ilang mga kuto.
0: Exactly! Muna ko ng para mo ga lice, isang aton herbal oil. Ang taba ng utak. Ako na gano'y mga katropa. Try me God love. Seryoso din. Sige, kaya niya ni sexy niya. Pati ito yun. Sana'y God love. Ako, seryoso. Kagot ka, got ka, got. Ang ilong ka. Tapos mo'y pinasama. Ito gandar nga guba ka sa lakyan.
1: Hindi ko siya kaya.
0: Hindi mo kaya. Dapat artista ka muna dapat. Sige, babe. Ladies and gentlemen. Mara naman mga chino man siya. Hindi ka glipi. Hindi mo ka-artista. Ya kay kumang balbi ka ron na si...
1: Hindi lang yun naman. Ya kung artista.
0: Si siya na gani. Ang kapahibi na gani. Si Diaz.
1: Hindi naman ka-dlaw. Si
0: Ogi. Ogi Diaz. No. Hindi mo muna Ogi Alcacid mo. Ambal ka na lang mula, Ogi Domingo.
1: Pag sinabi kong smile.
0: Ay!
1: Hindi ako hampak pa sila.
0: Hampak pa sa dyaryo, no? Di ba? Pero siyempre, kanay alas kay alas 3:42 na i-advise na si, sino to? Si Nads? Sino ang ala niya? Katropang sir, ano to? Dula mo! Si Katropang Dan, kung nagkapamati ka, arina ang imong nga advice sa din kay Sexy D.
1: So, ma-advise ko lang sa aton nga Katropang Dan, may haragin na iya mga tao nga adlok sa tupin, kagisa na ang imong nga asawa. Hindi na sila yung mahilig, maligo, or basi natungawan sila. Lalo na kay subungan nag-inulan, lalo na may lakot nila.
0: Gremlins ka, guro. Ganda mo, sa.
1: Pero i-try mo, katropang dan.
2: Wapa!
1: Updan siya may paligo. Para...
0: Ito ko na ako nalang mo.
1: Mas exciting. Di ba? Isa kami ng mga babae. Isa kulang malang kami sa ano. Pero di ko magpati nga. Ano ah, nga. Hindi mo na siya kaya pa baso or papaliguon. Kaga istoryahan lang siya, pwede man nga sa mga friends ya, istoryahan mo mga friends ya nga taga inyo man binaton gentle reminder ang ako ni Mrs. B nga, or buligin nyo man ko nga matagaan man siya be advisor base pa lang sa ila mamati kung di sa imo mamati. Kaga mayara bikis abi nga kami nga mga bay takan nga kami yung mamati sa mga ano yung mga partner ya mas namian pa kami niya nga ginambala kami sa ibang tao. Hindi pa, hindi pa kami naaya ka-realize, pintas nga hindi niya magambalang ibang nga tao. Ya, kahit di, syempre kasalig kami bilang nga partner ka na, mundo ka okay man lang. Ah, bato niyo mang kunigya po, nabis ka na, no, pa kunigya mo niya mo to. Diba? Pero ti, kaya imo, to ka problema, nagit niya kati pag-abot sa inyo nga intimacy, or inyo nga mga pag-make love na nga duwa, apektado na tungod nga wala siya kapaligo. Mas mayo nga, prakahon mo na lang siya nga amunin mo to nga pwede basic pwede pa man lang bakli siya mga pampagwapa daka papahamot sa kilid-kilid da or Watson pwede pwede mo gina siya nga iyan nun or amun na pinaka the best pre updan mo siya paliko
0: sana on update ko be update niyo kung musay
1: mamasay
0: ako ba kadlaw ko yung galalawas kaya naway ko ano naman
1: ano mo na wala kayo
0: kadlaw ha kadlaw kayo kadlaw kayo lubo dito yun yun
1: hindi pero tika ikaw lalaki ka
0: okay sige
1: na-experience ka na ng ego na wala kapaligo
0: wala kapaligo
1: or nagkilala ka
0: may nga wala kapaligo ang babae paon na kaya lamak ayya mulang din niya daw yun yung alakita siya. Sa totoo lang, dako niya nga ka-turn of fun sa amo, no? Nga mga
1: lalaki
0: no? Ang pag hindi pagpaligo sa isang kababae. Kibangod, in history,
1: Ay kasi,
0: ang babae, ginapaliguan gina-always ang lalaki. Tama na sa mga times ang hari. Sapnot pala na. Sapnot?
1: Panapnot? Ano? Panapnot? Sa panapnot?
0: Ano? Sapnot nga naman? Panapnot? Ano na?
1: Ayaw, alam mo na.
0: Panapnot? Ano nga naman? Hambal bala! Ano gani? Panapton? O. Oh. Or tela? O, oh, sapnot?
1: Hindi pala sapnot gito yan.
0: Garagak. Ay, sakit! Mga mga tela na kinapuga na nila sa ano. Pos,
1: pasador. Mga pasador.
0: Op, ang itlog.
1: Pasador to?
0: Ang itlog, pwede. Ay, sorry.
1: Mga pasador.
0: O, daw mo na wala doon servidora, no? Gina-serve ganila. May kaon pa ng grapes.
1: Ah.
0: Mga king ka pala sa una, no? Mga...
1: Oh, king koy. Yung,
0: na ano nila, tapos uli. Oh, lino now. Okay, sabihin ko di. Okay, diri pa na yun. Dibla. Ay, no. Pero, syempre, it's part of the hygienic. Kamu ba yung mga babae, you need at more than we as lalaki. Pero, again, parehas lang man na. We have to maintain the proper hygiene. Kay, kamu man ang mabalatian sa pilakadlaw. Diba? Abi mo lang, simple nga hindi pagpaligo. Gakos na siya sa balatian. Arikis. Korimakong. Korimakong ang bako kang nagkorekong.
1: Bon.
0: Ebony. Ivory.
1: MPE. Ha? MPE.
0: Ano naman na MPE? What's that? Ano siya sa ice cream ng mga ano ginakawa mo na anong tawag
1: din? Sprinkles.
0: Ando mga bilog-bilog na blano na sa ganina. Pinipig.
1: Parang pinipig. Yung pinimagin na kagat-kagat ko. Ang ganamit kagaras. Ano kayo ka diba naka-experience?
0: Kaya mo na sa ganambal mo nga doon. Ikaw na kayo experience ka. Ano sa impine? Sambuni?
1: Kasakit si mo magambal ah. Kadama. Ang babae na wala kapaligo.
0: Uwa ka. actually no, hindi man sa ano, may mga babae pag diyan gani nga, uga paligo sila, pero do ka smelly gid sang ano nila.
1: Yes, so sa hygiene.
0: There's hindi there's balatian gali amo na kilala
1: pa. Mga ang mga may mga picos bala kay kisa, may mga oh, syempre wala ga mera na kisa mga irregular menstruation. Oh, oh.
0: Kalain gali na ka lang to, so dapat gali limpyuhan na siya.
1: Kisa ko ay kakapanin maha.
0: Wala man. Pambala sila karon niya sa radyo yang ano nga ginasimutan na gali niyang call bab. Kung hindi man ha. Pero niya raya distansya lang mag-gip lang sa ngangin niya ga.
1: Aka experience ganun na.
0: Oo, may mga masang college bila na
1: Mondays. Direk. Days.
0: Wala, ka wala, wala, wala. Wala man. Oy man. Amot man na. Mamot na, mamot.
1: Sa college ka.
0: Yung, di ba, mga palda.
1: Pero kag-experience na ko na bala babae nga muna.
0: No, kala, ino.
1: Girl, gapila siya sa mo.
0: Huwag siya kinambala, huwag nakatapa ka tayo dahil.
1: Mabayad siya, mabayad. Ako bala, bugo kasi, ano niya, bulalo, bala ha.
0: Oo, do.
1: Hindi mo yung yan, bala nga.
0: Dubula ko nga.
1: Di ba? Di ba? Iyan ka ba?
0: Sorry, Ana, ito din ang makakal sa bagay. Kaya nga, ang ato nga topic mo. Pero again, na kauluya, mas nami yung makilala ka bilang babae nga hamot kaysa sa kaya nga dra na ma-turn off ang isa ka lalaki kaya mambalgi dyan nga hindi mo gani kaya limpiyan ko galingon mo ang balay pa yan di ba? Et reflex sa mga nagambalgi ni daddy nga nagtatakit sa akin ako honestly may gadiodurant ko ya pero seldom niya makapanimaw or kumbaga it's part of my weakness yung mapanimawaan mo kaya nga may anghit or something because ang bali daddy sang daddy ko nga that's your biggest responsibility mo. If you wanna clean something in your life, you have to start it with your own body. Eh kung limpyado mo sa kalalaki, ga-reflect ina ang kanamit. Una, so, kahat. So, na yama sa call center time ko pa, kay TL ko, maglabay ko na sa mga agent ko. Alright, so may mga ano, bunigang ko na si may maduko ko ano, TL, kamot sa iwan. TL, ano yung mga ba, ano yung mga, ano, nga pamot, kay Kisari.
1: Pero para, ako yung kilala, lalaki, kisa, wala ka paligo, yung duty lang
0: yun. Miyamo niyo. Ako na, kaano si Mwaw? Pero nakapanimaw ka nga ba, o? Hindi, ikaw yung magiging ano, no? Ako, ano ko yan, sabungay naman ko naligo. Pero, at least hindi ko yung baho. Honest to goodness. Hindi kayo bala mo, ikaw mo na makanong, pero kung siyempre ko fail ko yung adoka baho, so kaya tikagabi lang man ko nagtukar, tikapoy, tibula ko na yung agapanibin niya, magtapos tukar kay, ga-drums kaya nga daan mo, ti. Budlay.
1: Upas mo, ako.
0: Upas mo din niya. Mga musikiro, normal
1: eh. Nagtukar ko, tukar talikid sa buklod. Pagka boss na ng duty ko to sa cash jail, wala uligo iya.
0: Kaya ka budlay nga anaron mo nga gainit palawas mo, tos kistinge bilang isa katambutso bilang ang gaso-aso
1: bilang sa mo yung mga babae may benefits na isa mo
0: oh, yung
1: hair kung di kami bilang maligo kay gagawa ng mga natural oils oh, sa mga hair ta
0: namin niya hindi ka mo maligo ah. Actually ang shampoo ganun hindi na-advisable ng everyday every other day guro pwede pa
1: correct pero kaya doon kakatol mangyap pong kaulo mo
0: oh, kung hindi ka mag-shampoo oh, kung hindi ka maligo gagagakugan gagakugan diba yung mga kugan
1: kung gano'n mo ko,
0: amali. Isa ka mo ko na, alam ko may mga kugan, oh. Kagalaing nga dyan lang to, eh, no. Paano ka nakaroon nga, pero sa bagay, ga-depende na bala, kay iban ka masakit man niya kung masubrahan ka ligo mo. Labi na gid ko sa lugar nga mga mundiin, delikado sang ilang weather kay cold-cold katama mo. Amo na galing nga rason nga wais lang may kapaligo.
1: Kaya ka tumnaw sila. Wala ka mula na kapaligo pero wala gina masakit.
0: Kakadula man sila ah. Kailan na bilin sila. Kaya I believe ya nga basta human being ka, you have to take care of yourself. No, because health is wealth.
1: Kaya mag-yes to health. Thank you!
0: Biskan buang or ano kapaya as long as you have what we call the body, no? Di ginikaya sa isang kalawas siya ang mikrobyo, ang tanan-tanan. Mambal ka, eh, rason mo in a very balingag na rason. Ang buong gano'n, huwag ka masakit niyo. No, ibuang ka. Sa idol mo buang, yung papabong buang. di ba? So you have to put it on your mind, no, or to yourself na that's obligation. It's your responsibility. Yourself is your responsibility. Hindi lang kay hygiene, ha? Proper grooming, no? Paano ka mamayo? Kadala na sa imo mo. No, di ba? Amo na ako nako, gambal sila may mga iban nga banda nga nakabati ko. Tukar kaga short kay mo ya. Salamat bal ko sila labot mo. Kung may dako ka nga bag sa kabuhi, kung ikaw ka bakal bugas kaga sudan, ti mapati ko si mo. Pero kung never ka nagbukal bugas, hindi kong pati si mo. Amo na yung role sa ngakon kabuhi ya. Kung wala ka ambag sa kabuhi ko, your word does not matter to me. Your opinion is nothing. Pero kung ginikanan ta kang nagpakaon, nagabuhi, love ones kita or anyone sa kabuhi ko nga ano, I will value your word. Sorry, you're just my friend. Bye. And now you're not no longer my friend. Bye. Amo na guys, mamati la kamo sa tawo nga may ambag ha. Sa mga do laban pa si damo comment sa imo, hindi pag pamati basta wala sa ambag sa kabuhi mo. It's a pera pang si Pablo. Sili. No, amo na ang budlay kay gina-invite. Subong niya kadasik lang subong mag-remove some people sa aton sistema, sa aton kabuhi, di ba?
1: Correct.
0: So, una, doon adlock, patak, doon adlock kita mag-isahon. No, ako yung subong niya, bisang mag-isahon, kaya I can live, I can buy what I want, I can eat what I want, I can live, I can fly, I can destroy anyone's mind. Amo na gani, no? Amo na, kay bangal mo, may rason man, kuya. The reason why nga nag-short ko, because ginaterno ko na yung sakon panamit. No? Pag pula ako na i-glass, pula ako nga kalo, pula akong bayo, pula man akong brief. Blue gali. Pero para mas damo nga terno, ya, kis aya, brown na lang i-japer me. Para wala brief brown. What's the color of your brief? A nudie deals. What do you mean, no big deals? No big deals. Nga, wala nga big deals. Okay, wala big mo. Small things. Diba, ako ni Kaube, let's say, sabi yung, uy, Mads, ano ka blan? Diba kung gada mo, black is, ah, okay. Tamat ka yung mati, ya. Yeah. Sabi lang, uy, ako si mo, uy, ano mong ano, uy, yes. Try pala yan, no? Sino ka? Diba? Uso na gisubong yung manugbato ang mga people yan, no? Sa una, yan. Yeah. Auto-auto lang yan sa ato, doka pa, no? Diba? Iba niya, kilala mo pati yun para lang just to mabilong ka, no? Amunang gusto kayo sa ako nga Lost Boys yan, mga bro. Yeah. Sa Lost Boys, ya, yeah, no pressure. No, kung di kayo mag-upod sa rides, wala kayo problema. Kagtanan niya level. Wala sang boss, wala sang leader, wala sang everyone. Everyone treats equality. Ito kasara ang grammar. Everyone is equal. Why na diyas ang mas damo ka motor, damo ka kwarta, everyone is, we treated everyone special. We got lost. We found, we ride together. Ano naman ha? Alam mga pinyo di ay. Ano meaning na be?
1: Puso.
0: Pusod?
1: Alright, alas tres. Ito sa hapon mga katropa.
0: Pinakapaborito ka time ni Sexy D. Ang alas tres 57 kagang alas tres 58 kagang binagidang 59. Pero kay ikaw na nagmuno, ti ikaw da, bye-bye. Go ahead, kaya mo yan.
1: Mga katrapa, thank you so much, Gid, sa pagpamati ng amon. Pagsubaybay sa amon nga programa, syempre, wala na sa iban kundi ang 103.9 XFM Bacolod, katropa mo.
0: exciting. Bye-bye.
2: X-rated. Santon Gold Live Testimony.
3: Apur balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Las Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kitipan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sa Sister Pain. Sige naman hulang pagsakit sa akong ulo. Sister Pain.

0: absorption o kon mga deficiency sa weight gain kag obesity, ang isa nga masuggest na konsen sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. The secret of health. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Yes, to help.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gid kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga aman, kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason, ang budget bala naton, pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
2: Santhon Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin nato nina pinagi sa supplementation.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: And that premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaas so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sa kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
2: The secret of health.
0: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sininga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: The secret of health.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo da sang inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kon bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
5: Yes.
3: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
5: Mm-hmm.
3: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato siningilawa. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix, and then Santhon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Senior citizen yara sa likod sa pagpamahog na manglutang sa sulod sa Provincial Administrator's Office kahapon ng adlaw. Ang ginaresto na kaina. Ang naaresto, ang ginsikigin kilala sa kay John C. 78 anyos kag disidente sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, upod ang Regional Intelligence Unit sa Police Regional Office Negros Island Region. Kinserbing warrant of arrest. Batok sa suspect, angot sa 4 accounts ang libel nga may piyansa nga 40,000 pesos. Dugang panita pang wala iniisang kaangtanan sa natabo nga insidente sa provincial capital bangod ang nasambit nga kaso ang ginpasaka sa regional trial court sa siyudad naman sang Mandaluyong. Sa karoon, ginpaidalom sa medical examination sa C kay ginahulat pa sa kapulisan na desisyon sa empleyado sa Kapitolyo kung magapasaka ini sang kaso. Kaginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakitsang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mobby G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Kumanda rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Department.

Welcome to the West sa ato niya programa because it's already past 4 o'clock. Ang Extra Drive, kaupon si Mommy G. Come on, nakatutok lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Yeah! Rock and roll time! Awan niyong mga oras, siya ka namin, Gijaya, pang headbang, headbang. Pero pamangkot, you still have the energy. Amoy na nga gusto ko ibalik ang inyo dirayang energy, mga katropa. Because, bas ba namin, Gijaya, no? Nga right after, sang tanan-tanan nato niya nga ginaubra dira nga, well, some may say, nga a little bit boring na, kay routine na, no? Ang ilay nga ginahimo, at ilay nunta, basta yung pagpatak alas 4. Tubto pala sa isang gabi. Drive, drive na kita sa isa kay energetic na hapon. Tub-tub na karon sa gabi. Although, ara sa gihapon, no, ang ginakadismaya sa halos kalabanan, especially kung ikaw ang natupan sa ginatawag niya nga paraffle. Paraffle sa ginatawag nga ay pag-brown out. Sigla mo lahat na may imo. Kahit ang NGCP, kaya nagpagwa, ano, nga may arasan nga yellow kag-red alert. Ilaing gidya kay red alert. So, but silingon, kinahanglan gid, no? Maga. Pa-brown out kung baga. Kinadlan gidya magpa-brown out. Anyway, isa ina karon sa ato natagan gid, ano? Sang mambal naton yung ya, nga, well, kwaon ko na lang gali, ano, ang inyong mga thoughts. What's on your mind? Kung parte naman niya sa rotational brownout or rotational nga scheduling nga mawadaan kita sang tubig for a day. Check naton sa mga katropa naton. It's time to know what's on your mind. So, katropa, ano ba lang mas piliun ninyo? Mas gusto ninyo, no? Ang may rotational brownout o kung may rotational nga mawad ang tubig sa isaya kaadlaw. Amoy na ang aton sumong yung kapag-istoryahan. Kung ganyan kaya ang aton yung brownout yan, nilang isa kaadlaw mo. Iban ka reklamo nga almost everyday na lang gijayara kami yan sa paraffle. Amo na nga tayo pumakot na it's time to know what's on your mind. Kung ano ba lang mas piliyon ninyo, mas gusto ninyo, or kumbaga mas favorable para sa inyo. Ang mawadaan sang kuryente kay may rotational brownout o kung ang mawadaan sang ginatawag yung supply sang tubig kay tungod na may araman sang rotational schedule. Kag nga! Sabto nyo yun na sa atin yung Facebook page. I-post nila ni Mommy G. Para nga mabalaan man natin kung anong aras sa paminsaron ninyo, anong mga rason ninyo, ano? Anong mga ipupunot ninyo? Imuon na nalang yun drama, guro. Kay daw, ado-adlaw, yung ginabantayan, dito sa halos tanan, ano? Ang ginatawag yung pag-schedule sang brownout sa ilatag sa tag sa mga lugar. Okay? Sige mo na nga ito question for today. Answer ka muna sa ating Facebook page. Makomment ka mo ha. Kailawagon ko ang inyong mga sabat. Saliwat, this is your Extra Drive. Naka-schedule man ko para mag-upod sa inyo sa karon. Whatever you are doing or kamun man dira ang nagakapyot sang manibela. Ano man yung klase sa manibela, ina, circle, triangle, kung square. Importante manibela ang ginakapitan kag ang mata ara sa dalan. Maghalong lang, ano, para makapuli man ang inyo dira nga mga pasahero. By the way, introduce ko ng gali sa inyo para nga masuportahan man ang aton ikaayong lawas. Ilabi na ang aton yung mga bones. Yes! If you don't like meat, but it's sure that you will like the bone. Kay man, bakod ang bone, sigurado gid nga kamo ang makadalagan, kamo ang makahikot kung ano man dapat ninyo hikuton. Hindi lamang dalagan, syempre, pwede lakat man. Or maglumpat-lumpat, because your bone is very well supported. If you like coffee, it's syempre perfect na ni. Premium D3 Coffee Mix.
Dapat mag-take a break, gid, para masuportahan ang ato niyang bones. This can also help sa ato niyang afternoon slump sa nasiling na iban, gahambal gidara, it's so boring. And masuportahan pa ang atong bone health. Well, of course, vitamin D3. Kag diin pa kabuya kakita, balaya kape, may santon, kag may vitamin D3. Yara ina sa premium D3 coffee mix, himo sa Yes to Health Incorporated, kani diretso na sa mga butika. Available na ni Nationwide, Mercury Drug, South Star Drug, TGP Watson's, Generica, and of course, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, and Grace Pharmacy. Namigit sa ato niya kahapon. Gani, aton padayunon. This time around, with the Eagles. Let's fly high sa ato niya ng mga handom sa kabuhi. But if ever you'd man may anas a new kid in town, pabatian lang ah, or papamatian lang sa ato niya programa. Dari sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santo Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santo Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady na kabansyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sini nga mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanika, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but silingon dugay na niya. Dugay na pala nga ginasufrir. Naga pala nga bukabok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ko once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints dapit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhiko. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen herbal capsules.
2: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dirikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga aras sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kunmuringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugaling balunggay, may phosphorus na sa galing kag kalsyo mo kag nagapabakod sang aton sini nga mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent it sang gout, sa kasahi sang arthritis. So, testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto, nakukaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nga pala nakit ang mga joints sa tiyon nga makabatsyag ako sakit. Red flag na untat na ko na dayang taon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Mizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
4: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kag may ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
5: Nga, XFM, kidhaw?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
8: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: XFM 103.9.
11: May power pa?
12: Regain signal in 3 minutes.
11: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

safety na, katropa. Ikaw pala gusto mo, ano? Nga ikaw ang fresh and glowing as well. Bago ka pa man niya mag-kapyot nera or magtungtong mismo dito niya sa pickleball grounds or hindi ganun sa gym or hindi nga ni maski dira lang sa may NGC para mag-jogging-jogging. Dapat nagamit ka na sa aton niya nga Glare Skin. Iniabi ang mayara sa glutacogic na property along with virgin coconut oil na makahatagit sa healthy radiant skin naturally. Gani ko na ko sa imo, magamit ka na sa atin nga Clear Skin before ka man magsalang sa imo yung sports nga nagustuhan. I think about-

0: Exciting, bro!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, gubid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan is Kelona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
8: Lanakas.
1: At gaganda ka pa.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Wednesday!

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ang Philippine Coast Guard ay nagapadayon sa karoon sa pagpangita kag pagluwas matapos nga nasunog ang MV June Aster sa kadagatan malapit sa Coron, Palawan sa Miyerkules, September 9, 2026.

0: Posibleng missing sa kadagatan malapit sa lugar sang insidente. Sa ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakita sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kose Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

controversial song during the 90s when it was first released, Ice Ice Baby, of course, by Vanilla Ice. This song actually, naging unang hip-hop single na nag-top sa US Billboard Hot 100. Ugaling, naging controversial sa nasiling na because ang iniyayang track, may kapareha sa track man ni David Bowie kag Freddie Mercury called Under Pressure. O, diba? Nadubduban ninyo? Yes! Amo na ang nagpa-controversial kay Micah Pareha. Okay! So, amoy na ang fact about the song Ice Ice Baby of Vanilla Ice. Kung sa digiin, nangin sikat sa tung 1990s. At syempre, kung controversial ang pag-aistoryahan, controversial man sa karoon, ang ginatawag yang pag-rotational brownout. Diri sa aton sa Visayas, no? Kay tungod sa ginatawag nga red alert sa NGCP. So, may aras ang manual, no? Loading, and syempre, may rotational brownout. Di ang gipamangkot ko kaina sa ato niya nga X-Time to know what's on your mind. Ano ba lang mas piliyon? Gusto o kung mas preferred ninyo, no? Ang rotational schedule sa brownout o kung ang rotational schedule na wala sa supply sa tubig for a day. That is our question para sa sininga hapon. And sabto din naton karon, ano? Kag may additional facts man kita nga i-include para at least mas maintindihan naton ang mga bagay-bagay sa aton nga palibot concerning us. Ilabi na sa subong nga tinion nga may ara na naman sa brownout. I'm sure ang iba naton nga katropa dira na dalahig hasta panikaroon niya alas 11 sa gabi. Kami ganyan, apektado man di karon. Sino ba lang hindi apektado? Abe, Elsa Kamot! Dumakita ko, Geda. O, sabtan nyo din, ha? Sabay mga kuryente nga maka-open sila and with data sa pwede ka mo kasabat sa ato niya yung post sa ato niya page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa mga wala pa nila naka-follow, paki-follow ha. Again, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa radyo naman, kami ang mabatian sa 103.9. That's XFM Bacolod. Oras natin, it's now 5:14, last hour para sa atin niya nga extra drive. And iniya, ginadulongin sa atin, of course, ang Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, amuni ang gustuhon kit natin, ilabi na kung maibsan ang gusto natin niya, ha? Ang feeling na maibsan o kung mahatagan kita sa comfort para sa atin niya nga mild muscle pain, kay man, pila ka oras ang pag-pickleball, pila ka oras ang pag-jogging-jogging, pila ka oras ang pag-basketball, kag pila man ka oras ang ila dira iya nga pag-gym-gym. I'm sure may mga muscles, especially ang mga baguhan, sigurado nga ginabatsyagin ina nila, ano, ang ginatawag nga effect sa ang gintry Manila nga sports. Gani, para nga mahatagan nila sa comfort use ang atan yung Santon Plus Herbal Oil. May ara ini sa herbal formula, soothing comfort, and the handy herbal oil para sa aktibo nga adlaw sa mga katropa naton nga nahumaling na sa karoon sa ginatawag yung pickleball. One day, ako ni-discuss ang parte sa pickleball. Let's give you a next time you know info. Kay man, ang iba niya, di ba, kay Chende, just like me, ano na siyang pickleball? Medyo hindi ko pa maintindihan, so I wanna know. Gani, magtutok lang, especially tomorrow, kay Friday na. Ate, sige, amo na nga itong wasya nga topiko para sa ito niya, Next Time You Know segment. That is a extra drive. Kapuli ka na? Mag-XFM lang da, ah!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
6: Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Manono ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm. X time, you know.
2: 5:37 on the clock. And ang song Shallow, ang gidulungi sa inyo, of course, mga katropa, no? Sang aton niya nga, Santo Plus Herbal Soap. Ang Santo Plus Herbal Soap can brighten the skin at syempre malikawan. Nga ikaw na rin ang magka-body odor. You will feel fresh. Long-lasting freshness kada adlaw. Pero kung hindi ikaw kapaligo, kay man, wala sa supplies ng tubig. Ano ba yan ang mas piliin mo, no? Wala ka sa supplies ng tubig ukon mayara sa brown out for a day. Okay, check na to ng tuniyang mga katropa, no? Ito, are. Ang hambal sa iban, although kadamo sa nagahambal na they can't move, they can't do anything, they can't live in a day kung wala sang water. Ang iba naman niya, electricity, no, kung kuryente. Ang iba naman niya, both. Dapat ya ara, gid, kay kinahanglanon, gid ina sila. Ang pinaka-worst sa tanan, lack of money. Better kung lack of supply sa water, lack of supply sang electricity. Pero siling nila, kung wala ka sang money, wala ka git sa supply sang duha. Dako gina nga problema. Ang iba naman niya, oh, hindi kita magpili sa food kag electricity, kundi lack of food. Actually, no, ang ginatawag natin yung lack of water or lack of electricity, nag-aapekto man nina sa gihapon, sa ato niya nga mga pagkaon, no? Maski agiyo nato sa adlaw-adlaw. Kaya may aray ay ba niya, kung brownout ka ni sa ilay nga area, pati tubig, untat, yeah, makorn mo na. Pero at least in a day lang, ano, pagka the next day, you can store some water, you can store, ay, hindi mo man ma-store ang electricity? No, pwede mo actually ma-store ang electricity kung may ara ka sang solar. O, sige, ha? So, para this time, madugangan nato ng ato niya nga ihibalo, ano, ari na ang ato niya yang pag-inchende or inchendihon anay naton dapat kung anugid bala ang difference, no, between iniya sa electricity, ha, tuhoy sa electricity. Between blackout and brownout, usually, ang blackout, total loss of power. Yun na palang nagdigat to, ginagyan sa bagyo, no? O hindi gani, ilinog. Ga-blackout gidya ang bilog nga area, no? As in, totally wala gidya sang kuryente. And most probably, ano, it will last a week or a month, pagani, ano? Kung may ara iya sang gid-igo sa ginatawag ng mga disasters o kung parehas sang typhoon sa nasiling na, okay? Ang brownout naman, meanwhile, partial drop lang na iyasang voltage. Buti ringon, manubo ang supply, so nag-brownout. And mabalik man lang, kung pila ka minutos, or hindi gani, pila ka oras, or hindi gani, isa ka adlaw. Pati ka na. O, namang certain areas lang gin, ano, na may ara iyasang brownout. Amo nang ginatawag sa aton subong, uso-uso, ang rotational brownout. May pila ka oras lang, kag may pila layayaka areas ang nag-brown out. Okay? So, galing diri sa ato niya sa Pilipinas, usually ginagamit kid nato niya ang brown out for both. Mapalow voltage man o kun ang ginatawag yang black out or wala gidyasang power supply, no? So, diri sa ato, ginagamit nato brown out kidya, but we should know the difference between the black out and the brown out. Okay? So, may araganan ang piyak balay mo be, mambal, oh, brown out, kay gali, bilog na yung area, yaya, bilog na barangay, ga-black out gali, or bilog na bakulod, black out, nan, amusin na, okay? And, anugid bala ang makapaworsen sa inyong appliance, ano? Kumbaga, which is worse, sa, kung makahalit, kumbaga, sa atin yung mga appliances, actually, both, ang brown out, kag ang black out, although in different ways lang siya, no? no? So may aras ng true brownout na low voltage, may blackout na harmless while the power is off. So but sa liyo, kung blackout, nothing is really running, no electricity gijaya, no? Apang ang danger lamang niya sa ginatawag na blackout kay base there's a surge or sudden surge, no, sa power returns na makaspike sa voltage and damage sa pila ka mga appliances like TVs, computers, and routers, no? So, but sa lingon, delikado man sa gihapon ang blackout. Although, at the time of the blackout, wala gitsang kuryente, no? And ang true brownout naman niya, no, tiiniya, pareha sa mga appliances natin like refrigerators, aircon, water pump, no? Ang kadakuon or kadamuon sa current, pag nag-drop ang voltage, no? Ang magapa-overheat sa atin ng mga appliances. Okay? So, nag-happen or nagkatabo ang rotational brownout sa dasiling na kung may, annual, may aras ang manual load dropping. Amo ini subong ang nagkatabo. So, ginapabalo kita sa NGCP halos adlaw-adlaw na sa karon nga there is a yellow or red alert. Now, ano naman niya ang yellow alert? Operating reserve, nagnipis. Wala sing outages, but may aras ang margin. I mean, ang margin, wala na, no? No outages, but the margin is gone. While kung red alert naman niya, ang supply, hindi nagidya, ma-meet ang demand sa nga, ginatawag na paghatag sa kuryente, no? Maski may reserve, no? Hindi nagidya, ma-meet. So that is why may mga rotating brownouts kita sa areas, no? Especially diri sa ato sa Bacolod and lakip na ang pila ka mga syudad kag munisipalidad diri sa Negros Occidental. Okay? So, ang solusyon nila is the solar. Apang, di syempre, may ara naman niya sa nagkalangilain nga solar. May ara sa solar nga plain grid tide system. Ini, no? Wala yan nagabulig during an outage. Kaya gina-shutdown sini for safety nga maka-backfeed sa lines. I don't know ha, kahit may mga terms na sila nga kinahanglan ang mga electricians naton or the experts in electricity ang maka-explain sini sang maayo. Pero may ara naman niya sa hybrid system nga kung sa diin ng solar may battery. So it can even store, no, sa mga energies kaping pa kung gabi. Kaya may mga solars nga sa pang-adlaw pwede magamit kahit may ara gina-receive, no, nga energy from the sun. But then, kung may ara yas ang solar nga wala sa battery, hindi yun na siya magamit kung gabi. Okay? So, amoy na yan sa electricity. Now, let's go sa water supply naman niya. Ano? Ang epekto naman sa wala sa water supply for a day, maybe, no, makatuga sa ginatawag nga health risk. Kay man may aras ang lack access of clean water, but now pwede na kita yakabakal, no, pila gani ang isayaya ka container sang tubig 25, no, 25 to 30, no, pwede na kita ka bakal para sa drinking water naton. Kapag ti doble gasto na gid, no, mapaligo ka pa. So may iba naman ya nga nag-store gid sila yasang water. Mental health issue. Naga-contribute man abi ang lack of water sa mental health problems. Iniya ha, kung daw kulang-kulang nagid yan tubig. And mahirap nang hagilapin ang tubig. Amoy na. Pero kung in a day man lang, siguro, maapektuhan man sa gihapon. Kahit kung hindi ka kapaligo, anong pagwa mo, mabukbo ka na lang yan sa imong cologne dira, o hindi gani sa imong yung perfume, ano? O hindi gani, nakapaligo ka sa gabi, okay lang na, pagkaaga. Kahit yung mga naginongin mo sa iba na pungso. Apang dito sa ilaya, matugnaw, diri sa aton, mainit. So, may arag yapon sa mga consequences, kumbaga. May mga effect, I mean, no, kung may aras ang lack of water and electricity supply. Te, anhunta na lang di pagsulbar ni man? So, kadamo na git, pati ang piso, nagsaka pagidaan. Ahay! Sige lang ah! Padayon na sa gihapon! ang mga taga Bacolod gani mahambal ya kung wala kuryente, kung wala supply sa tubig, ah sadya gid niya. So excited, you know. Oh, the difference ha, again between the brownout and the blackout. Hindi na kita magamit nga ay brownout nga kamulan da yang may ara brownout hindi ang tanan. Okay, sige. So 5:47 sa nasiling na ang aton yung oras. Ang oras naman ay ginadulong sa aton sa Sutton Gold Coffee Mix. Sutton Gold Coffee Mix. Naga-provides and steady and lasting energy. Naga-support sa immune and body health. Naga-brighten and smoothen sa atin yung skin. Naga-8 months of focus and mental clarity as well as naga-promote sa youthful, radiant glow. Hindi na sarang mo-order sa Shopee and TikTok account. Sarang mabaka sa atin Yesu Health Wellness Center sa may door number 46 Binko Building, Lizarra Street sa Bacolod. E sa tanan ng mga butikas nationwide. Especially sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star Drug. Dari sa aton, may Rose Pharmacy, may Grace Pharmacy, kag Sincere Drugstore. So, tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang saranggid nga mapasaimo. Basta ikaw ang maghahapit sa mga lugar nga gin-mention ko. Padayon lang ang pagtutok natin dari sa Extra Drive sa XFM.
3: Extra Drive.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang order yung ang kape, gadu kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Almado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa makabutihan. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
9: Nga XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Nga XFM kid.
11: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko lang mayara kasi mga balita. Labas ng amin bigit mga DJs nila kag.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
9: may how kid dapat.
13: Enjoy lang.
9: Nga XFM kid how?
14: Imo.
13: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.
9: Counting the days, ano, before Christmas, mga katropa, or until Christmas, so we only have 105 days to go. So, ready nyo na da ang inyong mga regalo. O hindi ka disupot-supot ka mo. Ah, mas dami, irigalo, bala subumya, ang ato niya ng mga Santon products. Inabi na nga may ara kita sa mga kape, nga perte ang mga benepisyo nga makuha dari kay all natural ang ingredients. Halin sa ato niya Santon Plus Gold, hindi lang kape, pampabeauty pa. Ang ato niya Premium D3 Coffee Mix, nga ako sa diin, saranggid nga mahatagan niya yasang strong bones, or hindi gani, makapabaskog sa ato niya nga strong bones. Ang ato niya nga Premium D3 Coffee Mix, and syempre ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix nga may ara naman niya sa nga taste nga para gid sa bugos nga pamilya. Gani, magbakal na sa ato niya mga Santon products, and temprano pa managtag ka na sa regalo. Himo sa Yes Health Incorporated, and magpaalam naman si Mommy G. Till tomorrow, ha? Last sa ato niya nga para sa semana, sa ato niya extra drive. Gani up na kita kag it's time that we know about pickleball. Amoy na ang discuss naton sa ato niya programa.

0: perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ng ato na Minuron Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuron Festival. Thank you very much.
1: XFM 103.9.
2: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanson kag vitamin D3.
6: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
5: Herbal Oil. System pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akong panarabaho. Bangod sa akong nga-tribis. Sakit-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tinawan na kape. Inbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6:13 ang gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Nagmando ang Sandigang Bayan sa pag-transfer sa kustodiya ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Inanunsyar ni Sandigang Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang pag-issue sa commitment order sa pag-detain sa kay Romualdez sa New Quezon City Jail, Payatas. Inpayag ni Philippine National Police kung PNP Colonel John Giyagi. Nga chief sa PNP Criminal Investigation and Detection Group kasi lang mag-comply sa orders ng korte. Dugang pa ni Giyagi, nga nagadepende sa BJMP ang pag-determine sa required nga numero sa personnel sa pagbantay kay Romualdez. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so nami, bigit sa mga DJs na lakad, bla,
7: wala sang konkreto nga sa
8: bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Di mo!
2: XFM 103.9.
10: Ipuntak na ang hapon, hapon.
11: Bring it on.
10: Musika?
11: Musika?
10: Historia? Historia?
12: Desk muna tayo.
13: Ano? Parinig.
10: At iba pa.
2: Extra service.
14: Extra service.
2: Extra service.
14: With James King.
2: With James King.
14: Sa XFM

Enterprise, 24 oras ang gabi, 6:24 oras ang kinatulong sa inyo, mga katropa, sa mga produkto sa Yes to Health. Produkto makabulik para sa iyong ikaing lawas. Ikaw bala, feeling mo may katarata ka, kung glaucoma, kung pteridium, may diferensya mo mata, buligan ta, ang ginang problema mo, katropa. Pagi sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang mayari sang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Kaya sarang mabuligan ikaw sa imong problema sa imong mata. Mag-Vision X Plus ka, magbisita sa itong Yes Well Store. Mag-order online. Check mo. Of course, may website ta, katropa, no? Even Facebook page, no? Sa itong Yes Well. And of course, sa mga butika sa inyong lugar, magbisita sa Mercury Drug Store, South Star, TGP, Generica. Of course, Rose, Watson's, Negros Grace, Sincere, kagiban pang mga butika sa inyong mga lugar. Hindi lang na, madamo kita mga produkto, mga katropa. Inunahan ko lang sa Vision X Plus kay daw medyo tired ang akong good evening, good evening, good evening! Amazing and exciting ang evening! Upo si James King! It rhymes! Kumusta ka mo? Anong panyapon niyo? Ako okay na ako sa sardina. Siya, bisa nagpanimaho sardina sa baba ko, busog ko. Kaya naka, do ako ka-ride! I-check ang inyong sugar level! Ako yan, brook na! Ginubdan pa sang soup drinks! What the man? Nakanagan lamang. Control! Well, sa hindi nga gabi mga katropa, mag-istorya na kita. At iba ba, balida ang espesyal, balida kag-impormasyon, nga dapat mo mabalaan kag maibaluan. Sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Uy, na! Tugay-tugay, sugiran ko kumabala parte sa ano. Ala si, ang mga magutod ko noong kayeta, no? Nagbiyahe. Ba, ginabantay, ginusula. Ano pa gani, no? Pari pa, basta madamo ang katabo. Mayaran na naman sa ginatawag ng mga landslide sa iba ng mga pungsod, mga katropa. Oh, grabe. Sa din naman, landslide sa may Mount Fuji. Oh, isa sa mga starting points ko no, sa bukid, ang natabunan sa debris. Tapos sumung naman, sa boxing naman ta, mga katropa, kay kagabi na mention natin, pila ka mga boksidor ang mag-represent sa Pilipinas dito sa Nagoya, Japan. Subong naman niya, mga katropa, ang aton boxing legend, Manny Pacman Pacquiao, na point bilang, ina-point sa presidente nga, tutukan mga katropa ang kapigduhon sa pungsod ko, no? Ang taon-taon ko na mahimo si nani niya. Manny Pacman Pacquiao, no? Pero karon mga katropa, kabalo ka mo, plano nga ito bangon ni boxing legend Manny Pacman Pacquiao sa exhibition fight. Ang American boxer nga si Shakur Stevenson. Shakur Stevenson ang pangalan niya. Sunod sa campus ang boxing champion, Pacquiao, plano nila nga madayon ang match sa katapusan sa siningatuig 2026. Matandaan nga, hindi madayon ang rematch na ni Pacquiao kay Floyd Mayweather Jr. Rason nga ginpili sang Pinoy champ nga tubangon ng 29 anyos nga boksidor. Hindi gusto magpapierde, hindi gusto magpaagaw mga katropa si Mayweather. Okay na to kanon, nagdaog na siya kuno mga katropa. Well, naibaluan ang ganangin silver medalist si Stevenson sa 2016 Rio Olympics, Rio de Janeiro Olympics. Kagsasubong nalakip siya sa top 5 pound for pound boxer. January 2026 ang nakuha ni Stevenson ang WBO Junior Welterweight title matapos nga inluto si Chavilo Lopez sa New York City. Sino na mahilig magbaska? Kagi ko wala nag-crens, kagi ko nag-basketball, tudlon ta ka, nagkaduman ko mo. Tiwi ko kabalo nga ano Galicia, nag-train siya, kagi siya train basketball, boxing. Ati nag-ano, purma-purma man ko, hindi siya purmado, giniguya ko, naigo ko, nag-contact ko dayo. Hindi na pa. Naiguya ko mo. Suya ko eh, nag-contact din ako, may laktan ko. Good. Anyways, 6:29 ang oras natin mga katropa. Ining programa nga Extra Service. At your service, katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Happy birthday sa liwat sa kay katropang Stephen De La Cruz. Why, siya kuno kabati, no? Gusto lang ipaliwat ng happy birthday sa imo, bro. Ano para sa imo, ah?
K-pop ka na.

0: Side was brought to you by Casino Plaza. Wednesday at Casino Plaza, win every Wednesday.
1: Exciting, bro!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panacos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Santol Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa,

0: Song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Musika, istorya,
2: chika,
1: at iba pa.
3: Sa Extra Service.
4: Extra Service.
3: Extra Service.
5: With James King.
0: Oras mga katroba, 6:45 sa gabi. Oras ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Win every Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Ay, Friday na buwas, kadasig sa tempo, kadasig sa oras. How quick time flies, mga katropa. Kita nyo, may pakpak. Wala, no? Sugid na nanonood. Sige, anyway, katropa, sa liwat, ina yung extra service. Katropa James, ikaw po nyo. Samtang ka muna gabiyahe, pabalik sa inyong orpuli, sa inyong mga panimalay. Or ang ibang daba, si Galuto, ukon. Ang iba niya, nag-dinner out. Oh, dinner out with the family, kabataan, pamilya. Dinner out with kadet. Oh, sana all. Ang iba niya, nag-arap ang yapon, nagabantay sa ilang mga pestos at merkado. Ayong gabi sa inyo, katropa. Kabay pa ka muna, katutokag. Inyong ginapamatihan si katropan James King. Salamat ka madamo sa mga katropa naton nga ma-meet naton every day. Ma-meet naton ka masampulan naton sa mga produkto sa Yes to Health. Salamat sa inyo nga mga testimonya pagpamatuhod sa mga nakagamit na no kag nagpayag sa ilang mga batyagan nga mga benepisyo nga nakuha nila gikan sa aton nga mga produkto sa Yes to Health. Well, ari ang aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini siya ang aton nga mga produkto nga nagapanguna makabulig para mabatuan mo ang anuman nga masakit, ukon balatingan katropa, maka-prevent. Maka ginagan pa kung anuman na ginabatsyag mo. Kay man, katropa, ini supplement. Hindi wala sang overdosage, you know, katropa. Well, syempre may araman sang insakto nga pag-take sini. Pinakanamid ang mga katropa, no? Antes ka mo magkaon, or patugod-tugod nyo pa, antes ka mo magkaon para busog ka mo dahil kisupplemente mo. Oh, herbal ni katropa mo, no? Pares na lang sa Santon Plus. May mangustina, palaya, malunggay, garlic, spirulina. Posible nga daw, not posible. Buligan kanya mga katropa nga, hindi ka gutumon dayon, hindi ka nagsigipangita sa mga pagkaon. Kay, makakon mo na, mag-gustin ng palaya, malunggay, spirulina. O, obdan mo pa sang vitamin C. Ang vitamin C, yan mo na siya ang nag-support sa antioxidant activities. Sa Santon Plus Gold, antioxidant katropa. No? Tapos may premium D3 pa. Ang premium D3 naman nato na may aras ng virgin coconut oil, malunggay oil, kag D3 vitamins. Makakon mo na. Ano pang ginapangita mo? Nami ha, katropa, kung ikaw makakolekta ka man sini, Santon Plus Gold, premium D3 softgel capsule, tagisa ka banig, entry ka na dayon, no? Tagisa ka banig, dual na dayon ang entry mo para sa aton nga Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Grand draw naton sa sini na nga sa September 25-27, no? Ito sa Rojas, mga katropa, XFM Rojas. Para sa chance sa magdawag siya, 50,000 pesos grand prize, 30,000 pesos, 20,000 pesos, kag 5,000 pesos, pulo ka mga winners, consolation prize, mga katropa. O, diba? Kanihulog lang. Katropa, 6:48, dugang pang impormasyon nga luyig natin yung sugid sa inyo. Well, nakitaan mga katropa, no, ang pagluwas sa pungsod sa magutod nga Senator Alan Peter Cayetano, pagpiyak Cayetano. Well, hindi ko no kinanglan lang paglisensya sa mga magutod ni Sunday Senator Alan Peter Cayetano, pagpiyak Cayetano, sila pagluwas sa pungsod para sa personal purposes, mga katropa. No? Kinpayag ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III na hindi compelled ang mga senador sa pagpangayosang permiso sa pagluwas sa pungsod. Sunod naman kay Senator Ping Lacson nga hindi issue ang paglakat sang duwa para kay Lacson nga pasugtan si Senator Alan nga makatake sang break ikan sa stress tugas ang mga issues nga iya mismo nga nga siya kuno mismo naghimo dugang pa ni Lacson nga sa ilan na ibaluan ang paglakat sang asawa ni Senator Alan nga si Taguig Mayor Lani Cayetano ang may kantangan man sa reproductive health. And then, kadamo sa mga balita, mga katropa, no? O kung ako sa inyo yan, tutok lang kamu perme sa radyo, sa mga news websites, news sites, official news sites, mga katropa, sa inyong katropa station, sa XFM, para updated ka mo sa mga balita. No? Oy, nagasinadya ang mga taga-Talisay kay Man, nag-celebrar sila sa ngilang Minuluan Festival. Mayo-mayang gabi sa inyo. Happy Minuluan Festival. Pagkakina, doon nagsugod ka ng ilang street dance competition. No? Kagdagin, Webes, naging Madinoagon ang hapon dito sa Talisay Highway bangod sa performance sang lima ka grupo no para sa Miniluan Street Dancing bilang highlight sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ay mayang gabi mga katropa ang Talisay noon. Happy Miniluan Festival. Kamuya katropa sa inyo mga panimalay nagapiesta mang kamudaguro ay nagapanyapon na kamuhay na amitsudan nyo ay fiesta tawag na katropa. Nasulod siyang panimalay. Mas na namin sa diaman na kay upod mong mga nilog na pamilya. O ang iba niya, Rasagwala, binigin mga taga-Talisay. O mag-utok na naman ang dalan ni mga katropa. Kumusta naman ang mga katropa natin na nagpatugkog? Eh, kaya pa, kaya pa. Why, tamahimo mo. Pero, sige lang ha. Padayon lang silingganin nila. 6:51 ng ating oras. Ako si Katropan James King. Kaginiang 103.9 XFM Bacolod.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansya ko. Sang isa kasi man nakakabudlay sang pagbinto sa bragit kisa klero sang nag-inom ko sang Sistapain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: At sa pamtime, alas 7:03 ang gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagtambong sa ikaduhang hearing sa kaso nga plunder. Sanday Senator Dante Marcoleta, anay Congressman Mike Defensor, kagduha ka mga negosyante. Matandaan nga ang mga ini ang nagapangatubang sa kaso nga plunder bangod sa non-disclosure sa 75 million pesos nga donasyon nga nabaton sa senador sa nagligad nga eleksyon. Si Marcoleta, Defensor, kagiban pa nga nakadetain sa Quezon City Jail. Ang masunod nga hearing sa kaso ang patigayon sa September 14 ang magtestigo si Ombudsman Director of the Field Investigation Bureau Maria Melinda Mananghaya Henson. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas pag Santon Plus Gold para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.

Tekla nyo na bala nga aton nga ang inyong mga paborito nga kape, kape sang Yasuel. Kape sang XFM. Ano ni siya? Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santon Gold Coffee Mix. Yari ay, magwapa ka pa, katropa, no? Nagayo ka na, nagwapa ka pa sa bulig sang Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, mga katropa, no? Siksik sa nutrients. Tapos may aray ni dugang ng collagen kag glutathione. That's why magwapa ka, maghamis pa kutis mo. Na-try mo na bala ini? Kung wala pa, you should try. Pagbakal or yes, sa mga butika sa inyo, lagar mo bakal nyo, eh. Oh, pwede ka mo sa atong Yes 12 store. Mas nami para sa makita nyo tanang yung produkto sa Yes 12. Para sa imong ikaayong lawas, katropa. Hindi ni basta-basta ang mga produkto, hindi basta-basta kape. Ini, kape, para mag-nami pamatsag mo. Nag-ayo ka sa naman na posibleng balatian, maka-prevent sa masakit, cancer, pagtubo sa mga sisto kung bukol-bukol sa lawas, makabulig ang aton mga produkto designed para ma-prevent na mga katropa. That's why, try mo na. Amati, bala mga nag-testify sining katropa. 7:23 in the evening, katropa, mahilig ka bala mag-bike? Diri sa aton sa Pilipinas, yan, no? Panami-nami bike, no? Kali kung kisa daw, hindi ka kabal, hindi mo pwede ibinin lang, bisandiin, delikado. Organi, salakyan, delikado. Bike pa yan. Labi na gid ko mahalalon, mga katropa. Sang una yan, kung may BMX kaya, bakod ka na. Sikat ka na, may gwabi, may BMX ba? Subog niya, mga katropa, kadamong nasang klase sa mga bike. Kaya rin sa mga pang-Korean bike, tapos nag-bike ka, nag-duster, lapabuhok, agigaling. Siyempre! Nakita ko naglikas sa Lacson. Grabe, as in to, feeling mo na gano'n siya. May music video siya. At ang gawagayway ang buhok. Tapos naka-duster siya katropa. O, tapos mag-bike siya nga daw. Feeling yun daw, Koreana siya. Pako mo na. Lacson pa na, ha? Well, speaking of bike, mga katropa, kabalo ka mo bala? Kung kita makatod dito sa Japan, no? Dugan na ni 2016, 2013, na-create nila ini ang ginatawag nila nga underground bike parking area. Well, ini, sa tuya, mga 200 bikes lang. Subong yan, labot na libo ka mga bikes ang pwede park underground. Secure pa na mga katropa, ang mga bike hindi gid madula. Adria, motor gani, no? O tabunan sang plywood, kagboto, para kung hindi mainitan, bayad ka lima, pwede na. At least mabantayan ang imong motor, katropa, hindi madula ang imong ano, posible hindi ka madulaan sang hindi mo lang gidya pagbayaan. Bisan may mabantay da, ang mga helmet nyo da ka mahalalon. Naku po! Dula, gina na yan. Pero kung mga helmet mo, mga tag

0: climate change, sa aso, mga katropa, sa pollution. Grabe, no, mayari ganyan mga pungsod. Ito po subong yan, pagkatapos sa mga nagligad, mga tinuig, ng mga tsunami, tapos mabaskog, earthquake, lantawa ba lang mga flood control nila, mga katropa, flood control sila dito sa, no, ng mga projects dito sa Japan. Ako ba, galing magawa nga lang mga ano, maging isda kay ayawan sila kwat sa ilang mga ginpang isda. Ay, taas ang ilang wall, mga flood control walls nila. Grabe ang Japan, no? That's why madami ka mga Pinoy gusto mag dito matinir. Pero mahal. Good luck. 7:27 ang aton oras, mga katropa. Inang aton nga, special nga balita. Opo si katropa James King, ginadulong sa inyo sa... Of course, ang Santon Plus... Santon Plus Herbal Tea, katropa. Santon Gold Herbal Tea, kagang Santon Plus Herbal Oil, ang namin ko. Ang ini nga, dua ka mga produkto, katropa, no? Makabulig yun sa imo. Ang oil naton, banyos, kibakabulig para ma-relax ang imo nga muscles, kikan sa bilugad lang nga ubrahan. May scented panin, hamot. Ang scent yun na maka, ano panin, makarepel pa sa mga labok. Ang tea naman natin, gold tea natin, tea mo sa turmeric and cinnamon bark. Healthy, makabulig para ma-improve ang imo digestion. Para hindi ka na ayawan, ano ah. Kulat kung saan ka mamuhi. para tinlo permia kato para ma-cleanse, ma-detox ka. Kabulig sa aton mga produkto sa Yes 12. Magbisita sa aton Yes 12 store. Namtang sa mga Elizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Ngayong gabi ni si Katropan James King, 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
7: Mga katupa!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, ito sa buwan.

0: Derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
2: Sister Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Kailangan bigyan sa board sa

3.9 XFM Bacolod. Iluwat ko lang i-remind ka mo katropa. O may drone na naman kita buwas para sa Saturn nga Santo ng XFM, libo-libong pa-premyo ka Gold Eagle Beer. Well, para sa dugang pangabalita, impormasyon, exciting! Katropa, magtutok lang sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Inadulong sa inyo sa mga produkto na makabulig sa inyo'y kain lawas, mga produkto sang guest well. Katropang James King saying,

0: Carolina, Shelton Plus Gold. Kalusuga ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Shelton Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Dahil ito ay may soya, munggay, at santol na maganda sa kalusugan.
2: Shelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus.

0: 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan suning problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
1: 7 plus gold
2: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kulaga padayon, ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pa ganit diri, mahimo pa ganit diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The secret of health.
3: Yes to health.
4: Maginom kamo sang ultimate trio inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Santhon Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatot pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
1: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus

0: gold. The secrets of hell.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
2: Ay,
4: wala ka lang music magkatapos magtawa pa mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems, mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay. Higit ang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: Santon
6: ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kanta ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala, gid ka pioy. Karon pa ka na ibalo? Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Men. Mapalit sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: 103.9.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Nagmasadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan

0: soap with Glotec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain.
3: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa kang

0: Toyota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: jam ko tayo. Wala nang kasakit ang hapon ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay.
1: Mabuhay.
0: Magapalag ng programa nga phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Don Filangka.
0: Buwa po na El Pa.
1: Patuon.
0: Yeah.
1: Bigala na, tamsipa.
0: Makaupod nyo kami until 12 midnight sa buong evening sang
1: September 10?
0: 10.
1: 10?
0: Yes, 10.
1: Oh, are you sure?
0: Very, very sure. There's no O in 10?
1: I think there is.
0: And speak directly.
1: Today is September 010.
0: Intro pa lang na guys, ha? Intro pa lang na. Dawala ka sa mong nakapang ano, ha? Dawala ka sa mong nakapang tampa sa imo itsura. Nga ano, tabo? Allergic ka?
1: Na limtan ko kung din ko nang butang si Bitis.
0: Hindi mo nagidya maligar nga nagkakaedad ka nagidya.
1: Correct.
0: Lipat ka, hindi mo yung butang?
1: Yes.
0: Ginhaboy ko kay naganilapta ka naman sa gwa.
1: Sa diyan nga gwa?
0: Dara, o, bisan di mo lang ipanglamhit, imo makeup kit.
1: Palagpat lang sa yaw.
0: Ako naghimos, ginhaboy ko sa basurahan.
1: Really?
0: Basta naglapta-lapta na gano'n sa gwa. Kasi ano, huwag ko yung labot, yaboy ko yung basurahan.
1: Sige,
0: niya.
1: Ah.
0: Hi everyone, welcome na sa Phone Pal. Ang aton nga mga sister station sa bilog nga NIR kag Panay Island, naka-connect na baya satellite. Upot ang aton nga mga broadcast technician nga handom kag dumot ni Dolphy nga matilawan biskan mahikapan lang.
1: Yes.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Upot na si katropang
1: John Ray
0: Alex. Sa Bacolod, XFM 103.9. Napunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Abancalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil Naginaiya.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Charmaine
0: Kuya J. Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 XFM, makitaan man kita malantawan sa television via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable. Sa siyudad sang Silay, Banwasang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwasang Manapla, siyudad sang Cadiz, Sagay, Giscalante. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga wala dire wala dito, ang amon XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-831-1431. Happy birthday gali sa mother ni Sir Voltaire
1: Piksyo.
0: Happy 86th birthday, Ma'am Mila Piksyo. Thank you and God bless everyone. 86, grabe no?
1: Gani man.
0: Mm-hmm.
1: Subong iya, mga tigula, maka 60, happy na sila ko, no?
0: Ah, happy na sila, hindi sila happy. Kaya may tigulang kung kilala nga ano, nga ginapadagaan niya lang sa iya pagkatigulang pero wala sa kaparespitar. Naka-relate ka na yun?
1: Yes, eh. May kailalaman ko na.
0: Ate, ma'am, malala mga batanon, intindihan nyo na lang kaya may edad na. Pero,
1: correct.
0: In humanitarian reason naman niya, hindi mo na siling nga excuse nga nagkakaedad ka nga mag-inipokrita ka.
1: Correct.
0: At the same time, hindi ikaw ya kabaluman mag-intindi sa sitwasyon sang imo ka-istorya. Kay tungod nga tigulang gali, may right ka na magsinuplada.
1: Nan.
0: Kung ako lang si Dolphy, manumog ya.
1: Ah, o si Mian, bala pa man kota kanya ka relate man.
0: Te, sige lang kay okay man na ya kay te. Tropa tama na ya ang mga taga Sagay PS no. Pero yes. hindi man buot silingon nga, tarungon nyo lang ya mag-approach. Kay kami diri aya, nabudlayan kami mangita sing palarkingan kay ang kilid namon diri nga building, balay man isang mayor naton. Ang diri naman sa pihak nga iskina-iskina, balay man ako no sang former city councilor.
1: Nan.
0: Ti ang dira iya nga parte is publiko na daya nga dalan. Ti in humanitarian reason man, okay man na kay may mga tigulang man sila kuno hindi makagwa. Pero tanungan na lang ta mag-approach. No, kay mga professional man kita dire kag kabalo man kita mag-intindi sang tagsa-tagsa. Hindi nyo man pag ipaagi sa wulo waslik puder kay kung ako gani magwaslik puder gani. Ambot lang gid sa inyo. Kung ako magwaslik puder?
1: Ako nya kabal ang nabalaan ko lang gid ya.
0: Oh.
1: Mawaslik sa pader. Gatapik mo ah.
0: O, kita na lang ang mga batanon ang maintindi pero hindi sa tanan nga time nga mayo ang mangulo, ha?
1: Correct.
0: Kaya siyempre kami, nagapakadto kami sa pagkatigulang. May time man kung kaisa nga ginasapot kami, kag ginaimberna kami sa matag-adlaw.
1: Nan.
0: Nga ginapangatubang namon man nga mga transaksyones de grapones.
1: Correct.
0: O, tatlongan na ilang ta. Kay si Dolpo, kung suguon ko ni Manumog, Manumog ni siya ya.
1: Ay, uwi! Inabatikitan pa namon.
0: Anyway, diri sa amon niya ya, palanggaan na, ikag-intindihan na, ikag yung pinakimportante, may arasing pagrespeto sa isa kay isa. Bata ka man, tigulang, may ngipon o kung wala, ang
1: correct.
0: Pinakimportante, ang respeto, kag maayo pag-approach. Kung ano man nga istorya, okay?
1: Correct.
0: Laro ta dira. 33 minutes after 9 o'clock and we've got how many days before Christmas?
1: 105.
0: Wow! Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 105 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Anong plano mo sa Christmas? Sino gani? Ang akon bata, ihada mo, di ba?
1: Yes.
0: Pila ka nakatuwi gula nakatag siya Pasko? Ha?
1: May kahit tulog na daan.
0: 9:34, mabalik pa ang phone pa. Lupod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang.
0: Mayang kapi.

0: Plus Herbal Soap.
1: Okay, ay da cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
10: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.

0: Balik sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kay collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kam, dinadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga naga sa prayer sa nalisari nga balatian.
0: Pwede na mong katawang XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Naman ang mga number nga dapat nyo tawagan para makakonek ka mo subong gabi. Kaga pasalamatan ko man gali ang mga taga ano, ang mga taga LTO Cadiz. Oh, 1 to 60 nga exam para sa professional driver's license. 59 kuya.
1: Wow.
0: Isala akong mistake.
1: Wow. Very good.
0: Tingin ang balan ko ni Sir Ronnie. Yes, sir, okay naman yung imong driver's license ng non-professional kahit private man lang manual kag automatic ang imong dagpon. Tingin sa bat ko si Sir Ronnie. Sir, wala ka balo, sir. Hindi sa tanan nga time nga manager lang ko permi sa XFM. Base pala ma-demote ko kag mga driver na lang ko. At least ready na nga daan. Ang akon nga driver's license.
1: Sabagay.
0: Madala ko yung traktura kag truck yan, no, eh.
1: Mayoy mo ya eh. Ako niya. Masakay na lang ko yung manananggal.
0: Nakakadlaw man si Sir Ronnie, no? Kag thank you man gali isa kay dahil lang gina ari di ang listahan sa akon duwa to sila mo si nag-assist sa akon Blahaw. Si Ma'am dahil lang gina Ma'am Christy Jane Paduano Dizon ang ilang officer in charge sa LTO Cadiz kag si Sir Ronnie Miravalles.
1: Wow.
0: Diba?
1: Sabagay, ako ang kabaluman ko magdala sa lakyan.
0: Ah, ikaw guro ang ginasakyan.
1: Hindi ba, pate?
0: Ano sa lakyan?
1: Bump car.
0: Ano, oh, fiesta? Ano mo na sa lakyan?
1: Ano ba sa una? Sa Manila, bala? Sa fiesta carnival. Bump car, gani.
0: Kaya pa gusto ka lang kung nanday sinubungguan
1: mo.
0: Mayo! Mayo! Thank you again ah, mga taga LTO Cadiz. Kaga ay, dali lang, nakonek ko na nga itong mga cellphone. Doon wala guro ay, no? Nakonek ko na. Dali lang mo na agi sa smart na ginlawag ni Dolphy.
1: Sige, sa liwat 0912-0076-793.
0: Ano-ano subong ang mga nasagap mga balita? Wala labot kay Tom Rodriguez nga sala kapag waragwag nga hambal mo agi siya hindi gali.
1: Oo. Wala!
0: Ano?
1: Ay, nadismayagid si Ate V.
0: Nga, ano naman? Di mo na sa idol nga. Imo na siya gina...
1: Di mo na gani.
0: Gina-brought up.
1: Hindi, kay in fairness lang, nag-expectar man siya nga ano mo.
0: Nga?
1: Na madala siya sa national artist.
0: Uy! Ang bag-uso po nga national artist,
1: taga-sagay.
0: Si, ano, si Sir... Siya to gani? Ambal mo, taga-sagay, tapos di mo kilala.
1: Nalipat man ko. Basta nakita ko na nga na...
0: Para sa aton posting, ah. Oh. Yeah, kaya updated na sina. Ah, dahil lang kita, i-check ko dere, oh. Ah, taga-sagay, national artist, Dolph. Ano-ano ang mga benepisyo kung mga national artist ka?
1: Siyempre, isa ka benepisyo dere. Na...
0: Sa ako nga bugas?
1: Isang paano, ma... Ano ka eh, nang... Ara ka na sa ginatawag na literature.
0: Oo. Si Sir Noni Lucio Alvarado, sang barangay Fabrica Sagay. Muna siya ang bagong national artist ng Pilipinas. Isa sa ginapabugal ng nga Pilipan. Sagay noon man, nga nangin national artist, hindi na basta-basta yan.
1: Correct eh.
0: Mm-hmm.
1: Ara ka na sa libro sang Pilipinas.
0: Daw ala nora honor man amo na.
1: Daw something.
0: Ah.
1: Ma-consider mo man siya ganit nga daw ala.
0: Pero galing lain lang na iyang iya
1: yan. Sa lain na field.
0: Yeah, lain nga field. Iyang iya guro sa painting.
1: Sa painting siya.
0: Si Nora naman as artist.
1: Sa film industry.
0: Artist.
1: Na artist na sila tanan. When we say, sa visual na sila yung mga
0: Sa visual. So, pero proud ka man kay si Nora Honor nag-national artist.
1: Of course!
0: Si Vilma yan may chance wala.
1: In fairness lang gin sa kay Vilma.
0: Oo.
1: Nang amun agani nga kadamo sa nag-silingan. hindi na siya bagay mag ano kay nang during that time bala nga nag superstar na Bisinora.
0: Oh.
1: Siya na gani ang nagpatay sa mga bomba films o con porn.
0: Nga ano na, bal mo nga siya ang nagpatay, naging patay niya.
1: During that time, no, nga naga salida pa ya ang mga do, nang amat-amat bala nga nagkaladula ang mga amo sila nga picture sa nagsulod na siya sa
0: nga nga nadula nga pagsulod
1: kahit
0: niya.
1: Kahit tungod nga wala na sa may naga ano, siguro ang tao that time kabalo na magpili kung sinulan tawon nila.
0: Sabi ko gani kung nag-uba man siya kay mas tahong yeah. Pagit siya sa mga bold star.
1: Kung sa bagay naka-uba man sa una si Nora. In ang artistic bala nga paghimo.
0: Oo.
1: Hindi kay sila nga na pinagusto na lang ka syempre lain niya ang porn na imi ang ginatawag ng artistic nga ano mo.
0: Haring color naton ay line number 1. Hello mo yung gabi.
1: Hello.
2: Ngayong gabi mga parsi.
0: Oo, nakaagi ka man kuno ubra sa porn.
2: Ha?
0: UGs lang sa kuno.
1: Ano kuno?
0: Sa UGs.
1: Bakon.
0: Tsura mo eh, no? Sino ni?
2: Palitin ya. Numero 5.
0: Din ng quality si mo dapit.
2: All body.
0: Daway man to, nakita na mo sa Facebook do. Alang-alang man tong quality to, ano man to?
1: Pasalig Troy. Ah.
0: Oo. Troy. Ano?
2: Si Max Alvarado taga Diri, taga Bumbil sa Olcay.
0: Sino nga Max Alvarado man?
1: Pag Max Alvarado. Max Alvarado mo gani karon na.
2: Ang gapinting ba?
1: Hindi na siya si Max Alvarado.
2: Nagandarin na eh. May beach sila di.
0: Margaha. Oo, gani. Pero hindi na yan si Max Alvarado. Lain man to si Max Alvarado. Bunguton to ya. Bunguton man si Sir Noni Lucio.
1: Si Noni Lucio ya, Alvarado.
0: Oo, gani. Bunguton man siya. Pero puti nga medyo laba.
1: Daw part na siya bala sa... If, correct me if I'm wrong ha. Daw pabrika na siya ya.
0: Oh, barangay pabrika sa guy.
1: Pabrika sa guy.
0: In sino na yung Max Alvarado na min mo yaman?
1: Ang traitor na yan. Pero, actually, bila si Max Alvarado, isa mo na siya sa nominado pagka...
0: National artist man.
2: Wala mo yung matawag ko.
1: Akabalo ka nagid lang ang private account ko na yan. Dala ka manawag.
0: Ah, hindi mo siya tayo.
1: Hindi man sa amo sina.
0: Oo.
1: Kundi na... numero 5, lang kaunta ka, tagaan mo man ko privacy, kahit private ganit nga tawag.
0: Wow!
1: Di ang maano man siya, suguon niya pa kuya nga, paliog ko ambal kay Troy Mintra ko, kundi diri ka na lang kay diritso pa na
2: kuwag.
0: Wala ka kabalo nga mag-aha-aha na di si Dolphy. Makabati ni sa sakon nga pit-ag. Ano naman ang imong gina-aha-aha?
1: Na?
0: Amo na nga gato ka na saya mag-aha sa akon. Ano?
2: Kala-acting mo na si Japon.
0: Ha?
2: Kala-acting.
0: Ah, tiya man na iya personal yan, ma-absent.
1: Eh, labot mo ako nag-absent, kuya ka nag-kwarta, kuya ko nag-absent.
0: Kuma? Isend na ba lang iya ginapangayo para okay hi ka mo?
1: Ali pasala. An ko ah.
0: Isend na to ba lang iya pangayo, iya bala, para tatapos sa istorya ta.
2: Ang ano, oval?
0: Oo, ang oval. Tin.
2: Oval
0: tin.
1: Oval
0: tin. Oval tin. Oo. Kabalo ka bala ang paborito kong ginainom, Milo. Kagkabalo ka kung anong meaning sang Milo.
1: Sige, be.
2: Ang paborito.
0: Hipo sa bala na yung baba. Kaya akon pa ni sumong time. Isalot mo ng imo, hindi mo na kaladlawan. Ari sa akon ng kaladlawan. Luwaton ko ha. Ang akon na favorite nga ginainom kada aga, Milo. Kabalo ka kung anong meaning sang Milo.
1: Sige, Rico, be.
0: M, masarap. I, inumin. L, lasang. O, Ovaltine. Sige, ikaw naman, ito, ano ka ito, hindi ka magunta sa ambal mo, ikaw naman, ano yung mo pakadlaw sa amon?
2: Ang akong ginainom, adaw gabi, ugto, phantom blast.
0: Oh, tapos?
2: Ang lang natawag ka, Miley, ah.
0: Hmm. Di man ng kaladlawan iti ka kami, be, para magadlaw kami.
2: Kaladlaw, gano'n?
0: Hmm? Pakadlawan niya ka doon!
1: Pakadlawan ko yan man! Maayo ka gid ba?
0: Ay, numero 5 pamati bala. Ang pinakabudlay bala nga tabaho ang magpakadlaw sa isa ka tawo.
1: Bisan gan si Dolphy gambal nga kabudlay man pakadlaw.
0: Oh, correct na. Hindi mo ginaya ma-please ang tanan-tanan. Kaya mo na gani nga ang imo ya bisan gambal ka sa amon nga product pero hindi mo gid siya masulod nga do mga kadlaw ka.
1: Oo, ah.
0: Na. Hindi gani kami kakadlaw kay mabudlay gani magpakadlaw sa isa ka tawo. Kami lang na makahimo sina.
1: Wala
0: la,
1: but sina endorsement na mo. Di kadlawan ta.
0: Na.
2: Ako ba kadlaw ko dun to.
1: Akadlaw ko lang sa iya.
0: Sino di na gani isang ginapangayo niya kadugay sa imo ah.
2: Pare bulbul.
1: Ano ko no?
0: Wala ka ba, te?
1: Wala.
0: Ah, sige, ah. See you next time.
1: Ay, wala. Makuha ng mati.
0: Ano, ano ang ibalatuyo mo numero 5? Amo na ang hambal ko. Amo na hambal ko sa imo. Nga nga ginabulagan ka ni, sino to? Ni Rain, ano to? Si, sino to ka ni babae? Ito kayo, itagakaban ka lang gani? Numero 5? Si Rain Dane?
2: Hindi ko to type.
0: Ah, hindi mo sa type kundi ikaw yang hindi ya type.
1: Correct.
2: Ako, sa pangalitan, hindi ako type.
0: Hindi ako ya type ya. Bisan ako batsagan ko man, Dolph, no?
1: Gani man.
0: Nga hindi siya type sa babae, no? Kay, kay mahambal sa, ano man ang lawayon sa imo, hindi ka man namit.
1: Amugin.
2: Quality na eh.
0: Namit ka, how?
2: Uy, balik ka rin pa kong bon. Quality na eh.
0: Ah, attendance check.
2: Check.
0: Oh. Te i-send mo na, i-send mo na.
2: Oh, ang label.
1: Ate sige, ay mo ta collection eh. May nakay.
2: May nakay kagina lang ko na gupit.
0: Ah, pero nakakadlaw gi kuya kagina, ya si Max Alvarado gid.
1: Pwerte nga Max Alvarado ba?
0: Apo, great na da! Dasigay na da, kay mukha kami color nga iban.
2: Grabe ba, doon ginatikway mo naman.
0: Wala, wala man kami kwaon sa imo, hindi ka man mag-intra. Kung gaan ka uyab, hindi mo man type, kaya hindi ka man type sang uyab, wala na kami kwaon sa imo.
1: Ano, hindi ka pang si kwayon kay wala ka man?
0: Sugit-sugit.
1: Palagtik ka malang.
0: Why, tupa?
1: Wala tupa.
0: O, dali nag-grip na, dasigay na!
2: Nag-grip mo, dagali ang, ano, ang ida na mo na. Thank you. Bye-bye.
1: Oh, oh, oh. Bye-bye. Oh. Teka, kita mo lang.
0: Oh. Why, pulos nga color si numero 5. Daw, sobrahan sa hangin si ulo.
1: Isendya ko ng yabol-bol. Mag-inolsol ka. Epektibo na bala sa iwit.
0: Mayang gabi kay Aileen Ayamtok, Leslie Alinara, sang La Carlota City. Sa mga taga-Mansilingan sa Bacolod, good evening. Gretchen Pereira, sang Sumag Supermarket. Good evening man. Nagabugtaw pa ang Wakik Troy, aling kay Gretchen. Maria Clara Robiti Calay, good evening. Roldan Danos, shout out lang kami diri sa Rojas Banica, Tulay Family Danios, kay sa asawa ko nga si Charito Magmanwa nga palangga ugid siya. Leo Cordenio sang Victoria City Barangay Gawahon. Kadto ka na sa Gawahon? Gawahon nga kadto ka na?
1: Wala pa.
0: Ah, sige lang, makakadto ka to kung tapos sa Kagawad.
1: Sigurado na. Mayang gabi, magaling sa kay Edo Rosaria sa may Silay City kay Rex de la Yarte.
0: Jessel Makay, good evening. Alan Abiliana, hello. Maylin Babor Butin, Clinton Ibido sang Barangay Tampalon, Kabankalan. Leo Cordenio sang Victorias Family Cordenio. Magayong gabi. Troy kag magwapa nga Dolphy Langker.
1: Wow.
0: Shout out sa family Tamayo kag Villahus watching from Murcia, Hacienda de la Barangay Kansilayan, Murcia.
1: Gapaman ko to si ano?
0: Sino?
1: Si Ma'am Joan.
0: Joan.
1: Visitasyon.
0: Nga?
1: Kung saan o kita bala makato sa Balay sa Busay.
0: Ayo sa Don Salvador. Day of Tabuas.
1: Yes.
0: Mauna lang kami anay ni Mian.
1: Pwede.
0: Pagkatapos kita dayon. Amon to tanay libuton kung
1: yes.
0: Din pwede plastaran.
1: Sa Busay mismo. May kwalada mo.
0: Jessica Untoy, mayong gabi, Villa Cruces family. Happy listening, Ronel Soriano. Nagkadamo na ito nga caller sa Kabankalan, viewers sa Kabankalan. May bago yes. Manta, La Carlota, Antique sa San Jose. Nara na sila. Murcia, ara naman. So, sige-sigihon tani. Ari may caller kita sa line number 2. Check ta. Good evening! Hello! Hello.
1: Patiana, imoradyo paliyog. Imoradyo patia.
0: Imute ang radyo, imute.
3: Ari may caller kita sa line.
1: Oga, feedback kita, oh.
3: Good evening.
4: Good evening.
0: Langka, imute ang radyo.

0: Title!
1: Idol? Hindi po yung I wanna go off with you.
0: Okay, thank you. Bye! Ganun lang kadali ang usapan.
2: Yes.
0: Lalangka-langka kasi. Minit yung ulo ko pag lumalangka-langka.
2: Kaya nga eh.
0: Sarap pa naman kainin ng jackfruit.
2: Correct.
0: Pero iinit talaga yung ulo mo. Mm-mm. Pag langka.
2: Bakit?
0: Siyempre, yan yung apelido mo. Mga kalahi mo talaga, pumapasok talaga dito ha.
2: Marami sila.
0: Marami sila actually. Siguro ikaw na yung ano,
2: tribu yun eh.
0: Ikaw yung nagparami sa kanila.
2: Ha?
0: Kahit hindi nga kayo dumadami, dumadami pa rin sila.
2: Hindi naman ako nabubuntis.
0: Kaya nga no. Kaya nga yan, yan din yung pinagtataka ko. Hindi naman kayo hindi naman kayo nabubuntis. Bakit dumadami kayo? Na,
2: bakit kami lumalapta?
0: Oh, tanungin nga natin yung caller natin, line number one. Good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Who's this?
3: Gisi.
0: Gisi?
2: Pamatiyan ko, Gisi.
0: Liwat ngalan, be?
3: Gisi.
0: Ah, si Jesse. Taga diin ka, Jesse.
3: Taga-Kabahog.
0: Oh, taga-Kadis. So, anong kayuhan da subong sa Kabahog? Okay ka mo da?
3: Okay, pre. Pilan... signal.
0: Ha? Gwapo signal na mo da sa Kabahog?
3: Okay.
0: Siyempre, lapitanay malang tayo mo.
2: Grabe, tingog yan, no? Bilog-bilog.
0: Oh, bilog-bilog.
2: No. Laipot kanding.
0: Dako itlog, guro niba?
2: Ba, eh, payika pa ko, be.
0: Pilan na edad mo, Jesse? Ano, pila to edad mo liwat? Mapila? Sino nga September 23?
3: Try.
0: Halong ka ha? Para makalabot ka September 23. Halong ka ha, Jesse?
3: Try.
0: Oh, wala ka pa nubya?
3: Try pa.
0: Nga aman.
3: Pwede, ano ba, Trey? Wala talaga na mag-intra sa amon, Trey.
0: Uti nga nga nagtawag ka man sa amon. Gani. Sino naganahan mo sa amon duwa? Ako kung si Dolpo.
3: Ma-request lang, Trey.
0: Oo, oh, ma-request lang galikanta. So, wala ka man naganahan sa amon duwa kaya wala ka man nagsabat.
2: Gani man.
3: Maligal ako sinya duwa pumatik.
0: Ah, malingaw. Okay, okay. Ano request mo ang kanta para mas malingaw kapag yun?
3: Ikaw ang sagot,
0: ikaw ang sagot sa dalangin. Oh, sagpun eh.
3: Ikit na, hindi ko balo, Troy.
0: Hmm? Nag-request kanta, tapos hindi ka balo magka. Hindi, daya ka lang sa Kabahog, hindi ka na magpabakulo doon magpamanapla, ha?
3: Yaman.
0: Oo. Ang kalibutan, subong sobra na kariit.
2: Oo, oh, correct.
0: Ilabi na nga ang imo birthday sa 23. Mm-mm. Halong kagid na, Jesse. Daka pa bala nobya. Basi kung gusto mo mangagi ka lang anay, may available ko ding opod.
3: Hindi pa to.
0: Ay hindi kasi.
2: Dala ka buwas ang Louis aha kay Bernice nga da.
0: Are na mo request ay. Are na mo request ah, play na muna para ma-enjoy enjoy man ang mga taga Barangay Kabahog Cadiz ah. Maying gabi man. Salamat, bye-bye. Maying gabi man sa mga taga Linayasan, Bangkeruhan. Halin kay April Ann Luciano. Ako si Katropan Troy Tiso.
2: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhom Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhom Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhom Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhom Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhom Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhom Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santhom Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone, pal! Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: This is brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway. Edison Torres, good evening. Jordan Poole, hello kay Victor Salinas. Happy listening. And, di ka magkalipat na, tanang ang mga Yestol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede nagid ka mo kapanawag subong. Hi, kay Manananggal de Amor. Do na intriga ko ni bala kay Manananggal de Amor. Tagatiin ni Sam.
1: Gani man.
0: Kay may caller, may arata followers from Canada. Mapuli siya kuno sa November, I think, or December.
1: Oh. Sino na siya?
0: Nalipat ko siya pangalan. Gusto yata kuno makita. So, makadugid sa di sa sagay.
1: Wow.
0: Oo. Oh. Pagkatuya di, hindi na sa makapuli.
1: Nga man.
0: Siyempre, mabilin kasi anay pa sa lubong.
1: Correct.
0: Ay, matugnaw to sa Canada. Gusto yan di ko na sasagay magpainit.
1: Painitan ta siya eh.
0: Oo, siya isa duwa ta. Ang magwa isa duwa.
1: Gani man.
0: Ate malama sa eh.
1: Depende. Hi and good evening gali sa kay Angat Maitan, ha.
0: Depende na sa batya ba.
1: Oo eh. Ma'am Angat Maitan, pwede mo man tawagan si Sir Troy.
0: Ina mano kuno sa.
1: Ang party to bla sa gusto yang
0: ano. Yan no.
1: Ipa commercial ka.
0: Negosyo gali.
1: Negosyo na iyay mo.
0: Grabe ba no? Ano ang negosyo ni Ma'am Ana?
1: The barley?
0: Ay, oh. Sa din na sa gani nga country?
1: Actually, taga-dirig na siya sa, sa Old Sagay man.
0: So, mong sa din sa country?
1: US of A.
0: Oh, sosyal. Oy, friend na kay abroad na manda.
1: Correct. And pro, friend na kami niya nga daan. Kasi membro man yung sa Nora Honor fans club mo.
0: Te, anong makuha nyo da kung magpa-member ka mo sa Nora Honor Fans Club?
1: Damo!
0: Like?
1: Like, gabulig-bulig kami sa isa kag isa.
0: Anong mga bululigan?
1: Nang, like for example, sa pag-election to nga napadalagan si Nora sa ng party list bala.
0: Te, nagdaog sa? Nagdaog?
1: Ang iya grupo.
0: Si Nora yung nagdaog sa iyang party list?
1: Sa party list yang nang actually si Nora ya wala to siya nag ano sa party list lang git siya na
0: oh gani nagdaog ya party list
1: yes.
0: Nga gin represent ano ngalan be
1: Bicol
0: lagpat
1: ano ka basta may Bicol ano?
0: Ako Bicol party list si Saldico na bala
1: Saldico man ati oo man
0: hindi sa baba
1: basta nang iya ka Bicol nga ano kaysang uli nang pagkuhan niya nga ginaaha sa balaya nga mag-governor na lang nagwa siya
0: May Bicol nga party list, sigurado ka?
1: Oh, nang basta may Bicol nga sa ngangalan pala. Kami mismo yung mga Noranyan sa gambal sa iya man mismo mo hindi ka na lang sige intrada.
0: Sige
1: ka
0: pagkahambal nga Noranyan ka, ito sula ka kabalo kung anong party list ang iya gin-endorse ka gin-represent.
1: Nalipat ko gani. Ano, basta kami ha. Kami ang naghambal mismo siya. Hindi ka na magsige intrada sa politika. Kahit Amo na bala, ginakwartahan ka malang gyapon
0: sa... Oh, ano, ano yung party list para matapos na ta?
1: Basta mo na. Wala sa kabalo. Oh, kaya yung nalipat, gani ko. I-search ko na bala karon.
0: Kabayan party list.
1: Hindi, basta something may Bicol, gani.
0: Why gani? Hindi gani. Nang Bicol.
1: Ma, sa iya, hindi gani ngalan nga Bicol, kundi may ang grupo ya sila. Ang ngalan sang iya nga grupo may Bicol gani nga upo.
0: Ang party list ang akong ginahambal nga yung ginrepresent nga ginapamangkot. May Bicol?
1: Oo.
0: Ay, sigurado ka?
1: Oo nga ngalan.
0: Wala Bicol.
1: Ati ang boxing. Hindi na ito maglaing sa akin. Total na lipatan ko na.
0: Yung gabi kay Brian Danico sang Escalante. Uy! May gabi yung mga taga-Escalante. Salamat sa pagpaminaw. Susan Taganelli Dorin. Good evening. Sige na, dial na ka mo. Kay malalisay ka na di kay gusto ko yung imit lang yung kung ano nga party list kay supporter. Yung sa kanina yung Nora. Pero yung lipat sa eh. Nga nga nalipat sa man. Dumdumabi ko, no?
1: I-search ko gani. Karon.
0: Hindi mo na madumduman.
1: Basta ah.
0: Kaya balaan mo, kung isa ka ka, ano, ka sugod ka taga suporta sang imo ginaidolo, tanan nga baho, kag tanan nga nabalaan mo about sa iya, hibaluan mo ginaidolo.
1: Siyempre, amo na gani nga sa lingko, nalipatan ko, basta ang iya na nga party list, may ngalan nga Bicol gani. Ti, nagambal ka man nga wala. Ti, malais pa ta sina.
0: Pangitaon. Ako na lang mangita, ha?
1: Sige.
0: Aray, hindi tayo kaya paguntatan nga.
1: Ako man mismo.
0: Oh, sige. Aray, ay. Manda ka lang karun, ha? Huwag wala ganyan ni Bicol. Kol-kol kagit sa ako na. Mangkol kagit karun. Oh. Di ba nag-withdraw na siya sa iya kandidatura antes mag-election?
1: That is why gani. Kay
0: so, ari na nakita ko na ano, kung anong ngalan eh, sang party list.
1: Oh, ano?
0: Year 2025, correct?
1: Something, ho. Oh.
0: Ti, may Bicol na, de?
1: May Bicol na.
0: Ah, rapag yun. Iya, pag gina-insist, pag hindi may Bicol. Nakita ko na ganing sabat.
1: Ti, ano?
0: People's Champ Guardians
1: hindi,
0: Party
1: na,
0: List.
1: Hindi, naiya. Ako pa yung sugiran mo.
0: Sige, pagkitada ay eh. Sariyahon ko ang ano, ang caller. Line number one, good evening. Hello? Ay, huwag ka sabat! Eh lang. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Ari, gali. Sino ni?
2: Ay, parang ay dinanong ng Chloe Sabahon.
0: Dali lang yun. O nga, lang. First name lang, imit lang, ma'am. Ang lipot lang. First name? Si?
2: Clarissa.
0: Taga din si Clarissa?
2: Taga din si Clarissa, guys.
0: Oo. Nga, nakatawag man si Clarissa?
2: Request lang po.
0: Ha?
2: Pa-request lang, pwede.
0: Ano nga kanta?
2: Closer you and I.
0: Oh, sige. Try ko play karon na Clarissa, ha? Closer you and I. Kabalaw magkanta.
3: The closer I get to
0: ang intro. Ang intro.
3: Hey, there's a look in your
0: eyes. Sige, play naman dugay-dugay kay balaan ni Dolphy, ha? Thank you, kid. Bye.
1: O, te, ara na.
0: Ara na?
1: Nakita ko na.
0: Oh, sige. Ihambal. Oh. Sige. Sir Troy.
1: Bicol Saro Party List.
0: Sir Troy, intindihan okay na lang na bala si Dolphy kay you know naman senior na nalipat na sa...
1: Te, ara na gani. Nakita ko na.
0: Bebe, basa. Oh. Basa, ikaw basa ko, no?
1: Bicol Saro Party List. Nora Honor aided and endorsed the Bicol Saro Party List during the 2022 campaign.
0: Nagamang ko tugi 2025 yeah. Batong isurihan hindi 2022.
1: Wala na kami ga. Sang jo amo na gani isang sa nag-join na siya sa People's
0: na. Sorry na min ko ya 2025.
1: Wala na kami gani nagsugot nga may intra siya nakwa
0: sa so, amo na siya nag-withdraw siya.
1: Na, oo.
0: Pero ang ala gi siya party list ng 2022 ano to?
1: Because Saro.
0: Ate sige ana propugid man nga followers sige man ni Nora Honor.
1: Kaya kami mismo nagambal siya, hindi ka na magsige na intra. Kaya ginakwartahan ka man lang.
0: Hindi ah, may budget na iya.
1: May budget ganit. Ti, siya lang yung magasto para sa ano.
0: Hindi kay siling yung ginakwartahan siya, kundi may budget na iya.
1: May budget ganit.
0: O, te.
1: Te, ato gani pagpadalaga niya bilang napadalaga na siya gani governor isang Iriga ka, ang mismo ang taga Iriga naghambal Ate Guy wag na dahil mo tong time na perdi man siya kay tungod nga ang mga Noranians hindi kay hindi gusto nga magserbisyo si Nora sa ano kundi naghambal ang mga Noranians makaserbisyo ka malang artista ka lang
0: amo nang hambal ko gid nga ma, nga mas nalipay gi kong bilman niyan gid kuya. Eh, until now, yaya, si Vilma Santos, siya governor siya Japon.
1: Ay, bahala na siya, ya. Si Nora, diba? Ya. Si Nora, national artist. Oh, mano ka da.
0: Pero at least siya si Vilma sa sumbuhi pa.
1: Ay, bisan patay na si Nora, ang iya pelikula. Gaan naman yapo.
0: Ay, wala na bala. Wala na bala.
1: Ay, te, sige, basaha, basaha. May isa gani, siya yaka.
0: Sino ito gani mo, gindong mo, gani nga, hindi, Noran yan, gani nga, ginpakalaan niya si Nora. Sino ito gindong mo, gani?
1: Sino gani? Basta bayi. friend na kami na subong. Kasi ron yan, to siya ya.
0: Ako mo lang na hindi. Si... Ako mo lang na hindi ya madumog. Dumog-dumog sa ako, sunok-sunokon sa
1: ako. Tilawan mo eh. with due respect sa...
0: With all due.
1: O gani?
0: Ano?
1: Sa kay Paraluma. Habilosa pa na siya sa nguna. Hindi pa siya limp. At siyempre dalaga pa to siya. Ay, kaya na si Nora.
0: Anong hinikaya kay Nora nga gindumog mo git?
1: Si Nora mo na nga natoblang itsure. Dito atsay. Siyempre, kaya ang pelikula ya gani. Atsay. Alam mo na siya kung maging dunya. Da kay atsay.
0: Oo, te.
1: Tama na ni. Himbulagan sa Negros. Tama na. Gain ulan pa to nga chimpo mo. Sabat. Kuha pa to ng barangay pala na Bato Barangay High School pala
0: te, to te, sa ano, tabo, during that time. Dumog mo, gid. Dumog mo.
1: Sagno yun ko sa may lamawan.
0: Amo na gali.
1: Man.
0: Nga nakagraduate ka, imo edad 45.
1: 27. 45 years.
0: Kaya dungol-dungol ka gali. Dungol-dungol ka gali. Amo na nag-graduate ka sa high school. 37
1: years. Pero, don't you know? Amo, though, amo man to bala nga ang pagdumog naman nga doon ni Paraluma.
0: Way nga nag-friend ka mo.
1: Oo, nag-give way. Amo bala nga nag-friends kami.
0: Amo ginaya. Kahit sa doon mga time, 37 na yung mong edad, supposedly ikaw na tani ang ano ang role model sa mga estudyante. Ikaw pa yung nagpasimuno sa dinumugay.
1: Come again, Anton, say mo?
0: Ha?
1: Role model?
0: Oo, role model. Kaya ikaw parang nagpasimuno magdinumugay, ikaw tayo matudlo sa mga nakababata sa imo.
1: Nagsala ka lang sa pag, ano, sang role.
0: Ano dapat?
1: Rude.
0: Rude? Are you rude? Basta guliro, kagigyagi.
1: Correct.
0: Pili na kabilang yung muna dumog sa edad mo, subo nga 65.
1: Mako, tabi si Mambing ka. Ang pinakalas ko, gito nga lang dumuga.
0: Rodolfo po na ang pangalan, pero kapang dumog, ha?
1: Ang pinakalas ko nga lang dumugan sa tunga time, si Desiree, Desiree Pastor mo.
0: Ano na mga klaso de Cereza mo?
1: Kwan lang itong ginumuga namon ang water vapor changing into clouds.
0: Sa science na.
1: Kung science.
0: Oo, te. Ano-anong inong danaw? Ang water vapor change into clouds. Oo, na,
1: So may mga...
0: Kaya ang iyaya ginaribat sa imo yan, no?
1: Hindi, kaya may mga lain-lain na ngalan ang clouds mo.
0: Oo.
1: Sa sarin ko, nang basta sa water vapor nagalin ah
0: no
1: nyati ano na sa nga cloud pamangkot pagida blakar. May mga luminous clouds diba? Something
0: te nasabat mo ang anong klase nga clouds nga para mag water vapor
1: ako mo niya pamangkot niya yung hindi ko niya kasag-ulo yan. sa water vapor na nagalin, nasuyop na sa init sa...
0: Dalong pa ito sa babaw.
1: Babaw. di syempre ma-evaporate na sa oh. or ma-condense na siya depending on
0: ang temperature,
1: ang kainiton mo ma malais sa kaya amo ni so ang clouds na eh ma maitom na siya ni anti so to isa na lang ha, isa na lang. Kasi, ano mo, ang bianay nila, kung ga-practice lang kami drama, bala, ga-blackpack ko sa, kalami, ino sa'yo mo, mag-arte, ano, si Desiree, kalami, malamun, gasing kita si Desiree, nga, untata na, kuha naman na, untato, mo gani ko lang,
0: gindumog mo naman.
1: Oo, eh.
0: Grabe yung pala dumog. Subong niya, hindi ka naman nagdumog. Manug-ano ka na. Manug-ano ka na, subong.
1: Manug-upang. For those were the days lang ha. Desiree and Paraluman.
0: Johnny Moncada, si Emiliano, good evening. Mayong gabi sa mga taga-Eskalante mo, especially sa atong mga higala diya sa barangay Magsaysay. Gikan kay Ana G. Dakal-Dakal. Dagang salamat sa pagpaminaw. Oh, nangatawa ko no sila kay lahikid ko no kayo ang senior nga istoryahon.
1: Ay mayong gabi madagal sa ano ha, sa may minapasok sa mga Pacardo family.
0: 0915-831-1431 para makahingagaw pa kag ang smart.
1: Yes, ang 0912-0076-793.
0: Kaya hindi ko magkalipat, buwas nga adlaw, may 5,000 pesos naman nga magadaog, cash na siya ha, para sa Goldie Gulbir Premio sa Tansan Promo. Sa tanan nga XFM stations, available dira ang drop box. Bakala ka mo sa Gold Eagle Beer nga King o kon 320 ml sa Gold Eagle Beer. Tapos ang Tansan nyo pagyaboy, sulod nyo sobring puti. Isulad nyo ang kompleto nga pangalan, inyong edad, address, contact number, ang suki ang tindahan nga inyong ginbaklan sa Gold Eagle Beer kag ihulog nyo sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Then tomorrow or every Friday kamo magadaog sing 5,000 pesos kung maswerte magabutan ang inyong pangalan. Kag sa September 27 ang nagahilapit nga grand draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Nagaprepara ra subong si manager Sir Job sa XFM Rojas kay siya ang ma facilitate sang venue kag dito i-held ang grand draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. May pa-zumba sila nga pagatigayunon.
1: Amo na gali nga si ano si Katropang Aira kag si Katropang Joy kasi sigi man ano.
0: Anami sila magsaon.
1: What la to ba sa ila nga ano bala?
0: Ilape?
1: Nga live.
0: Ha? Gurga mat-amat na sila. Kag mga taga-Rojas most especially ang mga may mga grupo sa Zumba sa dugang detalye. Lagaw lang kamo sa XFM station sa Rojas 106.5 para mabalaan nyo kung ano ang
1: detalye.
0: At the same time may premium man na siya. Si Boss Rems, Dr. Emilito oy ara sa ato na grand draw, so kita-kits kita to be announced kung diin gid ang exact venue sa Roa City Capiz sa Santon and XFM libu-libong paprem.
1: Wow.
0: Lawig man aton promo no, damo-damo na nakadaw sa 3,000
1: no? Yes.
0: So buwas man second and last nga draw na sang Santon and XFM libu-libong paprem.
1: Second to the last
0: na kay ti madrota buwas, then ang last sa 18 September 18. Then ang draw, grand draw sa 27, ang ilang mga premyo nga madaugan, ang first prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000 pesos nga cash kag pulo kabilog nga tag 5,000 pesos. Total mo pila tanan, Dol?
1: Ano ganyan? Tuli what? Siling mo?
0: Ang first prize 50,
1: 50,
0: second 30,
1: 80,
0: ang third 20,
1: 80 plus
0: 100. Kag ang lima ang pulo katag 5,000 pesos pila.
1: Plus te
0: pulo katag 5,000 pila.
1: 50.
0: Oh, so pila tanan?
1: 150.
0: Bow. Abi ko gani kung hindi akabalo sa mata.
1: Na-jackpotan lang. So, 150. Mayo ko lock in line kay pati kamot kag ka kung sa TL ginaisip pa.
0: So, 150,000 pesos na nang ipanghatag sa XFM kag Santon. Gag, wala pa to labot amang nagliligad pang atag 3,000 pesos. Nyagi pang hatag. Sa ano na ha? Sa tanan ng XFM radio station, ang Kabankalan, ang Bacolod, Sagay, Iloilo, Antique, Calibo, Rojas. Pito pa lang kay that time, wala pa ng San Carlos. Kanlaon pa, walo ka stasyon. Nga nagahatag every week ng 3,000 pesos. So, amo na, maayo na ang imo nga ginabatsyag. At the same time, kung magabutan ngalan mo, may 3,000 pesos ka pa.
1: Eh, imagine na bala.
0: Hey, ikaw ya ano sa din ka maintra sa Santon. Ah, hindi matagal pwede kay empleyado man ta. Sa Gold Eagle lang ta.
1: Pwede ah.
0: Ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Ha?
0: Ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Kung may laptop, ti laptop.
0: Siya laptop.
1: Yes.
0: Kung ako imo pambalon, ang gusto ko madaugan mo sa Gold Eagle.
1: Ano?
0: Kigol.
1: Tood ka. Oh. Tagaan mo ko.
0: Kigol nga may ano, hemorrhoid.
1: Mamantin na lang ko sang sex doll.
0: Sige na, madam mo ka salamat sa mga ano, sa mga nagpasakop sa amo ng mga promo. Kaga, hindi ka mo magkatakaan or hindi ka mo matakaan sa pagpamati sa XFM kay damo pa nga mga promos
1: nga maabot.
0: Nga maabot sa tanan nga XFM sa Panay Island. Ah, diba? Social, no?
1: Correct.
0: Ang oras, it's 50 minutes after 10. We'll be right back with more. Stay tuned. Mati lang ka mo sa phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting! Exciting!

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga balita. Premium T3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
1: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samsung Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium T3. Ang bagong Vitamin T3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Gulpion tatba. Phone pal, balik na with Troy Tisoy.
1: And Dolphy lang ka.
0: Hindi ako magalipat. Magtumarsang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system lagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid kag nanacidic nga vitamin C.
1: Ka kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artisa, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oy, Friday... last day sang mga office boys and office girls. Then maproceda kita sa weekend. So no plano mo buwas?
1: Mapuli
0: ka na naman. Hindi ka kaya kapuli sa Morsia o kung sa Bacolod?
1: Depende.
0: Sabi ko sa Cadiz ka na lang hasta.
1: Nga aman.
0: Ay, may bana ka na sa Cadiz, wala pa?
1: Manog.
0: Sa may palaman ako na sa taga Cadiz. So, taga ano, taga BF Gustilo.
1: Wow.
0: National High School, ha?
1: Oh, correct.
0: Hindi sa PNU. Hindi sa taga PNU.
1: Sige lang, balanay.
0: Sa, kung papiliyon ka taga din yung high school o kung college?
1: Mas namit ko no ang high school ay.
0: Nga aman. May baby powder?
1: Priska.
0: Ako high school? Yeah.
1: Nga aman.
0: Kapwa mo, mahal mo.
1: Ay, uso na na subong ay.
0: Nga?
1: Kapwa ko, mahal ko.
0: Pero at least kamuya, ano kamuya? Nang open-minded ka mo. Mayra ibang tuod nga... lalaki ay tsura pero lalaki may lagusto.
1: Nan.
0: Ano na gani? Ano nga tawag siya na gani? Natawag siya na gani, Dolph? Nga lang doon yung sikreto gani nila. Ano nga itawag
1: closet?
0: Siya? Closet. Ah, muna closet. Mm-mm. Ano pag iban nga mga terms siya mga closet? Ano pag yun?
1: Ha?
0: Bi, like i-bi.
1: Oo eh, mga bisexual.
0: Kadamo gali na. Nga gaduging na mga muna ano.
1: Ambot a.
0: Iti di ba kung sa Bible duha gid man lang ya ang klase sang tao, it's male and female,
1: yes.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: Men and women. Nga ari ka di subong.
1: Kay wala ko to. Ibalain sa to.
0: Pero ka boring naman sa aton nga pangabuhi kung wala ka mo, di ba?
1: Amo man ang
0: kaya kamo man gahatag sing ano mo, sing kalipayan mo.
1: Amo na kayo yung tawag nga gay.
0: Kag entertainment na. sa mga maka-appreciate sang inyong talent. Ang pamangkot, ang iban may talent. Ikaw, ano imo talent?
1: Ano gusto mo?
0: Ano ka balo ka magkanta?
1: Pwede.
0: Ah, sige. What's the title of the song?
1: Ha? Ano gusto mo nga kantawan ko?
0: Ikaw gani, Katie. Ikaw na yan nakabalo kay kanta mambala talent mo.
1: Think I'm in love again.
0: Sino na? Laura?
1: Paul Anka.
0: Ah, Paul Anka.

0: think
1: I'm in love again.
0: Oh, sige, kanta. Acapella lang, acapella. Lights.
1: Ang lights na lang, ang chorus lang.
0: Oh, sige. Sige, 1, 2, 3, sing.
1: Think I'm in love again.
0: Ay, balaan ko na dayon.
1: Nga man.
0: Wala man, ano, wala man dating imutingog.
1: Talaga.
0: Abal mo, talent sa pagkanta, tido, wala man to, ano.
1: Kung ikaw man, binaga, ano.
0: nawasak na gali mo, puwak gali.
1: Kung ikaw man, binaga, salom nota, hindi ka pa na singer. Say mo,
0: be. Tiyan mo na itong kanta, singer na to.
1: Diluwatan ko pag-e.
0: Sige, be, luwata, be.
1: Think I'm in love again. Winning that silly green. Look to what a fool I've been. Think I'm in love again.
0: Ama, karaoke na lang tabi.
1: Oh, pwede.
0: Oh, di ba? Butangan ta background na lang gitu para daw ka professional mabalas ang dating blaho. So ready ka na?
1: Sure.
0: Haling giniya in, haling giniya
1: sa puno.
0: Sa puno asta giniya sa extra. Oh. Sige, sigurado ka ha. Basi ko. Basi karon
1: mo maglira ka hindi ko kita.
0: Basi karon magginarambula ni karon. Galing kay basi mo tudla to internet ako do kahinay sa to internet kadaan. Di ka malantaw sa
1: dira eh.
0: Dire ka malantaw. Oh sige. Karaoke sang think I'm fall in love.
1: Think I'm in love again.
0: Ah, think I'm in love again.
1: Fall angka.
0: Paul Angkan. Saan? May ka magkanta?
1: Oh, eh, ako pa yan.
0: Grado ka?
1: Yes.
0: Oh, pakawian mo naman ng XFM, ha? Mag-amon eh.
1: Napakawian, ha?
0: Amal mo man, ha? May ka magkanta. Tapos, hindi man lang sila kauyon sa iyong mga voice.
1: Depende na eh, sila.
0: Oh, sige. Kaya basta, ikaw yan. Kabalo kaya magkanta, ha? Ari ay, Atomic Karaoke, BAM. Ladies and gentlemen, thank you. I'm in love again, Paul Angka, aka Dolphy Angka. Angka lang ka niya.

0: Di ka balo ki masi kali magkanta, no? Para kay sino na kanta? Para kay sino lagi didikit mo ang kanta nga na?
1: Para sa tanan ko nga mga kalalakin, ha? Malaw ay man nga ma-mention ka lang isa ka bilo.
0: Ha? Pero sino gidya ang nagapangibabaw ya?
1: Ha?
0: Sino gidya ang pangibabaw sa imo nga tanan na kalalakinhan nga daw hindi sila malipat?
1: Ato mo siya sa Bacolod?
0: Ha? Siya din sa duty sa Lacson?
1: Ipo sa ipo.
0: Gagadlo. Ay, kapatid ka lang sa gagadlo.
1: Napamati na sa pala.
0: Dahil lang good. 8:51 duri sa Canada. Hello sa inyo, Troy. Amo ni ambal ko si Madam Lilani Labrador gali.
1: Ay, okay.
0: Amo ni siyang sa Canada nga aton solid follower sa aton nga program.
1: Sa diin siya nga Labrador. Damo, Labrador sa may Granada mo.
0: Oo. Oh. Basi lapit-lapit sa German.
1: Basi?
0: Shepherd.
1: Yeah. Damo to Labrador sa ano sa Granada.
0: Seryoso?
1: Yes.
0: Makanta man ko guro ay, no? Kay kanta ka man. Ari ako katawan ko line to heaven, ah. Hindi ko pa perde kay Dolpe, ah. Kaya huwag man ta color.
1: Naman?
0: Karao kita, ah. Hindi ka makomuni ka nami ka tingo, pero nami kuya magano ya, ma'am.
1: Ha?
2: Heaven knows I've done no wrong.

0: Exciting!
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sumabit kayo sa mga DJs, nalakad.
4: Wala asang konkreto, mga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: May kape ka na,
9: may gamot ka pa,
11: mabibili sa mga butika.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
14: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
17: Sister Pain,
18: ako si Lani.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi Santol
5: Vitamin C. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3. Kaya pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sa uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, sa construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po, always nagya po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and save. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nanyang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay,
13: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamso, nabibigit sa mga DJs nila, kagkakalala,
14: mga... Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, gidhaw.
15: Di mo!
0: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose beans. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at vitamin D3 sa madbarang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon na bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty

0: ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Sigarin mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
4: Ako sa Rodela sang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Xanthan Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Xanthan Gold Coffee Mix na.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape

0: FM 103.9.
1: Samson Plus Gold.
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samson Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samson Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samson Plus Gold.
3: Ang kape ko, Samson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samson, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Samson Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
11: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
15: XFM and Mindanao. With more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Exciting, bro!
1: Silver Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Silver Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM, and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
7: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. May umilom ako, Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil.
6: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus
1: Herbal Oil.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-System Pain.
9: Muscle Fever.
7: Acute Pain.
9: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
9: Mag-System Pain.
7: Ang karang pain.
9: Fast and safe.
7: System Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: The pain.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
12: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. You're not the one.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, paano? Sa turbo. Mabibili na sa inyo.

0: beauty conscious kid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga tutupan ng Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang ang music, magkatapos bugtaw ka, blama, yara ka sa mga balita, blama, sun, nami, bigit sa mga DJs nila, kag,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
6: FM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
13: Isa naman ka yan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag

0: Manhattan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
2: Ay,
4: pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, may arakis mga balita blam, so namin kita mga DJs nila kag
0: wala sang konkreto nga sabat, wala sang katumbas nga rason kung naka X simply
1: may how kita pag
0: enjoy lang
1: nga XFM gid how
5: tigmo
0: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Sansom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansom Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansom Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Sansom Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sansom Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sansom Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansom kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dalit langit bala. Diin tagalit mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Salzone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay,
14: pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap sa mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs, nila, kag,
15: wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
15: Simply,
11: may how, kita,
15: pag, enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
17: Tingin mo!
18: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
1: Sister Pain!
6: Ay, kasi Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santone Gold Coffee Mix.
8: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santone Gold Coffee Mix may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Na XFM kid how?
10: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
9: Na XFM kid.
11: Inani ang music ah.
9: Na XFM kid.
11: Ay, pura kalang music magkatapos bugtaw ko mamaya ra sa mga balita. Blabs ng amin bigit sa mga DJs nila kan.
12: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
9: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Na XFM kid how?
13: Timo.
14: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
6: Ako si Franz ang paliklat kapis. Nerviyoso git ko. Basta gani, gainon po sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
2: Mag
8: Santone Plus
2: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipay-lipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
8: At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, nami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay,
17: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs nila, kag,
18: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
14: may how, kid, ah,
18: pag, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid how?
2: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sistapain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistapain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, namiang music, ah.
13: XFM kid.
15: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so namin sa mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
16: Simply
13: may how kita pat.
16: Enjoy lang
13: nga XFM kid how.
18: Tiki mo
0: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Clone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Clone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Clone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kaya do for me lang maluya ako lawas. Do for me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: rated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores. Vision X, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
0: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka si Jante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
5: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, apat.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Facebook. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Po si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas na manamit gid.
11: May free collagen.
10: Ang guta tayong kapa.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na.
2: Nanakas.
0: At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Exciting, bro!
15: Mga katropa! Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Diyang Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa, and welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas Subonga at Dausang Biyernes! Friday na kita, mga katropa! September 11, 2026! Biyernes na sa wakas. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay sa ating maulan-ulan na week sa karon na bulan sang Setyembre. Grabe nga, wala patayin ulan sa inigid niya si Wanda. Kamusta ng inyong mga pamatsyag, subong uso, sip-on, no? And mga ilanat tungkod sa pagbago-bago sa panahon, especially mga katrapang agulpi, nagabubo ang ulan, ang masami sa ato, nagakabasa, and tiyan muna na ang rason kung nagaubo-ubo kita kag nagasingo-singo. Di ba la? Pero syempre, dapat baskog yang imo nga lawas. Baskog yung imong immune system. Kakami, direga itong kami ah. Sa nga mo niya nga Saturn Vitamin C para nga tiya. Baskog yung imong resistensya adlaw-adlaw, batok sa balatian with our Saturn Vitamin C. Samtang mga katropa, speaking of lakat siyang panahon, sa karon as of 2 a.m. today mga katropa, September 11, 2026, isa naman ka low pressure area kung LPA. Natawag ni siya nga LPA, kung git pangalanan nga LPA-09B. Ang ginamonitor sa karon sa guwa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Nagmayara sa medium chance nga mangin isa ka tropical depression. Mayara sa medium chance of developing nga mangin isa ka tropical depression sa sulod sa masunod nga 24 oras. Sa mga katropa, padayon lang sa paghanda, no? Especially sa aton sa karon nga palibot. Kag mayara pagid sang isa bali mga katropa, duha ka low pressure area sa karon ang ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa naman amo ang LPA-09C na monitor sa guwa man sang Philippine Area of Responsibility. Pero ari mga katropa, unlikely nga maging isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ang LPA-09C ari diri sa diri nga side pa Pilipinas mga katropa, samtang ang 09B naman ari diri sa pihak, no, na palibutan na naman kita. Pero ti mga katropa diri sa Visayas, may ara sa gihapon sa mga thunderstorm advisory. So padayon lang sa pagpreparar sa inyong yung mga bag dira with payong, kapote, raincoat, kalo, etc. Kay anytime bawang aton nga langit nagaluha. So padayon lang sa pagbitbit sa mga protective equipment ninyo kung PPEs na. Sige, oras natin 5:09 na ay nagpamati ka mo, Andrea, sa programa natin Exciting Pilipinas. Kaupon si katrapang Wendell Balinario kag oras natin alas 5:09 na. Mga katrapa, live the live kita ha sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Araman kita sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Ara sa FM nga band sa inyong mga radyo. So padayon lang sa pag-tutok. Tune in na sa mga wala pa naka-tune in. Sa mga nag-lantaw na sa ito niyang Facebook Live. Amat na, pa-shoutout. Ano, i-comment ang inyong mga pa-shoutout or pa-greeting. Subong aga sa may mga birthday dyan. Happy, happy, happy birthday! Wala, pa di mo nakakomment sa may mga birthday today. Nagka-comment pa lang dali si Sir Jill Wynn. Good morning. Hambali, happy Friday sa tanan kag. Happy launching

Maria, may ari diri sang guys. Next door nga kanta, I've been waiting for you. Ate, sige. Play nato na. Pagkatapos ng atong isa ka kanta katropang Jelwin. Bantay lang sa second song naton. This morning sa aton musikahan sa Exciting Pilipinas. Oras naton mga katropa, alas 5 on sina. Patay lang sa pagpamati and pagtutok dari sa programa naton sa pagbalik naton. Aton karon istoryahan ang launching sa Mascara Festival 2026 and ang aton yang TikTok and video. Yon, oras natin 5:12 na. Rin ang mga musikahan natin sa mga adlaw. Nahunta ang pampagana this morning ang mga musikahan ni Vong Navarro. Totoy Bibo, and after that, ang request ni Sir Jelwin, I've been waiting for you.

0: XFM Bacol, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Eh, nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Mga kadra pa oras natin, alas 5.25 na sa aga. And nagpamati ka mo sa gihapon na sa exciting Pilipinas with Wendell Balinario sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo nga tanan! Mayong aga, mayong aga, mayong aga. And sariwa, remind ko lang. Friday na kita. September 11, 2026. Thanks God! It's Friday! Friday na mga katropa. No? TGIF sa atong yatanan. And syempre, may mga gina-look forward kita for this Friday. For this day, Friday. Simong daw ang launching alas 10 karon sa aga. Sa atong ginahulat-hulat nga Bacolod Festival. Kabalo na ka muna magsiling kita, Bacolod Festival. Ang pinakasikat sa bilog ng kalibutan ng atong yang Mascara Festival 2026. Karon ang launching, mga katropa. Atong karon na mahibaluan kung ano ba lang mga ganap. Ano yung bago nga, ano no, nga kanta for this year's Mascara 2026. Ano ay hanang beat na naman, no? Ligad kay la la la la la la. Happy Mascara. Ay. Pasensyahin na lang ang lyrics, pero importante ang tuno mo na siya. Subong ay han, ano ay han? Are you excited? Dapat excited ko mabatian. Ano ay hanang tono na naman subong? Ano yung beat subong? Christmas, ay Christmas ID, char. Iba yon. Pero excited man ko da, na. Hindi, ano ay han ang bago naman nga mascara jingle for today. Kaya may baluan ta na nakaroon, diba? Sige, ah. And of course, mga katropa, padulungan man natin subong adlaw. Nga ito niya nga TikTok na video. Nga trending na naman sa TikTok. Basta may klase, ganing usog din yung mga kabataan. Especially kung mayroon sa mga supportive parents or guidance. No, nga nag-take videos ng mga kabataan while doing their activities at school. And one of it, mga katropa, nabalang mga physical activities at school. Na totally na physical ng gabundakan. Ikaw, physical activities such as exercises, games. And there is a video natin, mga katropa, subong nga nakita online. Bongga ini siya kay what will you do for your team? And ano brahon mo, mga katropa, kung ikaw isa ka competitive player. Sige, bala mo subong, mga katropa, o live subong sa atong yung official Facebook page sa atong yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live, ha? Kaya rin makita nyo si Baby Boy, nga super cutie. Nga talaga namang matatalo mo man gining imo nga kontra kung mag-amo ni kay sa tsura palang palaban na. Plus sa tsura palang kusog na. Live sa atong official Facebook page, Arina. Arina Tik. Ito ka na. Sino ka dyan? Facial expression pa lang. Baby boy. Yan, sila tag of war. Hindi magpa-perde ang baby boy. Grabe na yung expression pero gabutong gyapon. Di ba perde? How? Ay! Verde. Wala ta, hindi ba yung makita sa video kung ano ila kontra, kung ano nga kadlag ko or ano ang itsura bisag ilang kontra basi yung mga gulang na compared sa ila. Kasi kung makita natin sa video, baby boy gini ako, mga color green team ni ho. Duwa ka gagmay sa likod ang makita ko. Plus isa ka medyo chubby nga bata sa una nga competitive. Lahat ng facial expression ara na mabutong gid sa yaga, pakaluhod na siya, no? Pero hindi siya bumitaw sa lubid. Grabe ang facial expression. May tactic man hang baby boy ni sa front. Kabalo siya nga, dapat ilin niya backward ang iya nga body. Kabalo siya ya. Ang duwa sa likod, like for the support lang gid kay ano, kay Tuto sa first row. Kasi Hindi kita ako nang punta na. Pero mga katropa, gina kagiliwan ako gina ano no, ka mga netizens gina kumbaga kalipay sa mga netizens ang ininga video. Kasi din makita ang cuteness overload ang video sa ininga bata. Dahil amo ni mga nami sa school na di ba kasadya lang sa school kung amo lang niwa damo siyang learnings. Of course, mga ano happening such as mga memories with our classmates, teachers, and mga personal activities lang ma-enjoy ang mga bata. Nang wala lang tani, mga daladalan na isang mga pusil dira na. Amuna ni tani, ho, para sadya, di ba lang? Mag-amuni, kundi sadya lang. Mayara sa mga school activities and aside from learnings, ang mga students or ang mga learners ang ma-enjoy. Oras natin 5:31 na. And syempre mga katropa, sa mga nagpamati diri sa aton subong, oh, sa ilaya ni Mamay na dumipig dira. Mamay na Senadora Dumipig, good morning. Sa kay Ma'am Rina Diastro, good morning. Sa ilan ni Tita Selena Traje, good morning dyan. Sa ilan ni Tita Mary Ann Ludesma, kay Mary Lim. Mary Ann Lim, nalipat ko ang ngalan. Sa ilan dira ni Bomo na Costa, kag sa mga taga-Purok pa ako, dira sa Dulaw. Good morning dira sa inyo. And of course, sa mga katropa peeps natin, dira sa May Bagos City. Good morning, man. Good morning man sa mga katropa naton, na kung katropang listeners and solid supporters all over Negros Island region, sa may Himamaylan chapter, Kanalam chapter, sa may Kabangkalan chapter, sa Tananya chapter, no? Dari sa Negros, good morning sa inyo tanan. And of course, sa mga moms chapter man naton, dari sa syudad sa Bacolod, sa mga tagsaka barangay, dari good morning sa inyo nga tanan. And sa ilaman rani sa Alberto Norbing Loreno dira sa may Zone 15 Talisay City. Good morning dira sa inyo sa mga listeners natin dira. And sa mga listeners natin sa ilang mga tagsaka radio nga nagapamati subong sa aton. Thank you so much. Na mayong pag digamo dira subong ah. Mayong aga kag maayo man nga pag timo-timo sa mga nagatimo-timo na. Sa mga nagapangape-ngape na maayo man nga pagpangape. But speaking of coffee, before kita magtakop, balay ka endorso ko sa inyo ang atong kape. Pinakabago nga kape niya ang Yes to Health, ang atong Santong Gold Coffee Mix. Ang atong Santong Gold Coffee Mix, mga katropa, ang mayara sa malunggay, chia seeds, turmeric, sa mga gustin, sing santone, and of course, mga katropa, mayara sa glutathione and collagen. Ang kape nga pinasahe, kaya hindi lamang kape nga namit kag-healthy, kundi skincare and beauty care mo pa. Banggod nga may glutathione and collagen, makapagwapo kag makapagwapagit sa imo. Aton nga, Santone Cold Coffee Mix. Oras natin, alas 5:33 na ako yung nakita sa oras sa aton dari programa. Pero hindi nyo paglisuang inyong mga tagsaka radio kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita na naman. Kaya po natin, si katropang Franz Andrew Borgos karon sa Express Balita. Thank you so much sa liwat mga katropa padayon sa pagpamati. Diri sa programa nato na linaga sa magabi sa XFM Bacolod. And thank you so much man sa mga nagupod sa programa naton subong aga. Halong sa mga nagabiyahe. And may klase and may obra sa mga aton nga mga college students and mga working adults dyan. So ingat. And once again, thanks God it's Friday. Happy Friday everyone. See you on Monday. Good morning.
1: The Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
3: bibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutuban.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa nga akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katupa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health.
0: The Secrets of Health.
1: So nga aton diri karon nga pagadiskusyonan ang parte sa pagtulog, ang ato sininga katulogon, kagang iya sininga epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
2: Yes, to health!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nininga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Now, diri kita sa pagpaintindi kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Dok Leo.
3: Kung kulang gali ang tulog na ton, Sir Josel, kung lima yung tulog na ton, nagkakadula gali ang balanse, Sir Josel, sa nga ton, sining appetite and fullness hormone. At sa yung mga tao, Sir Josel, na kulang sa tulog, gusto nila pero may mangima-kima.
0: Sunthone Plus Gold.
1: And ang isa pa kita rin, Dok Leo, iniya actually, may mga madamo sinin sa mga nag-suffer nga unreported pa. In short, why pa madala sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Kalabanan sini depression, Dok Leo, as always, na hambal nila. Gaino man ako nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, way katurog. So, nag-worsen sa depression kag anxiety, kakulang sa tulog, Dok Leo?
3: Yes, Sir Josil, may connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw ng pagtulog, Sir Josil, nagapataas ng risgo sa risa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josil, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josil, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josil, labuton ka sa nervyos. Kung ginanervyos si Sir Josil, hindi ka mapahamtang, hindi ka man makatulog. Kakomplikado, Sir Josil, sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog ka gali maayo, Sir Josil, tang emotional nga serotonin, ang emotional nga dopamine, emotional regulation center, stress response systems nimo magatrabaho, Sir Josil, sa maayo kung mabalik sila sa normal nila sa ni nga mga condition, Sir Josil, kag ila sa ni nga mga levels. That's why, Sir Josil, kung madula in sa balanse, abi mo kung nanong matabo sa ni emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katawan nag-suffer, Sir Josel, tuma na inakadako. That's why kung kaysa, Sir Josel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay lang ang diferensya, ginapadako mo.
1: Oh.
3: Sa aton iya, ngaway kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa, kung ginahambalan mo sina, is kulang permi sa tulog.
0: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: So, anong epekto yan naman, Dok Leo, sa hindi insakto sininga oras ang katulugon kag pagtulog as far as our body activity sa pag-away bala sang mga infeksyon yung nagasulod sa ato sininga lawas?
3: Isa, Sir Josil, sang ginahimo sang pagtulog nagapabakod sa aton sininga resistensya. So kabalis karan, Sir Josil, ang katabo kung kulang makita sa tulog, nagahina man ang aton sininga resistensya, nagresulta sa more infections. Kung may infection kita kagbalatian, dugay kita sa nima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita, Sir Josil, malatunan sang mga balatian, dala na dali ang dalasang kagaw. ako sa Radyo Sil.
0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ang aton nga mudo kon kaysa Dok Leo apektado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes, no? As we age, samtang nag-edad kita, gatinigulang kita, ang hindi insakto sa ninyo pagtulog, Dok Leo. For example, maka disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balance sa ato sa ninyo body hormones.
3: May arag yun, Sir Josil. Kaya kung masami sini nga kulang aton sa ninyo pagtulog, magresulta, Sir Josil, sa pagkadula sa balance sa ninyo, kag nag-afecto ini sa aton sa ninyo cortisol, growth hormone. That's why, iban ganin, makabatik ito, Sir Josil, nga tulog ka permit temprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, etcetera, etcetera.
1: Mga ngayon, nasabat ng perminak bata, eh paano ko magtaas yan kay nanay ko, putot, tatay ko, putot.
3: Tanan-tanan kami putot, putot ginalinan. Although, my point, bala mo ti jeans ang isa sa Sir Josil mo, sa nga toon tanawon. Pero may mga modifications, or bisan paano, Sir Josil, yung mga pamaagi, kita dira nga, bisan paano ma-enhance, or ma-boost, ang aton sininga ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado, reproductive hormones affectado, thyroid function affectado, Sir Josil, kag posible magaresulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair, and chronic fatigue. Kun kulang kita permisa tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about signs and symptoms sa Bidok Leon, ang mga kitaan manifestations bala sa kulang sang katulugon, Dok Leo, ano yung masaming mabatsyagan mo or ara sa imo, Dok Leo?
3: So, kung kulang ka permisa tulog, Sir Josil, ano? So, ginambala na ito sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josil. Para rin, kung kulang ka sa tulog, isa sang, o kung pila sang imo sa nimabantayan, na examine yun yung kagalingon, checklist ni Sir Josil. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ininom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Southern Plus Gold.
3: Pagkatapos, Sir Josil, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko, nga do kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon. Malabo, Sir Diyos, alam mo sa nipipinsaro, alam mo sa nga memorya.
1: Pero ka lang nag, ano?
3: Nagalag. Nagalag.
1: Loading.
0: Southon Gold Coffee Mix.
3: And then, aray, Sir Diyos, alam ko kaysa, manang silim lang, Sir Diyos, yung magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Josil. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josil, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josil, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikogalingon. Basi, may ara kita sina ang mga symptoms, kumustahon or signs, kumustahon na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
2: Yes, to health!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
3: Amo ni ang problema, Sir Josil, sa kulang sa tulog di ka resulta sa mga badatian. So ang solusyon, Sir Josil, panamiyon nato na aton sa ringa tulog. Isa sa kon mahimo pa lang Sir Josiel, madulumang aton sininga bedroom if possible. Kag ang mga gadget naton kutob sa mahimo. Abi try nyo abi at least isa ka oras antes ka magtulog wa na gadget. Wa na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television para nga mabuligan nga magnami ang inyo sa nga pagtulog, na stabilize dira ang pag-release sini sang melatonin para hindi masuppress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa Sir Josiel sa mga sigas ng suga bala naton ngani sa aton sini nga kwarto aton ina nga likawan o kun patay ang mga suga sina muning siling naton Sir Josiel ako magtulog dapat lights off gid. Number two, isa sa sang himuon naton Sir Josiel sa nilimitahan ng caffeine. Kun na notice mo yang sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo Sir Josiel dapat na pagpangafe sa hapon kung hindi alas dos isa alas tres.
1: Oo.
3: Ay hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dos ito ng gabi launa gamurarat pang mata mo.
1: Kay kalabanan sini ang stay isang strong effects ang caffeine niya sometimes sa 4 to 6 hours mm-hmm. Dokleyo
3: mm-hmm.
1: Ara para da ipikto sang caffeine sa lawas ta.
3: So depende sa sensitivity Sir Josiel kami ara man yung nag-inom sang cafe pero okay man dira sa ringa tulog.
1: Kapin pa ko nang ginainom mo nga kape ya Santon plus coffee mix.
3: Kati may ara sa sang ginatawag lecithin ay isoflavones nagabalance ang hormone.
1: Why caffeine?
3: Why sang caffeine? Kaya nga panami pa Sir Josiel sa brain function na ton.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: And then isa pagid likawan Sir Josiel ang masaming pag-inom sini kapin pa kun medyo damo bla Sir Josiel makabulubuylo sa paginom sa makahulubog nga ilimnon ang iban Sir Josiel ukon kalabanan sa mabatian naton Sir Josiel masiling ka nga nagtagay-tagay ka
1: oh sempre matay ugat sini para nga batya ko tuyo
3: nan pampatulog pero kabalis karang galing nagakatabo Sir Josiel premiero lang na makabatya ka tuyo pero hindi gali tayo yon kag mahamok ang tulog mo sana samtang nagalipa sa mga inoras kada ikaw sini nagainom sang makahulubog sini nga ilimnon distor bong imo sini nga deeper sleep especially kung medyo makabulubuylo ka sa paginom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pagin sini Sir Josiel painit ka pasila ka sa adlaw kung adlaw siyempre kag may silak sa isang adlaw morning sunlight helps regulate circadian rhythm nagabuling Sir Josiel para nga magnami imo sini nga panulog sa gabi. That's why manotis sa mga tao Sir Josiel na expose sa silak sa adlaw pagkahapon sa pagkagabi, nami ila sa nga tulog. Kalabanan na hindi tanan na. Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse. Kag mabalik sa tama sa nga kahimtangan ng aton sa nga circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ganin Sir Josiel sa nga, mambatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sakon sa mga aktibidades. Isang makabulig pa nami sa atong pagtulog.
0: Plus gold.
1: Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
3: Ang isa sini Sir Josiel mo ang balunggay. Ang balunggay gali damo nagasupress sa mabudlay nga pagtulog Sir Josiel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay nga makabulig pa nami sini sa pagtulog. Ang pamangkot paano? Isa Sir Josiel sa ginahimo sa balunggay gina-reduce ang stress hormone. Kaya nga man, kung mataas ang cortisol Sir Josiel, budlay kita sa nga magtulog, hindi kita basta makabatyag sang katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga aton sa nga utok sa gabi Sir Josiel. Ultimo ganin Sir Josiel ang iban sa niya, kulas-kulas lang sang tiki, makibot Sir Josiel. Kag nag-overthink na kadamo na Sir Josiel sa ginapaminsar. Samantala, ang moringa may ara sang antioxidant and plant compounds sa makabulig lower stress levels kaya nagapakalma sa aton sa ringan nervous system. Resulta, more relaxed kita kag mas mahapos ang aton sa ringan pagtulog, Sir Josiel.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balunggay pero kung di mo na mahimo ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig ya maghatag sang epekto sang balunggay Dok Leo.
3: Kagang manami sinitungod sa mga sangkap balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule Sir Josiel ang combined effect nila sinino upod sini sa balunggay less stress more relaxation stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josiel, sini halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sini sa gabi, Sir Josiel. Gabatsyag kita sini sa pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sini, Sir Josiel, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalinagatik takop kaldiro sinis kusina mo.
1: Mm-hmm.
3: Kadi suras gabi Sir Josel nagpanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable sige-sige steady ang energy dira Sir Josel nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yon sininga pagatulog Sir Josel.
1: Now, nasiling ang pagpainit Dok Leo is makabulig somehow no. Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josel kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circuit and rhythm sa aton sa ringang mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringang oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ringalawas na pag-abot sa gabi, sirum pag-abi, gaamat-amat kita relax kaya nagaamat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
0: The secrets of health.
1: Ano ang timing Dok Leo sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening Dok Leo?
3: Normally Sir Josel, kung natulog ang aton sa niya concern, manami ko mainom na ton sa aga.
1: Mm.
3: Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotisin nyo nga ton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santhon vitamin C.
1: Mm.
3: Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kundi pagsik ka pa mo.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
0: Santhon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee, Santhon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Doha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, mainans pa yung pagtulog niyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, nga ito sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon ha.
3: Correct Sir Josel, ti araya Sir Josel sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati naton mga followers naton Sir Josel nga way man sila yung problema sa tulog. Ti araya makasiling kita nga nga wala nang blan naton nga way oras ang pagpangapi ah.
1: Mm-hmm.
3: Bisan gabi nagiinom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende din na sa ila Sir Josel.
1: Uh-huh.
3: Kati magluwas ng may glutathione kag collagen din mga beauty ingredient Sir Josel. Ang isa sininga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
3: Recommended man ni sa may mga diabetes Sir Josel eh.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix Dok Leo because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic spirulina. No?
3: Makabulig Sir Josel kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun nato ka-discuss diri Sir Josel nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oh.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan Sir Josel.
1: Mm.
3: Adlaw dito gabi dari mo. Di gabi igin sila sa nima trabaho. Ito ito may mo sa na Sir Joseph talaga lang tanda pa on taton kita magsweldo sila sana. Oh, that's why ginahimo sa iban sina naga supply sila sa ni o naga balon sila sa ni prepare sila sa ni sang coffee para nga stay awake sila sa ni sa gabi samtang sila naga ubra.
0: Premium D3 coffee mix.
1: Kagang premium D3 coffee mix Doc Leon. Ti may malunggay man ada.
3: Mhm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone nga lin sa mangosteen, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga mo ding mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
0: The Secrets of Health.
1: Sa managapamangkot, sinidin ka mo pwede ka bakal sini mga produktong yung panglawag ta, area. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drug Store, pwede ka mo nakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo naka-order. Sa Siyudad sa Bacolod, pwede ka mo nakabakal. Kompleto na ang produkto dara sa Yes to Health ha. Sa Yes to Health store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, Tabuki na sa Marayubang sa Bacolod City. Kanto lang mo dara ang ngalan niya, Yes to Health store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas na 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health store, kadto lang kamo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkuto nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
0: The Secrets of Health.
1: Now, speaking about good sleep, si ni Doc Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Doc Leo, kay may nagapanimaho dang ang sudo, hindi ka gigatulog dayon, Doc Leo, ah?
3: Actually, hindi lang sila Sir Josiel nga may makasimhot sa nagapangalis nga ang ina kundi part yun na Sir Josiel iya sa husto nga pagpanilo naton sa aton sa nga lawas ka dapat aton gina matalupangod Sir Josiel.
1: Oh. So ang pamangko si Doc Leo ang angsod pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
3: Kadamo na sa mga feedback Sir Josiel nga nabatian naton na no.
1: Mm.
3: Ang nag-message diri sa aton nga nabuligan sa sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josiel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josiel o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josiel.
1: Mm.
3: Sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga oh. Aridre. Isa dere Sir Josiel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni Sir Josiel ang kapayas.
1: Mm.
3: Nagabulig hatag sang nourishment Sir Josiel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap Sir Josiel.
1: Kagamanotis naton kun hindi ka blakatulog bala Doc Leo, gawili imong sa face.
3: Mm-hmm.
1: Ang imo guya bala.
3: Mm, correct.
1: Nali munuhon sa iban kag ibuli ka blam hambal niya. Bo grabe man sila niya guya mo sila niya pwede sila mapuga kag ibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba.
3: Pero base sa pagtuon Sir Josiel ano, ang mga may oily skin mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily Sir Josiel.
1: Aba, ti mamanyos na ka-oil ka dagan.
0: The Secrets of Health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Doc Leo, makapadry sang skin.
3: Correct, Sir Josiel. Makabulig iya, Sir Josiel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josiel sinisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josiel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So, ti, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos, kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus herbal soap bala.
0: The Secrets of Health.
1: O, preparar kita pag sulod niya sang sige-sige nga pag-ulan naman sa tigululan. puso naman sina ayang ano binataay sang lamok.
3: Mm-hmm.
1: Botamalon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga damo sa sang baratian ni madala isa na dara ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton nami sini nga gamiton ta makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles mga gamay nga pala nakit sa lawas ta madisponihan yan eh sang Santon Plus Herbal Oil Doc Leo.
3: Tuman ka importante gid nga may prevention na nga daan kita eh. In fact may mga kilala kita Sir Josel may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan ang gina-prepare nila Sir Josel is Santon Plus Herbal Oil pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santhol Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santhol Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Blah, panghugas dayon gamit sini sa Santhol Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: The Secrets of Health.
1: Confirm ka nagapulaw. Nga nagapalanalo mang imong mata kag nagakinikini kag daw nagaburo ng imo sini nga pananawan dok layo.
3: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dok layo.
3: Actually bilog nga lawas aton Sir Josel affectado eh. Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa aton Sir Josel sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para nakita ma-outbalance pagabot sa sustansya sa mata kinang lanon na ton dapat hatagan naton sa nagkakaigaw nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Josel ano sa convenience naton dira sa Visinex Plus soft gel capsule. Nga suppose kung di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon kun mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josel. Pero ti instead nga mo na ginahimo naton kulang kita Sir Josel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa ni palibot bisyo pulaw, a screen, nga nag-a-affecto direkta sa aton sa ninyong mata.
0: The Secrets of Health.
1: Kag most likely kung sige-siging pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain ha,
3: mm-hmm.
1: Acute pain.
3: Correct Sir Josel?
1: Palanakit dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw way kagana na gidya magulag.
3: Correct Sir Josel, isa gid na. So, makuan na lang na Sir Josel, makombine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi mahimong hindi kapulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Dok Leo, no?
3: Balan mo, kinanglan na makarelax ang lawas na ton, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung gapa na kita hindi makarelax maayo nga ton sa ring lawas. Kapin ba kung daw hindi nagit bala magwanta Sir Josel?
1: No.
3: Sa time nga ang pain reliever makabulig pahagan-hagan nagpatawhay gid sa aton pamatyag isa sinidre amo ang cess the pain.
0: The Secrets of Health.
3: Kung kaysa affectado nga ton sexual performance Sir Josel especially sa mga lalaki ha. Affectado Sir Josel tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta bala Sir Josel. Ah. Kagayban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay imbalances, blood circulation, kag ang libido Sir Josel na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine galiin ng duha Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kag ginaamat-amat pabalik sini Sir Josel, kag ginadugangan ang aton sa nga puwersa kag kahutay pag-abot sa nga aton sa nga sexual activity.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mo niya, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lanon niya na may makakaglavuas ka, nagpanami pa sang blood circulation.
3: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
0: The Secrets of Health.
1: Lo, pasensya agad kay Wai na taura sa ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon ha, sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskasyon naton. Taganta lang anay, tiyempo nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, para

0: kag premium D3 soft gel capsule. Kaon sang husto mga utanon kag mga prutas aton sa rekaunon para sa husto sa ninga nutrisyon. Kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: The secret of health.
2: Ako naman si Jose Albanias.
1: Inyo na batian ang the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa the secrets of health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer.
7: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain!
13: Si Michelle Nagalina.

0: Center. Mga balita nga una mo mabalaan. Tribong Mabalian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita. XFM time, alas 6:17 na, may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa mga bayan sa ang kalibutan. Welcome! Nadari sa pagpalayag sa itong nga pala tuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Setyembre 11, tuig 2026. Kagsubong aga, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong naman sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman. Sa mga nagamonitor dira sa aton sa XFM Bacolod. Mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency. Yan nga 103.9 ng XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM San Carlos City sa 98.9. Kag ang XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download sa aton nga Android phones ang official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo yung mga katropa, makita dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install nga libre mga katropa kag ma-access dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Mahalin sa Luzon, Visayas, Mindanao ng mga istasyon, mga katropa.
2: Mga katropa, kita ang mayaraman sa text line na diri sa itong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na mga katropa, itong katulungan ng mga pangulong din alaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban, padri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pero so nang aginaligar na maog sa Kapitolyo ang gindakop bangod sa iya lain nga kaso dito sa Mandaluyong. Probinsya wala na sang plano magpasaka sang reklamo.
2: Pumuluyo sa Barangay 39 nagapamatok sa demolition order. City Legal Demolition Team wala nagdayon sa plano.
1: Pinuluan Festival sa Talisay City madinilagoon nga nagtakop. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Sandigan Bayan, ginmandunga prisuhon sa Quezon City Jail si Anay Speaker Romualdez.
2: Pag-utod nga Senator Peter Allen, kagpia kay Tano na si Platan sa pag-abot sa Singapore.
1: Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Landslide natabo sa Mount Fuji sa Japan bangod sa mabaskog na ulan.
2: Aeroplano ni Zelensky padulong sa Oslo, jutayan lang maigo sa drone sunod sa Norway, PM.
1: Kag sa itong balita sa sports. Manny Pacquiao paghatagan sa doctorate degree. Bangod sa ako na doctorate degree sa Philippine Normal University.
2: Samtang sa showbiz balita naman nato na OG Diaz may sorpresa sa ika-25th birthday sa iya anak.
1: Kag sa ton karon nga balita espesyal mga katropa. Opo dantos sa katropa ang James King. Asa sa noblang imo kasal. So ari mga katropa, bilyonaryo, pito ko na kabula ng kasal. Alas 6:21 na. Kanya na ba tayo ng mga pangulong dinalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, mga headlines kinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Naaresto ang senior citizen nga sa likod sa pagpamahog nga manglutaan sa sulod sa Provincial Administrator's Office nga nahamtang sa Provincial Capitol aga sa Setyembre 10. Ang naaresto, ging kilala sa kay John C., 78 years old, kag-residente sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, upod ang Regional Intelligence Unit sa Police Regional Office Negros Island Region na Conpro NIR, ginserbing warrant of arrest batok sa suspect angot sa 4 counts ng libel nga may piyansa nga 40,000 pesos. Dugang panitapang, wala inisang kang tanan sa natabong insidente sa Provincial Capitol bangod ang nasabit nga kaso ginpasaka sa Regional Trial Court sa siyudad sa Mandaluyong. Sa karon, ginpaidalom sa Medical Examination CC kaginahulat pa sa kapulisan ng desisyon sa empleyado sa Kapitolyo humagapasaka ginman sa kaso.
2: Wala sang tuyo na nga magpasak sang reklamo ang probinsya batok kay John C., ang persona nga ginaligar na mahog sa staff sa Provincial Administrator's Office sa samtang nag-follow up sang iya dokumento sa nagligad ni Miyerkules sang unto. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, wala na Manila nga na ginapinsar ina nga mga bagay bangod sa edad sang nasambit nga persona. Ikaduha, wala man sang bitbit nga armas sang nasambit kay persona sa nagpadulong sa Capitol nga magahimo sang iya transaksyon. Ginaligar man nga mahog si C. nga magapang luthang matapos nga wala niya makuha ang ginabawi nga papeles angot sa bulk water project kon bulk water project proposal. Dugang ni Lacson nga papaskogon lang ang seguridad sa building kag para man sa safety sa mga empleyado. Wala sang kalabtanan na natabo sa Kapitolyo sa gingamit nga warrant of arrest sa kapulisan sa kaso nga libel kag ginfile sa Mandaluyong Regional Trial Court sa pagdakop man kay C kahapon.
1: Nagpalabot sa panumdom ang City Director sa Bacolod City Police Office nga ginaseryoso gid ang mga tinaga nga nagapamahog. Bagod mga tugay ni sa pagkahangawa sa publiko kaangay sa natabo sa Provincial Capitol sa Setyembre 9. Sa nasakay Police Colonel Eugene Ribadumia, nagkapatay ng ilang investigasyon ang onsen natabo nga pagpamahog sa sulod sa Provincial Administrator's Office kung sa dingin nakilala ng persona nga sa likod sa nasambit nga insidente kaginapatian isa ini kanegosyante. Dunga pa ni Ribadumia, nagpadulong sa opisina ng nasambit ka persona agad may asikasuhon ng mga dokumento apang sang ini ang ginpamangkot kaging pangitaan sa resibo para may buluan kung saan o ini ginasikaso wala ini sang maipakita. Gilay mga nangaki nga nasabit ka persona tubtob nga namahog ini nga namang lutang sa sulod apang wala man may ginmuno kung sino ang tuyo sining lutangon kagilin man ini nga naglakat. Sa karon gipablatar sa guard and duty sa Kapitol ang insidente kag ginahulat ang desisyon sa provincial government angon sa posible pagpasaka sa reklamo batok sa namahog.
2: Nagsugtanay ang City Legal Office Enforcement Team leader nga si retired Police Colonel Levi Pangge kag Republic of the Philippines Ligaynon Council Vice Chairman Enrico Nicor nga ipakita anay ang certified true copy sang titulo sang duta nga ginakaptan sang PCSO. Antes ipatigayonon ang demolisyon sa Puro Katilingban Barangay 39 Bacolod City. Ini ang hinyo sa mga apektado antes pa man ipadayon ang plano nga demolisyon kun sa diin una tatlo ka balay ang mangin subject sa nasambit nga clearing operation. Ini matapos ang masubraduha ka oras sa kahapon nga pagsabtanay may angot sa pagpamalabag sa nasambit nga demolisyon. Suno sa ila, kinahanglan anay mapatod ang legalidad kag pagpanag-iya sang duta antes pa man magpatuman sa bisan ano nga demolisyon sa lugar. Sa karon nula pa napatod kung san uliwat balikan sang City Legal Enforcement Team ang nasambit nga area.
1: Nagpatunga si Barangay 39 Kapitan Dante Danoy sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team kag kay Romel Yulo sa ginatawag nga Hacienda Filipina Autocratic Sovereign Monarchy nga nagapamatok sa scheduled demolition sa government-owned property sa Puro Katilingban Barangay 39 siya sa Bacolod. So na kay Yulo, wala sa kinamataan ng gobyerno ang hilaptan o kung kuhaon ng mga duta sa pungsod. Nagpanindugan man si Yulo nga si General Absalom Borse Jr. ang mga nagkapanagiya sa mga kadutaan sa Pilipinas kag wala sa kinamataan ng gobyerno ang kuhaon nini. Inigasunod sa scheduled demolition sa Puro Katilingban sining adlaw Setyembre 10 o kon kahapon nga adlaw sa property nga may sa bahin nga ginapanagiyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kag sa probinsya. Samtang sunod sa mga residente sa lugar nga apektado sa demolisyon, wala nila makilala si Yulo kaging kilala lamang ini sa mag-abot siya sa lugar kag magpahayag sa iya pagpamatok sa demolisyon.
2: Dagdangat sa 1,907 tanan ka mga traffic violations ang na-record sa Bacolod Traffic and Transport Management Department akong BTTMD sa syudad sa Bacolod tinalikdan ka bulan sa Agosto. Inibase sa datos ng BTTMD, pinakadamo sa mga paglapas sa obstruction nga mayara sa 474 kakaso. Kinsunda naman sa reckless driving nga mayara sa 269. Illegal parking may 205 kag disregarding traffic lights and signs nga mayara sa 198 ka mga violations. Violators. Samtang 190 naman ka mga salakyan ang gintow bangod sa mga paglapas sa traffic violations o traffic regulations. Sunod naman sa BTTMD, padayon ang ilahugot ng pagmonitor sa mga dalanon sa syudad kapag patuman sa mga kasuguan sa traffic o agad mapabilin ang matawhay nga seguridad sa dalan. Madumduma naman, ngasang Hunyo, nagsaka man sa kapin 40% ang mga na-record niya traffic violations sa BTTMD kung ipaanggid sa nagligad ng mga binulan.
1: Kritikal ang kondisyon sa isa kalalaki matapos maaksidente ang ginaman niyo sininga motor sa National Highway Barangay Bubog, Siyudad sa Talisay, gabi sa Setyembre 9. Ang biktima, aging kilala sa Kailas Jess, 37 anyos, kagresidente sa Barangay Zone 3, Siyudad sa Talisay. Sa next investigasyon sa Talisay City PMP, gikan sa norte nga bahin ang biktima, kagining padulong sa direksyon sa Siyudad sa Bacolod. Pagkatangat sa biktima sa lugar sa aksidente ginaligar nadulaan ini sang kontrol ang ginamaneho sining motor kabangdanan sa aksidente. Nakaagom sa pila sa ulan kag iban pangabahin sa lawas ng biktima kag gilay nga gindala sa ospital sa siyudad sa Bacolod para sa nagkakaigo nga pagpabulong. Sa karon nagagawa sa investigasyon ng sa kapolisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: Patay ang isang kalalaki matapos malumos sa Himugaan River, Purokbag ang Barangay Bato, Siyudad sang Sagay, hapon sa Setyembre 8. Ang nagtaliwan kikilala sa kay Alias Ren, 25 anyos, kagresidente sa Gresambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Sagay City PNP, ginukumpirmar sa ilong isang biktima nga nagainom kag nagapamunit ang biktima upo ng tatlo ka mga abiyansene. Naglumpat ang biktima sa madalom nga bahin sang subaa pang ini at tuyo nga manghawid sa bato kag bangod sa kahulugbon. Ini ang naglugdang kag natigayon nga malumos. Gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
1: Na-install ang bagong mga traffic lights sa 8 ka intersection sa Bacolod City apang wala pa ini ginagamit sa karon. So kay Attorney Robin Sabig, head sa BTTMD, ginahulat pa ang pag-abot sa mga trainer halin sa China nga nagpadulong. Dito agad may baluan ang paggamit sining magatudlo sa mga personnel sa syudad kung paano ini insakto nga iga-operate. Ini bangod mas high-tech ang bagong nga traffic lights kung ikumparar sa mga ginagamit sa syudad sa una. Ginalauman nga pagkatapos ang training kag-orientation sa mga personnels. May muna ini magamit para sa pagdumalas ng dalagan sa trapiko sa mga nasambit nga mga intersection.
2: Ginakabig nangin madinalag-on ang kahiwatan sa ika-27th Minaluan Festival sa Talisay City nga nagtakop kahapon Setyembre 10. Ginpanawagan man ni Mayor Wena Lizares sa mga Talisay noon nga tipigan ang maragtas ang syudad kag ipabilin ang kultura. Ang Minaluan Festival ang kapistahan sa Santo Patron sa syudad nga si San Nicolas de Tolentino sa Talisay ang unang lugar sa diin nagtukod sang congregation ang Recollect Fathers of Negros Island. Sanday Governor Bong Lacson kag Congressman Javier Benitez ang nanginidinapit nga bisita sa Fiesta Launch upod ang iban pa nga mga city officials kag department heads. Naghiwat sang tuigan nga street dance drama ang lima ka grupo nga nagagamit sang indigenous materials kag sang gabi naman gindagsa sang linibo nga mga talisayno ng performance ang grupo nga Kamikaze kag ginakabig nga Filipino rock band.
1: Alas 6:30 na ako, alas 6:31 na, inyo nabatayan mga katropa ang mga detalyes, balita sa lokal, kagining ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At na padulungan ang detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita, National News.
4: Iman naman sa Sanigan Bayan 3rd Division ng Warden sa Bureau of Jail Management and Penology.
1: Gain manduan sa Sanigan Bayan 3rd Division ang wardens ng Bureau of Jail Management and Penology nga i-commit bilang detention prisoner si former House Speaker Martin Romualdez nga may kang tanan sa kaso nga plunder ka ginaligar 7.4 billion pesos ng infrastructure kickback scheme. Gintala na sa Tigraph Court ang arraignment kag pre-trial sa September 14. Napagsunod sa Philippine National Police, nagpabilin nga medically unfit to travel ang anay opisyal base sa medical certifications ng iyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Sa subong patay ng koordinasyon sa Criminal Investigation and Detection Group sa ospital, sa tiyong magbagong niya ay kayong lawas, sagod mapresentar ang ininga personal sa korte.
2: Ginapahayag ang nakitaan sa Changi Airport sa Singapore sanday Senator Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano sa matapos ang ilang flight halin sa Manila. Base sa report, ay ginapahayag na nagbiyahe ang mag-ulutod sakay sa Singapore Airlines flight SQ921 nga naghalin sa Ninoy Aquino International Airport sang gabi sa Setyembre 9. Naibaluan man nga mas temprano pa nga nagpadulong sa Singapore si Mayor Lani Cayetano sakay sa Singapore for Airlines Flight SQ915 sang aga. Kag wala pa sang opisyal nga pahayag sa pamilya Cayetano kon magkaupod sila nga nagbiyahe sa Singapore kon ano ang katuyuan sang ilang pagpadulong didto. Samtang padayon naman nga ginaimbestigahan sang National Bureau of Investigation kag Office of the Ombudsman si Alan Cayetano may kaantanan sa ganiga inaaligar nga anomalya sa paghiwat sang 2019 Southeast Asian Games.
1: %64.9% ang itaas sa spot price sa kuryente sa Visayas sa Agosto nga naglabot sa ₱18.59 kada kilowatt hour gikan sa ₱11.29 per kilowatt hour sa nagligad nga bulan. Sa Mindanao, nagsaka ang presyo sang 88.2% sa ₱19.56 per kilowatt hour alin sa ₱10.39 kada kilowatt hour. Apang sa Luzon, ng mga presyo sa spot ang nagnubo sang 34.2% sa ₱4.80 per kilowatt hour gikan sa ₱7.30 per kilowatt hour. Ang tuman nga pagsaka sa Visayas kag Mindanao ang gitunaan sa masugot nga supply sa kuryente sa tunga sang mas mataas nga demand sa kuryente. Ang pinakauli nga presyo sa spot market kinalauman nga makita sa mga bayaran sa kuryente sa mga konsumidor sininga bulan.
2: Ginedepensahan sa Malacanang ang pag-appoint kay Anay Senador Manny Pacquiao bilang bagong lead convenor sa National Anti-Poverty Commission. Sa daing ginbuslan si Lope Santos III inibangod sa iyang personal experience sa kapigaduhon kag madugay na ang commitment sa pagbulig sa mga pigado. Sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro, lakip sa mga konsiderasyon sa pagpili kay Pacquiao amo ang pagkapamilyar sini sa kahimtangan sa mga yara sa kilid sang sosyedad kag handom sini nga buligan ang mga naga kinahanglan. Ang nagapanguna naman nga papel sa ang ahensya amo ang pagkoordinar sa mga pulisiya kag programa sang gobyerno para sa pagbuhin sang kaimulon partikular para sa mga nagapanguna nga sektor. Sunod sa kay Castro, wala sang ginhatag nga rason ang Malacañang sa pagbago sang liderato sang komisyon.
1: Alas 6.35 na mga katropa. Yun na batin ang mga detalye sa balita center na sa national ka ginigin doon sa inyo sa premium D3 softgel capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa premium D3. Supports bone health. Mag-premium D3 every day.
1: At na patulungan na detalye sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Isa landslide ang natabo sa Mount Fuji sa Japan matapos ang mabaskog na pagulan sa Central Japan. Ginubong sa mga debris ang tatlo kasalakyan na pangwala sang Maygin report nga napilasan ako napatay. Yung paig sa Japan Meteorological Agency nga naka-experyensya sa madamol nga ulan ang nabukid nga iriyon sa Shizuoka Prefecture humalin sa Martes sa gabi tubtob Miyerkules ang aga. Ginsiradaan man ang Fuji Subaru Line isa sa mga mayor nga dalan pagkadto sa Mount Fuji.
2: ang Ukraine kag Moldova ang ginpanginwala ang claims gikan sa Prime Ministro sang Norway nga ang isa ka eroplano nga nagadala kay President Volodymyr Zelensky halos naigo sang isa ka drone samtang nagalupad ini pagkadto sa Oslo. Si Jonathan Garstor nagsiling sa Norwegian Public Broadcaster NRK nga ang eroplano ni Zelensky dutayan lang maigo sang drone sang ini ang naglupad gikan sa Moldova. Apa ang isa ka source ang Ukraine presidency ang naglaragway sang pagangkon nga yara sa katalagman si Zelensky ang exaggerated sa Chisinau ang tigpamaba sang gobyerno sa nga si Dmytro Shurisi nagsiling ginsirado sa Moldova ang ila kahawaan sang Martes sang hapon bangod sang isa ka drone sang Russia nga nagsulod gikan sa direksyon sang Ukraine.
1: Alas 6:37 na mga katropa. Ang balita sa international, ginadulong ini sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Antes kita gali magpadulong sa sports, no? Diris pungsod Pilipinas, oras sa Pilipinas, 11 kita, no? So, ginadumdum naton diri mga katropa ang natabo ning 9/11 attack dito sa World Trade Center, no? 25 years ago na, no? Nag 25 anyos nang nagligad sa itong ini mismo mga katropa ginbungguan sa eroplano, no? Gin-hijack ng mga jetline sa itong September 11, 2001 mga katropa. 25 years na. So, sa diin, ginabulubanta, oh, kapin 3,000 ka mga tao ang napatay, no, sa sining pagpangatake. No, not only just mga katropa, ang World Trade Center ginatake sa mutong adlaw, mismo ang Pentagon amuman. Bulo ka naman ng Pentagon, no? Tara na ang tanan nga security infos and also tanan nga mga confidential nga mga information sa Amerika, mga katropa. So, gina-commemorate, no? Diri sa aton 11, pero pagkabuwas sa aton di September 12, dito ya sa Amerika, September 11, sa ila. Ila ni nga i-commemorate, no? Pagadumdumon, kagatagan, respeto, liwat, no? Sa mga kapin 3,000 kamang individual ang napatay bangod sa sining nga pagpangatake mga katropa, no? Isa ni sa pinakadako nga pagpangatake sa maragtasang Amerika, no? Ang natabo sa World Trade Center kag sa Pentagon sa tuong September 11, 2001. Mga katropa, ito na padulungan ang detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita Sports.
1: Katagan sa Philippine Normal University si Anay Senator kag 8th Division World Champion nga si Manny Pacquiao sang honorary doctorate degree nga Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. So sa PNU, hindi lang ang mga kadalaga ni Pacquiao sa boxing ang iya contribution sa Philippine sports para sa universidad ang iya kabuhi kag pagpanikasoga. Halin sa simpleng nga kabuhi tubtob sa paglabot sa pinakamataas nga level sa boxing among iyang pinakadako nga ligasiya. Ginkilalaman sa PNU si Pacquiao bilang halimbawa sa pagpanikasog kailwayan sa kapigadoon kag paglabot sa kadalagan bilang Pilipino. Iwato ng seremonya sa paghatag sa honorary doctorate sa PNU Manila Quadrangle alas 4 sa hapon tinalikdan ng ukon sa madasong ng simana Miyerkules, Setyembre 16. Alas 6:40 na. Inyo na pati ng detalye sa sports ka. Ginadulong yun sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, padulungan tayong detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, sa ato naman nga showbiz balita sa mga Friday. Ining si OG Diaz mga katropa ang may pa-surprise sa iyang nga anak mga katropa sang iniang nag-celebrar sa iya 25th birthday mga katropa bangod ginkalipay, no, sang iyang anak ang naging regalo sini mga katropa nga 1 million pesos nga cheque mga katropa sa iya anak nga si Irene, o kun Irene or Irene, I don't know how to pronounce, pero Irene goro no, mga katropa, matapos gali nga mayara ini sila sang kasugtanan, mga katropa, nga hambal ni OG siya sa gaway pa sa nga kung mag-birthday ka, maglabot ka birthday 25 nga ano nga hindi ka mag busong, hindi ka mag ano, hindi ka mag pangasawa, tagaantay ka usang 1 million pesos. Kagti mga katropa, no, gintuman gigali ni OG ang iyang ano no nga kumbaga kasugtanan or iyang ginhambal sa iyang anak kaysa 25th birthday sang tinalikdan nga si Mana, mga katropa. Tigin tagaan niya gid man sang 1 million worth of check ang iyang bata, mga katropa, no, iyang subang. Kagti mga katropa, hambal gani isang bata niya mismo nga wow, bigay todo ang peg kaya tinakibot man iyang bata nga tuntuod gali ang ginambal sa iyaya nga amay. Kagti hambal isang iban ko ng mga katropa nga ti hindi man ano ah, hindi man ko nabala matakos ang pagpalangga sa ginikanan sa ano kuno no, sa mga bagay kundi ka-investment man ini nga kwarta, kumbaga para sa iya bata. Kasi 25 magamit sa bata iya for future, sa negosyo, kung depende kung ano mandra ang gamitan sa iya nga bata. No? Ambal nila gani, wala gin ko no sang term balang matakos ang love sa isa ka parent sa isa ka bata. De, magin kalipay man sa mga netizen, mga katropa ini, at the same time, madamo sa mga tatay nga nag-share sa ano, sa Facebook nga, pwede guro amuhon ko man ni bata ko, pero medyo lower lang kano ang balor sa ilang talana para do hindi man ko no maputo. At the same time, damo man sang mga netizen, mga katropa nga naghambal nga ti ako 25 naman, waay gid ba ado kadamo sang nangin reaction sa ini mga katropa nga birthday surprise ni OG sa iya nga anak. Pero ti madamo sang nasadyahan nga wow, kuno kanami man kuno nga classy parents kay OG kag sa iya nga wife sa ilaya nga anak. Kagte, kamuya mga katropa, pila ng edad ninyo kag pila ay hanang inyo mabaton in kaso no, may mga pariusin nga mga kasugtanan with parents. Kay te, 1 million ya ang kay OG Diaz. Oras na ton mga katropa, 6:40 to na. Kag ang atong balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangaton nga Santon Plus Herbal Soap pang mga prevent gid sa early signs of skin aging. Namigid gamiton adlaw-adlaw para sa bug-os nga pamilya. Madula gid ang germs kag amoy sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre, mag-isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Mayara naman kita sang ginipunan pa sang virgin coconut oil. Ginisa na inisa sa kahabon, Santon naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:44 na. Inyo na ba tayo mga katropa ang balita sa showbiz? Swerte ba, no? Ako nang asawa ko, 27 na mo. Kaling wala ko 1 million.
2: Ako gani 25 na wala ko 1 million.
1: Asawa ko 27 na. Kaling wala ko 1 million. Sana all na lang kita. Mga tropa, padulungan, tani ang balita special area ho. Samtang why kapi asawa 25 may 1 million ka.
2: Mm-hmm.
1: Ari ang istorya special ni katropang James King, bilyonaryo.
2: Ba?
1: Oo. Nagpakasal. Tinang asawa siya. Pero galing, before siya mga asawa, bilyonaryo na siya. Pero galing katropang Wendell, masami ang kasal isa kadlaw.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Ito yung honeymoon yung tabi. 3 days, no, paliwaliwa ka mo. Pero ariyo, 7 kabulan, kasal pa lang. Tabi, ang kasal nila naglawig sa 7 kabulan. Katropang James King, kamustang imong paglagaw-lagaw da?
3: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Katropa, paano bala magselebrar ang isa ka bilyonaryo sa iyang kasal? Balita Espesyal, kaupod si Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Balikanta ang tuig 2024, mga katropa, kung sa diin, ginkasal ang bilyonaryo nga si Anant Ambani kag si Radhika Merchant. Nag-extend ang ilang wedding celebration sa sulod sang 7 kabulan. In total, Pero ang main wedding event dito sa Mumbai kung sa diin naglawig sang 6 days from July 12 to July 18, 2024. Well, una katropa nagsugod sa isa ka pre-wedding event. Nagsugod ang ilang engagement party sang December 2023. Ginsundan ni isang isa ka multi-day bashes sa Jamnagar sa March 2024 kag isa ka European cruise sa May 2024. Ang official wedding mga katropa nagsugod July 12, 2024 pagi sa mga seremonya kag nagpadayon pagi sa series of traditional rituals kag mga receptions na nagtapos naman July 18, 2024. Pero ang final reception nag-conclude pagi sa Mangal Utsav reception sa July 14, 2024. Galing ang final post-wedding celebratory events, nag-stretch na siya mga katropa sa nagsunod pang mga semana. Damo kwarta ba? Well, mga prominente lang naman sila ng mga business families. What do you expect? Sinsilyo lang naguro sa ilay na ya. Inang ating balita espasyal sa 103.9X FM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas. Magturbo dietary supplement. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Wow! Eh?
2: Kuga.
1: Lawig ba, no? Pero din nila ding mga minilyon ang gasto. Oh, makagasto kaya 100,000 mo yas kasalya, goods ka na mo. Lipay ka na. May ang 100,000 mahal na kan. Dala na tanan ng iba niya minilyon. Mas may kita simple lang gid bla no. Kasal. Kita man ni sa kwarta. Kung ikaw kung kita yung mga pobre nga mapakasal.
2: Lugunan
1: ka. Oo, lugunan ka gina nga. Sa magasto ka gani nga butang tabi 50 mils kasal mo. Ay, kanugo, no? Ikaw mahal na yung gasto mo. 100 mil, dako-dako na na. Tunga sa milyon ng iba. Kaya amo gina, ano, hindi ko maintindihan. Hila ma na, ah. Sige, katropang Wendell. Gabi na. Ang mga produkto sa Yes to Health sa dito ni Mabakal.
2: Mga katropang Mabakal, ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inima na ma-order o kung Mabakal sa mga butika no, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa ato mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Alright. Mga katropa natin na nga nag-monitor. Good morning.
2: Yes, sa ilan ni Ma'am Mayna, si Leodore Dumipig. Good morning.
1: Aga.
2: Sa mga taga-moms, Banta Taytay Chapter. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning.
1: Good
2: sa kay
1: morning.
2: Ma'am Lidia Lumbrado. Kung Lia Lumbrado, good morning man.
1: Good morning
2: man. Kung kay Bessie Fuentes, sa barangay Pinicuela, Kabangkalan City.
1: Good morning.
2: Sa kay Sir Jelwin, good morning. Maliatir Ote. Ginhunting naman dayon sa Amerika kuno si Saddam. Ang ipakana sa terror attack ni sa mga tao na ani ko memorate no September 11.
1: Correct.
2: Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Kag kay Sir Lloyd Davales, good morning. Ka-countdown di siya 19 days to go kuno before i-celebrate ya kuno ang iya birthday. Birthday ni her with a smile mo ni nakabutang ni. Sige.
1: Wedding anniversary.
2: Anong
1: anniversary? Wedding anniversary.
2: Kag syempre, 104 days na lang before Christmas.
5: Wow, ka perfect.
1: Kamuda. Happy birthday. Sa mga nag-celebrate sa birthday.
2: Yes.
1: Today, happy birthday. Yes, bahaw, September 11, no? Gabi, no? Sige, karapang Wendell, ang oras na doon ginakulabos na. Natay kayo mag-abulo sa bulsa, ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Saliwa at kami inyong matagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nag-aug yun, nga Pilipinons Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision X! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
12: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: Sister Pain!
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw at trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin, nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
15: Exciting!

0: Sen Doc Nelson Cadena.
1: Ami subong Doc Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Ino mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga hindi ma-stress man kamo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo nga mga synthetic, bungan niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang mintinan, sige gi kamo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo nakamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, pinpahapusan ka. O anong hinimo niya? Iyagi na no technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49 ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogeska antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulukon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong uyak ang tangkang panit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Subo nga panahon, Sir Jusel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amo na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tan-aw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Wala kakabalong bata mo, mag-abot 7 katuig, 4-5 katuig, 7 katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex! Slay ang kaipektibo! Visionex Plus. Mabalik sa inyong mga suging butika.
2: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaklabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
0: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santhon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man, mag Santhon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: XFM 103.9. Santhon Gold Live Testimony.
9: Aurora, Balit, Siniloal, Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang selling. Hindi na ho ako na-CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Gas Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
13: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko kina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
19: Sa aking

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
3: XFM 103.9.
4: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: putol ng president. Anong sumi piso
1: ng Bullseye. Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. It impacts us to become a pandemic.
1: Bullseye.
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye! Wag
4: ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako, pero wala man nila kinamtapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

May nga ka mga katropa, may nga sa pasuki natin nga tayo paramati. Welcome sa pagpangalagad natin sa Bullseye. Riwat kita magpasunday mga katropa. On a Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. May nga ka, good morning. So medyo ginakapoy para on a Friday mga katropa. Sige na, bango na. Medyo makapoy-kapoy ang ano na mo, week. Mga katropa, mabatsagan mo na ang bugat bra, no? Sang semana mga katropa. But okay na na, no? Importante, padayon na sa Japon ang kabuhi natin mga katropa. Subong, no? Despite sa mga pagtilaw, kabudlayan, padayon kita mga katropa. Subong, no? Sa aton nga paglantaw, no? Sa pila ka mga importante nga mga helikoton, no? Para sa adlaw-adlaw natin nga pagkabuhi. Ang trabaho, padayon sa Japon, ang aton nga pagpangita sa aton nga kinawala mga katropa padayon sa Japon, no? Ang secure naton sa aton pangabuyan mga katropa dodlaw padayon sa Japon, no? Anong tapira ka mga update karon, no? Sa aton man pagpakalagad mga katropa, may mga kauturan tanga nagpalapot na sige ilang mga concern mga abyan, no? Abal nila sige daw labo gid ang barangay leske elections. No, ma-postpone gid. Ako amo man mga katropa, we're still hanging on sa possibilities nga may election. Because the people itself wanted to have the barangay leske elections on November. Kinahanglan tanan ni mga katropa, no? Sa mga panahon nga ginahambaltang nga may ara kita sa mga problema, may ara sa korupsyon katropa nga nagaluntad, ang ginapanumdom sa tao sa Gapon Ereksyon, no? Kay gusto nila baguhon ang mga nagapungko na sa pwesto nga mga korup mga abyan, di ba?

0: ang ibang don't tell me. Sa sulod sa tatlo kag apat ka tuig, wala may nagkita ang aton nga mga kauturan nga problema sa barangay nga may kapaltahan ng mga opisyal na aton sa barangay katropa. Diba? Ang ibang di nasumo na gid sa mga problema nga pero may lang ginatugan-tuganan sa mga barangay officials naton mga katropa. Ato ba lang mga barangay official man nga naulamid sa scholarships ang aton nga presidente sang Office of the President katropa nga ginambal to paryente sang sekretaryo, paryente sang kagawad, paryente sang kapitan ang mga nagtukob sang programa sang aton nga presidente. Ambal nila, abi mo kuno depensa sa mga public officials kini. Linya, actually wala man sa mga provision sa sa bawat barangay makinabang program scholarship, scholarship program sang presidente, why man sang nang specific ba lang nga guideline nga dapat hindi gani si barangay kapitan pwede, si kagawad hindi pwede man, si sekretaryo hindi man pwede. Why to why isang specific nga mga guidelines katropa? Sige, hindi man kami ma-penalize da? Eh, wala man to. Paano? How do we know? Ate hoo. Kayo eh. Paino-ino na mga katropa, mga barangay natin, implementor sa programa nga ni, no? Kung implementor ka mo, ito propio, automatic na sa nga, for delicate sa sake, hindi ka makabinipisyos na da. Hindi ka binipisyaryo. Ginapangita na gani, binipisyaryo. Ang wala sa wala. Ang mga estudyante nga magagraduar nga wala sang kwarta. Nga igasto sa graduation nila. Kaga iadtong mga estudyante nga naalang-alang sa budget nila para makagraduar nga nung hindi kagraduar. Amo ni ang ang aton nga mga benepisyaryo, no? Pero anong natabo gintukob nyo? Gintukob sa mga public officials taniyo. Di amo ni mga rason mga abyan ng tao nagaparawagan niya nga dapat yung mag-eleksyon na gita. May nagsulo survey pa to. Alin niya ati, isurveyon ta mga public officials na kung gusto gitila sa eleksyon. Ati sabat sa mga barangay kapitan ka mga kagawad, siyempre hindi eh. Hindi pala. Alam ka lang para sa'yo, ay may eleksyon kita. Kay gusto ta kayo mag-bago nga itong sistema. Ati, dala na sa bulok ng sistema, abi. O, di anong ihambal sa mga public officials ta, sa mga barangay officials ta? Siyempre hindi eh. Masurbi-surbi. Kaya surbi hato mga tao to ko. Dito sa merkado, dito sa mga barangay. Kay mabalaan mo ng porsyento kung sinong hindi gusto ka gusto. Amo na nga ito nga tututukan. Bila karon mga katropa, istory-storyahan ta. May mga kuturan ta nga gusto na ganyan mag-eleksyon mo. Nako. Anyway, mga katropa, padayon kita sa pagpakaragat. Welcome, ginabi-abi ginamon kamutaran sa pag-upod sa aton nga pala tuntunan dari sa Bullseye, mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas, mga abyan. Tuntub ka na alas 10, upod natin sa technical side sa katropang Judy Villegano. Maghatag sa aton sa mga update, mga development, mga katropa, ang aton nga mga reporters, mandate assignments. Update man sa mga diskusyon na ito kagatarakayan sa aton pagpangalaga this morning, mga katropa. Matutok lang ta sa isa sa problema subong sa aton pumuluyo. Investigasyon angot sa nagaluntad nga rotational brownout diri sa Visayas, mga katropa, ipatigayon. Kisino mapatigayon ang DOE. Magapatigayon sa pag-imbestigar katropa, kung din giguno ang problema, din giguno hasta ang problema. So amo ni, no tanaunta. Kay kagab, ito brownout naman sa lugar to nga ginahukmungan naton. Kaya kinahanglan ta mag-antos. Okay, sa mga electric companies, mga ginahambal natin nga distributor sa kuryente, ambal nila, antusan nyo lang. Kaya nagnipis, nagkulang ang supply sa kuryente diri sa aton lugar. Kaga ang NGCP nagpalabot na sa ilang alert level. Naka-yellow, kag-red alert on a certain time. So kinahanglan mag-impose, implementar sa rotational brownout. Gawagtas mga katropa. At yung kisa ako nila, amulay na yaton nga insindihon. Mga katropa, mahuo ka naman lang. Sige, buligan. Tal na lang mga electric cooperative di. Kay hindi manigali nila problema. Ari mga katropa, pila ka mga activation o kunbag patigayon sang demolition sa Barangay 39, ginpatigayon sa City Legal Office kahapon. Ang resistance sa pila ka mga kulturan ta nagluntan. May isa di ka leader katropa nga nagpanindugan gidya. Alin niya hindi ang Pilipinas siya ginaparigihan sang tao. Hindi ni ginaparigihan sang syudad. Nga wai ka mo yung kinamatarong niya nga magpahalin sa amon. Paunta na bla karon ang detalye. May nagwa ni mga katropa nga isa kangalan nga nagpanindugan sa nga sinya member ko sa Asyenda Filipina Autocratic Sovereign Monarchy. Padumduman ko to dito sa dito gani man manapla to ang ginkantuan balik na katropang France the last time nga daw monarchy man to amo maring at daw amo ng sistema ho basi membro ni sila. Tamo sila mga members, mga katropa, no? Isuriyan tayo na bala karun. Ano ang sistema? Ano ang aton posible mahibo mga katropa sa inyong panahon? Grabe, no? Nga medyo nalapagid daw medyo mabato niya. Yeah? Ang kining mga tao, mga katropa, iti pagwato na karon ang video bla mga abiyan, no? Pinapakamabalita, update sa follow-up lang niya, mga katropa, dito sa shooting threat nga na baton sa provincial capital sa Negros Occidental kahapon, katropa. Ati ginaresto na si certain Jan C. No, ang isa ka 78 anyos nga residente sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod, mga katropa, matapos nga nagpamahog nga maniro, tiruhon. Sino ang tiruhon niya to? Dito sa provincial capital. Tungon sa gusto niya kwao na mapapilis. Ngayon eh. Sa dito, mga katropa, titanahon tanak ron. No? Sino ni, ano kadalom ni? Ang away dira ang isyo sa ining senior citizen, mga katropa. Ma-fold down mga Japon sa grave threat, no? Tanawon tama na ang pila ka mga latest development update sa atong pagpangalagad mga katropa. Ari pa, may ang impeachment court katropa, kundi may gin-raise to si Senator Judge Irwin Tolfo, no? Siling niya kay ang di ba ang gin-raise ang aton presiding officer Senator Judge Jesus Cudero. Pag-imbukada sa impeachment proceeding, naghambal siya. Tingin niya, ang threshold natin is really number 16. We need a vote of 16 to convict sang aton BC presidente. No? So, ang sa constitution to mga katropa is really 16. Alright? Ang ginhimo is may ara sang inquiry o conquiry si Senator Judge Irwin Tolfo ginaistoryahan naman ni tanan mga katropa, no? Ang akon paglantaw gani nga ti why naman na makantuan ang impeachment kontra sa Vice Presidente because of the number threshold nga kinahanglan para i-convict ang Vice Presidente nga kinahanglan gid 16. Ang minority mga katropa, I think 13 as lang. And there were several senator judges nga na priso o Okay? Why na da si Senator Bato de la Rosa? Why naman da si Senator Jinggoy Estrada? Why naman da mga katropa si Senator Rodanti Marpoleta na kalapreso na? Ang scare, not just because nga ti na priso sila, no? Or nawala na nag-report in the case of Senator Bato. But because nga ti may ara sa mga senators nga posible hindi na magtambong sa impeachment trial. Alright? We have Senator Loren Legarda nga nagwa sa pugsod because nga may ara sang medical emergency. Kinahanglan magpabulong. Grabe, no? Way sasalig sa mga doktor ng Pilipinas dito sa Guam. No? And we have Senator Alan Cayetano nga nag on travel, subong on vacation, no? Kagbasi marami tapa si Senator nalipat ko Pia Cayetano. Basi hindi naman magtambong. So sa nagkalabilin mga katropa, mainusan mo na sa sang tatlo for example, may ara na lang 21, mainusan mo pa sa 2. So probably may ara sang 19 na lang ka mga senator judges mga katropa nga magatambong sa impeachment proceeding. Ina kon hindi magbalik si Senator Alan Peter Cayetano halin sa bakasyon. So gin-raise ini ka question because guro ginabatyag naman sa mga senador sila man istorya man sila mo. Nakabatyag man sila sa mga sitwasyon guro mo, no? Nga ginparisyon ni ang issue nga basi kulangon kita. Kung mastick kita sa number 16 nga threshold, that's really far-fetched. Double line sa labuton, no? Because nga ti daw 13 lang bala ang majority subong, no? Ang old minority 13 lang nga karon majority na. So ang inferior numbers mga katropa sa mga minorities is only pila lang kabilog. All right? So hindi makalabot Japan sa 16. Now, ang ini-inquiry mga katropa daw naghatag sang kabudlayan para sa impeachment court para magdesider sa merito, sang ebidensya, kag resulta, desisyon sang tagsa ka mga senator judges mga katropa. At the end of the day, it's both pareho ni sa judicial kag political exercise ng ilimit natin sa Senado mga katropa nga ginadesideran sang Senado ang isa ka violation, no, sang isa ka impeachable official like ang presidente, vice presidente, commission election, Sandigan Bayan, sa aton nga Department of Justice kay kuban pa. Amuni ang medyo challenge karon sa impeachment court, no, kung paano desisyonan. So depende, no, may gin-hire mga katropa nga mga former justices sa Supreme Court na maghatag sang pagpatag. Okay? So, apat ni sila. O, istoryahan ta kung sino karon ang apat. Para magpasan paathag kung ano ang tutuod nga nangin mandato sa Constitution para sa pag boto sa conviction sang president as vice presidente. Hindi naman tama istorya mga katropa sang ginahambal nga i-acquit siya, no? Kay ang ginestoryahan di is conviction, no? So that requires 16 votes mga katropa from senator judges karon nga nagatambong, no? Di medyo para ligbani karon, no? Either ma-convene ang duha ka bagay, i-uphold ang ining 16 nga numero sa impeachment nga ma-convict sa vice presidente or ma-convene liwat ang impeachment court o kung mag-meeting or mag-desider ang impeachment court katropa nga mag bag-o sang number of threshold considering nga may mga senator judges nga hindi makatambong. Okay? So, ang isa pang ginalantaw nga ti basi ang mga napreso to o kung na custody nga mga senator judges due to plunder, basi pwede sila makaparticipate mga katropa sa sa impeachment proceeding pero no may ara sa mga pagpainuinos na Kaya nga, ito nga mga senator judges considered niya mga husgado mo sa impeachment court. Hindi nga kita iasang husgado nga ito sa prison at sa custodial facility. Pagkatapos may interest sa deliberation, palantaw ito sa mga observe kagurano pa. Ang issue naman da is paano ta i deal ini nga mga problema katropa, no? May ma-convict ayhan or makadto na lang ni sa kuris-kuris ang istorya sang impeachment kontra sa vice presidente. Ti hambal naton both the political exercise kag judicial function man sang aton nga mga senator judges ang ginahimo. So ti they have to perform, pero ti anong marason? Kailan taon ti abangan ang susunod na kabanata. Amo na mga katropa, no? Samtang ang pinaka-latest naman sa prosecution mga katropa, si i-drop ang 18 ka mga witnesses para to cut down the number of days sa impeachment. Nag-require ni siya mga katropa sa 92 days kundi ko magsala mo ang impeachment proceeding. Okay, dason ma-decider ang aton nga mga senator judges whether or not to convict or to acquit, to convict or hindi malabot ang threshold ma-acquit ang aton nga vice presidente. So ginaistoryahan man eh nga para mag-dasig-dasig na lang ang impeachment proceedings nga satisfied naman kami nga na-deliver namon ang insakto nga mga witnesses based on the article of impeachment kag presentar sa impeachment court nga okay naman kami ah, no? Nakaklastar naman to ah. So ang ato na lang imbitahon si Vice Presidente Sara Duterte, no, para magtambong sa impeachment proceeding para para sabton niya ni problema, sabton niya ni ang mga accusation para sa iya mga katropa, no, ti hambal nila hambal ni Attorney Lorna Kapunan sinya might be we will be inviting the Vice President herself para magatubang sa impeachment court ina kung magpasugot ang Vice Presidente. Eh hambal naman sa defense counsel sinya depende na kung magsugot ang Vice Presidente. Pero let's stick to the merits of the case anay, no, kay para dira kita ma-decider mga katropa, no. So abre ang pinaka-latest update mga istorya-istoryahan naton karon sa aton para tuntunan sa aton programa para tuntunan sa response ay mga katropa, no. Welcome sa mga katropa naton, thank you gid, no. It's September 10 mga katropa, 11 it's ang commemoration man isang ika 25 nga September 11 terrorist attack dito sa Twin Towers sa Estados Unidos mga katropa. So karon gina-commemorate naton, no, sa aton amo tong pinaka madinuguon nga terrorist attack dito sa Estados Unidos mga katropa, no. Anyway, istorya-istoryahan na karon mga katropa, no. Oras naton 8:35 na sa pagpangaragan naton ang aton tatlo ka mga produkto hindi nyo ginipagkalimtan. Antes ka mo magkadto sa mga opisina nyo, bisita ka mo o kung kadto ka mo sa mga pharmacy para mabakal sang Premium D3, Santon Plus Gold, kag aton nga Santon Vitamin C. Ang aton nga Premium D3 mga katropa, ginabakod yung aton bones, brain function, kag gagabulit mo ni, produce sang namo pag yun yung happy hormones mo na mga katropa para hindi na dili-dili masubuan. Ginapasanyog naman eh ang brain functions na ito mga katropa. So dako, ang mulik sa vitamin D sa lawas na ito mga abiyan. Plus, gindugangan pa ni isang virgin coconut oil kag PCO para magbato mga katropa sa mga bakterya na posible mag-infect na sa aton adlaw-adlaw. Ang Santon Plus Gold mga katropa, compact with mga ingredients arad na ang mangosteen, ang palaya, malunggay, kagarlic, katropa, spirulina nga nagamulig sa aton sa pagpasanyog sa aton immunity level. Alright, pataason niya. Kung may ara ka na blood kung problema sa dugo, katropa, high blood na, mag Santon Plus Gold. Kung may problema kita sa kalamay, no, sa lawas naton, Santon Plus Gold, ginalimit yung mga katropa, ginakontrol niya ang sugar spike, especially kung diabetic ng isa ka persona. Okay, kag syempre, antibacterial man mga katropa in the presence ng allicin, no, nga ara man da sa garlic, mga biyan. Kag anti-inflammatory, tungkod man sa spirulina, nga present sa mga ingredients, mga katropa, nga ara sa atong suplemento, okay? Pero manginwala pulos ni tanan nga supplementation kung hindi kita mag-inom sang vitamin C. Kay ang vitamin C amo ni ang enabler para mag-nami ang aton nga sistema sa lawas, ang aton nga absorption, mga katropa, sang ini mga vitamins, minerals nga kinahanglan sa lawas naton. That's why vitamin C ginapadasigya ang pag-absorb sa mga vitamins, minerals halin sa ginakaunta. At this time kung may supplementation kita sa premium D3, we have available vitamins kag sa Santon Plus Gold, ginaproseso yung mga ginaconvert niya into energy vitamin nga kinahanglan makonsume sa lawas naton. That's why nagataas ang aton immunity level man, no? Depends sa mga katropa. Hindi ta dali-dali magmasakit, hindi kita dali-dali magsipon, hindi dali-dali maglayo pa magsagta cause nga may ara kita depensa, mga abyan. Budlay na, ma-confine kita sa mga ospital, gasto, mahal, oras ta, no? Nga imbis nga ipangita ta kwarta, magmasakit ka, kunit perdita na iya. That's why ang balta, bawal magkasakit. Ang aton insurance, halin sa PhilHealth, hindi kaya igo na. Okay? So, amuri tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga makabulig sa pagpataas ng aton immunity level. No, pwede nyo na makantuan, baklon sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, mga katropa, sa TGP, kag Generica Drug Stores Nationwide. Para sure ball na gid lang, pwede ka mo kabisita to, mga katropa, sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Desare Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara da mga produkto sang Yes to Health. Kung mamangkot ka sang turbo, ara da. No? Ang Visorex Plus, medyo labo na sa pangabuhi mo, puro lang laway makita mo. Basi may problema na mata mo. Mag-Visorex Plus na kita mga katropa. Aton nga mga suplemento nga kinahanglan, ha? May lutein, beta-carotene, kag vitamin A nga nagapanami sa aton pananawa, nag-improve sa aton nga panulukan, mga katropa. Of course, produkto sa Yes to Health. Amo ra mga katropa ang aton nga mga produkto di, no? In a way, maintain lang, ha? Morning sa mga katropa natin, Mayor Jane Balualio, thank you so much. Paboria sa mga incumbent, hindi iya madayon ang eleksyon, katropang win. Oo, tood na. Amo na gani, hada tayo survey. Ang gina-survey tama incumbent public official, Supreme, Hambal Ginesley, okay eh? Approve eh? Junior Alegria, no morning mamilya, Okon Remel mamilya, King Kong alias Iget, Junior Alegria, dira sa Kapihan sa Overflow, nagapanamyaw. Sir Lloyd Novales, tama, oo. Sir Lloyd, happy weekend. Today is the 25th anniversary of Twin Tower attack. Happened in on September 11, 2001. Okay, I was then grade 2 before. Wow. Oo, si parang Jilwin Vincent Helvalario, ho, morning sa niya. Launching na subong sang adlaw sa Maskara Festival. Ang pundo sa pag-renovate sa public plaza, hindi pundo sang Bacolod LGU, kundi po amo na. Tuod ka, sir. Sir, thank you, ha. Salamat, ha. Kapi-kapi, ta. Hambal ni Junior Alegria. Thank you, ha. Mga katropa, kag... sino pa to? Rowena Valdivia. Thank you so much. Salamat, gid, ha. Sa pag-upod, kag sakay Mayna, sila Dora Dumipig, no, dira sa Barangay Punta Taytay. Mga MEMS members ni sila, mga katropa, no? Lea Lobrado, nakatutok naman sa atong taratuntunan sa Kamangkalaan, makamonitor kami sa barangay. Happy birthday lang sa kay sa friend, si Dr. Lydia Gorisita of TUP. Thank you so much. Happy birthday to all birthday celebrators. Tristan at Gulay, mayong aga sa inyo tanan. Okay, wala ko utang. Alas 7:40 mga katropa, mga commercial ta, kantuan ta mga berita natin pagkatapos kailangan sa mga panumdom. Stand by mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mission Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balik tayo mga katropas. Pabarag ng oras natin. 7:44 na sa aton nga... para tuntunan, check your own to naman. Kaya mga latest development, latest update, ma'am, sa aton para tuntunan. Ma'am Sol, Maria Sol Ligahon Gerardino. Thank you. Member ni isang months. Bakulod, thank you so much. Salamat kita sa pag-upod release programa. Thank you. No? Kung tanay pirak mga latest update, mga katropa. Kahit ang tigatong na dito sa Provincial Capital, ang iyan niya palayaw si Mr. John C. 78 anyos na, mga katropa. Ang ining individual, amo ninyo nag-amok to dito sa, hindi ba namukan, no? Medyo naghatag sang kainit, nagpa-utwas ang kainit niya dito sa Provincial Capital. Hindi matapos nga may gusto sa kwaon na makapapilis, mga katropa, sa ginsumiter niya. Kahit ito nag-intra ni Blanco, no? Para sa proyekto sa backwater, ang ining individual. I think pag itindi ko nag sumiter sang ano sang mga papeles kag wala makapasar na ti syempre kun di ka kapasar medyo mainit no. Pagkatapos ang problema to kwaon niya ang ining mga papeles pero wala mahatag ginpangitaan ini base sa nakuha natin nga may informasyon sang resibo o no acknowledgement receipt abi no nga nagapatimaan amuni ang transmittal. Amuni ang mga dokumento na gusto niya kwaon. Pero huwag niya makwa. Naghulat ko na 2 oras dito. Ha? Nainit ulo niya. Nalain, naglain ulo. Naglain, nag-init siya. Ha? At sa niyong pagkita, ang Provincial Administrator, Attorney Ray Frando Diaz, ato kami meeting. No? Tinagambal sa siya. Ano? Habali ako no. Siya, sang akon, ara lang ko da. Wala tani nagluntad ang ilang gamo hambal do amo tong tuno ni Attorney Diaz abi o ti ano na yung transaction nga ara sa ila ano ginintrahan ni certain John C. nga programa sa provincial government nga wala magprosper daw na init sa abi kasi siyempre mga katropa. Ano ba na mo? Acknowledgement man mo. No? Intindihan ito man sa party sa probinsya, kahit ikinanglan man nga may ara sang proof nga iya kag patunay nga syagid. Ano ka parang iya sa mga komento ni? No? Di medyo tumaas ang blood pressure man guro sang ano? Sang tigulang. Nainit siya. Sige, ikaroon. Tiruhon, tamo karoon. No. I don't know if it's a matter of expressing his anger sa mga personal sang, ano, sang provincial capital of or there's really an intention. Kahit amunin nga mga bagay, nag-matter ganyan sa aton nga korte. If ang intent is serious or ang intent is just an expression of anger, of frustration. Wala mga katropang. Oras na ton, 7:48 na. Ara na si katropang... okay. Sige. Anyway, oras mga katropa, 7:48. No, kuwanta rin mga detalye. Kay ari na nakuha ang pila ka mga latest update mga katropa sa Police Station 2. No, ginpablatter to. No? And a certain John C. ang ngalan, mga katropa, pero hindi inikinutuod yung ngalan mo, no? Senior citizen na, ginpablatter to, kagposible pasakaan sang kaso. Ang ining, senior citizen, te, ano nga kaso i-file sa mga katropa? Amo pa na i-find out, ha? Kung ano gitman ang kaso nga ipatuhoy, ipasaka sa ining senior citizen nga naghatag sang ka, nagpagwa sang kainit niya. Daw amo na bala kung kisa frustration ang bureaucratic process naton blama ka tropa. Sometimes makailinit man mo. No, ikaw bi kadto kato sa PhilHealth. Kadto kas pag-ibig. Ama kon mo oraso tiniran mo na tag isa kuras. Isa kuras plang ganito ma daw malupok ng imo nga barukan sa nada. Plus nga ti ang kondisyon pa nga naglantaw ka sa numero. Wala pa dapat sa ginasulhot kasi ginapasulod. O nga mga numero to. O kadto kasi SSS, hulat ka man. Ang kadugay, ang proseso, barama katropa, nga naghatag sa aton sang kainit, no? Sa mga gusto ta makuha sa aton gobyerno, mga katropa. Oh, galing ti, ang balo naman na nila, sinya, patient is virtue. So you have to wait, no? Kalmix lang. Kay mahatag gid na. Ang ina ka mga ina pangita mo nga mga komento. De, tanawin tayo, no? Kung ma-file gid mga kaso, mga katropa. Kay, may, di ba may programa atong gobyerno nga about quarter program? And ini nga mga programa para tani, intention sini intrahan sa mga private sectors, no, ang ini nga mga programa para magwa sang kun i magdevelop, no, sang mga facilities para sa mga reservoir naton para sa tubig. There is Negros Occidental because sambal nila nga by 2028-2030 malala pagit ang problema sang tubig diri sa Negros Occidental. Sa ato niya nakita ta na subong lala na gani. Way na the way na pakadtuan gani eh, no? Tungod sa mga sistema ang ginahimo sang aton nga gobyerno. Pahapos na lang bla. Hindi na yung mga budlay. Dito na sila sa hatag lang to sa mga private. Let the private sector run. And we impose taxes. Then we have, well, naka-income ng gobyerno. Pagkatapos na likawan pang dako ng investment, nagnegosyo sila yan. Nga tao, ginabayaran mo na ito. Hambal ito sa mga private sectors, katropa. Kung anong taxes ka ginabutaw mo na, ikulekta mo naman sa tao. Kita na nabayaran sa taxes para sa ining mga serbisyo. Tapos, sukto naman ta, pinaagi sa mga taxes sa serbisyo ka na baligya sang aton nga mga pribado nga sektor. E dapat ginahatag sang aton gobyerno halin sa mga taxes ta. Dawa mo na bla? No? Anyway, oras na ton, 8:52 na sa pagpanganagin ng mga katropa. Check on ta, may-ari pa sang pila ka mga latest development ho. Reaction sa mga pumuluyo sa Puro Katilingban 1. Nga ipang demolish man ko ng mga katropa, no? Sa dinis, banago din, no? Katilingban, no? Banago. Check on tanay. Mga katropa, inog demolish man to sila kuno mo, no? May ara na sa demolition order. Pero sa jet o kapon, may nakita to, I think a certain Mr. Robel Yulo nga nag-ambal. Grabe, gusto ko na sa istorya. Kay grabe ang iyang mga patag mo. Sige, No, pwede. Hindi nyo pwede ma-demolish, mapahalin ang pumuloy because ang duta na ginatindugan, hindi inyo. Ayawan man na panagang si Colonel Panggi ba? Kag si Attorney Robin, sabig, nga nag-depensa man, rason man. Galing, ang debate nila daw wala nagasanto, way gabunggo, wala nag-egoize target sa tupiko bla. Lain ang disposition sa isa, lain man ang ginaplastar sa syudad. Linya, kay hindi niyo panag-iyahan ni. So, it's a government property. The property itself belongs to us, belongs to the government. So, i-claim na sa gobyerno subong para sa insaktong proyekto. No, dito nagkala problema. Check on to man, honest, katropang Franz Andrew Burgos, angon sa mga developer. Okay. Si katropang Febi Jan Ayungon. Tama? Okay. ari sa linya naton. Okay, paunta mga development ko, paunta sa kay katropang niya, Febby, mga katropa, mga development sini.
3: XFM Live Reports.
6: Katropang Febby, good morning.
4: Katropang Sir Erwin, good morning. Mm-hmm. So, yari kami sa buong ni katropang Franz. Puro Kotring Banwan sa Barangay 39.
6: Aha. 39. Oh, pinsan ko Banago. Sige.
4: Oh, so 39 sa 39.
6: Oo.
4: Dali, ari kami susubong sa mga inog demolition yung mga balay.
6: Mhm.
4: Susubong no, ari ma-interview kita guro.
6: Aha. Pero nagkagay ko sitwasyon da, may ara sang mga demolition team na naging deploy or naka-ready na nga mga personnel sa syudad?
4: Actually, katropang Win, angot sa ila dire, kasi kung karon pa sila maabot.
6: Ah, okay.
4: No, mabalik pa sila kuno subong.
6: Oho.
4: Base kuno mga alas 9.
6: Oh, katropan dyan, may arang na sa demolition order. Katong sudad na sila.
4: May demolition order na.
6: Okay. So, napabalo naman ni sa ila, ya?
4: Ay, concern ka katropang
6: sige.
4: No?
6: Oo.
4: Mm-hmm. Wala pa kuno sang demolition order.
6: Oh, wala pa sang demolition. Pero, wala pa demolition.
4: Pero, ginabalo na sila nga
6: i-demolish sila.
4: Sila kung tani kagapon. Kaso wala na daw yun.
6: Uh-huh.
4: So, manisubong ang ginapreparahan Manila na magbalik atong demolition team kagapon.
6: Sa likod ni isang isa ka taratapan sa gobyerno, hindi ko magsala, di ang aton nga Pendro? Barangay 39. Okay, sige. Go ahead, katropan dyan.
4: Katropang Win, doon ka gamay din siya ng area. And then, kung madayon mangin ang pag-demolish na wala ka mangin na pangayo. Tatlo di kabalay ang maapektuhan kasubong man sa mga pamilya sini. Medyo damo. Madi silang guys sa katropang Win.
6: Mm-hmm. Okay.
4: Mga 24.
6: Mm-hmm.
4: Mga 24 di sila kung mga individual.
6: Uh-huh.
4: And tama na pamatian tayo ni katropang Win ng ilang aside.
6: Sige. Oo. Pakilala na kung sino sila.
4: Sige. Tuktukon na siya na yung katropang Win.
6: Oh, tuktukan na eh. Basta natulog pa ha.
4: Eh?
6: Oo. Para may tabi dahan na eh. Bernice Blasubong. Oh, basta mabuyag-buyagan ka.
4: Na welcome ka sa nila ng mga alaga. Katropang Win.
6: Ah. Ah, wala na iya. Sulunga, Bla?
4: Tulog na lato. Tulog siguro katropang Win. Kaya basta
6: may... Oh, pinakabilog ba? Ba nga, Rada? Sa mga ilang
4: nga
6: damo ang ba nga ay hindi na lang magsulong ah base pang iton kanila karon na delikado kabudlay pa daan magpantay rabi sa aton to syudad ho
4: kasakit pa sang injection
6: oo sakit po kasakit pa sang injection malinya ka pa to grabe na oo halong na lang da ah. Pero ara da sila
4: ara di sila ating ara pamakaton pa
6: oo pahimos bla na yung mga ido na nila bi base gulpi na karon maklab na karon base nan oo oh.
4: Safe man kami dito pang Win.
6: Ah, safe man. Okay.
4: Sige. So, tayo na yung aga. Mga kabalik si Katropang dyan sa SSM. Ari sa buong sa piyak na linya, si Katropang Erwin.
6: Mm-hmm.
4: So, makatong ano yung pangalan tayo?
7: Benji ka mo, Doy.
4: Tayo, Benji.
6: Sino? Tama? Benji.
4: Oh, Benji.
6: Oh, Benji.
4: Midji.
7: Ano sa kanya yung mga pagbilado?
6: Oh.
4: Bale, ano ang yung mga komentar no, sa matabukong tani na demolisyon kagapon nyo, alam mo na yun, sa kasubong pagbalik nila.
6: Mm-hmm.
4: Ano ang makomentar mo siya?
7: Kasi yung mambal, ang hindi, inatagi na sa dipratis ng demolisyon. Kasi hindi kayo sa mga rason, kailangan wala naman sa dokumento, hindi napakita.
6: Mm-hmm.
7: At gaso ang lakas ha.
6: Mm-hmm.
7: Mga tao, man tanga kapangabuhin.
6: May punto. Pero
7: kung arason na din nila, wala matagi sa dipratis.
6: Oho.
7: Why man sang din na-relocation, why pa man sang tinagpal nga yata. Hindi pa ba? Hindi mo ko rumayos din kami matulog.
6: Okay.
4: Uh-huh. So, bali, pila na ka mo di katuig nag-start tayo?
7: Kasi kung ako yung, ano, hindi ko yung natawag sa Barangay 39, ang dalay na lang ang mistara na mo, 1960s, kanada. Ngayon na dasang nula ako pag-nulo. Sa pagkadugay? Nulo, pag-nulo sa probinsya life.
6: Pagkadugay, nag-liba? Okay.
4: Kada puntay, no, para lang mabalaan man na mo. Paano kamo din nila gin approach gin?
7: Na-approach gin istorya nga masulod gin sila nga wala sila sa mga dokumento.
6: Mm-hmm.
7: Kasi nung isa po ka upod ito nga pangkuloy na nagadala sa bulkater, yung cutter nga nila, wala sa masulod sila. Isa ulo nag-trespassing ka pala. So yun si Sir Lady Pangli.
6: Mm-hmm.
7: Kaga sulod di sa'yo nagayo, nag-istriya na isla siyang chitkin na mundi nga. Nga ipa-kwanta, i-dalon sa Dukas, sa dokumento. Para tawahay lang nga pag sinalayo sa tao, tawahay lang nga hindi na sila pag-arason nga. Gugun din daw yun nila. Kasi kaya pa man sila iluha ng tao, kaya pa man ang tao, kaya pa man ang tao, ano din. Kaya pa man ang tao sila iluha. Kaya mga tao na din, mga rinigin na din sila, kung may relocation, may relocation, may porta. Ang mga lang importante, yung mga ginapangkriya, ang diplomasiya, ang lapag-talim sa inyo. Tawag na relocation, nadaan ka sa ang diplomasya, sa pila kadulan, baka sa inyo, kung makalim ka na. Ang mga lang ginapangkriya ba?
8: Kaya kung ang mga yagali, tayo, bali, wala ito may idea, in-gulpe lang ka ba din niya kagapon.
7: Uy, yan mo nang ilak. Ano yun sa ganyan dokumento? Ginala, masulod na din sila nga masulod. Yan kay pag ginapang abriyan na nilang. Ito mo gano'ng matama. Sana yung panguli, yung daong babar. Ginapang ito, gano'ng matama.
6: Katropan dyan?
8: Yes, katropan.
6: Katropan dyan, na-receive na nila ang ano demolition order?
8: Do, wala. Pag sila gurman na-receive na demolition order.
6: May harap. Wala. Kamukot na sila ba eh?
8: Basi karon pagbalik nila.
6: Oo, papapunta sila. Why sa papilis nga notices halin sa city government angot sa demolition nga himuon?
8: Wala dito sa pangwin. Ang manang ilang ginakabalakan na doon.
6: Okay.
8: Ang manang pati sa ila. Nga din katuan na gini sila. Wala man sila din pabalo. Wala man sila ginabala kung din sila marilocate. Wala man sila natagaan sa time din. Nga makapreparar bala sa ilaman yung mga kaugalingon.
6: Oho. Pero kita ko di ho, private property, no trespassing, dira na da.
8: Oo, katapangwit.
6: Dira na da.
8: Ay, kapag isa may sulusunod lang.
6: If we say private property, they own the property, may titulo sila?
8: Katapangwit, basta nila, propiedad in isang province.
6: Okay.
8: Iya, in ika province ka property, katapangwit.
6: Aha. So hindi pwede nga i-demolish because may ara sang iya ka province na nga ano nga property.
8: Yes.
6: Unless nga ang province
8: galing-kambal.
6: Halini may perma doon ni presiding judge Melanie Ortega, hindi ko kita ba. Ni